0: ayun nga, mura og dili siya favorable sa mga operators.
1: Wa di ma-realize to yung tingguha unta nga i-reconsider kang ang baong nga bagong sistema katong daan unta mga service contracting program maipatuman? Wa ma-realize?
0: Actually, naabot gi ka na siya sa taas, pero tungod lagi kay si BBM ang yun mismo, no, si BBM. Amo mang gipilian, nga, ang among hilantaw kibali nga, tungod kay gamay ra ang budget, kung pwede, tanggalon tong 20% discount or i-increase nila ang number of kilometers na ilang gabayaran. So far, gi-forward na ka to ni LTFRB dito sa DOTR that until now, wala gipirmahin ni Sec. Banoy ang maong proposal. Mm-hmm. No? Tungod kay ang kining service contracting, si BBM Manggit mismo ang nagbuhat o palisiya nga. Mm-hmm. 20% discount plus 40 pesos per kilometer for 100 kilometers. So, dili ka na nila ma-repute. Mato, ang ilang proposal, i-increase na lang unta to 150 instead of 100. But until now, wala pa yun mapirmahin ni Banoy, Sec. Banoy, ang maong proposal. Mao ka to nga, gani ang ilang gisaad nga, busa QR code ang gigamit kay 3 days after sa kanang Friday, Monday, mabayaran na yun ang mga tanang transport ko. Oh, but until now, nahuman na lang ang kakahuman na lang sa Metro Manila, wala pa yung nabayaran, no? Muna karon ang pinaka-problema. Mura ba ang term pa sa atong matransport, gihimo man ta nilang kiko. Inana ba? Gihimo ra man ta nilang katawanan. So, muna ka, kung imang makita itong sa Senate, nag-question ka na ni Senator Gatchalian nga, sa ilang proposal data nila, it's 50,000 dapat ka mga operators ang maka-avail. Pero nga no, kung nung 12,000 ra ang ni appeal, di ba?
1: Hmm.
0: So tungod kay nakita man sa mga transport group nga negative. So useless ni siya nga service
1: kontrakti mo lang.
0: Wala kaayoy ng appeal.
1: Okay. Ma'am Laline, thank you ma'am. Sa imo panahon. Thank you ma'am.
0: Okay, you're welcome sir.
1: Inyo na bati mga aksyon ang general manager sa Pontransco nga si Ma'am Luz Minda Escobedal. Oras, alas 8:00, standby sa mabagbalik penumdum muna.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: kung magtukod kag balay o building, maggalot og foundation, magbuhat og dalan o gimong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kalunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahal ang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balikin sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sok de Rosario sa Empanawagan.
9: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak nga incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
7: Para sa kalidad ug libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
3: In 5 meters, turn to right.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
7: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Oras, alas 8:12.
6: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
10: Magnum 45.
9: Mga eksyonduhan na lang kadlaw, ipwede na itong bloodletting mission, bayaning bloodletting mission, o bayaning Magnum bloodletting mission, karong adlaw ng Domingo. Dua kadlaw gikan karon sa Lemkit Katrium, magsugod sa lasa sa buntag, hangtod sa pagkahuman. But pasabot nga hot doon ang tanan nga gusto magkuhag dugo. Nga magkuhag dugo. Ang unang 1,000 katawang nga magkuhag dugo, magkadawat og tag na pulo ka kilong bugas, food packs, bayaning Magnum t-shirts, og dugang token items, isip among pasalamat sa tanang bayanihong kasing-kasing tungod sa ilang pag-donate og dugo. Ang pinakaunang 300 katawang nga magkuhaan og dugo, doon na siya madawat nga tag 100 pesos nga pangpriti sa ilang pagpauli. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga magkuhag dugo, makadawat og 5 kakilong bugas. Niya pag yun, ang tanang magkuhaan og dugo, may kaigunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, dish pans, og uban pa. Okay, karong adlaw ni Domingo ha, Mayo de Shetty sa Lemkit Care Atrium. Naspikas linya ito marami si Doktora Cristina Marie Pilais, ang Blood Center Manager sa PRC. May buntag, ma'am.
11: Good morning. Good morning, everyone. Good morning to our listeners in Magnum June. Thank you for having us again,
9: ma'am,
11: sa Magnum Radio.
9: Samtang duha na lang kaadlaw gikan karon, mao nang atong blood dating mission. Unsapay mga giyang mahatag mo nga ito sa ito mga kaigsunan, labi na kato mga nagpanikad ng magadunit na og dugo, ma'am.
11: Yes, Magnum Juno, 2 days na lang, duhang tulog na lang, kita-kita kita sa May 17 sa Olympic Atrium. So, iawag na mo ang katong qualified donors who are willing to donate their blood, say, a simple act of your kindness to donate blood can help, really help us in saving lives at nahanglan na dugo nga ilang ikadangat anang adlawa.
9: Uh-huh. Okay, ma'am. Katong mamay katong kakanungan, kanabang og kung panang ulitan, nga agi kadapit sa Krustaal, lawas mabigini ba ka ng hapit og na mga maanyag diha, kining sulod batos sa katuig, dili sa pwedeng magpakaw dugo, ma'am?
11: Kaya na, June, kanang gusto man kita makatabang, no? Kaya gusto nato na safe pod ang atong ihatag na dugo. So kung nakita yung mga aktividades nga naput na to ang atong kuan niya na kinatawag nga to na risky behaviors, kung pwede, dili lang pa kita mag-donar. Kaya maluwit po kita sa mga pasyente na madugangan unya na to ang ilang balatian.
9: Ang balatian, oo.
11: Oo.
9: Sa buntag, ma'am, sa adlang Domingo, sa'yo pa, unsay ang ibaton sa usa ka gusto mo dinit o dugo?
11: Sa buntag pa, or kung pwede gali a day before, kung ka nang... Pero mas maayagin dun to kung sa morning before, magkaunsa sila o ganang before sila mag-adto, magkaunsa sila o breakfast, mas light meal, mag-inom sila o water before donation. And then, of course, the night before, matulog o ang sakto sa oras, dili magpabilar. Yan na, mag-mention ka nang i-prepare na to itong self kay para makatabang kita, makapasargid na para mo donate sa dugo.
9: Human makuha'y dugo, ma'am. Diretso naglakaw? Pahuli sa ila sa may buhaton?
11: Human pagkuha sa dugo, pahulay sa sila kadali, no? Pahulay. Mga 15 minutes to 20 minutes. Pagkaon sa sila, ay juice o biscuit. And then, pwede sa sila magpabugnaw, magsuroy-suroy sa area.
9: Mag-shopping siya. Pwede ba? Magdumali, di ba?
12: Mag-window shopping.
11: Window shopping, correct. Window shopping.
9: Kung wala yung pang-shopping, window shopping.
11: Window shopping, kay para sa sunod balik, nag-save na para mapalit ang kasang window shop.
12: Mangita daan o mga prospect na pwede palit ang balik
11: ka na. Oo, sa itan na daan. Wag na
9: Kini, pag kumana kong kuhag dugo, balikan ko ni... Babalikan ko ng tanaw. Tanaw lang yapon.
11: Oh, okay. Mindset, ma'am. Mindset.
9: Mindset, oh. Dapat naka-program na din sa mga una-una. Bang akin, pag masulod ko, pag gawas na ko, mauni, pauli.
11: Sunod bulan, dapat.
9: Manyangan nga, kini, okay ni, oh. Sunod bulan, balik ko.
12: Balikan ko
9: ni. Okay,
11: balik-balikan ko, gini ka na si Mana, para inganyo yun ko na mag-save ba.
9: Kaya basig, padanan ako sa kong hobby, OYP, sa abroad. Ano? Alam niyo kita na yung mga LDR nga mga sitwasyon.
11: Pwede yung mga yung June, no? Happy ang window shopping. So,
9: Okay, ma'am. So, agata pagbalik nga itong mga kaigsunan. Ngalabi na ka itong mga himsog panglawas. Nga mo ato karong ano Domingo sa Limkit ka Atrium para mag-donate o dugo, ma'am.
11: Yes, Magnum June. So, kita-kita kita karong Domingo. Tayo kita dito sa buntag na anak kita. Anyway, in fact, sa gabi pa lang ang Magnum Radio o ang Red Cross mag-prepare na daan sa venue para to cater our voluntary blood donors who are willing to donate and help us in this life-saving mission. Ibalik-balik ka na nato na ang dugo, once mag-order na gali ang doctor sa hospital, wala, dili ka na siya mapalit sa pharmacy nor ma-manufacture sa laboratorio. So kinahanglan kita community magkinabangay na mo take time kita to help those patients in need of this vital fluid. Kanang mga pasyente nga mga anak na may komplikasyon, surgery, cancer patients, mga kidney dialysis patients, they need blood regularly. So this is a big help para ma-sustain nato ang atong supply sa dugo. So see you sa Sunday pohon. And thank you so much.
9: Salamat sa ma'am. Ang atong kalabi mga John Mao si Doktora Christina Marie Pilais, ang manager sa PRC Blood Center. Sa atong pagbadayon, karon sa atong Magnum National, mitas ang tingog ni Senate President Alan Peter Cayetano, kuman kwestiyona sa masakop sa pransang ingong pagpatagi sa Senado. Kinatungod sa itabuong shooting incident sa Buatan, human magkaengkwentro ang mga personahe matod pa sa NBI o sa Office of Sergeant at Arms kung usaa sa Senado. Matod kay tanong nga di angay questionon pa kung doon ay pagpatake sa Senado. Labi na ang tataw ng pagpangatake ang itabong pagpinusiray sa naiskot ang Buatan.
13: Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. was under attack. All of you, your lives were in danger. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman, di ba? What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No? So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy. You're not doubting my statements.
9: Ngayon, masuko man ka. Ipunta na man ka. Okay, mawag po yung mga panggawas ng mga speculations palibot ba? So, mangunta na ganyan ang media. So, okay, kasuko man sa mga. Ano ba tinin yung mga egson? Mawag si Senate President Alan Peter Cayetano.
14: May gawas initial nga report sa PNP nga gibaraban ang 30 ka mga bala sa armas ang migo sa pipila ka bahin sa Senado atol sa natigayong shooting incident. Mato ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga mas gipalawman pa usab nila karon ang ilang imbestigasyon ilabi na ang pagsusi sa mga CCTV footage sa Senado.
15: Not less than 30 because it will be quantified dun sa CCTVs, empty shells that are recovered during the SOCO operation as well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin dun may nagpulot ba ng basyo, hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Dun sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. Hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. Of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this bridge going doon sa malapit doon sa Juan? Is it a barrier? Ayan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila? Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway?
14: Ang pamahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
9: Diklaro ni NBI Director Melvin Matibag nga di regular ng empleyado sa buhatan ang gingong suspect sa shooting incident sa Sirado. Ngagilang si Mel Uragon. Gingong si Uragon sa lamang ka-volunteers NBI nga nagsilbing driver sa mga ahente na itong parahon sa maong insidente. Matuloy matibag nga lagip gayon sa mga operasyon ang mga force multiplier o mga volunteer sama kang Uragon.
16: Binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees. Siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Sa driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But official, he is not member or employee po ng National Bureau of Investigation. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
9: Pamahayag ka to ni NBI Director Melvin Matibag. Kung palitan ng tawa na maglumin si Uragon, hero pa ang yung inahe mo? Automatic, regular. O giro pa inahe mo, no? Maayo pa rin inahe mo, no? Automatic, regular na. Award done pa. Pero kay medyo negabit, di mo man ang impact. So muna nga... halos na mga... Dito na lang siya nga, force multiplier, volunteer. Pero volunteer lagi, pero gipa-drive sa kinan.
14: Oh,
9: di ba? Kasi karon tadi, amo drive sa kinan, katong empleyado. Kaya mo man ay ginasulduhan po sa gobyerno. ipadrive mo sa volunteer. Siguro ipagkabit-kabit na mo na sa likod ba? Volunteer. Ayaw ipadrive sa kinan kay ang pagmaneuver sa kinan, pagdrive, ana, nagkahulugan na nga iyan ang alihok sa NBI.
12: Oh,
9: pero magkabit-kabit lang siya dito sa kinan, kabit lang niya, volunteer. Volunteer yung status.
14: Gitawag ni Senator Office of the Sergeant at Arms ko na usaahin ni Retired Major General Mau Aplasca ang ngamihangyo si Senator Ronald Bato de la Rosa ngadto sa PNP. Pinagi kang PNP Chief General Natates Jr. nga magpakusuriya una sa Kampo Krame. Kinang nadungog ni Aplasca ato sa paghinabi nila de la Rosa og Natates uban si Interior Secretary John Vic Rimulya. Mato ni Aplasca nga nadungog usab niya ang tubag ni Natates kinsa mingong tunan una pag-ayo ang pagkusuriya sa senador.
17: Noon pong dumating si Secretary John Vic Rimulya at si PNP, nagkaroon ng pagkakataon na mag-uusap sila Senator Bato at nandun din naman po ako sa marami mga general, General Abirin. Narinig ko po sa usapan na nag-offer si Senator Bato na kay si PNP na baka kung pwede doon na lang siya i-custody sa Camp Krame. Feeling niya, being a former si PNP, mas secured doon sa Camp Krame. Kaya lang, medyo nag-alanganin siguro si Senator Bato nung ang sagot ni si PNP, pwede naman siguro, sir, doon lang sa custodial facility. Pero parang pabiro naman eh, medyo natawa nga kami lahat. Hindi ko masyado ano, pero
9: opo,
17: baka ini-expect ni Senator Bato na kung pwede siyang bigyan ng isang kwarto siguro sa doon sa White House. Opo. Pero ang nasabi po, naalala ko, nasabi ni General Natates, pag-aralan po namin, sir, pwede naman siguro yung isang floor ng condo namin doon, baka pwede namin ipahiram.
14: Ang pamayag ni sa Head Retired Major General Mau Aplasca.
9: Miangkon si Attorney Israel Torion usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga wa siya masayod sangyo sa sendor ngatos kapulisan nga magpakustudiya sa Kampo Krame. Aban mato ni Torion nga kuno garing maman kini ang tinguha sa iyang kliyente, andam siyang mo suporta nini.
18: No, I have no personal knowledge as to that, no? Baka private conversation ngayon sa kay General Aplasca. Ano ko, I'm not privy to it. So, yun lang masabi ko. Kung decision niya, I cannot overrule my client. I can only advise him, give him what you call these choices or alternatives. So, kung decision niya yun, of course, susuportahan natin.
9: Ang inyo nabati mo si Attorney Israelito Torion, usa sa mga legal counsels ni kani ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
14: Gipamugos ni kani Senate President Franklin Drilon nga walay gahong bisan ang mga Senate bisan ang mga Senate President nga ipaubos sa protective custody ang bisan kinsang taong gipangita sa balaod. Matod ni Drilon nga wala kini nalatid sa batakang balaod sa Pilipinas ug wala sa ikamanduan ngadto sa Senado nga sila ang magkustudiya sa mga wanted nga individual.
19: Ang pangulo po ng Senado ay hindi custodian Senator Bato. Malaya po siya. Kung anong gagawin niya, siya po ang papasya nun. Hindi naman po jailer in charge ng kulungan ni Senator Alan Peter Cayetano. Siya po ay pangulo ng Senado. There is no such thing as protective custody. Po, laman po sa batas yan, lang kapangyarihan ang Senado upang kunin ang isang tao at sabihin, nasa ilalim ka ng protective custody ng Senado. Eh kaya ngayon, tira mo, itumakbo si Bato. Baka sinisisi pa si Alan ng taong bayan. Ngunit wala pong kapangyarihan ang Pangulo ng Senado guard any custody maliban na lamang sa as a legislative witness sa witness protection program. Mm-hmm. Ngunit in this particular case, wala pong kapangyarihan at wala pong protective custody sinasabi.
14: Ang pamahayag ni kani Senate President Franklin Drilon.
9: Nagtuo si Senator Ruiz Ontiveros nga dunay negatibong epekto sa imahe sa Senado. Ang pangitabong pinusilay di mismo sa di man ganit sa hawanan sa Senado magdumahilin dito na sa gawas. Kawa magin magkasulod ang maong kanto mga nagtinguha daw ang musulod. Matunod ng Tiveros, nga di angay maitabo ang sama mga kagubot na binasulod sa mga buhatan sa Senado. Gipamungus usab sa senador nga dili kinanglang buabot pa sa pagpinusilay ang maong sitwasyon labi nang naimuan ka niato ang pagsikop sa mga wanted nga senador nga walay kagubot.
20: Thank God, walang nasugatan, walang napatay. Pero I think may malaki at malalim na sugat sa imahe at reputasyon ng Senado. Kasi bakit ganyan ang mga nangyari? Kumpara sa dati, there have been previous sitting senators na naging subject ng warrant, ang ginawa nila at ginawa ng mga liderato ng Senado noon, maayos na proseso. Panahon ni na dating Senate President Enrile, Senator Sila de Lima Trillanes, hindi ganito yung nangyari.
9: Ang inyo nabati mo si Senator Risa Hontiveros. Sa Tomagdom International, Latvia, o sa Latvia, may luwad sa pwesto si Latvian Prime Minister Ivika Silina. Kinanunod sa krisis sa politika nga dala sa mga drone sa Ukraine nga ilegal nakasulod sa ilang nasod. Matod sa report, aksidente nakasulod sa teritoryo sa Latvia ang mga drone sa Ukraine nga padulong unta sa Russia na tumayo siya tinindawiga. Among incidente wa ikalipay ni Silina

0: Sure nga maluwat sa katungdanan girong ang Panis cheating nga duna na siya'y mga pagduda sa kapasidad sa Primo Ministro nga idumala ang ilang nasod. Una ni Mingon si Starver nga wala siya'y planong mukanaog sa pwesto ugbot niyang magparain sa pagpanerbisyo. Isaran nga gawas kang cheating. Ubay-ubay na ka mga membro sa Labor Party ang nga partido ni Starver ang miluwat usab sa pwesto. Mahinumduman nga nagsumikad ang tanan sa limang performance sa partido sa milabayng local election.
1: Sa ato magnum business, gibotyag sa Federation of Philippine Industries kung FPI nga padayon karon ang pagpangandam sa mga negosyante sa mas grabe pang sitwasyon tungod sa nagpadayong gubat sa ato-atong sindakan. Matali PI Chairman Elizabeth Lee nga kini labinang di pagyapon masuta kung hangtod kanusa mulungtad ang gubat sa nasgutang rehiyon.
2: Businesses in general are doing more than tightening belts. We're actually preparing for a little bit more rockier road down the line because it seems like the Middle East crisis is not letting up anytime soon.
1: Ang inyong debate, mao si FPI Chairperson Elizabeth Lee.
0: Gibotyag ni Department of Agriculture kun DA Regentan Supervising Agriculturist Ferdinand Caraballe ang gitugot na nila karon ang pag-angkat og karne. Matod ni Caraballe nga gihimo sa botan ang lakang human na matikdi ang pagsaka sa presyo sa kamerkaduhan.
3: Karon itaas na po ang karne, so nag-allow na po ang importation to again dampen the price. I-allow na nato ang pagsulod kay kung atong pasagdan ang ato mang yung priority gid nga protektahan is the consuming public. Kung atong pasagdan tako siya og ripple effect, no, madamay ang tanan gikan sa sweldo gikan na mo taas. So muna among strategy on how to manage inflation. Karon itaas na po ang karne, so nag-allow na po ang importation to again dampen the price. I-allow na nato ang pagsulod kay kung atong pasagdan ang ato mang yung priority gid nga protektahan is the consuming public. Kung atong pasagdan tako siya og ripple effect, no, madamay ang tanan gikan sa sweldo gikan na mo taas. So muna among strategy on how to manage inflation.
0: Ang pamahayag ni DA Region 10 Supervising Agriculturist Ferdinand Caraballe. Samtang sa itong foreign exchange rate, misa ka og 9 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 50 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 41 centavos sa pagsira sa trading ni Adtong Adlong Miyerkules. Nito sa pasanag pa ng tensyon sa tungatungang sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai Crude Oil ang nasa 102.35 US dollar per barrel. Kini mas ubos og 1.36% kung itani sa daanan ng presyo nga nasa 103.76 US dollar per barrel. Sa ato pagmonitor sa mga gasoline station dinhi sa Cagayan de Oro, diha sa May Shell Carmen ang ilang diesel 86.80 per liter, regular gasoline 74 per liter, Petron Carmen diesel 76.20 per liter, regular gasoline 80.10 per liter. Jetty Osmeña diesel 79.90 per liter, regular gasoline 80 per liter. Blue Energy Osmeña diesel 83 pesos per liter, regular gasoline 80 pesos per liter. Ogda sa may Caltex Carmen ang ilang diesel 76.37 ang matag litro og regular gasoline 85.06 ang matag litro.
1: Sa Tumagdum Sports, gikalipay pagayon ni Capital One Solar Spikers outside hitter bilabilin ang pag-uban sa ilang team nila ni volleyball players Bunny Gandler o Erika Santos alang sa mabot nga Premier Volleyball League kon PBL season. Managsamang gikan sa Signal HD Spikers sila si Gandler o Santos apan di mo salmot sa mabot nga torneo ang ilang team. Matun ni Bilin nga gyampo lamang niya kaniadto nga malakip sa ilang team ang maong duwa ka mang hanas na nga mga volleyball players.
4: I really manifested and prayed for you talaga na may makuha kami from the Signal team. Kasi syempre, with the likes of Ati Vani and Ati Erica, malaking help sila, Capital One. Lahat ng tulong na pwede namin makuha, kukunin namin. So ayun, sobrang happy lang ako kasi syempre, yung owner sila, Miss Milka, talagang very open sila. Kumbaga tinatanong nila yung players, yung coaches na sino ba yung sa tingin namin pwedeng makatulong for the team sa mga susunod na conference. Yun nga, lagi ko naman sinasabi, volleyball kasi is a team effort talaga.
1: Ang inyong nabati mao si Capital One Solar Spikers outside hitter Bella Bilin.
0: Giagat ang mga mahiligon sa dulang basketball nga salmutan ang ipagayang 3x3 friend

0: League Basketball Tournament karong Mayo 31 ning tuig alas 6 sa hapon sa Barangay Kauswagan Gymnasium. Kini eksklusibo lamang alas sa mga vlogger nga dunay labing minus 5,000 ka mga followers sa social media o residente sa Rakbayan, Misamis Oriental o kasikbit nga mga lugar. Doon na lamang kini registration fee nga 1,000 pesos din lakip na ang mga jersey nga suoton sa torneo. Alang nga itong mga vlogger nga dunay kana sa basketball, pagparehistro na pinagi sa pag-message sa mga Facebook account nila Eliki James Gals o The Boy Wonders TV. Ang registration period hangtod lamang karong Mayo 17 nining tuiga.
1: Sa atong magnum opinion uban sa balita opinion, sulay nga paglusob sa Senado, binuhatan ka sa gobyerno, hinimuan ka sa mayoriya sa Senado o binuhatan sa grupong di taga-gobyerno o dili sa taga-Senado. Dang speculations sa nanggawas karong parauna. Pinakauna sa speculations si Kanis Senador Antonio Trillanes IV.
2: Yun na nga po mismo ang sinasabi ko. They're creating this scenario para mapalakas nila yung position po nila sa Korte Suprema para makagain sila ng sympathy. Itong si Senator Aimee, nagla-livestream siya na sinusugod na raw sila pero nakangiti siya eh. May problema tayo doon. Anyway, marami hong butas itong scenario na to. Tataka ko dito, dapat ang doon na pumasok na itong DILG tsaka PNP, dapat ora mismo hinanap nila yung kung sino yun, sino yung nagpaputok. Dapat at the very least ma-identify nyo man lang yun. E di antayin natin. Ngayon, walang TRO, so wala na nagpipigil. Pero kung aantayin, kung ilang araw man lang naman yan, 3 days or 6 days, wala namang rush, ano? Kumbaga yung ICC, mag-aantay yun. Hanggang kailan? Hindi mawawala yun. O sige, pagbigyan ito. Pero yung mag-create sila ng scenario na ganyan, naku, basang-basa po, no? Kasi based dun sa aking mga information na nakalap, wala talagang arresting teams within the vicinity, sa loob na Senado.
1: Mismo ang igsoon sa presidente nga si Senator Aimee Marcos, may kagalingong mas bug at pang mga speculation.
3: Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vicremulia, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest bato at all cost. Kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan. Ano ba totoo?
1: May panlantaw sa kalabot nini si political analyst Roland Llamas.
4: Medyo hindi magandang pang-pang-amoy.
5: Oo, no?
4: Kaya lalo na feed itong pinag-uusapan natin na conspiracy. Ano yan? Distraction? Para may tumakas? Ano yan? Trigger for something? Sinasabi ni Senator Ping Lacson 2 weeks ago na destabilization? Yan, na nagpapaawa ka? Na nilulusob kayo? Na wala namang lumulusob? Lahat yan ay lalamanin ngayon ng investigasyon. Ito yung investigasyon. Opo. At maraming corroborating evidence na parang sinasabi, parang kasinungalingan yung version ng nila Bato at saka ni Alan Peter at saka ni Robin Hood Padilla at saka si Aimee. Hindi lang isurado kung nandun pa si Bato eh. Well, masyadong suspicious eh yung mga pangyayari. Paano nung simula pa lang, bago pa nagkagulo, eh nagsasalita na yung mga ilang senador katulad ni Bato at saka ni Aimee at saka ni Alan Peter na sila ay lulusubi na. At nagtatawag nga si Bato, di ba, na mag-rally sa kanya yung mga tao because lulusubi na sila at aatakihin sila. No, tapos, narinig na natin yung barilan, putukan.
1: Sa legasyon tag-NPI ang buot ng lusom sa Senado, kinugot nga gimay makak ni NPI Director Melvin Matibag.
5: sila yung nandoon sa Senado, palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, ang nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, eh, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Dahil meron po kaming planning mula pa po kanilang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandirito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sikoya. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren. Palisin ko ro po yung mga agent na iba. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado.
1: Mismo ang kanis Senate President Franklin Rilon, naglibog na kunusto ba siya o dili sa iyang panlantaw sa mapahitabo karon sa atong nasod. Ang sigurado daw nga tama siya, mao nga makauuaw na pag-ayo ang mapahitabo karon sa Pilipinas.
6: Hindi ko po masabi na tama ako, hindi ko masabi na mali ako, hindi ko masabi na mali yung iba. Ang sinasabi ko lang, ayusin naman natin itong pamumuhay natin. Nakakahiya na. Nakakahiya na tayo lahat. Wala nang, ika nga, and there is a, to me, there is a failure of leadership both from Malacanang and from the Senate. Nakakahiya po tayo dito.
1: Sa iyang bayan si Senate President Alan Peter Cayetano, naghimakak nga sila ra mismo sa mayoriya ang mihimo sa mga panghitabo.
7: So there's a speculation na gobyerno yun, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it's crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh, lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that, Sec. John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender.
1: Igsoon tingo pagpagkabana, i-comment o i-message ang mga opinion, o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timani, ayo kalimting aso sa kagawas ng katilingban, katawhan ilubing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlahi managatong baruganan, sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acorin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo,
0: Magnum Radio.
8: Nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic og Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic og Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
12: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibigay.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayeg paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine og diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly og i-monitor ang imong blood sugar.
9: Life Extension Vitamin D3.
13: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
14: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
25: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
27: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
29: CDOIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
30: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now.
29: Ito ang idol ko.
31: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
32: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
33: Happy!
34: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: Hi, Cagayanans. This is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
38: Sponsored by President George Chu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
39: Mahigo bala ang imo dugo?
40: DTX 500.
39: Masamit ka bala gina allergy?
40: DTX 500.
39: Ang DTX 500
40: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
39: Nga sa masami,
40: amo naman
39: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
40: DTX 500.
39: Masalikan DTX 500.
40: DTX Coffee Mix.
41: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
40: DTX Coffee Mix.
42: Mga butika.
43: Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 24297. Enroll now.
6: Oras alas 8:56.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
9: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech of expression or of the press or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
10: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
6: Alas 8:59. Hey gala, kumusta ba yung apuntang kanyang tanan na welcome sa dumarang uban sa itong programa ang itong Magnum Rapido.
10: Magnum Rapido, Rapido.
6: Adaw na sa karoon may gala nga Biyernes, Friday, Fire Day, tinglupad karoon adawa may galas mga balbal. Thanks God, it's Friday karoon adawa may gala. Daghan asan mga buntagan, ani mga eksyon kung asa gikan, tuwag habgikan siguro may gala na malmal. Mga eksyon na unya sa kadlaon. So sa tanan mga balbal, ganaminaw karoon mayong buntag. Inyong adlaw karon, muna gitog may gala. Thanks God, it's Friday. O nasab na karon may gala ang matod pa may gala, ting lusob karon adlaw, matod pa nilulog sa hulga. Ayaw kalimot may gala karon ng Domingo, mga igsoon, Mayo 17. Adlaw ka na may gala ng Domingo, magsugod na may gala sa lasay sa antaklas buntag. Ang ato mapahigayon may gala sa bayaning Magnum Bloodletting Mansion, diata may gala sa may Limkit Kai Atrium, karong adlaw may gala ng Domingo. O ato na sang balikon. Ang unang usa ka libo ka tawo nga magkuwaan og dugo automatic na makaangkon may gala og 10 kilos nga bugas. Gikan na may gala ni Mayor Clarix Oy, ni Kapitan Kikang Oy og sa iya may galang pamilya. Dayon ang laing unang usa ka libo ka tawo nga magkuwaan usab og dugo makaangkon usab may gala og food packs. Gikan na may gala ni Congressman Rufus Rodriguez. dayon ang unang 1,000 kataong makuha og dugo, automatic usab may gala magkaangkon og mga bayaning t-shirt gikan may galas Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og sa ubang mga sponsors. Dayon ang unang 300 ka mga taong makuha og dugo, makadawat usab og 100 pesos pang PT sa ilang pagpauli kana gikan may gala sa AMC Warrior Secret Security Agency. Dayon ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga magkuha og dugo, makadawat usab may gala og 5 kilos ka rice gikan may gala kang Mayor Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy og sa iyang pamilya og sa Kagandi Oro Eagles Club. Niya pagyod. Now, ang pinaka una hangtod sa katapusang tao nga magkuha og dugo, may kanabang kahigayunan usab nga magkaangkon may gala sa ipahigayon nga usa ka Irapol nga electronic kettles, rice cookers, dishpan, thermos ug uban pa. Busa all systems ready na may gala para karong adlaw nga Domingo. So magkita-kita na lang dayon ta diyan dapita may gala sa may Limkit Kay Atrium. Alas 6 pas buntag balikon ta may gala mag-start na ang ato may gala nga bloodletting program. Kita-kits mga igsoon karong adlaw nga Domingo. Anyway, sa tanang taga mga suging tigba binaw, mayong buntag, ninglayang adlaw may gala, balikon ta, Biyernes karon, kuy kalami ba kay sa Biyernes? Daghan kay magpiesta karong adlaw may gala. Sos, magpili ka nalang lagi kung asa ka mamiesta. Dias gusa, piesta. Asa pa ilain piesta. Kauswagan man siguro. Dayon, asa pang laing mga piesta. Kamasadagan, piesta may gala. Dia sa may sityo mula iba, sa may natumulan kasinglot, piesta siya. Basta dagang piyesta, pero kung gusto mo asa ang pinakadagang piyesta karong adlawa, of course, may galas Buhol. Ang magpiyesta sa Buhol karong adlawa, mga igsoon, mao may gala ang lugar sama sa may San Antonio Sagbayan, sa may Babag Daguhoy, sa may Bunga Ilaya Hagna Buhol, sa may Caninas Monsuerte Carmen Buhol. Apil may gala ang kan Hawaii Gindulman, sa may La Union Kandihay, sa may Trinidad, sa may Bilar, sa Tubigon, sa may Alihawan Hagna, Kanwaya Diot Sagbayan, sa may Maitom Katigbian, sama may gala sa magpiesta karong adlaw o sa may gala sa may Basyao Garcia Hernandez Buhol, sa may Bungbong Ubay Buhol, sa Bungko Luon, sa may Buenasuerte Pilar, sa Busao Maribuhok, sa may Kabatuan Danao, sa may Kabadian Mabini, sa may Kamanbugan Ubay, Kampanog President Carlos Garcia, piyesta sab karon sa may Kang Mundo Hitafi, sa may Kando Kanhayapon Dumyaw Buhol, sa may Kantuyak, Kantuyok Hagda Buhol, sa may Kupa Garcia Hernandez Buhol, sa may Datag Garcia Hernandez, sa may Estasia Pilar, sa may Fatima Inabanga, piyesta sab karon sa may Gobernor Boyles Ubay, Ililihan Ubay, Kaluwasan San Miguel, piyesta karon usab sa may Liluan Sur Inabanga, Limukon Dumyaw, Mayana Hagna Buhol, piyesta sab karong adlaw sa may Nugtuang Luon Buhol, Pagahat Kandihay, apil may gala sa may Pakas Pamaksalan Pilar Buhol. Piyesta sab karong adlaw may gala kay piyesta sa Buhol mga igsoon. Piyesta sab karong adlaw sa may Pamilakan Baklayon, sa may Panantaran Kandihay. Piyesta sab karon sa may Putlungkam Alicia Buhol, sa Rizal Batuan, sa may Rosaryuhan Batuan. Piyesta sab karon sa may San Isidro Baklayon, San Isidro Duero, San Isidro Mabini, San Isidro San Miguel, San Isidro Talibon, San Santa Cruz Batuan. Piyesta karon sa may Tabuan Garcia Hernandez Buhol. Piyesta sab sa may Tabuan Luon, Talansiras Tubigon, Tambo Mabini, Tinibigan Marimuhok, piyesta sab sa may Tugbungon Garcia Hernandez Buhol, sa Tubigon, sa Untaga Alicia, Piyesta usab karon ya dapita sa may mahayag San Miguel Bohol. Piyesta usab sa may Abaca Mabini. Ani Bunga Sierra Bulyones. Mga igsoon, dagat pang magpista mga ikala. Karong adlaw. Sa tanang mag-piyesta, happy piyesta labi na ya dapita mga ikala sa may Kalamay Country. Gabao mga ikala ang probinsya mga igsoon sa Bohol. So sa tanang nag-piyesta karong adlaw, happy piyesta. Daghan magpista lagi mga ikala. Piyesta sab sa may GK Santa Ana, matod pa ni Kagawad Roni, nag-aso-aso na karon ang sinugba, may gala, mga igsoon. Piyesta sab dyan, nadapita, may gala, sa may Aper, sa may Kimaya, Hasaan. Piyesta sab, gapon, may gala, nadapita sa may Hinaplanan, Klameria, Misamis Oriental. Mora naman tigperyante, ani may gala, suhito kayo sa asang piyesta. Pero basta kayo nag-piyesta karong adlaw, may gala, sa tanang mag-piyesta, happy fiesta kaninyong tanan. Hinahinay lang sa pagkaon sa humba. Kay basi magkagbuhagtik ang atong tangkugo. Dayon, pag-inom, di magin na mawala may gala ang fiesta pag-inom. Sa inom, kinanlan sa mga binlantang konsumo para pagpauli. Kay basi mulahos tas kanal. Minus po may gala, dili kumplito ang fiesta basta walay video key. Wala may gala. Di nausong video key karon. Kanabanga, kanta-kanta may gala. O, di na, kanta-kanta dyan sa ato may soong nga panimalay. So sa tanang mga fiesta karong adlaw, happy fiesta kanyang tanan mga suking tigpabinaw. O ga, labi na din napitas kausuhagan kay, koy mag-traffic na magiging napas mag-fiesta ng lugar. Nahala, sa tanang fiesta karong adlaw, timing kayo kay Biyernes, Sabado ugma, huwag trabaho, labi na sa mga, apisang karon may trabaho karon sa kapisyanes gobyerno. So bahog-bahog akaon, bahog-bahog ang la-la may gala, pagabuntag, ng hapdos mga iso, nag-aslo mga ginawa. Ala sa tanang mga piyesta, happy piyesta kanyang tanan ha. Timing kayo kay Biyernes karong adlaw ato sa inyong kapistahan. Anyway, sa tanang taga mga suging tigpaminaw, mayong nga buntag ning laing adlaw may gala sa tabarang uban sa tugang programa sa inyong giulatan may gala sa matang adlaw sa Magnum Rapido sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa tanang mga igsoon nga nakaroon sa abroad, gamonitor ka na ito pinagi sa itong live streaming. Inyo makita may gala ang Magnum Radio bisan asang sok sa kalibutan basta kay may internet connection ka. Salamat sab sa itong mga viewers karong mataknas kabuntagon na nakamonitor ka na ito, may gala. Pinagi mga igsoon sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita diya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa Sibihan sa Magnum Radio. Dini may gala sa ato sa Dakbas kay Gandioro. Assalamualaikum, rahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita, may buntag kanyo talaga mga igsoon tanga mga Muslim. Mahag sa yaldo nyo talaga diya sa bukid sa itong mga igsoon lumad mga magoma sa talaga na karoon diya sa kabukiran. Maupay! Maupay na unjuan sa iyong tanan diyan na pita may gala sa maya probinsyas kamigin ng ibansagang The Paradise Island. Balik tayo din sa tuwa sa itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon o gakiningabahin sa itong programa hatong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng syudad.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
6: Ni abay gala katong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. Karong adlaw, adlaw mga igsoon nga Biyernes, dagang lugar dispulos Mindanao ang makasinati may gala sa mga pag-uwan. Labi na diyan napita may gala sa may area, sa may Central Mindanao area, Bukidnon, Davao Peninsula, o diyan napita may gala sa may Misamis Occidental, daghan diyan may gala ang bakasyon natin sa pag-ulan unya sa hapon. Ba't kining tanan, mga isolated localized thunderstorm, dala ni siya may gala, nining Easterless, gamoy nagpasulabi karon din sa atong nasod sa Pilipinas, karong adawa. Ang kantong bagyong kaloy nga nahimo lang siyang LPA, LPA pagyapon siya hangtod karon na gala. Tibok simana ni siyang magpabiling LPA des kadagatan, hangtod pa rin siya sa adlong Domingo. Now, karon, Biyernes pa ta. Now, ang nasgutan may gala nga LPA, may gilayon na siya may gala. Karon, nagpalayo na siya ito na pita sa may Luzon area. Sa gilayon may gala nga 1,200 kilometers at bang sa Luzon. Layo na ang tsansa may gala nga makaipikto pa kini siya. Kahit paingon na gin siya may galang kalusaw, papalayo ang maong LPA may galang nga si dati mao may gala si bagyong kaloy. Sa atong temperatura sa nasod sa Pilipinas, ang pinakainit karong adlaw nga temperatura, mutala pitsa 15 mga igsoon karong adlaw, diadapita may gala sa may Tugigaraw City, Cagayan, o 44 degrees Celsius. Apil na may gala ang Muñoz, Nueva Ecija. Apil may gala ang San Ildefonso, Bulacan. Ang Kamiling, Tarlac. Ang Hacienda, Luisita, Tarlac. 44 degrees Celsius na sa may Sangli Point sa Cavite. Apil may gala sa Burungan, Eastern Samar. O sa may Giwan, Eastern Samar. 44 degrees Celsius. Dayon, 43 degrees Celsius usab ang sa may Isabela. apil na sa probinsya sa Aurora. Dinis ato sa Dakbas kay Gandoro, may gala. Ang atong kainit ni mga igsoon, mabot pagyapon 38, 39 to 40 degrees Celsius. Sobrang kainit yun, may gala. Busa, kinahalan inom yung tadagang tubig, mga igsoon. Now, alang sa kapangutan na, mga gala, kumusta ba kay papaingo naman ka, kita sa kadabang bulan Sunyo? Usually, may gala ang katapusan sa bulan sa Mayo, padulong Sunyo, is mo na gini mga igsoon ang ting-ulan. Pero, mga igsoon, kita, tungod kay June, July, August, naabanta may gala mag-start niya ng mga bulan na ang El Nino may gala hantod sa pagka-super mga igsoon. But sa hinapos yaning buwan sa Mayo, padulong sa June, ato na siya may galang hinahinay nga masinati ang gitawag may gala pag-transfer na sab sa hangin gikan sa isti, easterless man eh. Dito na sab dayon ta may gala, yaning tumoy sago ang bulan sa Mayo, padulong Sunyo, ang gitawag nga habagat. Sa term sa pag-asa may gala, mao ni ang gitawag nga southwesterly wind flow, mga igsoon. Og usually, ang maapektuhan ani is ang Luzon area. Din mga igsoon, kasagaran ni siya ma-experience diya na may gala sa tumoy nga bahin sa Mayo hangtod sa una may galang sibana sa bulan sa Hunyo. O kada mga igsoon, posible may gala ang aduna na masinati mga igsoon nga mga pag-ulan, mga igsoon, diya napita sa may Luzon area. Noong kaya nasinati na may gala sa mga pag-obserbar sa tumatiringanan sa pag-asa, pag doon na gani may gala ay doon na ay bugnaw nga hangin mga igsoon, nga gikan may gala sa may southern portion mga igsoon dito sa Luzon area, unya mainit sa may gala ang hangin gikan mga igsoon din sa may southern area, ang may tabo may gala hudyat na siya nga papadulong na ta mga igsoon sa gitawag nga southwesterly wind flow or gitawag may gala nga habagat. So kiniabang pagbalik may gala nining nga mga sinyalis sa habagat sa westing bahin lugar muna na ang posible may gala nga makasinati na sa pag-ulan ang ato may galang nasod sa Pilipinas. Now, sa pagbalik may gala sa habagat, tungod kay naaman may gala kini si El Nino, doon na ni siya may galay, kuan, doon na ni siya may galay kanabang pag-enhance. Kung baga may gala pag mapakusog pag yun niya si habagat may gala tungod sa El Nino, so expected mga igsoon nga yan nga bulan sa Hunyo, doon ay mga, kung doon na may ulan nga masinati, nagi pagkusog yun kayo may gala. O halapad ng mga pag-uwan, mga igsoon, labi na dito na pita sa western section sa nasun sa Pilipinas, tungod kay kung mubalik siya bagat, may gala, pag nana siya bagat, anang period, plus na magsugod na sabdayon si El Nino sa John, doon ay pag-enhance niya na o posibleng ang pagkusog sa mga ulan kung magkaulan man siya may gala. So far kada mga igsoon, ang ating intutong kahimtang sa tulakaw sa panahon karong adlaw. Ato lang monitoron mga igsoon, dugang pang mga kisaw sa lakaw sa panahon. Ilabi na may gala kining nga mga pagulan-ulan. Actually, nag-ulan dito na pita kasi sa buntag may gala. Dito na pita sa may Davao area o guban sa na pita sa may Bukidnon area. Tungod na may gala sa mga isolated nga mga localized thunderstorm. So far kada may gala, ito ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa panahon. So samang higayon, kinigyapan yung alagans kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantong taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong mapraguban karong gabuntaga. Niya na karong may gala itong mga top stories o mga hidlanos. Unahon na may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
11: Magnum Rapido, Rapido.
6: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, gumikan sa depresyon. Usa ka lalaki may gala ang naghikog, nagbitay sulod siyang kwarto may gala. Biktima ang waswerte, patay. Samtang sab, usa ka lalaki may gala nga patulon, karang kapatol ba? Nangisda man mga igsoon diya sa suba, diya sa Bukidnon. Disgrasyang mi-atake ang patol, nalumos na hinoon, patay. Dinis sa Dakbas kay Gandioro, Mayor Orlando Clarix Oin, nagpahimang noong ato sa katawahan sa social media sa mga fake news nga naggawas karon gamit ang iyang pangalan. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
11: Magnum, rapido, rapido.
6: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, may gala tropa sa militar dito na Pitas Negros Occidental giambush sa mga real building ng New People's Army. Resulta, duha kasundalo, patay. Doga mga dagko mga balitang lokal, Senator Bato de la Rosa, nakasibat na gikan sa Senado, tanang gwardya na nga isahan. Huwag nakabantay sa iyang pagsulod sa biyaging adlaw. Wasay nakabantay sa iyang pagsibat may gala gawa sa premises sa Senado. O karon sa tulang adag ko mga balita gawa sa nasod.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Lain may galang pagpangatake na usap sa Israeli forces dito sa Gaza may gala. Unsi na sab ka mga sibilyan, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karaga butaga. Sa itong paraguban sa itong programa sa Magnum Rapido. Istipot lang ay biya may gala para sa itong pagbalik sa itong mga isgutanan. Oras mga ginikanan, alas 9:15.
7: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
12: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
13: Birch Tree.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kagakontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epic Tipo.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
9: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 molimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Are you craving a delicious, juicy meal without the hassle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paboritong manok sa Cagayan.
7: In 5 meters, turn around.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load!
1: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo Cebu.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang.
1: Exxon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos o mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20 inch LED TV human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593.
5: Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
15: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
16: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
17: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: ang pizza ng mga mababae.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras alas 9:27.
1: That time check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na may galas maraguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now standby, may galas sa itong mga dagko, mga butang, at iskutan, karga butaga, din nga itong programa sa Magnum Rapido. By the way, itong kapangutana kay Sabanuman o mga dawa, kay Biyernes man karon, asa ba ang KSB? Ang KSB o mga dawa, diha sa may barangay by Kingon. Barangay by Kingon, ugma na ang mayor diha, o ang mga staff, o apil na mga department managers sa City Hall. So pahimudso ninyo ang itanyag ng mga batakan ng mga serbisyo gikan sa City Hall uban sa mga kanyang departamento sa atong mayor sa Dakbayan nga modalikyat niya sa inyong barangay, Barangay Baykingon. O sa mga kanait ng mga barangay niya dapita sa Baykingon, pwede ka mong moabil aning nga maong nga serbisyo sa KSB ug mga adlawa diha sa mong barangay. KSB, Barangay Baykingon. And then pagka-Lunes pod, Lunes, mga igsoon, yung itong kapangutana may gala kung hain usab ang People's Day. So ang People's Day, kung adlaw sa katawhan, naausab mo at tubang ang mayor diha sa nakadayang problema, bugas imong problema o unsa pa na naadiha. Karong Lunes, ang mayor sa People's Day, naasya diha sa Barangay Konsolasyon. Barangay Konsolasyon. So katong mga dol-dol ng mga barangay diha, pwede ka mong mudalikyat diha karong Lunes sa plug racing, kay mo apil man ang mayor niya sa plug racing sa Konsolasyon. Then after sa plug racing, mag-start na dayon ang adlaw sa katawan kon People's Day, pag-atubang sa mayor sa nagkaniyang problema sa katawan sa baong barangay o sa mudalikyat niya ng mga tao gikan sa mga kanait ng mga kabarangayan. Okay, so biking on, ugma ang KSB, Lunes, Barangay Konsolasyon, ang People's Day.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Now, din hita may gala sa itong mga butang at isgutan karaga butaga sa itong programa. Mga igsoon, nunot may gala sa nahitabo, mga igsoon, dito na pita may gala sa maya area sa Senado, nga first time in history, in acto may gala, ang kagulian nga nahitabo o ang mga senaryo. Mga igsoon, tungod acto may gala nga medyo nakapahugyaw sa katawhan, nakapaalarma, tungod lagi may gala sa gilusob mga igsoon ang Senado, wa na'y mga angkon hangtod karon, galibog kon kinsa na pasangilan ang driver hangtod tanan. Driver na sa NBI may gala, mo'y naglukdo sa problema, mo'y muhanok sa tanan ng mga iyang obligasyonis kasi siya man may gala ang gagipapasaan sa problema na dinis atong nasod, medyo nakapabatik atong alarma o pagka-alerto. Og dugtong niya na may gala ang Cagayan de Oro sa kabalakas atong kapulisan unsay senaryo may tabo sa Senado, dinis atong syudad, gipailalom ang Dakbayan sa Cagayan de Oro City Police Office sa full alert status. Naka-full alert status ang atong kapulisan during may gala sa insidenteng nitabo dito na pita sa Senado. Now, since niagto may gala nga insidente, napabuta kay gusto tang may nabi karon ng atong makadagkuhan sa kukpo kung asa taman ang pagpatuman sa full alert status o sa ilang pag-account sa ilang mga pulis. Kaya ba siya na nag-hipi-hip, na nagpahipi na, na nag-ukoy-ukoy may gala kay mutampos kagulian dito kung sumaka. Pabuta kami nabit ang spokesman may gala sa PNP sa Tondakbayan after nga ilang ipailalom sa full alert status ang atong kapulisan sa Dakbayan tungod ang to may gala ga senaryo. Standby lang, kalabutan ang may gala. Kato ning hinabion karon ang atong spokesman may gala sa kukpo sa atong syudad. Now, dito ta diretso na dayon kay mo ni gahulatan sa tao unsay nahitabo na dito karon sa Senado. Ang nahitabo may gala karon is si Senator Bato de la Rosa, nahanaw daw susamas bula nga nahanaw dito may kalakaron sa Senado. Sa iyang pagsulod nga way nakabantay, despite nga pagkadaghan kay nagbantay sa entrance nga bahin may gala sa Senado, mga igsoon, daghan kay mga sakop sa PNP, CIDG, NBI, aron may gala nga arestohon si Bato, di makasulod dito sa Senado. Sa unsay purpose sila rin nasayod, pero nalutsan yun silang Bato may gala.

0: Pero pag abot sa alas dos kadlawon, may gala, gikan atong lusob nga gira dito sa sulod. Mga igala, ang nahisgutan mga igsoon nga si Bato de la Rosa, senador, daw susamas bula nga nakalusot sa grabing gwardya, mga igala, nawala na sa... Nalutsan ni Bato sa iyang kadako, kay nga tao, nalutsan niya, mga igala, ang nagwardya dito mismo sa Senado, mga igala. Alas dos imidya ang takna kagahapon sa kadlawon. Si Bato, mga igala, nagbaklay-baklay uban kang Senator Rubin Padilla, ni gawas dito sa Senado, paggawas, wa na mabaluig, asa na. Yan o nasa nagbaklay-baklay alas dos imidya sa kadlawon. Nangatulog na siguro itong mga gwardya, mga igala, kagipangkapoy mga igsoon sa binilara ng paggwardya niya sa Senado. Pag-abot alas dos imidya, nagbaklay-baklay si Bad Boy. Nagbaklay-baklay si Bad Boy, uban may gala si Bato, ni gawas may gala, huay nagkabantay, nangahanaw. Hangtod karon wala ikitas Bato.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nahimo na makatumpagang may galas Bato, kung sa mga giyabtan na ito, wala naging makita. Wa na ikita may gala ang naiskutan mga igsoon nga mao may gala nga senador. Now, tungod may gala kay nanawagan lagi sab si Bato may gala nga kung mahimo masuportaan sa siyang kahimtang niya. Mismo mga igsoon ang iyang kabatch, ang iya may gala ang kabaro nga kapariyang migraduar may gala sa Philippine Military Academy, ang sinagtala class of 1986. Nagdeklara usab may gala sa ilang full support para ngadto may gala kang Bato. Now, mga igsoon, dugtong ni ani, kita may gala gapangutana kung nganong nalutsan man may gala, nganong nalutsan man mga igsoon sa mga kadagkuan may gala sa nagwardya dito na pita, tuwa dito may gala ang NBI, tuwa dito ang CIDG, tuwa dito ang Marines, tuwa dito may galang PNP kuban pa nga gwardya, pero anong wag isla kabantay? Now, ang naitabo may gala is na miscalculate, na overlook nila ang pagkatao ni Bato. Siguro sa pagtuo nila nga usa lang ka ordinary politiko or ordinary senador, sa ilang pagtuo si Bato nga ila may galang gibantayan. Wala sila mga igsoon, nalimot sila kasi Bato may gala. Usa kini mga igsoon ka general, usa mga igsoon kini ka trained sa mga gitawag may gala nga combat experience, both forest or urban environments. Suhito si Bato ana may gala tungod kay ang iyang experience, ang iyang training, ang iyang seminar, dili lang sa Pilipinas, kundili sa bisan asang nasod sa kalibutan. So, na-overlook nila, may gala, ang pagkatao ni Bato. Mabitaw gani nga silang paglakag dito, may gala, sa exit area. Bisan tunog kadako kay Slawas ni Bato, may gala, nga nagdagandagan dito sa hagdanan, nangapandol-pandol na, pero consistent ang iya, may galang puwersa, ayang strength, ang iyang stamina. Dagan pa imo may gala tutod kami sa kadako kay nga lawas. Now, tungod ani may gala nga rugar nasayop sila sa gikadil nila, nalimot sila nga will train kini nga tao. Usa kini ka Mustang or usa ka Scout Ranger may gala nga trained, giayo og umol sa discipline, pag real combat experience. Balikon ko, ma-forest, ma-bukid, or even urban environments. Suhito si Bato ni ana, may gala, trained siya ni ana. Now, ila-ilahon sa nato na kinsa de kinis Bato nganong na miscalculate nila o mura may gala o wala nila mga igsoon na matagayig importansya ang iyang pagkatao, hinungdan makapila silang nalusutan. Nalusutan nila despite silang kadaghan, nalusutan nila, nalusutan ni Bato ang pagsulod sa Senado. Nalusutan sab ni Bato bisag kadaghan kayo sa iyang kalaban nga nagbantay kaniya, nalusutan gyapon sila kadlawon nga dako, nawala si Bato wa sa kahibalo asa na. Now, ila-ilahon ta kinsa si Senator Bato de la Rosa.

0: nga usahay may gala magakaminusan ba kay wa kanoy expertise diha sa Senado. Ang nag-istorya nga wala siya expertise, wala ra magkumingking ang kahibalo nila sa nahibaluan ni Bato de la Rosa. Tungod kay grabe kini ang iya mga achievement, achiever excellent, o ang iya may gala nga mga nangakuha, may gala nga mga merito sa iyang pagkatao, sa iyang education. Niya, ila-ilahon ta, may gala, kinsa si Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa, sa iyang personal information, ang iyang full name is siya si Ronald Marapon de la Rosa sa Dagnay nga Bato, na ila sa Bato. Ug ang iya may galang adlaw na tawan is January 21, 1962. Okay, magsugod ta sa iyang educational attainment para mawala nga tong kaminos kaniya isip senador ni Amay Gala ang iya mga igsununahon ta ang iyang educational background or attainment ni Amay Gala. Si Senator Bato de la Rosa nagkuha kini siya usa siya may gala ka Doctor of Development Administration. Makita niyo lang PH period D period. Ang meaning ana mga igsoon is alang kayo sari kayo Doctor of Philosophy ang tawag niya na. Ang Doctor of Philosophy usa kini ka highest level of academic degree nga na earn diha sa field. Og ang pagkuha niya ni is it requires 3 to 6 years sa mga extensive mga original research culminates written this dissertation mga thesis uguban pa. So si General Senator Bato de la Rosa nagkuha kini siya may gala og siya usa ka Doctor of Philosophy mga igsoon Development Administration dito ni siya nagtungha sa University of Southern Philippines niyagtong 2006. Sunod nagkuha siya Master of Public Administration. Master of Public Administration dito sa University of Southern Philippines niyagtong 1998. Si Bato ni tunga sa Bachelor of Science in Military Science Philippine Military Academy niadtong 1986. Mauna ang iyang batch may gala sa PMA. Si Bato de la Rosa nagkuha usab og Bachelor of Science in Public Administration. Nagtungha siya sa Mindanao State University ni agtong 1979 hangtod sa 1982. Now, usahay gaka minusan siya tungod kay usa lang siya ka general sa police unya nahimong senador pero nalimot og wa masayre sa uban ang iyang eligibilities. Kun mao ka to ang iyang personal background sa iyang education, dinita sa iyang eligibilities. Si General Bato de la Rosa, siya may gala usa ka career service executive eligibility nga nagkuha sa examination sa Civil Service Commission ni agtong 2003. So di siya dapat kaminusan. Ikaduha, career service professional examination sa Civil Service Commission ni agto may gala nga 2093 katong kaganina sa 2003. Nagkuha usab siya sa iya may galang hangtod ganahimo siyang usa may gala ka opisyal sa PNP Napolcom Superintendent Examination sa Civil Service Commission ni agtong tuig 1993. Ug para sa iyang professional career mao kini si General Bato de la Rosa. Sa July 2019 nahimo siyang present senator sa Republic of the Philippines sa nasod sa Pilipinas. Ni agtong April 2018 ngadto sa October 2018 nahimo siyang Director General sa Bureau of Correction. Ug niagtong July 2016 nahimo sa ngadto sa April 2018 siya ang Chief Director General sa PNP sa Philippine National Police. But niagtong November 2015 si General Bato mga igsoon na himo siyang executive officer sa PNP Directorate for Human Resource ug Doctrine Development. Og niagtong December 2014 hangtod sa February 2016, si Gerald Bato, Senator Bato de la Rosa, nahimo siyang Director for Operations sa PNP sa Intelligence Group. October 2013 to June 14, siya nahimong Chief of Staff sa PNP sa Intelligence Group Maygala. Og sa February 2012, ngadto sa October 2013, siya mao ang City Director sa PNP sa Davao City Police Office, PRO 11. Og niagtong August 2011, ngadto sa February 2012, siya ang Chief sa PNP Regional Logistic og Research Development Division sa R2 na siya na-assigned sa PRO 11. Og before niya na sa September 2009 hangtod sa August 2011, nahimo pa ni siyang Provincial Director sa PNP sa Davao Sur Police Provincial Office sa PRO 11. Og before usab niya na may gala sa August 2007 ngadto sa November 2009, siya sab may gala ang nahimong Provincial Director sa Compostela Valley Provincial Office mga gala. Og before niya na sa October 2005 ngadto sa August 2007, siya nahimo may galang Chief sa PNP Regional Intelligence and Investigation Division mga igsoon. Now, sa iya may galang paglingkod isip Chief Unit Training Program Division sa PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development, before niya na may galang niagtong 1998 2001, siya nahimong chief sa PAUTF Davao Satellite Office. Og sa 1997, siya ngadto sa 1999, si Bato de la Rosa mao ang battalion commander sa PNP Regional Mobile Group PRMG mga igsoon dito sa ilang lugar. Og sa 1996 to 1997, nagsugod siya may gala gikan sa pagka-station commander sa Police Station No. 6 sa Bunawan, Davao City, Chief Intelligence Division sa Davao City Police Office. Siya may gala ang Group Commander sa City Mobile Group, Davao City Police Office. O ganiadto may galang before siya nangakuha katong ipanganlan tanga mga posisyon, mga igsoon, sa 1986 to 1988, siya ang Commanding Officer sa RSAP 11. Uso pa na itong RSAP. Sa 1998 to 1989, siya may gala ang XO sa 4/3 PC Company sa Tandag, Surigao del Sur. O sa 1991, nahimo siya may galang Chief of Police sa Bansalan Municipal Police Station sa Davao Sur. O hangtod nahimo siyang Station Commander dito sa Saksa, Davao City. Now, nahimo siya may galang Senador. Pero before siya nahimong Senador may gala, unsa masab mga igsoon ang iya may galang mga nangahimo sa may gala nga mga matagpunatong PNP special assignment kaniadto sa PNP. Di ni mo piling ma-discount siya may gala ni agtong iyang panahon sa PNP assignment. Member siya sa Operation Audit Team sa PNP Board of Inquiry sa may mamasapano incident ni agtong 2015. Og din hita sa iyang mga significant awards nga angkon may gala busa makaingon ta nga si General Bato de la Rosa dili usa ka ordinaryong general. Mao ni may gala ang iyang nga angkon nga mga significant awards kaniadto. Siya may gala si Senator Bato isip usa ka general PNP chief kaniadto sa tung nasod na angkon niya ang bintang Bayangkara Utama or Medal of Honor nga awards. Usa kini ka highest medal for Indonesian National Police nga gipresentar sa presidente sa Republika sa Indonesia. Balikon nako mga igsoon, nahimo siyang bintag Bayangkara Utama or gitawag nga Medal of Honor. Usa ka highest medal for Indonesian National Police presented by not least than the President of the Republic of Indonesia niagtong 2018. na angkon usab ni Senator Bato de la Rosa ang Outstanding Law Enforcement Award Volunteers Against Crime and Corruption kun BACC ni Agtong Tuig 2016. Na angkon usab niya ang Gusi Peace Prize First Police General nga mi-receive og award Gusi Peace Prize Foundation ni Agtong 2016. Siya ang pinakaunang lugar na kaangkon yani nga maong nga prize Peace Prize Foundation. May galang nga naangkon niya isip usa ka pulis. Naangkon usab ni General Bato de la Rosa ang Vanguard of Peace and Order Award sa Philippine First Investment Council Corporation ni Agtong 2016. Si Bato de la Rosa nakuha usab niya ang Cavalier Award for Outstanding Performance for Police Operation Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated niadtong 2015. Naangkon usab ni Bato de la Rosa ang PNP Medalya ng Pambihirang Paglilingkod or Special Service Medal sa Philippine National Police niadtong 2014. Naangkon usab ni Bato de la Rosa ang PNP Achievement Award in the Field of the Office Operation sa Philippine National Police niadtong 2013. Nakuha usab ni Bato de la Rosa ang PNP Senior PCO of the Year for the Operation sa Philippine National Police niadtong tuig 2012. Siya naangkon usab niya ang PAOG TF Satellite Office of the Year Philippine National Police niadtong 1999. Si Bato de la Rosa naangkon usab niya ang PRMG of the Year sa Philippine National Police niadtong 1998. Muna ang iyang mga awards o ang iya may galang mga achievement. Now dinita sa iyang mga trainings o sa iyang mga seminars, mga workshop. That's why mo ingon ta may gala dili ordinaryo nga politiko lang si Bato nga naengkwentro nga gibantayan sa PNP, sa CIDG, sa Marines or sa NBI. Dili siya ordinaryo. Mauni ang iyang mga trainings o ang iyang mga seminar workshop may gala. Trainings, mga igsoon, ni Bato de la Rosa. Una may gala, Federal Bureau of Investigation. Really ordinaryo? FBI. FBI National Academy. 2-1st session sa may Quantico, Virginia, USA. Nag-training usab siya sa FBI Asia Pacific Retrainer Course, FBI NAA Gold Coast sa Nasod sa Australia. Nag-training usab siya sa FBI Asia Pacific Retrainer Course, FBI usab sa ubang pang mga nasod din sa Asia. Nag-training usab bay gala si Bato de la Rosa sa FBI kinibang Pacific Retrainer Course FBI sa may Sydney, Australia 7 International Police Cooperation Center o 17th Asian Games Korean National Police Agency sa may Incheon, South Korea. International Police Cooperation Center ASEAN ROK Commemorative Summit Korean National Police Agency sa may Busan, South Korea. Air Marshal Instructor Course sa Australian Federal Police sa Nasod sa Australia. SIT Course sa Lackland Air Force Base sa may San Antonio, Texas, USA. Siya usab bigala ang mihimo sa training sa Scout Ranger Orientation Course sa Scout Rangers Training School sa may Camp Kapinpin, Tanay Rizal, mga igsoon, graduate number 1. Siya usab, nag-training isip Police Intelligence Officer Advanced Course, Directorate for Intelligence sa may Kampukrami, sa Quezon City, graduated number 1. Gawas niya na, training usab niya ang Police Officers Controllership Course Directorate for Controllership Camp Crummy, Quezon City. Apil ang Police Safety Office Police Safety Officer BC Course sabay silang Cavite graduated number 2. Ug uban pa kay mataas ta pagayo. Ingon ana si Senator General Bato de la Rosa. So mauna may gala ang iyang sulod sa iya may galang nakatunan, sa iya may galang mga trainings, sa iya may galang seminars, sa iya mga workshops, isip usa may gala kasakop opisyal general sa PNP. Busa ayaw kaminusi si Bato basig na mislook or na underestimate sa managbantay kaniya kinsa ang ilang gibantayan. Hanas sa training sa bukid, sa lasang, or even sa urban, may gala. That's why, kaya niya kayong nakasulod sa mga sa iyang mga strategies, sa iyang nakatunan sa training, nga despite daghan kagwardya, nakasulod siya, may gala, dito sa Senado. Ug nakaya usab niya, despite sa alerto kayo tungod sa pinusila sa sulod sa Senado, sa cutdown, despite sa kadaghang nagwardya kanya diya sa gawas, na ang NBI, na ang PNP, na ang CIDG, na ang mga Marines, tuwa sa ganit dito may gala ang mga kasundaluhan. Pero, nalutsa ni Bato may gala o karon, nawala na si Bato, kung asa na ka to, nahimo na ba katungpagang ang Bato may gala, siya ragin na sayon kung asa siya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Dili ordinaryo nga tao si Bato mga igsoon. Bisan pagtanaon mo sa iyang kadako kasi siyang lawas may gala but nag-maintain siya mga igsoon sa iya may galang mga trainings despite di na siya usagyapon may gala kasakop sa PNP. Bisag usa na siya kasinador. So sa mga strategies, sa iyang nakakatunan may gala sa mga nasod ganyang giiskulahan dito, sa iyang gitrainingan dito, o din sa Pilipinas, na i-apply niya ang tanan may gala o siya nahanaw karong panahon na.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Muna kung maingon tang si Bato, masiguro ni Hanaw nga nahimong senador, ayaw kami no si. Sa iya palang mga kanabang mga personal information niya, sa iyang educational attainment, sa iya may galang eligibilities, sa iyang expertise, sa iyang mga trainings, tanan-tanan, mga achievement niya, layo ra ang ubang may galang mga tao, itadik ganito kaniya mo sa wag mo siyang ismulin kahit siyang malaking tao siya.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Wag mong ismulin! Ambot, unsa ba na nga pagka-term may gala, Binisaya, in English, Tinagalog, wag mong ismulin. Biyaan tanang ismulin, mga igsoon, balhinta sa lain mga igsoong hiskutanan kay gapaabuton sa tao. Unsa ninitabo sa impeachment? Ang nahitabo, karong Lunes. Mag-convene na sila, may gala, ang Senado. Para ka na ko, mas mayog ay mapaspasan na mahuman na ni. Total, kay balo naman ta sa resulta niya ni. Resulta ning maong impeachment, may gala. May yapon. Absuelto man yapon si Sara niya ni, may gala. Tungod kay ang balaod ng ingon, magkinahanglan og 16 kasinador. Sa 24 kasinador, magkinalag 16 kasinador nga buboto nga i-convict si Sara. Nausahon ni muna nga siyam naman sa kabugda. Ang 16 unsaon nimo pagpangita nga mga ang mga anti-Duterte nga mga senador dia paraghanay manigtao. That's why alkansi siya sa Congress na dabi sa Senado. Ang kining mamong mga impeachment dali ra ni mahuman lagi pag decision ani human na. Mas may mogi paspasan gid ang hearing aron mahuman na ta. Mahuman na ta ani. Kahibalo naman ta si ending ani. Ang ending ani absuelto si Sara. Ngano man kung padaghanay senador sa sulod niya sa Senado, ang mukunbe kaniya siyam lang. Ang girequired sa balaod, 16. While ang girequired sa balaod, makakuha lang siyam ka mga senador si Sara, absuelto siya. Siyam lang. Nakaroon kay 15 mga slakabok. 15. Kanang nagpuli gani may gala kang Tito Sen, di 13 na. Bisag kana na lang tanan niya bubutar kang Sara nga i-absuelto siya. Sobra-sobra na. So kahibalo na tas ending aning impeachment may gala. Laro mo ni politika, padaghanay manigtao. Yes, pildi si Sara dito na pita may gala sa Congress kay pilar na kalugas dia ang iya may galang kalyado. Mayaplas tudlo. Dadabi sa Senado. Kay majority dia kalyado man ni Sara Duterte. So absuelto siya kay ang kini may galang impeachment. Padaghanay manigsakop. Padaghanay ba? Numbers game. Padaghanay. Ay na nang mga bangbuklad-buklad dia. Ay sos, ginoo ko. Lata nagbatag morning. Useless ng mga gipang buklad-buklad ya. Ang importante, daghan kang tao. Kay pag-abot niya mismo sa mutation, padaghanay man eh. Kung daghan kang tao, daog ka. Kung gamay ra kang tao, pildi ka. Og mo ni tabo niya dito sa Kongres. Dabi pag-abot sa Senado. Kay majority sa mga senador niya, mga kalyado mas mga Duterte. Na, muna gitawag, the end is near.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Karong Lunes, pizza 18, so good sila diya may kala sa pag-convene sa Senado. Now, dagan ang utana, sir. Kanto bang paglayas, kanto bang paglusob dito sa Senado? Kanto paglusob ba? Buto-buto dito, pakapakabuak-buak ang samin dito. Giingon nga, kantong mga minority ng mga senador, silang Tito Sins, unsa gyud sila di orasan ng biya kay ang kagubot dito naman sa laom ng kagabion. Aw, sayo sila kagiingnan kuno sila nga pangsibat namo. Sibat namo kay ni kagubot karon. So unsa orasan ng layas sila? Amo ning mga oras. Si Bin Tambling alias Lito Lapid nihawa siya dito may gala sa Senado alas 5 pa. Alas 5:59 layas na. Ah, mga igsoon. Sunod si Kiko Pangilinan. Si Kiko Megala, Pangilinan, mga igsoon, alas 5:05, si Batna. Si Irwin Tulpo, nga saba lang ni Kayo kung doon ay awais mga magtiayon, alas 5:30, ni si Batna sa Senado. Si Bam Aquino, alas 5:30, si Batna sab siya. Dayon si Rapi Tulpo, hilumpas manatad karon sa mga issues corruption, alas 5:53, nawala na. Si Risa Hontiveros, nga interesadong mudagan pagka-presidente kung wala yung mudagan. Alas 6:16 pa, bilayas na. Si Migs Subiri, alas 6:30. Wala na, may puga na. Si Gatsalyan, alas 6:47, wala na. Ang pinakaulay nga misibat si Lakson o si Soto, alas 7, sibat na sila. Sibat na. Ang pinakaulay nga milayas dito may gala sa Senado, mga igsoon, kaguliang binutuhan na, kamang-kamang na tamas ginawa, ang pinakaulay nga mihawa dito sa Senado may gala mi Pauli, mao may gala si Chis Escudero. Mga igsoon, siya'y pinakaulay. Siya may galami layas dito sa Senado alas 11, hapit alas 12 tungang kagabion. Alas 11:51 siya mihawa dito sa Senado. Hawa na siya. Pagkakadlaon, ang pinakasayo nga milayas nga mihawa sa Senado, aw si Bato. Alas 12:30, mihawa na siya sa Senado. Hantong ka, wanay kita. So, kining mga minority, kay balo na sila, kay gignan sila nga layas na mudiha. Kay doon ay mahitabo karon. Sibat gintood. Amo ni ang nangabilin, tag-alas 11 na nakahawa, may gala. Katong majority. Kay balo naman daan. So muna yung senaryo na hitabo. Okay. So okay na. Sa atong pagbalik, largada ta. Oras mga ginikanan, alas 10:01.
2: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar Mordela Street, CDO. You pay less for more.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang hatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
10: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko saan ako. Okay lang. Dito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
11: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras sa alas 10:07.
3: Time check was brought to you by Sign and Prince.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tayo guys para guban sa tunga programa tunga Magnum Rapido. Now kadyon sa may kalada speakers linya karon may galang ato mga igsoong cookbook spokesman may galang si Police Captain Emilita Simon. Kaya after may galang lagi sa medyo halos antara nakatutok sa senaryong nahitabo dito may galas buto-buto sulod mismo may galas sa Senado. Dini sa ato sa syudad, gipailalong automatic kita may galang dini sa usaka poll alert status. Aron may galang nga mabantayan ta kung unsa ba kay senaryo sab ga posible nga di pon makahatag og kaayohan para sa katawhan sa dakbayan. Ni speakers linya Police Captain Emilita Simon, ma'am, may butang kanimo der kas Magnum Radio uban ni Magnum Manny Agustero. Good morning, Captain.
5: Maayong buntag kanimo diha Magnum Manny og maayong buntag usab sa tanang mga suking tipaminaw sa atong Magnum Radio.
2: Ma'am, good morning. Uban sa atong kapulisan sa Cookport. Now, kumusta? Until now, kanusa ug until when ang pagpailalom nato sa full alert status sa Cookport, ma'am?
5: Actually, Magnum Manny, immediately katong naay kagubot nga nahitabo sa Senado, naadayon tay instruction received from higher office. Dili lang si Coco apan tibuo kani kapulisan nga gi-under ta sa full alert status. Once magod na ato sa full alert status, automatic ang all personnel are recalled from their pananglitan, naka-leave ka. So automatic kabuntag na adantay full accounting region wide nga gi-conduct sa region sa tanan gyud nga personnel. So gi-account ta para in preparation sa possible instruction from the higher command. Mm-hmm. And luckily gahapon alas 4 sa hapon nagpadala na pud og another memo na gi-downgrade na pud sa heightened alert status.
2: Gi-downgrade na sabton natapos na katong giunang gipatuman nga full alert status.
5: Yes sir, kay kung atong batihan siguro na pacify na pud nila or na-assess na pud nila ang sitwasyon nga kagubot atong nahitabo sa Senado. But rest assured nga anytime kung unsay mga instruction from the higher command, automatic man gyud ta mo abide ni ana.
2: Mm-hmm. Pero after nga gideklara ma'am nga gipailalom ta sa full alert status, wala na lang instruction pa dito sa headquarters?
5: Wala po sir, gawas lang kung full account ang kanan personnel. So mao lang gid ang initial nga instruction immediately after sa pag declare of full alert.
2: Ang usab ba sa tumo ma'am sa pag-account sa mga personnel sa posibleng dunay mutampos kagulian dito sa Senado ana?
5: Dili po ta kaingon sir, but then usually manggid og na ay mga kuguliang, dili man po nato malikayan ang posibilidad nga na ay mga laing-laing grupo nga naapoy mo kompromiso or mo jeopardize sa atong kahapsay og kalinaw sa gina-declare gid na ang mga ang kanang status in situation nga nagtuo kita nga mas na ay dakong kagubot or na ay muhatag o kagubot mo sa ang full alert, pasabot ka na at ng personal recall regardless kung leave ka or naka-outgoing ka tungod kay for possible deployment and other assessment or assignment.
2: Okay. But so far, since niagto until now, wala tayo nakita ng mga nisakay bakas panahon or mga untowards ng mga senaryo na hitabo after dito, ma'am?
5: Yes sir, wala man tayo na monitor. So maupo tong naka-receive po kagahapon sa alas 4 nga. Though downgraded na siya sa heightened alert, but si Coco po, padayon ang instruction sa atong city director to monitor yun sa atong palibot, especially atong mga border control points. O uban pa nga mga area of convergence na ito. Hatagan gid niya instruction sa atong city director ang atong mga kapulisan, especially atong station commanders, nga i-monitor gid ang ilang tagsa-tagsa ka area of responsibilities and also conduct yun kaning mga anti-criminality campaign sa ilang tagsa-tagsa ka AOR.
2: Mm-hmm. Okay, so kana lang siguro ma'am, no? At least ga nabawaan na mo, o labi na kining mga kaliukan usab kanyo sa PNP. Gawas ko doon na kayo gustong ipaabot ng minsahe sa tanan, labi na sa mga katawan, regarding aning mga ginagmay lang nga mga kisaw labi na sa politika ito sa kauluan og dinhi sa ato sa dakbas kag ganduron sa may mga minsay ma'am.
5: Salamat sa kahigayonan, Sir Manny, ang ato lang yung hangyo sa atong atong kapulisan sa katawhan nga kanunay gid makighiusa sa kahapsay ug kalinaw. Magdial sila sa Unified 911 or local hotline numbers kung in cases nga naatay mabantayan nga mga dili maayong lihok sa atong palibot. At the same time, monitor gid ta sa mga legitimate nga mga radios or mga social media pages para dili ta maadto sa mga fake news.
2: Captain, ma'am, salamat kay sa panahon ug may buntag kanimo, ma'am.
5: Salamat sa
2: kahigayunan,
5: sir.
2: May buntag. Okay, salamat, ma'am. Debate man si Captain Emilita Simon ng atong spokesperson may gala sa Cookbo din sa atong Nakbas kay Gandoro. So, gilif na kagahapon gikan na atong may gala naka full alert status kagahapon sa alas 4. Okay na kay wa may nitabo. In fact, nawala na man gani si bato. Magpadaon ta may gala. Oras man gini kanan alas 10:14 sa buntag.
6: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
7: Panahon na naman ang ubo. Si Pops ang trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
8: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, City. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
12: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
15: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika. Andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
17: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
18: Init kayong panahon? Palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
19: Jelly Yogurt. Jelly Yogurt.
18: Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Ipunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
20: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
21: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
20: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras alas 10:19.
1: Kining oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasa, isa sa ngunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na mag-uban sa itong programa, mag-uban sa Magnum Rapido. May kapangutan ng mga eksyon. Nga no, kung medyo murag iring o giro, kani magala si Senator Ruben Padilla o si Kiko Pangilinan. Rugar kung unsa may nas lang unahuna o kasing-kasing, but remember nga si Ruben Padilla o kani mga eksyon, kani siya, hinigugman ni siya ni Sharon Cunita. In fact, kung imong hukaso ng dughan, hukaso mo ng t-shirt karon may gala or gisuot ni Ruben Padilla, naagin ni siya'y tato din sa iyang dughan. Kanang atato, nakamarka o dagway ni Sharon Cunita. Gituyo ganyan yung patato na tungkol may gala kang Sharon. Kaya na, mas like kagahapon ganyan to. So, wa matabag ingon nga tungod sa love life, lugar mo na nga medyo kuhan sila. Muras lang mga iring o kiro. Basta kay sa kani ay, mupaingon tayo sa pagka-showbiz gamay, nagkarelasyon gina sa una may gala. Katong ilang salida kanyan to may gala nga maging sino ka man. Ha? So, diya sa dughan ni Ruben Padilla, na nakatato diya. Nakatatak diya. May gala, gibuhatan niyang tato si Sharon Cunita diya. Tungod ang itong ilang pagrelasyon kanyan to. Siguro, kapangigay siya si Kiko. Siguro, sila rin nasayo diya.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Wala tayo kong oras. Salamat mga viewers. Salamat mga listeners. Ha? Musunod na may gala ang programa. Inyong alagad. Pinagi may gala sa programa ni Mayor Clarex. Wala tayo kong oras. Ang kalimot may gala sa usag kagagawas tong katilingban katauhan na binggabhanan. Managlahi man ang itong baruganan. Hukom sa katauhan na matuman. Kailaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitag Serbisyo. Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 10:20.
3: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
4: Mighty C, the mighty power of C.
5: Now, speaking of Mighty C, muni siya alkaline base nga vitamin C. Dili ni siya acidica kay luha manggod na kaklase ang vitamin C nga ma-avail na to sa mga butika. So basin maningala mo nga naamoy ginainom nga vitamin C nga gahapdos inyong kuto-kuto, binagyod sa mga senior citizen, o maginay problemas mga senior, gahapdos ang kuto-kuto. Ang Mighty C mas labing maayo nga imno sa may edad na. Kay ang Mighty C, dili ni siya maghatag o gahapdo sa inyuhang kutukuto. Sa gikaingon na nako, mga ka-Mighty C, importante kaayo ang vitamin C tungod kay parte kini sa tuang recovery. Hinumduma na to nga kung dili ta mukaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C, gakulang yun ta o vitamin C sa lawas. Kay ang tuang vitamin C is naas pagkaon eh. Munay source ang tuang vitamin C kung dili manuga galing mahatag kay ang ato ang pagkaon. Kargado ta karne, dilata. Kargado ta mga instant nga mga pagkaon. Wabagintay kaon-kaon prutas. Mas labing maayo nga naatay vitamin C nga imnon kada adlaw. Gina-encourage nato ang mga senior, mga may edad na, nga bisag na ay medication na agay vitamin C nga imnon. Kay kining vitamin C, dako ning tabang sa pagpa-stimulate sa collagen sa ato ang lawas. Tagaan tanig pagtag kay magkaedad ta daghan ta bation dakong factor ani ang kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mas labing maayo nga naay vitamin C kada adlaw. Speaking of vitamin C, Mighty C recommended kay na alkaline nga base nga vitamin C.
6: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Mabibili sa pinakamalaman malapit na butika sa inyong lugar.
8: Mikey C! The Mikey Power of C!
5: Sa atong panit, sa mapananglit, no, dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kayo ng taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, dagan na kayong mga skin diseases, gagakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat. Nakita sa pagdoon nga mas dali kang mutiguang. Misgo tagtiguang, kanang mausab mga tuang hulagway. Hala, batanon pa man to, di pa makito idaran, pero ganun, medyo gulang naman kay sa ng tao, di ba? Nga, kung makakita po tag senior nga batanon kay nang hala, wow, si ma'am. Kung sa'yo ma'am, nanay na na, oy. Dili halata nga nanay. Ma'am, ragi hapon ang paglantaw kay bisag may edad na, ang panit, ha, miss. Dili ka kakitag mga gulot-gulot, mga kunot-kunot sa panit. Sa naong, tawahay kay naong. Ang buhok, wala pa'y uban. Oh, nindot pa kayong tubo sa buhok. O saan ni mga higala nga makabaton taniini is dapat na ay maayong nga collagen. Kaya ang collagen di ay sa lawas. Muni gapugong ka na to. Sa aging process nga kakahitabo sa lawas, sige kaingon ko na nay dili kaingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kayo ng taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayo mga skin diseases, lagom na kayo ang mga panit. O, gakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat na. O sa mga sikreto ni ini is ang collagen production sa lawas. Kung muubos man o galing ni, dali kaayo ang aging process na makita na to visible sa itong lawas. O sa makatabang ni ini mao ang paggamit sa vitamin C kada adlaw. Sa itong panit, importante kaay na. Kaya ang collagen muraglong nga gapagahi, gapafirm sa ito ang skin. Nya ang study, magkaedad na gitag 40, ang ato ang panit gausab na. 50, 60 gausab na. Mapugnan lang nato ni, mausab nato ang aging process sa lawas, mapugnan lang nato ni, bisag may edad ta, hamis na gihapon talang taon, tauhay gihapon, hugot na gihapon ang panit. Ang usa sa mga makatabang aron nga ma-stimulate ang collagen production sa lawas, isang paginom sa insect amount sa kalaghanon sa vitamin C, adlaw-adlaw, number one, mighty C.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C, the mighty power of C.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
14: Libre?
13: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
15: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna og opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala og gawani sa Magdum Radio.
17: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o mo alagad kaninyo. mo kini ani ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
14: Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarence Uy. Og niining istasyon, matag-adlong Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Dangpanan sa katawhan, nga nanginhanglan og Davao. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Clarence nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarence Uy.

0: kasamang ganda, Kirinyo Tran. Welcome to sa ito pa pariguban sa likog na sa atong talumanon inyong talumanon ng inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At daw sa tanga, Biyernes, Bigzon, Pizza 15 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. O dagan ng piyesta, karong at lawa. Kumusta ba niya ato mga tawahan rin sa tsenta ka mga kaparagayan ni Sirad sa Kaganero, lalawigan sa Misamis sa Rental, lalawigan sa Bukidnon, Kutub sa Mabuti, sa Signal Lato, Bigzon, sa atong 99.9 Magnum Radio, o naman sa atong mga nagkadeyang mga hookup radio stations, ang 106.3 Radyo natin, o naman sa RPNDXKO, o ang Marian Radio. Sa mga nagmonitor po nato, sa ating mga netizens, sa atong Facebook pages, ang Office of the City Mayor Cagayan de Oro, muna ang official Facebook page ni Mayor Clarix Uy, o naman sa mga atong Office of the City Information Office nga official Facebook page. Okay, may buntag ganin yung tanan o ground sa gala sa itong kumahan sa itong syarad, Mayor Rolando Clarix Uy at ang magkaba ng itong spokesman sa Rekbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Acto. Sir, good morning.
1: Good morning, Juntab. Yes, sir. Happy Friday.
0: Happy Friday.
1: Friday na po. No? May 15,
0: fiesta.
1: Kuan, gawa sa fiesta. Murag natay na dunggan nga kuan na, nanay nang release.
0: Ah, okay.
1: Naghuot na imong kuan, ATM.
0: Tanaon ta.
1: Or, lahit na ang holder sa mga ATM.
0: Tanaw niyo pala ito.
1: Agay! Marag, nakita na ba kagabi sa 1114 Street Nazareth?
0: Agay!
1: Ngayon nakakita sa imo, nag-unwind mo. Dili ka ha, nag-unwind daw mo. Dagan kayo Marites. Basta mga celebrity yung dating, dagan Marites. Bitaw, may muntag.
0: Okay.
1: May muntag nakbayan sa Cagayan de Oro, galawigan sa Misamis Oriental, sa tanan, maabot ani atong programa.
0: Yes.
1: Appeal sa laing nasod, no?
0: Live
1: on Facebook. Air, on live on Facebook ta, no? Labi na sa katawhan sa Dakbayan. May buntag, Mayor Clarix Uy, no?
0: Sir, good morning, sir.
1: Nagihapon sa gawas, bisan pa man, sa adlong Biyernes, 4-day work week, pero tuwa sa field, no? Naglibod suroy, tungod kay naatay programa nga gipahigayon, no? Labi na ning kaning programa sa national government na giubanan sa itong Mayor John Tabs. May buntag usab, no? Sa pamilya ni Mayor Clarix, no? Labi na sa iyang pinalangga ang asawa, Kapitana Lorna.
0: Good morning.
1: O usab sa ato ang punong barangay sa Barangay Carmen,
0: yes.
1: No? Kapkiki kang Uy, no?
0: Sir, Kapitan, good morning, sir.
1: Nani siya bagong programa sa More on Medical, no? Atong
0: yes.
1: Cup series niya nga program, no? Ato nang i-plug pohon, no? Kay gihapon, pagtabang gihapon sa katawhan, labi na sa Barangay Carmen o sa unang distrito sa Dakbayan, no? Way puwas din nga

0: sa Gapon.
1: Unta nakadungog po mo. Pero sigurado kita nga karong taon-taon, basin na ay grasya mga bot. Andam po tamo dawat. No, luag pa kayong lamisa para butangan sa maong gasa. Dito may fiesta, barangay Kauswagan and barangay Gusa, no, San Isidro Labrador. Moy patron saint sa mga mag-uuma o bangingisda, no, ang San Isidro Labrador. Sa amo po dyan, Tabs, among barangay sa lungsod sa Opol, ang barangay Luyong Bonbon, na sa ulog usab, no, sa fiesta sa... Karoon niya po, no, ang fiesta sa San Isidro Labrador. Wow, no?
0: So, pero, pista sa inyo?
1: Sa ila. Pista sa ila. No, ma-happy fiesta po, no, sa akong uyuan diya, no? Ay, si Uncle Dodoy, no? Dodoy Aktob. Uban sa iyahang kapikas, iyahang partner, no, si Madam Jocelyn Rojas, nga nagkuha na kuno sa iyang catering services.
0: Alaka.
1: Unta nga, mahapit din sa City Hall.
0: Kana.
1: Kay nang hinambog siya nga, doon na kuno, ikuna, naglikay na rabak ko ka og isda, ako ng karne.
0: Alaka.
1: Diyan na amang ko, ilapulapo din nga iskabitsi.
0: Ala.
1: O kaning kinilaw kuno nga lumayagan nga nukos.
0: Ay, ay.
1: O, pinasahi po diyang festa kay
0: dagko
1: seafoods.
0: Dagko na.
1: Oo. O niya, ingon siya nga, kamo na lang provide sa rice. Anyway, nama Sir Ayan, ang naanda na to nga kusinero nga assistant department head. Kinasuko siya sa ima tong Friday.
0: Ganoon.
1: Humok na kayong lauya, nga baboy.
0: Kumiyaking birnes.
1: Tulo rami nagkaon, si Darwin raw ako og siya. E, usahan magin nga, ginan ako Sir Ayan nga, sagdi lang kay atong partner, ito ay mupos malipayong mga kamon. Ha? Supportive man kaayo sa iyahang partner. So, wag kita'y mahimo, ana, Sir Ayan. No, mahimbuntang sa atong assistant department head, no, Sir Ayan Fuentes. Mm. No, nga, kuha na siya karon slash cook.
0: Chef.
1: Matag Friday, rapon. Iyang iya ginigahin adlaw, no, kay di man sa kumutunga o gula siya. Ayay, kay siya. Muntan po sa atong hepe sa City Information Office, Sir Jade Adiser.
0: Good morning, sir.
1: No, nga, malipayon gihapon sa career.
0: Ay, oh.
1: Malipayon sa love life. Mm. Pagka, murag, diri sa CIO kay nagkadaghan na yung mga malipayon, no?
0: Niyawat ako sa iya.
1: Ikaw, Sir Ayan, si Ron, si Darwin. No, wala sila ulaw. Napagay ko yung bago na hiringan. Napagay yung bago.
0: Di?
1: Wala yung bago na hiringan.
0: Kaya, kaya, kaya, ba?
1: Okay. Information office ka ni. Di ba? Nagi na rin information. No?
0: Grabe ka rin.
1: May munta ko saan. Natabo na to kanina sa gawas. Ma'am Sheila Lumbatan. Ang ito ang chief of staff no, ni Mayor Clarex. Nga ito po nag-uban-uban sa programa ng Love for All. No?
0: Yes,
1: may nag-facilitate in tao. No? Grabe ka update. No? Basta mga services na gani. Ma'am Sheila Lumbatan. Gina, no? From home to tomb niya.
0: Gani, gani.
1: Oh. Nga servisyo. No? Maka... magnet manguning pamaagi sa paghatag og serbisyo ni Mayor Clarex no, na parisan pud siya og kanang chief of staff nga kugihan sad kayo mutabang. So gapo kayo nga
0: makatakod niya.
1: Oh, makatakod yung tabs so, nga
0: serbisyo ba.
1: Kanang anytime mabunlot ka kay naay tabangonon, naay tabangan, naay adtoon. So anytime no, 24 hours ni ang pagpangalangad labi na nata sa pampubliko nga opisina, dili lang kay 8 to 7. PM, but...
0: Biyan pa.
1: No?
0: In exigency of service.
1: Oh, in exigency of public service. No? Bisag wala yung memo, muadto.
0: Ama na.
1: So, well, happy fiesta sa itong mga kasilinganan diyan sa Barangay Luyong Bonbon. Ganina, pagawas na ko, humot na kayo ng humba, humot na kayo ng sinugba.
0: Halaga.
1: Pero amot lang ka, o wapamang ko kadawat, o kuan?
0: Notasyon. Ah, notasyon.
1: Ano na tawag? Notisya. Notisya rin, notasyon naman noon. May muntag no, sa tanan na itong naminaw, no? Malipayon kayong Friday.
0: Yes,
1: no? Bisan
0: yes,
1: na ay mga dagko nga problema sa nasod. Pero ang nakbayan sa Cagayan de Oro, malipayon.
0: Yes,
1: may muntag, subli sa tanan sa mga taxi drivers, Motorola, good news. Kaya naana po ipaabuton nga fuel
0: hapit
1: subsidy, karumpit sa 20. Nga second batch ni, sa katong wala nakadawat. Dili ni pa sa bot nga, katong nakadawat na, na ay second round. No? Lahit ni nga batch. Din iingon second round. But second batch ni sa mga Motorola operators and drivers nga makadawat sa fuel subsidy. Same amount the last time nga nag-release ta. No? Good news po kay ning rollback sa hinahinay po ang produkto petrolyo. No? Muna, juntabs no, ang importante sa kinibitaw magkabingkil ng mga nasod, mga politikanhon nga kalihukan is ang communication. No? Naala, basta as long as dili maputol ang communication, naagi chance nga magkauli, no, magbalik ang maayong relasyon. No? Dili kay

0: balik ang kagahapon. Dayon, kagahapon sa ano, nakadalik kita dito sa barangay sa Kuan. Mambuaya, no? Okay. Sa Zone 2B. Doon ay gamay nga gamay ra kayo nga kanabitang
1: salo-salo?
0: Dili, kato bang ay gamay nga demolition dito pero kuan lang. Okay. Nasettle ra.
1: Okay.
0: Kaya ang importante lagi, doon ay communication. No? Gani, malingkuran gani. Balik, arapod nga paplastar ang mga maayong butang kay wala man po ay magmalipayon o gugaling madayon tong mga simbako o doon ay masakitan. No? Ato lang na na-pacify no nga sa pagpaabot sa mayor sa iyang mensahe nga unta malingkuran aron pod nga mahanay ang tanan no maplastar og dili mahimong kagubot so maing buntag no sa mga taga barangay Mambuaya no sa mga tanan taga Aplan barangays nga naminaw kay iyang tuod-tuod no sa tunga-tunga sa tong programa ato pod nang i-shout out ang mga naminaw no akong balikon kay nag-miss call na gid si
1: sige.
0: Madam Jocelyn Rojas murag murag coming na siguro nag-miss call man no
1: ay
0: may piyesta diha no sa pamilya ni Dodoy og ni Ma'am Jocelyn Rojas no aka Madam Celine
1: ay
0: no, no kay
1: salamat daan man
0: naa ni sila kana kanang fishing vessel dito ah, nga okay. Ginadala no nga perminti sa kaluyan kay kugi man naagis pag kugi pod no nganong maayo ang abot no may buntag sa tanan unya happy birthday belated happy birthday sa mga nag birthday especially ang umaabot nga kapitana sa barangay Makasandig walay lain attorney Mel Cabanlas no palangga kas palangga niya ang Makasandig.
1: Mahal niya ang Makasandig.
0: No, happy birthday. No, ingon pa si
1: Attorney Mel, good morning, happy birthday.
0: Ana si nagreet si kagawad Michael Paaya saya nga happy birthday gawins ang umaabot. Ah, ignon pa nako. Ritsu ana ang umaabot kapitana. Na no, barangay Makasandig, no?
1: Yes.
0: Atangi ang pag-abot. ni Attorney Mel Cabanlas, anak ni Majority Floor Leader Councilor Ed Cabanlas. Yes. Mga maing laki. Maayos sa servisyos publiko. No? Labi na nga mga abogado sad. No?
1: Yes, yes.
0: Buutan sad nga pamilya. Unya, napaka-igrit nga birthday?
1: Wala na. Ako na dumduman pa so far.
0: Ako na dumduman?
1: Later na siguro.
0: Murang ito ako gidumdum kay Basin di ay.
1: Darwin Pasilan siguro. Birthday niya ron.
0: Wala. Malipayan lang na siya. Kag-iabot yung ate from Japan. Nagbaguod in town sa Pasalubong.
1: Alaga.
0: May buntag sa tanan atong kauban sa City Hall especially sa ato ang City Administrator no mga department heads
1: yes.
0: No
1: Attorney Roy Lagas
0: kagahapon no productive kay ilang management committee meeting no committee meeting management committee ba sakto mo management committee meeting abi sa City Councilor na committee no kwan daw kayo productive kayo kay may. Interactive kay ang management mancom kagahapon so daghan mga isgutanan nga napaabot na resolbar no kay mo magina ang communication tali sa mga department managers magresulta magbunga po na sa maayo nga serbisyo sa tao
1: yes okay so wala yung mag-grade na birthday
0: wala na basta kay ang pista magpaabot kita naglungag na rabas dirayan daan sudan basta kay og di ka di maabot yung sudan na kapalit mangintag kanang pinaypayan dios gawas
1: dito sir, sumuli, pagpuntag. And of course, dito na ito sa ato mga dagkong sekutaran, Megzon, dito sa ato ng mga katikaran, mga dagkong mga pitabo, dito sa ato ng syudad, sa kagamanan lokal ng ato ng bayan. Unaan sa ato, congratulations sa City College of Cagayan, Europe, ang CCCDO kay na rank number 55 and 64 sa World Recognition in the World University Rankings for Innovation 2026, kining worry. Okay, rank 55 ta, tibok kalibutan niya nga ginahan nga pag-survey o pagtuon pa ang mga rankings worldwide for culture and values. Dayon rank 64 ta worldwide for curricular innovation for future readiness. Okay? So, congratulations.
0: Last year jun ta same award but ni improve ta.
1: Misakad,
0: no, kay last year same award no ang maong kaning kaning sa CCCDO nga worry 2026 rank 73 man ta last time no karon na nata sa 55 so muna nga sa tibok kalibutan ang misalmot ani is 1253 no ka mga kaning colleges no sa tibok kalibutan ni yun tabs no muna yung gitawag og toingon nga World University Rankings for Innovation
1: wow. So
0: Grabe, no? Sa kabag-o pa sa Cagayan de Oro City College, no? Tungod kay Mayo ang pagdumala, hugot pod nga ang suporta sa itong mayor sa mga na City College muna nga nagmalamposon kay og minus ang suporta nga kani bitong usahay nga og ang mudala kay feeling niya siya ra tanan kabalo muna na usahay nga then ang credit bitaw murag niagi tanan iya ra tanan pero kani nindot kay ning collaboration kay ang nagdumala pati ang atong mayor no maayo ang kana bitong relasyon juntabs nga tagaan o empowerment ang mga department heads o department manager, especially kanina sa City College, nga mo excel gid sa ilang field of expertise. Kay tungod kay na-empower sila sa itong mayor nga gitagaan sila sa kagahom nga kanang mga programa nga ipatuman aron pod nga mas mulambo ba itong City College. No? Congratulations no sa ito ang Cagayan de Oro City College of Cagayan de Oro. CCDO, no? Congratulations, Subli, no? Dr. Gistoni Babia ug sa tanan mga non-working and working. Non-teaching.
1: And teaching staff.
0: Staff, no? Oh. Non-working naman, no? Teaching and non-teaching staff sa Cagayan de Oro City College, no? Apil si, kung ano, si Nas Doc Fred, ba?
1: Di ko sure.
0: Gatunlo siya?
1: Di ko sure lagi.
0: Wala
1: and,
0: eh.
1: Anyway, speaking of, Kwan,
0: Dr. Tyron, ano ito? Doc Tyron. Doc Tyron.
1: Speaking of kining serbisyo sa atong edukasyon, magisunod importante kay Paibalo. Paibalo po ni Sir Sir Jay na Sir Agato ang City Information Officer nga og mga dawa do na tay releasing sa City Scholars Allowance sa no ATM dili og mga dawa Lunes, dili og Lunes. sorry. Sa Lunes ha. Releasing sa allowance sa atong mga City Scholars kanang no ATM Lunes dire sa may City Hall Quadrangle. I-check lang inyong mga Facebook pages or groups para sa dugang pa mga instructions sa onis ya, okay? So, basta kay Lunes na po, Lunes. Sa may pizza Lunes.
0: I think appeal sa Kuan, pizza...
1: May 18, okay.
0: Na po yung ongoing sa diya sa may tourism hall. No? Nakabantay kong schedule dito sa Ipaplat. I think 18 ba na?
1: 18 lang
0: yun. No, 18, no? Naay kana payout. Kay, atong ipasabot yung tabs daw kana. Tungod ana, naay gamay gid nga delay tungod to sa transition sa tong bagong city treasurer
1: okay.
0: No and then plus limitado ang function sa previous nga treasurero no nag-act as assist acting and then ang pagkuan mo ni June Tabs is through CA ba cash advance ni siya kay allowances man so dili na siya ingon nga to payment no cash advance ang pamaagi ana no muna nga part na sa pag-disburse lugar sa panudlanan sa itong dakbayan. Dili lang sa dakbayan, kundi sa birokrasya, sa gobyerno. Ingan na ang pamagi sa pagmanweldo or paghatag sa alawan. So, plus, ang kadaghanon po sa itong gatagaan is limitado na po itong mga cashier, no? Maka-cash advance. No? So, muto nga, naay uban nga, for example, imong cash bond is mo lang yung amount. So, mo lang po na ang imong maka-cash advance. Kay, hantod nga, malukop tanan maabot to for example mo release ta og 1 million no niya ang atong cash advance is 500 lang so kitang duha mo cash advance aron maabot tong 1 million ayo din ta mag pay out so una nga ang nahitabo nga medyo inanay ang pag-release hangtod nga makumpleto ang maong amount sa atong mga allowances sa dili lang sa kaning atong mga estudyante or sa mga city scholars appeal pod sa mga other honorariums. Sige na ang pamaagian na John Tubbs.
1: So, anyway, importante nga, ugma sa Lunes puhon, releasing na sa Alawan sa Tabaga City Scholars, no ATM. Diyan sa may City Hall Quadrangle, basta kay check lang inyo ang Facebook groups o para sa dugang pa mga instructions regarding. Ato lang ang lakwitan karon para po nga ato na mahimpit may paibalo, okay? Pero may pagpamina po diyan sa atong mga tulungan sa...
0: Peso. Peso. Klaro na kayo. Peso.
1: Dili na may nag-text yun. O niya na.
0: May tala na ito. Is sa, watching live ba? O nga na, bagay ka supportive?
1: Sa City Legal Office.
0: Sa Attorney Ken Tamala?
1: Eugene, kan, si Alakdan, Eugene Caballero.
0: Atong Lunes, nakita agin na ito ang mga maanyag o ambungan ng mga abogado sa ito. Wala na ko nakita si Attorney Izel.
1: Apil.
0: Ang apil siya? Apil. Ito nag-perlation? Sayo din si anak ni Sir Ayan. No? ang mga abugada, mga abugado, mga ambungan, o mga matahom kayo. No? Sexy kayo, nakamubok yung short. Mubok yung short itong mga lawyers, no? Kaya, ang siyempre, ang main actor, attorney Ken Tams, no? Maisan mo sayo. Basta naka pearly shell gito siya sayo. Kaya, naka kanibit ang Hawaiian attire. No? Mahilig yung Hawaiian ni sila.
1: May buntag sa ila niya.
0: Oh, may buntag.
1: Eugene nga, Caballero, okay? Salamat. And of course, nakikadugang regarding niya po ito ng sgutanan, sir, no? Gatong ilagpitan sa mga kaganina para po mahatagan na itong katinawan ng ato mga katawad. Kini, servisyo niya po sa edukasyon dari sa itong
0: gasyon. Isaac, ato sa niyong kuhan kay Talagsara pa niya mo text, no?
1: Ha?
0: Ma'am Sheila. Talagsara
1: niya mo text. Ay, Ma'am Sheila. Ma'am, good morning.
0: Oh, wa niya na sa po na akong shoutout sa iya nga. Nagtabo media sa gawas.
1: Ah, okay.
0: Na padulong siya sa Love for All dito sa Barangay Balobal. Mm. Og sa Barangay Bakabalan man siguro to, no? Kamulo ang programa sa Love for All kanang medical mission gikan sa First Lady sa atong nasod, no? Nga part ni sa advanced party niya nga programa, no? Maayong buntag. Nangunay gyud in town, Ma'am Sheila Lumbatan nga og magbitbit og stethoscope paalan gid mo doktor. Samot na kaganina kay nakaputi siya. Oh, ngayon kay siya nga nakaputi siya. Nga ana dayong bag-o pirmi nga rubber shoes bitaw niya. Oh, ang ayan kayo gyud. Mura gyud siya.
1: Bago pirmi.
0: Grabe
1: sa. Tawaris Ma'am Sheila.
0: Hindi mo mabutuo, no? May buntag niya, Ma'am Sheila Lumbata, no? Shout out kang Ma'am.
1: Ma'am Kansay po. Ma'am Kansay, Ma'am, good morning.
0: Oh, uban-uban sila gahapon. Grabe ka busy nila gahapon. Si Ma'am Kansay, naasa Mancom. Si Ma'am Sheila, tabok-tabok yun, no? Muna nga, munang gitawag ito, magnet ang kanang pamaagi sa pag-panalagad
1: ni Mayor. Makatakot ang servisyo ni Mayor Parks.
0: Magnet of service o magnet of love of service, no? May muntag subli. Ma'am Sheila Lumbatan.
1: Ma'am, good morning. Okay.
0: So,
1: bago pirmi, grabe.
0: Sorry, Ma'am Sheila, di gina ko na basahon imong chat.
1: Adi ay?
0: Oh, nagkabalo na siya, Mang Bully.
1: Ah, oh.
0: Nagkabalo na siya. Nagkabalo na siya. Saan mag-in nga, naman ko on air, ikaw naraman ka sa pinagi sa text o chat na pasensya kayo, di na ko mabasa.
1: Porque ikaw, gibuli, siguro dahil na, no?
0: May buntag ko na, ingon siya, may buntag daw kang Ma'am Rhapsody, anak siya.
1: Ah, ay.
0: Yang gigrit.
1: Ah?
0: Yang best friend.
1: Okay.
0: Sige, atong basahon yung statement sa official statement, yung tabs, no, sa kaning Sedo.
1: Yes.
0: No, kay Duna Manggoy, troll account na sad.
1: Lagi,
0: sa way puwas nga troll account. Ato naging mabuhat is paghatag po sa katinawan. No? Kay ang atong kauban ng mga hookup stations, radio stations, is mo man yung atong mainstream po nga kauban, partner sa pagbatok sa fake news. No?
1: No.
0: Kay kaning mga troll account, no? Awa, may accountable person ani Jun Tabs. No? Kay misinform lang ni sila, nahatag o kaning kalibog, labi na sa mga estudyante, mga ginikanan, luoy po tao, no? Nga dili ma-inform sa insakto. So, na ay nagawas nga usak ka troll account, naghimo og misinformation, no, nga duna daw alleged nga usa ka partner nato nga institution sa edukasyon nga naningil ko, no, no, kay wala pa kuno sila na bayran. But so far, based po sa statement sa tong Sedo, mo ni ang statement nga gibuyan pagbatok aning fake news nga gihimo, no, sa maong
1: kini
0: troll account, no.
1: Kana siya, balik to mga troll kana.
0: Ay na nanganli, kanyang musikat na siya.
1: Ah, okay.
0: Di na ito nganlan. Anyway, follower na siya, pirmi na ito, mupo na siyang tighimo o misinformation. No? Negative comments, normal man.
1: Disinformation.
0: Disinformation. Mudawat man ta o kritisismo, being naata sa pampubliko nga. Pero imo nang sagulan o misinformation, imalayni mo ang mga estudyante, mga ginikanan, diha na dayon ang dili maayo. No? Mudawat ta o pagsaway. Kay dili perpekto atong pagdumala, no? Ang pagdumala sa dakbayan. Pero kanang sagulan na gani og dugang nga misinformation, pagmalayan sa public, paghimo og dili maayo nga mga statement, kana diha nato na pakigbatukan jud ta. So
1: mo ni ang tinuyo na ni.
0: Oh, tinuyo kay gibayran man lagi na, no? Paid ni siya. Klaro kayo, obviously. Kay ngano man mo nga nang mugawas man ni sa atong wall nga usay gi ads pa, no? Muna nga kita po, igo na punta magpa archive or magpa tawag na sa cybercrime. Cybercrime, kaya wa man tayo kagahom or wa man tayo ng ikipo nga usaw ni pagsapon ng mga troll account, no? Gagamit sa sayop nga ngalan, gagamit sa lahi nga account aron pagtago pod sa ilang identity ba. Pero kabalo man ta mga katbang ra maginis politika, no? Kay kinsa man mo finance ani in town, no? Labi na kay bag-o na kadawat on.
1: Ay, atong malita,
0: sa, no? Nag-sign sa pirma
1: ba? Pagpirma.
0: Ay, pirma. Una pa. Part pa gid siya sa panel sa prosecution. So another na pud tong TF.
1: Ala ka malita.
0: Pili lang ka unsa nga malita, small, medium, large.
1: Ala.
0: Ang initial ko no, bag pa gisudlan.
1: Extra large.
0: Pero double bag man. Dako kay sulod.
1: Ala ka. No,
0: di ba? So, muna yung official statement sa itong City Scholarship Office, no? City Education and Development Office. The City Education and Development Office, CEDO, acknowledges the concern and discussions currently circulating on social media regarding scholarship tuition processing for one of its partner institutions, no? We understand the concern and worry this situation may have caused among our city scholars, parents, and stakeholders. However, CEDO strongly clarifies that information claiming the office directed or required scholars to pay 50 to 70% of their tuition fees to a partner school is false. No? Sayop tong giingon sa atong partner nga institution nga naningil sila og 50 to 70%. No? Muni atong i-emphasize yung tabs nga false information to. Inaccurate and does not originate from any official statement or directive issued by the office. No? Further, scholars may still proceed with their enrollment and are advised to directly coordinate with the concerned CSDL office for proper enrollment, facilitation, and scholarship-related assistance. CEDO is currently undertaking active coordination with concerned partner institutions and relevant offices to responsibly address ongoing scholarship concerns with utmost consideration for the welfare and continuity of our scholars' education. We encourage the public to exercise caution against the spread of misinformation and to refer only to verified announcements released through official CEDO communication platforms. For scholarship, tuition renewals, at tuition renewal concerns and related processes, scholars may directly message to the official Facebook page of CDO City Scholarship Office or personally visit City Education and Development Office from 8 a.m. to 7 p.m. Mondays to Fridays. Dili kay ipost sa social media. No, ang pinaka sayon, pinakadali nga masulbad ang inyong problema o inyong mga kaning bitaw concern o kaning mga kabalaka kaguol tungod sa giingon nga naningil ang maong eskwelahan, iadto sa atong CEDO office gikan alas 8 hangtod alas 7 sa gabi kay wa gyud kasulbaran na inyong huna-una og magtagaw ta lang mo sa social media, adto sa opisina sa CEDO aron malinawan mo, matagaan pon mo tubag. Moving forward, we encourage everyone to refer only to the official communication channels of CEDO for verified announcement and succeeding updates regarding this matter. Ganyan. Thank you og maayong buntag kaninyong tanan.
1: Pero bitaw, no? So at least kaya rin hatagag ka tinawan kaning ka concern. And sakto to sir, umangutan na lang din sila
0: dito. Umangutan na dito. So dili kay wala jud na sulbad ng mag-post ka social media. Ganyan. Kay mura man na og kanabang lugar og mag-post ka diha, masulbad na yung problema. Dili, kiadto sa opisina nga concern aron matubag kay kani biya ni siya, usaray siya katao. Niya ang atong scholarship program or ang mga beneficiary, 15,000 ka buo. So pila ra man siya. Pero lugi tungod pud sa iyang gibuhat, makamalain man pud ba? Makahatag og
1: kabalaka.
0: Kabalaka, no, misinformation, may spread ang misinformation nga di ra bagid tinuod.
1: Gani, gani. So anyway, alas sa ato mga city scholars o sa mga naay concerns, so CEDO pwede mo modalikyat or makatawag sa ilahang kabutan para matagan og aksyon o katinawan unsa man inyo ha mga pangutana o concern regarding sa unsa mga issue.
0: Kauban day ni Ma'am Sheila pod, no? Si Urias o si Kagawad Cyril Ranile.
1: Ay, sir, ma'am. Oh, may buntag, may buntag.
0: Busy kayo sila yun, no? Si Kagawad Cyril pod o si Ma'am Sheila magbutang og stethoscope kay kuan kaning mura sa doktor kay nakaputi. si Juan Cyril po, og nagsuot po niya og kanang puti. Malaan po siya, pare.
1: Monsignor,
0: Monsignor. Nung ibutan, sud kayo. Kala Juan Cyril Ranili, atong Department Manager sa Office of the Community Affairs. No? Butan sud kayo. Generous kayo.
1: Lagi, lagi.
0: No? Lumba lang niya sa Ma'am Sheila pa baguhay yung sapatos.
1: Anyway, so, at least ganatagan na lang kita tinawan, sir. And minaut da nga, kung sa mga concerns sa itong SEDO, pwede makatawag mo sa ilahang butan para ma-address kini dayon ang inyong mga kapalaka. Okay? Anyway, moving forward sa itong mga hiskutanan po, congratulations sa mga 230 ka mga child development teachers o supervised na neighborhood play kon and SNP. Human nga nakadawat na sila sa ilang honorarium. Congratulations. Ang CDTs, nakadawat sila og tag 10,000 pesos. Samtang ang atong mga SNPs nakadawat og dulan 5,000 pesos nga honorarium. So congratulations kay
0: diba, sa tong ingon ka ganyan, hinahinay na nag-release. Mamagali,
1: so, gali.
0: Kay limited ra pod ang mga makash advance lagi sa atong mga cashier og kuan kay puli-puli man yung tabs, no? Di ni kaya sa isa duha lang ka tawo. So muto nga di man pod tanan mo qualify, no? Mahimong special disbursing officer o kaning mga cashier. So kana lang, no, paabot lang ta. Anyway, mahuman gining tanan. Mahuman ning tanan, no, sa hinay-hinay lang pag-release. Okay,
1: gani sa Monday lagi release atong mga city scholars.
0: Oh, okay, another na pod. So tulon ning nagdungan, no, sa CDT, then city scholars, then katuday yung sa
1: SNP. Katong SNP ganina, oh.
0: Oh, katong sa subsidy sa mga rela. Oh, gani. Muna sunod-sunod na.
1: So, ala ka pala ka kay ato nang ginhanay, medyo tedious ang proseso, but eventually mahatag kaninyo ang inyong mga allowances og sama nini karon. Kadawat na 230 ni kabok, and congratulations sa ninyo sa ato mga CDTs and SNPs, okay? Anyway, lain pa nga mga isugutan na nato og kini. Kung nangayo og kuan kana kinanglan mo og kini allowances man, previous allowances og kuan kana mga sa scholarship, trabaho na pud ayon ta. Ang ato ng sugutanan. Then natay job fair kay pagayon sa City Hall, no, karong Pizza 19.
0: Peso na ang gaunaan ning opisina.
1: Daag pala gi. Sige
0: pala yon sa
1: Pizza 19. Job fair, Martes kana 8 to 5 p.m. So
0: katawan siya.
1: Kaya na magudahan. Ang Department of Migrant Workers.
0: Digiti ka. Tumon. Ipadayon yun na imong pag-anam.
1: Owa. Region 10. Og Dole Region 10, mga lead agency. Of course, nagatag sila. O nangay sila. O kasisal Santo. Santo LGO. Santo Kaman. Sa tusunod kami. Rolando Clarex Uy. O of course, dayon. Sa peso. Sa Public Employment Services.
0: Kinsa ka ni Department Manager?
1: Si
0: na?
1: Ma'am Kathleen Kate Dino Sorilla.
0: Sabi, is he watching live? Is she watching live?
1: Mura ginagawa. Ma'am, good morning.
0: Apil mo si Ryan Gikilig.
1: Dahil sa City Tourism Hall, ha? Ang sangpit ni Job Fair, ipaluyuan ka niya sama sa tungingon sa Department of Migrant Workers. Pinagi sa National Reintegration Network Fair. Anunot kini sa tema nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Maabot sa 20 ka mga local companies o 20 ka mga overseas agencies. Musalamot sa job fair nga matanya og domestic og international nga employment opportunities.
0: Alang sa mga interesadong aplikante, mahimong i-scan ang QR code yung tabs, no? O kompletohon ang pag-register og magdala og updated resume o valid identification card sa maong adlaw, no? Yes. Sayo ra kay, no, i-scan lang. Katong wala yung mga kuan, wala pa yung mga kani bitong Android yung mga cellphone na dili pa maka-scan. Madali gyud, no? Kay kuan sad kay approachable po kay na atong department head diya, no? Gawas sa approachable, gwapa pa gyud. Humot pa gyud kayo, kulot lang buhok, no? Part na sa iyang pag kana bitong inspired ka. Maka gloom ba yung inspired ka? Naambot lang niyang partner niya. Siya namula mo siyang appeal.
1: Ang focal person na ba sa Japan, si Mayet ba?
0: O, kauban na yan. Nakita na ito na si Ma'am Mayet. Sad, no? May buntag diyan, no? Ma'am Mayet. No? May buntag. Sa tanan ng mga taga peso office. No?
1: Silang lalay, lamomoy.
0: Malabihan na ito na diyan. Usa sa pinakabising opisina. No? Laray lang ng mga kliyente des gawas. No? Agi ito diyan sa dire naman, no, pag agi na to di sa likod, malabyan man ang peso office, so usa sa pinakabisigan ng opisina tungod sa daghan ng mga kaning nang-apply trabaho, no? Pag-plaster po sa itong peso office kay labi na ni kaning mga overseas nga
1: yes.
0: Place, no? Nanguli din he.
1: Mm. So, kwa na, pizza di sirimi, sunod semana po na Dago Martes, job fair para sa atong mga nakinanag-trabaho. Bite ka local companies and bite po ka mga overseas agencies na pwede ninyo ma-applyan sa trabaho. Okay, so, kana siya pohon Martes. So, may buntag dia sa peso.
0: May buntag dia, no? Engineer Nunito Clarit o Sir Doy Ramiro na iyaging gisend ang maong katong Motorola Drivers Fuel Subsidy nga posting na ito. No? Salamat kayo, no? Sir Engineer Nunito Clarit o Sir Doy Ramiro. No? Mupod na yung nag-facilitate na ma-plastar ang subsidy sa itong mga Motorola operators and drivers. No? Batch 2. Clean list. Nanani sila ikuan. Ang ilang dalo na lang, photocopy sa ilang driver's license o ilang original nga driver's license. Mura na ang kinahanglanon.
1: Verified na ni tanan yung mga information.
0: Hanay man sad kay yung tabs kay pag-abot nimo, paghatag sa imong ID, paghatag sa imong photocopy, tagaan na din ka sa teller number. Oh, muna din, linya na din ka. Pag guman release, kuha na yon, fuel na yon.
1: Wow, kana. Anyway, human sa serbisyo sa trabaho, katong sa kaganina sa job fair, dire na pud ta sa serbisyo. Ato ning gitirag sa mga serbisyo sa edukasyon. Trabaho.
0: Kini karon
1: panglawas sab. So serbisyo libing tambal, serbisyo sa panglawas gidala kini sa Yakap at Kalinga Caravan sa may Bulwa National High School. Okay, so dagan-dagan ang nakapahimulos ini diin dagan kayo mga tambal nga na disperse para sa mga nakinanglan og tambal sa ilang mga check-ups o sa ilang mga maintenance. Nada magka-check up sila diha tambal kini sa Yakap at Kalinga Caravan. At ito ng Pizza 11, diya sa may Bulwa National High School. Usa ka school-based nga initiative nga gipaygayon og sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamanan ubos sa programa ni Mayor pagpanguna ni Mayor Rolando Clarix Uy pinagi sa City Health Office, City Health Insurance Office, Department of Education og PhilHealth.
0: Nagsilbi usab kini nga venue juntabs no alang sa PhilHealth registration, ID printing og data updates aron masiguro na adunay access ang mga beneficiaryo sa Yakap, yaman ng kalusugan. Manay meaning sa Yakap ha? Lahi pa itong Yakap-Yakap lang ang Yakap.
1: Gakos-gakos lang.
0: Oh, gakos lang. Kani, lagi ni tumong Yakap, no? Yaman ng kalusugan program. Usa ka pinalapad na consulta package sa PhilHealth. Yes. Dayon, no? Matod ni DepEd Schools Division Superintendent, Dr. Angelo Roy Gazo, makadawat ang mga estudyante, ginikanan o magtutudlo o libreng medical consultations, laboratory test, reading glasses ug tambal isip kabahin sa mga interventions nga tumong ang pagsulbad sa kasagarang health issues nga makaapekto sa ilang classroom performance ug attendance, no? Kay gwapo kay ni kay ano school ba siya kay usahay ba ang panglawas tinuod na makaapektar gyud sa pagtungha
1: gani bitaw
0: kay di lang kay di ka magatuon masakit doon pa yun. So, wala na yun. Wala na yung panahon mo lampos kay tungod sa maong factor. Pero, tungod aning programa sa Yakap at Kalinga Caravan, so, nalantaw ang panglawas sa atong mga magtutudlo. Apil magtutudlo noong mga estudyante sa atong dakbayan. No?
1: So, congratulations na sa atong mga magtutudlo, mga ginikanan, mga magtutunga sa nasangpit nga balay tunghaan o kini siya mura o magkakad pa man eh mura initial pa masiguro na pa another pa siguro
0: na kwan na ni biyo-biyo ra ni Juntabs no caravan man so kani accessible nga og kalidad nga serbisyo sa panglawas sa sektor sa edukasyon atun ka na to gihapon walay lain buutan matinabangon Mayor Clarix Uy.
1: Yes og sila kini uban nga takdan na sa iyahang muna eh makatakod lagi ang iyahang kana bang klase sa serbisyo ang serbisyo nga di kalidad og dunay kasing-kasing. Okay, anyway, congratulations og alayon po sa mga pagpangandam sa posibleng mga kalamidad sa bakulang, no? Ilabi na kining linog ang atong City Disaster Risk Reduction Management Department sa pagpangulo ni Sir Nick Habagat ang nagpaykayon og kanangulo sa upat kadlaw nga quake contingency mitigation plan. Kini siya hanay paghanay sa mga plano, mga nakakuan, mga unsay angay buhaton kung ugaling mohapak ang usa ka dako ng linog o linog simbakulang ang pulangit ng dilimpot town, no? Kay para nga at least kung ugaling naa naman simbakulang yon kabalo na taon sa angay buhaton. Okay, ang mga stakeholders ani kabahin ang atong kabarangay, ang of course kita sa City Hall sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy og ihuman sa ni Sir Nick Abaga sa CDR RMD and dayon ang mga national agencies og mga kabarangayan og uban pang mga sectoral nga mga representatives para nga ato maplaster mahanay unsay atong
0: contingency mitigation plan
1: unsay buhaton angay buhaton simbako lang yun na namo tabo na sa kanina na kalamidad. Okay, so muni ang ilahang kapratigong pinagi sa ating aning multi-stakeholder and an interagency approach ang atong syudad magisoon ato pang ginapaligon o gina-harmonize ang preparedness response and recovery strategies nato.
0: Mugin na siya ang kanang kwanjutar na preparedness response and recovery no panahon sa dunay mga kalamidad especially sa kaning earthquake
1: so simbako lang kay dira pagina matag-an ang karon sa simbako muhapak
0: di pagina ma-detect
1: sa tanan sa ka-high-tech na kalibutan karon kana ra gyud disaster o kana mag kalamidad nga di gyud ma-detect tao
0: ma-detect siya ang kakusgon lang pero when mo abot adili siya ma-detect so muna siya nga kalisod aning
1: kalamidad simbako lang ampo lang itaw
0: muna nga part sa preparation is kani no naghimo og kanang contingency mitigation plan ato ang CDRRMD
1: while ato gipakusog while ato gipakusog ang atong contingency plan para sa atong pagpangandam kung galing doon ang mga kalamidad lamang sama sa linog nasa tayo pagpangandam papakusog po sa atong grassroots communication sa ilabi na sa mga kabarangayan kinihuman nga nagkapaygan kita og sa atong mga barangay information officers ni no obo sa atong administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy og sa ato of course sa City Information Office pinagi sa atong head si Sir Jade Adisel. In fact kini bag-o lang dayto udta nagpaygayon og pagpatigom pod sa atong mga barangay information officers kagahapon adlaw balapuson kayo sir ang atong pagpatipok kanila in fact nag-create na ta og kanang ilahang grupo or kanang structure sa ilahang sa barangay information officers ang tawag dai Association of Barangay Information Officers Abayo nga lahi po tong I love you kini sa Abayo ni
0: muhirit mo magiging I love you. Inditso na lang guna unya. Ano, ihirit pa man ani atong program. Imog-imog naman sa taan eh. Ga asalig magini sa Sir Ayan, ba? Asalig gini atong partner din, inspired kayo.
1: Ang ato ani.
0: Bitaw, gwapo kayong programa sa City Information Office. No? Kaya una, dire, muni ang pinaka-main system, no? Gikan sa ato sa City Information. Sunod, nag-create dayon ang maong opisina o kaning mga DPRO, no?
1: Yes.
0: Atong Department Public Relations Officer.
1: Sa mga nakarang Department.
0: O sa Department Heads sa Tanan City Hall. Ah,
1: Department.
0: Tanan Department. So, naplastar na. Ning naog pagkita sa barangay, kay dito dayon, mas mapadali pa ang pag-disseminate sa information. Especially katong ganina, katong sa earthquake.
1: Yes.
0: Part na to, part na ning creation ninyo no sa City Information ang kaning BIOs kay una mas mapadali ang pagkailap sa kaning balita, pasabot,
1: mga impormasyon.
0: Unya dali pod no mapakgang ang fake news no.
1: Kini usa sa atong tumong. Unya,
0: tumong pod no gwapo to yung speaker no, kasi
1: kwanto si Archie. Ma'am Archie Pagayaman kinsa nagsaulog siyang adlaw na tawhan at gapo nga adlaw.
0: Ah, birthday rin niya.
1: Gapo no.
0: Ah, bantog ra naka long sleeve siya oh. Kalog naka lipstick. Ang ayan mo Ma'am Archie di. May buntag diya, Ma'am Archie. No? Ang ngayon kasi mong gisuot o inhaot ang imuhang mga insights kagahapon.
1: Kagahatag
0: o dugang ng mga information sa atong BIOs.
1: Ang idol kanya si Ma'am Elaine Josephine De Paura.
0: Oo, ang atong City Director sa DILG. No?
1: Ito nga kagahapon na rao. So, muna, idol kayo ganun niya.
0: So, may buntag diya, no? City Director, Ma'am Elaine De Paura, no? Sa atong Juan.
1: Gapo ka daw, dagang kayo na.
0: City DILG.
1: Si Ma'am, gawas kay Ma'am Elaine De Paura, kag nakita nyo kagina, of course, si Ma'am Cycline Faith Lumbatan.
0: Ang busy
1: si
0: kayo, no? Hikan pas buntag, nag-speaker na rin siya, oh. Antos man ko, anto na po balik sa HR.
1: Diyan na yun si Attorney Roy Hilario Ragas, atong City Administrator.
0: Og syempre, Sir Ayan, og si Juan na yun.
1: Sir Jade, ano sir?
0: Sir Jade, no?
1: Si Sir Jade, nag-lecture o nakatag siya o informing ang karabang lecture. Lagi, mga lecture regarding sa kining atong mga fake news o sa ni pag combating fake news magsud kay mo na gani uso karon no, especially na sa atong social media. So mapasalamaton ta sa atong mga officers sa bago lang na mugna nila nga kuan kanang structure leadership sa Barangay Information Officers Association of Barangay Information Officers. Ang presidente si Merlin Maharukon gikan sa Barangay Carmen, ang vice president for urban si Ken Ranan gikan sa may Barangay Lapasan, vice president for rural si Joel Andales gikan sa may Barangay Balubal, secretary si Giovanni Cajote sa Barangay Patag, treasurer si Giselle Rizubal gikan sa Barangay Makabalan, auditor si Kilor Madrid gikan sa barangay
0: hindi na mabasa
1: hindi na maklara 666 okay so congratulations and sa tanan
0: natin oh mga... kwan pasalamat ta sa nagparticipate ng mga barangay
1: tanan
0: salamat kayo
1: 66
0: ka barangay
1: although ang uban kay medyo naglagyo naman wa na kayo sila makapadala pa pero may appeal po
0: pero gwapo na kayo ng numbers no gwapo na kayo na 66 no ni appeal.
1: Yes.
0: So, 66 ka mga BIOs. So, wow. Kana mo'y actively mo participate, active po nga pag-disseminate sa information, dako na kayo nagtabang. No?
1: Mga na'y atong tumong yun nga kabahin sila sa atong pagpanikamot nga makapasabwag ta o nga mga mainugdanon importante o gatinood ng informasyon ilabi na sa atong mga kaliwkan diris gagaman ng lokal ng sinad ubos sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarex Uri. Okay? Anyway, kasila, minas sa tapipila, kabuluan ng penom na pagbalik. Dugabang sekitaran, standby.
2: Ang programang inyong gipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas ug katul-katul
11: i DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
10: ug katul-katul.
11: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga til.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
5: In 5 meters, turn the right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghat pa bonus? Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load!

0: Japan, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igpito Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na matunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes? Mora ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties, charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimod niyo sab ang ilang libre bring a check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: i-DTX 500 na.
9: DTX 500,
10: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
9: DTX 500,
11: mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang ngapon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
14: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng uptake. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Excited.

0: pag-asa ng mga mababae.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Roberto Guerra, Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
5: Aha.
4: Daw may sis balahaw. Rihigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
3: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ang programang inyong ipaminaw, binayaran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
7: Nagpaminaw kamo sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Pagin niya palagad Mayor Clarex Uy. Og of course, kaya na, kaya ito sa kakir ka na.
1: Daot ang background.
2: Gilakaw ang operator. Nag-iukay ang gi-ukay ang kanon.
0: Okay. So balik na nila sa atong talamanon ang inyong kalagad Mayor Clarex Uy. And of course, dagaran tayong nasagutan ka kanina. Og siguro, atong i-check na siguro kasi mga nagbulitan na ito.
2: Oh no, pasalamat na sa mga nagtanaw Facebook live no kay
0: yes, yes,
2: diri
0: yes.
2: Sa City Information Office of Office of the City Mayor kay importante kay June Tabs no kay kaning pagtanaw gid sa live no makadugang sa information sa katawhan no niya. Salamat ta kay nag mabuhat pero naminaw og nagtanaw sila sa atong programa karon no. May buntag Jeric Abasa. Oy, may buntag ya, sir, no? Classmate, good morning. Ako, sir, classmate. Ako, mayor na yung classmate. Facebook ba din mayor, no? Good day watching here at Barangay 32. Lize Seno Lim, no? May buntag ya, ma'am.
0: Kapitan Seno po.
2: Ruel Rementizo, good day. Mayor Clarex, oy, no? May buntag ya, sir, Ruel Rementizo. Antonieta Tumanda, good morning, mayor. Saludo ko sa imong matinud-anon nga pagservisyo sa katawhan. No? Salamat kayo, ma'am Antonieta Tumanda. Dina Rose Sidantes, no? Good morning, Mayor Clarex. Oy, watching from 2120. Ah, Nazareth, no? Amin ako. Asa ni nga lugar? Unsa to imong imnan gabi? Ila Chris? Kwando kayo? Lovely kuno kayong ambience, no? May buntag, si Remy Labiano, nga mo'y nakahatag sa information. May buntag. Rovilin Tabigne, good morning, Mayor Clarex. No? Tabok punta dito sa City information karon mabasa gid tanan kay magmahay ni nga di mabasa na di na ni mananaog sunod atong pagaghat nga mananaog gihapon no ang mga nagtan-aw sa ato ang Facebook live apsa op ya dili sa City information no may bu ay daghan kini sila agay kani may importante sa tanan KitKat Dailo is watching you live. Good morning ma'am KitKat. Good morning.
0: Good morning ma'am.
2: Good. Ah, ma'am, di ay?
0: Lang.
2: Agay lang.
0: Good morning lang.
2: Henry Mans. Good morning. KSB Ugma. Barangay Bikingon. Oh, Ugma. Ato yung announce karon. Ana Marie Katian. Salamat, Office of the City Mayor. Kanunay nagpakabana sa atong dakbayan. Hinaot nga magpabilin ang kaayo, usab, tabang sa katawhan. Salamat kay ma'am, no? Ma'am Katian. Paul Ninyo Pakino de Chos. No? Maing buntag dia. O kang John Ramos. No? Nagpa-shoutout si Paul Ninyo Dichos nga nagligid-ligid lang sa yang katre kay dako nag-sale sa Mitsubishi. Dako naghalin, nagligid-ligid na lang no sa yang katre no. May buntag dia Paul Ninyo Pakino Dichos uban ni Sir June Ramos ingon niya no. Mabuhay. Ingon si Imam Hanifa Noor, mabuhay ka Mayor Clarex. Rowena Amper, Chada Cagayan, kauban ang atong Mayor Clarex oy no. Florida Dalion. Kauban niya sa Paspason Dalion. Florida de Leon. Maayong buntag watching from Barangay Pagatpat. Oh, Barangay Pagatpat ang kuan dia. Unsa man si inyong kuan dia? Nagpa trending-trending man. Leagues Baguio, good morning everyone watching from Zayas Carmen. Janus Abugaa, salam. Napod si Teodoro Malupay kaibigan. Good morning. Continue lang dia maayong katuyuan ni Mayor Clarex. More power and God bless you. Happy Fiesta mga sir. Jesus, Ma'am KitKat, happy Fiesta mga sir ko no. Grabe nga pagsunod niyo. Murag ang duha ka page gisundan man yun. Murag unsa ba kay tuyo ani nga di ba ka siya maglibo og paminaw nga duha ka page ang ipaminaw.
0: Ya ka wala wala. Kung basa ka speakers wala sa dito. Sapon ka pod.
2: Oh, ayun, naminaw si Remy. Hoy, chismis. Ikaw ang nag-chismis, Boss Remy Labiano. Na nagkita daw mo sa kuan. Ila Chris. Gisa daw itong naghawid sa butilya ni mo.
0: Ala. Uy, ako yung isulti na na.
2: May buntag, sumli. No, sa tanan na itong naminaw, karong buntaga.
0: Yes.
2: O, sumli po. Nagpag-greet na po siya balik.
0: Ah!
2: Si Madam Jocelyn Rojas o si Uncle Dodoy Kai. Ready na daw ang lapu-lapong escabeche.
0: Wow!
2: O kinilaw nga lumayagan nga nukos.
0: Alaka!
2: Ang problema na unsa nag-abot din eh. No, salamat kayo sa imbitasyon. No? Happy Fiesta diha sa Barangay Luyong Bonbon. Naamang ko din eh na wak ko nagpista.
0: Padadang ka.
2: Oh, salamat kayo. Salamat sa invitation sa tanan.
0: Salamat sa
2: ay, si Kwan po. Si... administrador na to sa Barangay Kauswagan, Boss Sunny at Chakuso.
0: Uy!
2: Oh, always watching live na, pero karon naghikay man daw siya na wala naka-watch live. Uban sa yung SK'ing anak. SK chairperson sa Barangay Kauswagan. May buntag niya sa at Chakuso family sa Barangay Kauswagan.
0: Okay, sa tanan mga nagtanaw, sa ato nagmonitor na minaw ha, may buntag ka rin yung tanan. Salamat at paraita sa ato mga isgutanan. Alayon po sa ato nga pagpangandam sa kapistahan sa ato syurad sa Kinduro. Karong bulan sa Agosto, karong pala bulan ha, nagapagay na ta o pag-aghat sa ato mga kabatanunang kababayanhan alang sa search for Miss Kagandero Beauty Pageant. Screening mga soon, qualifications, female of course, 18 to 25 years old, at least 5'4 in height, single, never been married.
2: Abihan ko kayo, never been married. Never been married.
0: Nawala ko kayo, ipatak ko.
2: Wala sukad na minyo.
0: Or have given birth. Wala mga anak, or na minyo. Okay?
2: Pero pwede man ang single niya, have never
0: wala lang namin niyo o wala
2: given birth. Pero pwede man, hindi na pwede namin niyo.
0: Hindi mo man ilang kwan, qualifications
2: na lang. Ito
0: na lang.
2: Ha?
0: Mo na ilang qualifications man.
2: So, dobi ka itong angayan pa namin niyo, pero wala pa yung anak. Di po. Di ba? Basta kayo
0: mo na ilang kwan man.
2: So, magsabit doon ka ng sinumar. Kaya, alam sa may basyanan ang never been married. Never been married, ha? Cool ba, sad?
0: Pamaminyo, wala mga anak. Okay? At least high school level. Of good moral standing, at least 1 year residency in CDO. Okay, currently employed or studying in Kagandero for at least 1 year, articulate and physically fit. Okay,
2: so bring the following. Fully filled out screening form available at the City

0: muntang top.
1: Muntang na atong at naay man comment ani ron.
0: Ako di bawan
1: tank. Magbuhat taon sa ning unsa ning tank top nga sa ina.
0: Ang ako okay hanaw na ang bawan tank rig ang tanki ni gira.
1: Ora ang bawan nimo ang top rig.
0: Tanki ni gira. Ito Simpson padayon. Okay, ang venue o ang pizza mo ni ha. May 13, 31, 2026, alauna pingin sa alasay sapo dito sa may Rosario Pavilion. Pavilion sa may Limpkit Care Center. Okay? Kung doon mo yung mga concerns, tawag or text na kanang number 0977-727-8699. Okay? Mm. Kay nangita na po ta o atong mahimong ambassadress of goodwill sa Cagayan de Oro.
1: Di ba si atong Miss Cagayan?
0: Si Jemima.
1: Okay, nag-compete Chan para sa Miss Universe ba
0: yes,
1: to?
0: Yes, no? Yes.
1: So wala pa? Wala pa ang
0: formal? Adili, Miss...
1: Binibining Pilipinas?
0: Cagayan, Pilipinas.
1: Binibining Pilipinas. So... wala pa ang coronation, no?
0: Wala pa.
1: So, atangan na to kay basin nanapod sa national stage ang atong yes mga maaniyag ng mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro pageant, no? Para ni sa umabot na pod nga pista. Paspas king panahon mo.
0: Mulagi.
1: Summer karon paghuman June, paghuman
0: July,
1: sa
0: August,
1: charter day, pista na dayon.
0: O, kuan kanang, pista.
1: Birthday pang mayor, ina to malimtan.
0: Of course. Magagas
1: ya. Yulay magis at nag-birthday niya. Eh dili madayon ang pista ug di magis yang birthday. No, atong utrohon ang mga nagsugod na ang search for Miss Cagayan de Oro 2026, no? Para sa mga interested applicants must meet the following qualifications: female 18 to 25 years old lang yun. So tama na gyud diha 25 years old. Katong feeling ang ayan ka pero lapas sa kasidan na ay na lang. No? At least 5'4 in height. So taas yun. Taas. Di pwede nga
0: lagi.
1: Magkuha o kaneng NCIP nga certification. Di pwede. Dili pwede. O height waiver. Kinanglan 5'4 yun. No? Pasaylo agad itong mga 5'3 and a half. Hindi ginawa round off. So 5'4 yun siya. Then single, never been married, no? Or have given birth. No, cool ba? Okay. At least high school level, no? Pwede yung tani junior or senior high school kay doon na ba ya?
0: Gani. Basta kayo muna siya.
1: Junior, bata pa mga ina. Wala pa muna nag-18.
0: Hindi ko sure.
1: Wala pa muna nag-18. Wala yung 17 ang junior high school, no? Hindi mo takabaloan yung kuhan nun bago ng curriculum. Of good moral standing. No? Hindi pwede itong sitting. Standing yun. Dayon, at least 1 year residency in Cagayan de Oro. Employed or studying, no? Sa Cagayan de Oro at least a year. Then articulate and physically fit. Kay mo magina. Kwan man eh. Beauty and brains man eh mga yung aning pageant. No? Yes. Dili man eh pwedeng alang-alang sa kadya ko paminsar kay niya gimuon na kag-manikin din sin tablado. Mura na kadya manikin og di ka katingog. No? So, anak gina. No. Nanay nag-message unsa ning tank top. Kuan na siya kanang sleeveless yang kana bitong kanang makita jud ang body shape nimo.
0: Okay.
1: Wala siya.
0: Ako mo ibawon lang tangki de gira basta
1: tangki de gira.
0: Basta kay kini ato mga kagayanon nga mapili ka mga babae, mo ni sila mag-body niya dayon sa the beauty, culture and excellence sa City of Golden Friendship, okay? So muna ang tank top.
1: Oh, muna ang tank top kanang fit sa imong lawas nga sleeveless nga muhulmagit ang kurba sa imong hawak, dili ang bilbil.
0: Unsa man po ng crop top?
1: Kanang mo kita ang pusod.
0: Ah.
1: Kanang tama.
0: Kabalo gyud ka na no?
1: Dili kay ma curious man po tawo sa ngalan kay. Kay mingon ba ya ang usay nga mag crank top ko or dili mag crop top. So, ma curious ta kay basin dili. Bisag pinagbabawal ni sa atong adtuan. Ana man na.
0: Masa do. Listen up. Anyway, so tawag pa itong numero ha. Katatag yung mention sa Anaan Kagarina. Okay? Nadirit na sa atong kanibang People's Day. At itong binabigad daw sa Mayunsi, nagpagayang tawag na People's Day dito sa may barangay Kaswagan. Magkabatgan ito sa 1486 ang atong naservisyon mga katauhan dito sa may barangay Kaswagan sa gidalan ni Mayor Rolando Clarix Uy nga People's Day. Dito sa mitambaw sa flag racing, nga dayon, pagkawas flag racing, dito na dahil sugod ang People's Day. Okay? So, congratulations sa mga katauhan na dagang kayo ang nagkaring servisyo gihadala. Muni ang prinsipyo gyud ni Mayor Clarix, dalo ng gobyerno.

0: doon sa katawan, ang katawan doon sa gobyerno.
1: May kabat sa 1,486. No, grabe yun tal, dugay kinahuman. Nas dusi na kapin. Mm. And then, ang nakalindot gina ano, kay sa panahon sa kalisod karon, na feel o nabati sa tao na naay gobyerno.
0: Gani, gani.
1: Muna ang istorya bitaw ni pagbisita ni DILG director na to, no, ni gani. Bruce Kulaw. No, nga, ang tinuod nga serbisyo dyan tal, dili kay ipasiatab, ibutang sa tarpaulin, no, ibutang, ibalandra ang color, epal, kundi dili, ipabati sa tao ang serbisyo. Mugi na ang the best nga service daw matod pa sa itong city director, o kanyang DILG director nga, kanang mabati ang serbisyo sa tao, diha ka makaingon nga naa ang tinuod nga pagpangalagad sa tao. No? Kanang mabati ba, ma-feel nila nga naay gobyerno, nagpakabana, labi na karon sa panahon sa kalisod. No? Kanyang People's Day, yung dili ni ingon ana kasayon nga trabaho. Magatubang kag libo ka tao, puros problema, puros yango
0: problema,
1: puros hangyo, dili pagit imo problema. Wala ni anha dina nga mayor na Bisayang Manok. Mayor na ay
0: Mansasil.
1: Na ay Mansasil dire. Mayor na ay imuha dire nga problema para paniud to nimo ni. No, wala. Puros gina problema ang dala diha. Pero unsay gibugti sa atong mayor? Maayo nga pagtagad serbisyo. Yes. Tagdon unsay imong problema kay naapod ang mga department managers o unsa to imong concern nga department. Adto na yung kadalikyat, paghuman na apagi kayo mabit-bit, na pwede ni mong malungag, o pwede ni mong pamalit, o maintenance, o mga panudan. No?
0: 5 kilong bugas.
1: Gika na sa personal.
0: Sa personal, Mayor Clarex.
1: Na resources sa ilang pamilya.
0: Plus lollipop para sa mga bata.
1: O, pas,
0: para malingaw mga bata po.
1: O, si Sergeant Hook ang tig-abre, ana.
0: Oh.
1: Sergeant Hook. No, may
0: ikot sa langgon.
1: Ang team... Team RSAP, Team RSAP no nga.
0: Mahira ba to din si Kwan, si Alia kung di.
1: Oh, apil si Greg Ramonal, mahira yan. Eh duha may lang radyo. Ang radyo sa usa nga sakyanan, no? Usa sa sakyanan. So, og dili mag-greet ang usa, mahi-mahi din. Ingon din siya nga, ikaw ra man shock. Shock sud, ingon sa din nga, ikaw ra man Greg. Pero anway mahi ang duha na to, no? Og ang Team RSAP no nga gipanguluhan, way lain, Rudel Estrada. kang location na doon, basin na ito sa, nagpabugnaw ito sa, uban sa halang na kinilaw o mabugnaw nga,
0: agay,
1: na kuan.
0: Katagabula nga inim nun?
1: Di na sila mahilig na. Bula, ang ila katong law muglugdang. Ingon si Remy ba? Nga unsa nang sa tong ingon, unsa tong sa hina gana? Tank top? Tank top? Mo man daw gisuot ni Juan Gabi, ni Ma'am.
0: Ampot ka.
1: Mo da ito.
0: Mo kabalon sana siya.
1: Ikaw yun.
0: Sa tangki di gira lagi. Mabawa lagi na lagi.
1: Lahi po itong tirada sa tangki di gira. Dagko mo itong buto.
0: Dito man to sa kuhan.
1: Oh, kayang tang top ko no. Mo da itong gisuot
0: ni. Middle East man to.
1: Mo da itong gisuot ni KitKat Gabi eh. Masa mo ni?
0: Sa pizza ni si Otso.
1: Karong Lunes po hon.
0: People's Day Todd. Dito sa?
1: Barangay Consolacion.
0: Consolacion. Oh. Barangay Hall. Okay, kini. Murag kini sa usa, murag sakto ba ning
1: bikingon ugma
0: lagi kini sa evening sa version din mo. Anyway, sige lang, bikingon ang kuyog ta sa serbisyo.
1: Kuyog ta sa serbisyo sa baryo ugma, sa barangay bikingon. No, kita-kita na po ta sa tanan mga duol ra, no, dili ingon nga exclusive gini sa barangay bikingon. Kutob sa kasikbit nga mga sitio apil nga ug San Simon ipunan ug uy, hindi naman itong biking on.
0: Nag-ingon si, doon naman na. Nag-ingon lagi si Kapitan Jao Gumapak, nag-andam naging kuno siya o tinulang naman sa sin.
1: Oo. Kunya, dito makita din mo, Juntabs, nga after a year, nga dito ta nagkuyog sa serbisyo sa baryo, natubag ang hangyo, yangongo sa mga ginikanan, estudyante, lumulupyo sa barangay biking on, kay nakabato na sila sa ilang dugay nga gidamgo nga
0: covered
1: court with multi-purpose hall or stage.
0: Bleachers.
1: Nga kompletos. Nga, gwapo kayo disenyo nga multi-purpose hall, no? Muna nga ugma magamit ni sa publiko. Gani nasubhan naman tong miaging semana, ugma magamit ni og tubag ni kay di katong miaging tuig. Dito ta nag KSB ilalom sa kalubihan og katong mga mahuganihan.
0: Dito,
1: so dito na feel muna yung importante yung tawos banga mo. Adto kas ka barangayan. Aron mabati ni mo unsay kinahanglanon nila. No? So na feel gyud nabati sa tong mayor nga kani nga kaning building mapus lang gini pag-ayo labi na sa mga magtutudlo, estudyante og mga ginikanan nga mahimo puning witness sa mga puhon nga mo graduar sa mga tunghaan og sa mga performances lugar na ipasundayag sa mga maintablado, no? Nindot sad kayo.
0: So, og mga dawas sa tukuyog ta serbisyo sa baryo, diha ta sa may barangay Baikingon. And pagka Monday, pizza 18, dito dayon sa may konsolasyon for the People's Day. Okay? So, muna ang atong mga gikasinahan ka mga serbisyo, ibsa kung saan yung lagawat, sina, di gidyapon yung namakaya, muna na itong mayor, padayo, di gidyapon pagkalaga sa katawahan. Kaya lagi, ang pagpaduol sa katawahan sa gobyerno, katawahan dool sa gobyerno, ang gobyerno dool sa katawahan, mora gina, ang iyahang prinsipyo, di kalidad ka serbisyo, o dunay
1: ka napaywa nila na sabtan yung tabs na no, kayong sa kuyog sa serbisyo sa baryo nga nag-highlight sa kasalan ng bayan. No? Dili lang na kanabi tong pag-abot ni Mayor dia nga seremonya sa kasal.
0: Uy, naay proseso ana.
1: Naay gawas na naay proseso. Naagin na ipamilin si Mayor nga pamulong nga aron mo tunhay pa ang
0: maong pinakalindot.
1: Maong panag-uban sa magtiayo no. Paghatag og sanctity sa marriage o gawas paghatag pod dignidad sa pamilya. Kay naay pipila juntas tungod gid sa kawad-on. Nangapo na lang, nangapustuod pero tungod sa kawad-on gi priority ang ubang butang.
0: No.
1: Nalimtan nila nga ang makapalig-on dahil sa pamilya, makapalig-on sa komunidad is ang lig-on po nga kami niyoon. No? Pinaagi pagbugkos sa kasal, dili man tuod sa simbahan, pero kani valid man po ni no? Nga pagbugkos, pinaagi sa balaod sa atong nasod. No?
0: Solemnizing officer man siya as Osaka Mayor.
1: O niya, pag-uman dyan tabs, no? Dili na ingon nga diskurso lang nga, nga kaning paghatag, naana siya ay linyada dyan tabs nga Christ, no? Mugi na ang gina-explain, ginapasabot sa magtiayon na mahimong ligon ilang pamilya o puyan nimo ang gitawag o Christ. Unsa man ang Christ, yung tabs, no? Una, dili ko ang ayan mo bat-bat ani ha, kay una, di po ko minyo pa. Si Mayor gid ang ayan ani.
0: Wow.
1: Pero ako lang ibalik kay usahay di masabtan unsa ang ginabat-bat ni Mayor panahon sa kanang KSB nga naay kasalan.
0: Okay.
1: No? Ang iyang giminsahe na diha gid nakaangkurahe sa pangalan pod nga Christ, no? Una kaning communication importante daw kayo para sa atong mayor ang komunikasyon, no? Gaganina pagsugod sa atong topic atong nga discuss ang communication. Maputol gid ang communication, bugto gid tanan.
0: Gani,
1: munang di gid naputlon ang communication. Sunod dayon ang sunod sa ang letra is H. Ang H. Muna ang humility,
0: okay.
1: No? Pagpaubos, no? Wagi mawala og pagpaubos.
0: Mugani.
1: Oh, naray makita pero wa'y mawala.
0: Oh, dagang ganahan sa paubos.
1: Gani, nay makita pero dili mawala, no? Og magpaubos ka wa'y mawala. Nahinun kay makita.
0: Gani.
1: Sunod dayon ang R. Kanang respect, no? Pagka sa may kwan sa respect.
0: Respeto.
1: Respeto, no? Napay lain long term anak pero di kay ko elaborate anang respect nga kwan. Basta pagrespeto sa inyong panagpuyo, no, nga pagrespect sa ilang mga desisyon, dili kay one way lang, kinanglan two way ang relasyon, no, nga sa both partners tagid ang respect, no, dili kay usaray magbuot, no, kinanglan ang duha. Then syempre ang intimacy kay ang
0: normal na
1: sa kaning normal pod nga tao, kay mubati man gid tag kaning intimacy, no, nang ana bang sa panahon matagkaroon ko niya, inigbakod kay mamuy-puy rin ta. Tagoy-tagoy. Umanang, anong itong, ay, katawa si Ryan, no? Tagoy-tagoy na ilawom sa ilang manggahan sa pagatpat, inigbata. So, pasabot, ana, nay intimacy pa. No? Ay, yun, wala, ana. Kay, pero matod pang mayor, o tagaan mong bino, ay, yun, palabi, kayang malungkoy, wala na intimacy. Malungkoy sa manoy, nawa na. Di na kabangon. No, mahimo na nung away kay napinges. So, ay, gin palabi eh. Basta kay naagya po ng kainit ang intimacy, no? So, na dayon sa yung Christ is ang kaning itawag S. Og S, no? Ang service, no? Service sa pamilya, sa komunidad, o sa inyuhang marriage, no? Kay kinanglan magyod nga, mula gina, dili one way ang relasyon. Kinanglan, maningkamot ang duha.
0: No?
1: O ang katapusan dayon, dili ni ang pagputos. Trust ni nga pagsalig. Delete ni brand sa putos. Trust niyo nga pagsalig.
0: Familiar gi ka.
1: Sa maning ato mga kauban nga sigira magpangatawa.
0: Familiar. Muna ba muna na makita nimo.
1: O munang mensahe gid ni Mayor, no, sa matag KSB especially nga naay kaning kasalan ng bayan. Iya ginang i kanunay ibat-bat ka mensahe nga puy-an, no. Puting
0: Christ ba sa pare ba, no?
1: Oh, sa kami niyon gyud. Always put Christ in the center of the relationship. Kay nagid ya nakaangkurahe ang tinuod ng meaning sa Christ.
0: No? Ang atong labaw nga makagawang, di mo kabantay si Mayor Clarex every time mag-speech siya, iyag ko pasalamat sa atong labaw nga makagawang.
1: Oo.
0: Niya, importante kayo, importante gina.
1: Niya, ang katapusan gina na, ang taong malipayon, maura ang, ang taong mapasalamaton, maura ang malipayon. Gani, okay. Gani. Di gyud ka malipayon yun tap, so di ka kabalo mo appreciate sa butang.
0: Gani, gani, gani.
1: Magagmay, madagko nga butang, basta i-appreciate mo, malipayon gigana. Muna ang magtuldok bitaw sa kanang butang i-measure nimo og kwan ba imong kinabuhi pag once thankful ka kana malipayon gyud ka sama ni mo ba kabalo na ko sturos
0: kabalo na ko anyway so muna akato mga nagkadiya mga kasgutaran mga katikara nato for this week sa mga nagkadiya mga pagitabo og ilabina sa mga sa atong pag-servisyo sa kagamanang lokal ni Katong Siyadad sa atong kamahan sa Katong Siyadad may Rolando Clarex. Uy, baka naman tayong mura.
1: Okay. Nalingaw kong basa sa comment ni Boss Remy. Speaking of intimacy, sila po gabi eh, langkit daw kayo.
0: Remy, mura og.
1: Bitaw, no? Sang dilang lang kayo. Sang dilang kayo, malipay yun. Ato lang suportahan, no? Ang ilang kalipay, ato sang kalipay.
0: Sige. Mura ka, Remy, ha?
1: Ugma na sad. Sa KSB, ato na yes, pong atangan forward. Ang mensahe ni Mayor para sa mga magtiayon. Nga, libre nga po ng wine, libre ang lechon. Cake, lechon o grocery, gikan sa mga maninoy o maninay. Mm. O siyempre, sa Mayor. First District, naapon na special nga pahalipay, gikan kang cupcake.
0: Yes. Okay. So, good sir, matay kong oras, yung mga kaprapos ka mensahe. Yes.
1: Salamat kay Juntam. Mm. Salamat na po sa laing higayon. Diin makita, madungog ta, pinagi sa atong kahookup ng mga radio station. Salamat kayo. Sa kanunay, matag Biyernes, gikan alas 10 hangtod alas 11 sa buntag, ang programang inyong alagad, Mayor Clarex Uy, ang gobyerno dool sa katawhan o ang katawhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing o kalidad nga pagservisyo. Dakbayan sa Cagayan de Oro. Be safe, be healthy, happy weekend kanatong tanan.
0: Dagang salamat yung rabat ang atong spokesman sa requirements sa Kaginero, Sir John Gilmer John Boy Acto. Og, sa ngalan na lamang sa atong kamahan sa atong syarad, Mayor Rolando Clarex Uy, sa atong City Information Officer, Sir Jay Dedeser, sa atong assistant, Sir Ryan Fuentes, may God love and run. To God be the glory.
2: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarex Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamhanang lokal ning sulod. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
1: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
2: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Prince Super Mart, Balingasang Misamis Oriental.
3: TTX 500.
4: Ako sa Jubilee,
5: sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin, gitistingan ako og inom
5: TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan,
5: normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
3: TTX 500, mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
0: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon, from food drinks to full event setup. We've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
2: Ay gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20 inches sa LIDA TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imong card og PAC birth certificate og bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurali sa inyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang nga sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
0: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
7: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Onlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority, Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Aniya si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
10: Pirmi kita partner sa inyo mamaing programa. Programa ko na ang tawis sunog, di kalamidad, na ang Magnum Radio nga mutabang diritsyo sa katawan. Kani karon bloodletting, kinala natay blood supply. Tao ko na yung maksidente, mahatagan na yun. Pagtagal o pagatag o mga dugo para sa na-aksidente. I will also give kwan kining canned goods and rice so that naagi sila yung mabit-bit pagkuman na pagkatag sa ilang dugo. Mas importante ang inyong social program sa itong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag duko kuna amang gani tinahanglan nini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong aghaton atong makaisuon sa kagin di oro nga mo-donate og dugo sa blood letting. So we will help you and continue with your service to kagin di oro and Misamis Oriental.
11: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay lang. Pero ito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
12: Hinhina ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ano kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
12: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
13: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
12: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
13: Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
16: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
19: Mga igsoon, tambong kita niining panagsaon na panagtapo o pangisgutan pag-ampo. Kahit mong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: duha na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang tanang makuaanog dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
0: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kaginoro ug Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Inom na og Mighty C!
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
11: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Philly Street Studio.
1: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Oras alas 12, Jess.
4: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Oras sa alas 12:12. Gala, kumusta? May ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal PNP, gipaubos sa heightened alert, gikan sa full alert status, human sa gibigayong investigasyon sa shooting incident sa Senado sa atong Magnum National, Senator Padilla, o Senate Sergeant Arms sa Aplaska, gikusiderang personal of interest, human makonfirmar nga wala na sa Senado si Senator De La Rosa sa atong Magnum International, gubat sa Iran, o krisis sa lana, sentro sa panagtagbo sa BRICS Foreign Minister sa India sa atong Magnum versus issue sa pagsuspidyo sa excise tax sa pila ka produkto petrolyo, kinanglan nga dili malimtan subay sa ekonomista sa atong Magnum Entertainment, Capri sa Caetano o Gahita Junales, ang andam lang magpakilig sumabot nga romantic drama series o sa atong Magnum Sports sa PSC, pangandoy nga musalmot sa prestiyosong Tour de France sa Pinoy Cyclist.
6: Magnum Noontime News.
3: Mga Ikson, kumusta mayong udto karon lao karon nga Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: Og Magnum Chingin Tirinain. Og Magnum Chingin Tirinain Enriquez.
3: Og karon Miguel Asaritaro sa itong Magnum Lokal, ibabos karon sa heightened alert status, gikan sa full alert status ang hanay sa kabulusan, humaan sa kipigayong investigasyon sa shooting incident sa Senado. Matupan ni Kokpo, spokesperson, police, sa Captain Emilita Simon, nga bisan pa bisan pa man sa pagpaubo sa alerto para na ang ilang pagmonitor sa border control points o anti-criminality campaign.
8: Wala man tayo na monitor, so maupotong naka-receive po takagahapon sa Los Cuatro nga. Though downgraded na siya sa heightened alert, but si Kokpo, padayon ang instruction sa city director to monitor yun sa atong palibot, especially at mga border control point, o kuban pa ang mga area of convergence na ito. Hatagan yun niya instruction sa atong city director ang atong mga kapulisan, especially atong station commanders, ang i-monitor yun ang ilang tagsa-tagsa ka area of responsibilities. And also, conduct yun kan ng mga anti-criminality campaign sa ilang tagsa-tagsa ka AOR.
3: Ang apayag ni Kokpo spokesperson, Police Captain Emilita Simon.
7: Gipamugos sa Department of Health on DOH Region 10 nga kinandili una sa mapang publikong lugar, Manny Garillo. Matay ni Dr. Chester Labitad, the head sa non-communicable disease cluster sa DOH Region 10, nga ngasugikan sa si Garillo, doon ay delikadong epekto sa lawas, rason sa mabalatian nga posibleng moresulta sa kamatayon.
9: Muna, dapat tagaan na itong emphasis, voters, tanawan ninyo, himangnoan ninyo inyong mga LCEs nga dapat naagin mo yung mga no-smoking ordinance sa inyong mga LGUs. Kay dako kayo na siyang impact nga madala sa inyong mga lokalidad, sa inyong mga areas, and will not lead you to sickness and diseases, and which will eventually lead din sa may gusto mamatay diri karon. Di ba wala? Yes, it's one way for you to stay alive and stay healthy. There should be no smoking at any level sa atong syudad, sa atong mga munisipyo o sa ato ang rehiyon.
7: Ang pabahayag ni Dr. Tristan Jeda Labitad, Head Communicable Disease Cluster sa Department of Health, Region 10.
3: Alas sa 12, this is Ice na sa pagkibutang ng Dr. Michael John Perez, Chief of Hospital sa Jerbura General Hospital, nga parayan karon ang ilang pagpaningkamot aron mulambo pa ang maong balay tambalanan. Matupan ni Perez nga kini aron na dunay dugang mga pasilidad nga magamit ang mga pasyente og dili na magdasok pa sa hospital.
0: Infrastructure wise gasugod na padulong magyuntan diha kay lisod man kay magkuan tang wala tay lugar aside sa ang number one ang comfort man gyud sa tong pasyente. Nagkasakit pa sila dito pa sila sa daghan kayo na dagsa pa sila sa isa ka kwarto which is sa tinuod lang mao gyud nga kahitabo sud man sad balibara na kitsa man sad moatiman sa ila. In fact our bed capacity is 250 beds pero atong occupancy meaning tulod actual is more than 100%.
3: Ang payag ni Dr. Michael June Perez, Chief of Hospital sa Jerbura General Hospital. Alas 6 kung alas 12, 17 na, kanon sa itong Magnum, ubayaning Magnum Update. Hindi gipalayuan ni Cagayan Sikang District kung sa Consular o Consular Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Dua katulog na lamang, Magnum Ching, dua katulog.
7: Dua na
3: lang. Matani mo sa ikaduha, ama na. Kaw nga, dua katulog na lamang, gikan karon ipaygay na ang bayaning Magnum Sherbal Give Life Blood Knitting Mission karong May 17 adlaw kini nga Domingo. Magsugod sa lasay sa buntag sa Limkit ka Atrium ning ato syudad. Ang unang 1,000 ka matao nga mga tawo nga makuan og dugo automatic kini nga makaangkon sa taga na 10 ka kilong bugas sumay o gaduna pay food packs, bayaning Magnum t-shirt, apila ang token items samtang ang pinakaunang 300 ka mga tawo nga makuan og dugo makadawat usab og tag-usa ka gatos ka pesos nga plite sa ilang pagpauli. Gawas ini ang unang 1,001 o katapos ang taong nga makuha ng dugo makadawat og tag 5 ka kilong bugas sumay. Niya pagyod ang tanang makuha ng dugo may kagyunan pagyod nga makangkon sa among i-raffle ng electric kettle sa rice cooker, dish fan, thermos o kuban pa. Sa ayaw kalimot bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission karong May 17 na adlaw kini nga Domingo magsugod alas 6 sa buntag diha sa Limkit ka Atrium Kagenduro at join the Bloodletting Project of Magnum Radio og Philippine Red Cross kagandiyon sa Oriental Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isigkaingon bayaning Magnum ka. O karon sa lakaw sa panahon.
10: Magnum Weather Alert.
3: Minata karon na si Ariana Shuson ang pag-asa weather forecaster. Ma'am Arian, mayong udto nimo.
11: Yes sir, mayong udto pa diha kanimo sa mga suking tigpaminaw. Update na sa low pressure area nga maugihapon ang dati nga si Bagyong Kaloy. Ana paghihapon kini sa may kadagatan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug ang lihok niini noon papalayo naman kini sa may 1060 kilometers east as sa Central Luzon. Hinuon na wala naman kini pod na mahimong epekto nga dinhi sa to ang nasod. Ug karong adlaw ang tibuok sa Mindanao nakasinati gihapon kita sa init ug lumot nga panahon ug aduna gihapon nga taas nga tsansa sa patak-patak kapag ulan kinat og pagpanalugdog. O mga localized thunderstorms sila na karong hapon o gabi nga kadalasan gasugod sa mga bukiro ng mga dapit. O posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kalit ng mga bagbundak sa kusma ulan. Ang ato hangin, pinatibukaan nga Mindanao hinay nga doon sa kasarangan nga gigan sa nagkalain-lain nga direksyon ng karagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura po na ito ng Hixamis sa Amis Oriental, karong adlawang range sa 27 to 33 degrees Celsius. Kung atong heat index, karong alas sa dosis sa Udo, anana sa 41 degrees Celsius. O gasusunod ng mga adlaw, labay sa weekend, makasinating gihapon kita sa init nga panahon, mga chance sa gihapon sa thunderstorms o kulit ng mga pagbundak sa ulan pagkahapon o gabi. Kung atong adlaw, magsulot o niyang alas 5.53 sa hapon. Philippine Standard Time, alas sa 12.20 na sa Udo, gikan diri sa buhatan sa DOSC Pagasa, Mulugan, El Salvador City, kini si Arian C. Yoson, nagang salamat.
10: Magnum Weather Alert.
3: Alas sa 12.20 na.
10: Uras, Hatod Grinyo, ni Ariel Nunoy Bation, sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
12: Trabaho o eskwela? Ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang mire. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers o working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy. Kaya nimo!

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gila na may balita sa may panglawas ang toxin mula sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oras, alas 12:25.
14: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
15: Magnum Noontime News.
13: Para sa mga balita, may kalag karoon sa atong Magnum National. Gagsutira karoon nga person of interest sila si Senator Rubén Padilla o Senator Senator Arms kung Senator Arms mao aplas ka human makonfirmar kawalan sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kini ang payag ni National Bureau of Investigation kung NBI Director Attorney Melvin Matibag. Iklaro ni Matibag na kinanlan nga masuta ang mga pangitabo sulod sa Senado ilabi na nga ubos si de la Rosa sa protective custody sa Senado.
16: Ay, hindi ko na po i-qualify kung tuba, kaso ano, inaabi ko na lang, nawala. Nawala na sa Senado at hindi na may paliwanag. Ang kapaliwanag na lang ngayon ng Senado is wala naman kasing warrant, so pwede siyang umalis. Pero meron po naging pag-uusap eh, that is an agreement. Lumalabas po dahil wala na nga po si Senator Bato ngayon eh. Yan po yung isang naging problema namin because after the incident, wala na pong FBI presence doon. Ang naiwan na po doon eh, na magbabantay para at least yung intel po niya, yung masundan siya sana kung nakita ko malis, wala. Well, yun po yung ahalamin pa natin dahil parang lumalabas naman si Senator Robin Padilla kasamang lumabas. So the best person to ask is Senator Robin Padilla. Susunod po si General Mau Aplasca dahil siya yung security head po nandiyan sa Senate. Eh. Yung po yung mga persons of interest dyan sa pagkawala ni Senator Padilla.
13: Ang payag ni NBI Director Melvin Mativag.
17: Siguro fugitive from justice mas formal na sagot yan. Yan ho kasi yung formal na definition na ginagamit sa korte at yan mismo naglabas na ng pronouncement ng Supreme Court. Tinatakbuhin mo yung prosecution at saka yung pagkabilanggo o kaya yung kaso fugitive from justice. Sa kanya may warrant of arrest na, so that's clearly avoiding the prosecution. Well, the Senate should explain to the people ano siya nawala sa kanilang sabi. Sila ho mismo nagsabi niyan. Si kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. At ngayon biglang nawala. Nagkaroon ng konting drama, tukan doon na mukhang gawa-gawa lang naman pala. And then nawala na siya. Eh di ba, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability? That is very clear in our Constitution.
18: Ang pamahayag sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa.
13: Alas sa 12:28 na sa mga pamugos sa usa ka eksperto nga dili kinanglan o permiso gikan sa local court sa para ipatuman ang warrant of arrest nga gipagawa sa International Tribunal kalabot sa kasong crime against humanity hinunod sa wala pag-aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa samtang nga giulat pa sa mga otoridad ang desisyon sa Korte Suprema sa petisyon ng amikusyon sa ICC warrant batok sa senador.
19: Meron tayong residual obligation tumulong sa ICC.
13: Yes.
19: Kaya ito na yung warrant of arrest.
13: Yes.
19: So ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Eh hindi na kailangan. Oh. Sapagkat nire-recognize na natin 'yon. So iyon kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court.
13: Opo.
19: Redundancy lang 'yon. Hindi na kailangan. Yun.
13: Ang payag ni Attorney Milencio Santa Ana kani din sa Far Eastern University Institute of Law. So, tanahin mo magdunching. Lain-lain yun ang opinion. Although, opinion na nag-yod. Una-una ba sa mga abogado?
18: Sa abogado, gin
13: pero kayo siyempre, kanyang siya, main lucky man eh. Pero mo yung una-una, pagkabot po sa lang main lucky, lain po yung una-una. So, nga itong sundon, balaod na lang.
18: Balaod.
13: Ang balaod, katuingon nga, kinala magkuha ka sa local court, hindi mo ito sundan na ito.
18: Napaman po. Di ba? Kaya
13: kung maminaw tas mga abogado, puro bright biya. So na ilang kagaling ang una-huna.
18: Opinion.
13: Pwede man ang ilang, kanang ilang opinion, di man na siya mo ibalaod. Una-huna rin na nila, nga muna na sa ilang pagtuo. Pero kung nung si balaod, like for example, paraan eh, na kung kinahanglan nga magkuha pa.
18: Kaya redundant
13: ako, balik-balik. Di ba na kay, mo man ay ibalaod yun nga, kinahanglan, eh mo nga magkuha ka o order sa local court. So, diba? So, muna ang usa ka butang. So, muna ang lugar karon na nainain o kuan. Ang dili, kanibang na mga abogado, ang ila, di nakinanglan doon siya, mga kato, fugitive, doon siya mingon po nga, dili pa man siya wanted kay una, wa man siya kaso din eh. Kung naan ito, wa man siya mawagis local court. Napay-tiyaroan na, napay magpapag-tiyaro sa Supreme Court. Kay 72 hours man to,
18: ipatubag.
13: Magpagawa sila o ipatubag sa niya, kung mga ngay ba mo hatag o kining tiyaro. So yun na nakabibo kayo ang atong politika. Politika man eh, dinisato sa Pilipinas.
18: Gitawag nga harassment sa pipila ka miyembro sa House Justice Committee human miatubang sa preliminary investigation sa kasong gipasaka kanila ni Attorney Man Scarpio bani ni Vice President Sara Duterte. Kini may kalabutan sa kalabutan sa paglapas sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law o Data Privacy Act human gipagawa sa AMLAC o House Panel ang pribadong financial record ni Carpio ato sa pagdugog sa impeachment complaint na bato ka sa Vice Presidente ni atong Abril 22 ni Tuiga. Matod ni ML Partyless Congressman Laila De Lima nga wala sila'y nalapas nga balaod sa pagpatuman sa mandato sa Kamara. Samtang sa panig sa kampo ni Attorney Mance Carpio, gipamugos nga dili kini pagpanimalos apan issue sa accountability o ang pagpasaka sa kaso tungod kay paglapas sa Anti-Money Laundering Act.
20: Para sa amin, harassment yan. Yung imagine, aside from us, sa kami, kinasuhan, together with the chairperson of the Justice Committee, Representative Jinky Luistro, and from and then the officials of BSP and AMLAC. And then now, I think they also impeded, kaka-implead lang ng SEC. These are all harassment. Alam naman nila yun, lalo na kami, kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kami linabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw mo namin yung Bank Secrecy Deposits Law tsaka yung Anti-Money Laundering Act. Eh wala po, wala pong prohibition doon na, na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
18: Ano ba ang kasalanan ni... Ang pamahayag, ML Partyless Congressman Laila De Lima.
13: Alas 12:32 sa tusang i-check pa kala tusang ipasod ang report ni Bagnom Risa Cruz kay dunay gihold karon no ang usang kompanya kining sa Sanja ba ni
18: Sanja Magnum Joel
13: Sanja sa pagkusan ng factory ni Puthaw
18: Puthaw
13: diya sa
18: inyo controversy Magnum Joel kadto no kasaw na controversy Magnum Joel
13: diya sa inyo ni barangay Balwarte sa unahan
18: dito sa kon ma sa
13: Dagat. Dapat sa dagat basta kay Balwarte aman sa Balwarte naman diya bukid mo dagat
18: labulod.
13: Ah, nabulod?
18: Oh, diha.
13: Ah, Balwarte, nabulod itong likod sa munisipyo.
18: Oh, tumoy-tumoy dito. Sa payong sa dagat, Magnum Joel, di
13: ba? Doon ay, kung ano, namas Magnum Risa Cruz. Kaya doon ako na nadya ang NBI Manila, na ay mga sundalo, na ay pulis.
18: Pulis.
13: Pero ang pulis sa kwan, mura ginag-coordinate lang na ilang buhaton. Pero na ako na yung ipangita ng posibleng nuclear substance nga natago sulod sa aning aning kumpanya.
18: Marang gisuta Magnum Joel gisuta no,
13: karon, although nakapipi magani ang mga NBI nga nag-check karon.
18: Oh.
13: Nining gingol nga kining nuclear substance.
18: Okay, warag delikado bigyan okay. Siya Magnum tanaan Joel.
13: Kaya mo man yung report. No, so, pero tanaw na to say naitabo gidiya. Kaya wapan po dula mga reporter na layo na sila. Magnum Risa Cruz. Risa Cruz, why?
21: Yes, Magnum Joel, no. Nanukata karon live. Diri sa may tanja, plus sa mga planta di sa Lungjus, Kaguluan, Misami, sa Oriental. Yes, magdumajuel diri sa may nabulod, diri ro pagipasulod sa may Balwarte, no magdumajuel kay kumingon ta kani nga sanja magnon gini magdumajuel, daghan po na kailan ini pero karon magdumajuel si posyon, grabe kay init. Pero naagya po no naa sa sulod ang NBI kani mga personnel sa NBI o mga task force magdumajuel na adres sa gawas. Diri makasulod magdumajuel even pagatud sa pagdaon bawal. Alas 5 pa to ni ma'am ang adres ang mga imong bana ma'am. So daghan kay nga nagproblema magdumajuel no kay kani mong building sa sanja magdumajuel. Dos andanas ba
13: dunay ta. Kasi yung asawa na asawa, asawa.
21: Ito na lang paglilili ini ilang kani bitang ilang lugar kini ilang kani bintana ni magdumajuel. Kay lagi

0: substance sa nuclear weapon, sa nuclear bomb weapon. So delikado siya mo nang ilang amo na ato makita karon. So karong panana distansya punta na ng babae diabe kanang imong ingon nga kanina ra sila be punta na sa bay unsa ra sa gyud nga lugar wa na kagawa silang mga bana kay dia mga kanay mga factory mga nasputaw. So naay mga empleyado dia mga inchik oga Pilipino. Kana karon dia ang nadia solo di ba?
1: Oh yes Madam Jel. Oh ma'am ma'am sin imong bana. Kuan ma'am bisaya ra pud mo ma'am.
0: Oh bisaya. Taga Taguluan.
1: Sa man eh, kaning man, ingong mga taga NDI, ma'am, na ganina pa na, so rasa na.
2: Yung sila kaya lasutsu daw ko na kaya nag-chat naman ito kung ba na karoon pa mga quarter to bitaw nga na ako nag-hold daw sila sa NDI sa sulod. Sa kanila, wala sila paggawa sa.
1: Ayun.
2: Ano naman ito yung di-chat, nag-itawagaan ako, nag-gawa, nag-ring na lang, wala dahil na kuhan, wala na siya nasubag.
1: Di ba mag-confiscate nila mga cellphone?
2: Okay, namin nagiging ko ganila, ipanggawa daw ko ng mga cellphone sa trabahan.
1: Mm-hmm. Oh,
0: ano ba mag-jewel no? By the way, Magnum, Risa, kinsa may nadya kaya sabda to, murag na yung mga sundalo, di ba? Sundalo.
1: Yes, Magnum, mag-jewel. Oh, sundalo.
0: Nay sundalo, nay NBI, nay police. Oh, so,
1: yes, muna, Magnum,
0: mag-jewel. Muna nga nakakaroon dia. So, muna, kanay makita na to din eh. Muna siya ang building sa Sanja.
1: Yes,
0: Sanja.
1: Sanja.
0: So, pag-tourist po tao niya, murag diya man repeat nila sa kilid. Ani, murag naman to, ni mga, murag na balasan niya, speakers, di ba? Kilid, unahan.
1: Yes, Magdumadjul.
0: Aha. So, karon sa may makita nyo karon dia?
1: So, pa Magdumadjul, no? Kung itong sumuagi, kapatid ka na yung kalsada na tinin ko ang estado Magdumadjul. Pagkulunan mo yung mga balay. So, proper doon sa pagiging sa likod sa Sanja, ibawal karon ang pagpaduol. So, nakapagit, layo kayo ito Magdumadjul. Isansya kayo ito, gikan sa akin nga ng simentado nga dala, nakapagitan yung tabok. Ibawal no, nakagiduwa kayo nakaposting ang mga sundalo. So kung mawagaling mo na Magdumadjuel, ang gikabot siya, kaya mga ngihong lagi din eh.
0: Mm.
1: O sabay, inungdan nga, yung panood to man, ginay, misulay, ito mo ito, bana to ma'am, kasalaga to pagkaon? Bana to sa
2: buwan, so ako nang, o mura ginikanan to sa nag...
1: O, ginikanan Magdumadjuel, nabalik. Kasi naganan pagkaon, ginabalik Magdumadjuel, kaya wala yun ipasulod.
0: Ah, okay. So napa, dapat nung ito doon ay maghatulog pagkaon dito kay mga kasagaras, mga trabante niya, mga taga, nabulod naman siguro, Taguluan.
1: Kanagin Magdumadjuel eh. Siguro, sikpit po din.
0: Oh, taga-Taguluan. So, meaning, walay so, kaon to sila karon. Walay mga panayon to sila.
1: Walay panayon to Magdumadjuel. Ang kundin po na una.
0: Gawa sa ito nagbalon siguro, di ba?
1: Kaya nahinabi po sila Magdumadjuel. Live ito nahinabi. Siya, yung ba, nag-uul siya. Walay pagkaon. Wala, hindi na maka, hindi na nag-ring lang ang cellphone.
0: Sige na, di pa din ito. Di pa ito siya.
1: Karang tanang mga cellphone sa mga trabahante.
0: Di pa ito siya maluya kay, eh, paman. Di ba? So, basin mahuman na ni. Wala mo yung makita diya karon nga mga nasa gawas nga doon ay naglakaw-lakaw, wala pa?
1: Wala, Magdumadjuel. Ang naa din ni Karong makita na ito, kanin ba itong baan sa bintana, nangadapit sa aircon?
0: Oo. Oh.
1: Kanin entrada sa baan sa kanin building, Magdumadjuel. Kaya kanin ba siya nga building, higan sa planta, o din yung mga opisina na ma'am, no? Kanin mga naka-aircon? O mga naka-opisina, kanin mga naka-opisina nga sa baan sa Magdumadjuel, naara sila aning baan, aning bintana, wag hindi naog, sigit pa nga may. Kaya posible, gibang gutom na po Magdumadjuel, iuhaw sa bakaha, anak.
0: Mm-hmm.
1: Ay, mga apartment sa Chinese. Kanang white aircon.
2: Trabante sa kuwan. Huwag ka ng kuwan sa mga admin nila.
1: Ah, kaya din naka-aircon Magdumadjuel. Mo ba rin yung Pinoy anan na samtangan mo igisakan.
0: Uh-huh.
1: Sa mga kining mga kaigsyon na itong Chinese nga mga trabante. Dari sa Sanja Magdumadjuel.
0: Mm.
1: So, kaya naka-aircon manggo. Naka-aircon. Diba, matagda. Room,
0: pati na may mga kuwan. Doon na may usa ka budiga nga blo. Kana na skilid ya. Mga kuwan na, pisina.
1: Kani Magdumadjuel, kani murag ka ng siminto, baka nagabarog.
0: Oh, kana diya, opisina din ha?
1: Opisina, balay ito, Magdumadjuel, kani ang kapoyanan
0: sa mga Chinese. Murag ilang bankhouse sa mga, kaya naman diya, itong sabta, murag na yung mga Chinese po diya, nasyonal. Nga, yes, mamay mga eksperto, mahibalo na.
1: Oo, kana Magdumadjuel, gini, ato po nga, gihangyo si Police Major Enrique Francisco Dumog, para po sa pagkakuha, gini siya lang detalye, pero nakigasutay po siya nga ito, nakikommunicare siya nga ito sa akinig personalize sa NBI, kung saan na ilang operasyon sulod, pero na may mga tropa Magdumadjuel nga nanas sulod si Sir Dumog nagpaabot sa mga feedback kung sabagi kaniya nga nanas sulod Magdumadjuel bay na nakakano mag-di pa siya makatag inisyal kaya nagpaabot siya sa team leader sa NBA Magdumadjuel.
0: Mm-hmm.
1: So ato lang po ato lang po Magdumadjuel atangan gini atangan ginato
0: atangin lang diyan no? Kaya napaman sila sa sulod importante diyan no? Nga nadya karoon ng NBI doon lang yung mga nanawag ato din mga sniper nanawag kung sa'yo netabo diya pero sa ato ng sabdar murag doon lang i-search diya doon lang i-check nila. Tuwan yung report nga lugar doon ako noy matunpay nuclear substance nga naa sa sulod aning nasangpit nga

0: kumpanya nga taghimos Putaw, ngadi na tagiani no lugar mga Chinese national. Muna karon ang okay, sitwasyon okay. Dia. Sige lang. So ato lang atang-atangan dia. Kay ang mga pulisya mismo murag coordinate naman sila di Manila ang operation eh. Nananghin pala sa ila dia tungod kay NBI Manila man ang nilusob karong panahon na diha sa nasangpit nga lugar magnom kining resa.
1: Para magdamage. So yes, magkabasin mo, ito lang pasupot doon detali, kalabot nini karong na doon ay gipagayon nga pag lusad sa operasyon sa personal gikan sa NBI, yun man, coordination sa Taguluan Municipal Police Station, o yun man ato ang kinikasundaluan magdamajuel, so sa kaplanta, di sa lungsod sa Taguluan, so sa planta sa Sanja, magdamajuel. So guys, magkasyon, live sa, kalabot si Magnum, di katapang, kini si Magnum, Hunter Toysin, Risa Cruz, sa balita, obsesyo, Magnum Radio.
0: Right, salamat dinamat ni Miguel po sa tungkaman. Magnum Marisa Cruz, Megala, direkta gyud sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ining sanja, Megala, nga kompanya, no? Tigimos Putaw. Kaya na yung mga taga-NBI Manila, unya na yung mga sundalo. Although ang operasyon sa kinisundalo, murag nagkwala ni, nagtabang na ni Magnum Ching, no?
2: Upagat.
0: Seguridad niya, ang pulis po dito, dili ilang operasyon. So, naalang sila, katanaw-tanaw. Coordinate lang, pero, oh, ang main takwala ni, main kinibang group ani, ang NBI Manila. O tanawang sa nakita nila diya, ilabi na kiningingon nga doon ang nuclear substance na ilang kapangitaon sa nasangpit ng lugar. O kamusta ang Magnum Health Alert?
3: Magnum Health Alert!
0: Andam nga mutabang ang gobyerno sa mga cancer patient. Inubos sa Cancer Assistance Fund na CONCAP na dili magbukatan ang mga galaston sa cancer patient, cancer survivors, high risk sa cancer o ongoing treatment. Matuban ni Diwa Secretary Teddy Rebosa nga dunay cancer patient one-stop shop para dili mag-resolve sa aplikasyon sa programa ang pasyente o gawa sa buhatan na hatag na ang assistance. Magkaoban sa absolut sa usa ka bulan ang social worker, PhilHealth o cashier. Sa pagkaroon na doon ay 36 sa Cancer Assistance Fund Access sahit sa Luzon, sa Isog, Mindanao kung nga din nagtunol o tabang sa pag-ospital sa mga dunay o nga dunay kandidat nga 1.2 bilyon sa pesos gikan sa Enero hangtod 2025 hangtod Abril 2020 kung 2026. Doon din eh, makita ang listahan sa Cancer Assistance Fund Access site sa official Facebook account sa DOH. Okay, so Magnum International sa India subling nagtagbo sa New Delhi, India sa Foreign Ministers sa BRICS ang organisasyon nga nagmugna sa Brazil, Russia, India, China ug South Africa kauban ang Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia ug Indonesia. Tumong sa BRICS nga magsilbing kusog nga tingog sa mga emerging economics ug mga nasod nga naa sa Global South nanunod sa ang mga institusyon nga aduna na ay o aduna o dugay na nga ginumala sa Western countries sa pagbukas sa panagtagbo klaro sa India nga anaa sa anang kabaguan sa kalibutan tungod sa mga gubat crisis o sa enerhiya o kabaguan sa global trade apan sentro sa atensyon ang diskurso sa ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi Foreign Minister sa India nga di na sa China nga dayag nga mibatiko sa Estados Unidos, Israel tungod sa parang pag-atake niini.
4: Iran therefore calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel.
0: Samtang ibutag ni Araghchi simbolo ang BRICS sa global order.
4: While Iran is grateful for the support and solidarity it has received from BRICS countries, it is imperative that we jointly step up our work towards ending this sense of entitlement, which has no place in today's world.
0: Ang payag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi.
2: Sa Iran, gituuhan gituhuan ang usa ka barko nga gigamit sa floating armory sa Gulf of Oman ang gingong na-recover sa mapersonay sa militar sa Iran. Kini subay sa Maritime Risk Management Company na sa Iran nga katapusan nakita sa Honduras flag ang Honduras flag vessel nga Huayuan sa 70 kilometro sa minang sidlakan sa United Arab Emirates niya itong adlaw nga Merkules. Matod sa operator sa barko nga gigamit kini isip floating armor alang sa private security firms nga nagaprotekta sa mga barko batok sa mga pagpangatake sa mga pirata sa kadagatan. Dugtong ni ini dili makonfirmar kung unsa nga matang sa armas o ang sakay sa niskutang barko o kinsa usab ang migamit ni ini.
0: Alas 12:45 na mag-comsing dito tayo report doon na doon ay encounter karon ongoing. Okay. Nga inkwentro karon na dito sa Balason ng Uog, tala sa 58 IB o sa gito ang mga membro sa New People's Army.
2: Mm.
0: So, kamulo karon na nilakaga dito, buto-buto. Doon ay inkwentro karon sa Balason ng Uog City. Medyo bukit-bukit na siya.
2: Layo kayo.
0: O, layo-layo na siya.
2: Magpadalos, karagas siguro mag-lumjubal. Diba,
0: under
2: boundary?
0: Sa 58 IB sa atong Philippine Army, no, sa Ubo Support ID. So, gituan nga mga NPA ni ang na-inkwentro nila. Tanawang taong sa'y dagang kanini. So, pero niya sa bukit sa kanang lugar, hingog, pingas butuan, napay gamay na lang ang nabilin.
2: Mm.
0: Dili tinood nga why nabilin. Naapa, pero dili sama ka na. Ito karo na, nangapuo na ang daghan dia. Pero napag-iapon kay tikaw-tikaw karong panahon na. O karo sa itong magnum beses kibutiag sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Nga kinanglaan nga dili malimtan ang isyo sa pagtangtang o pagsuspenso sa isaing stocks. Sa bilag ka produkto petrolyo kinunod sa nagpadayang paghuyang sa presyo batok sa lulyar o pagtaas sa presyo sa mga naguna o sa serbisyo. Mato pa nili ko nga magpadayon ang kabalaka sa mga mag-uma o sa mga mamuhunan o mga konsumante. Hagdo dili mo balik sa maayong sitwasyon ang kahimtang sa tunga-tunga sidlakan o dili mabago ang mga nahitabo sa nasud.
5: Hindi po dapat makalimutan yan. Dahil na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at maaasahan natin yan hanggat hindi nagkakasundo ang Amerika at Iran, aasahan natin na maghihigpit pa rin o tataas pa rin ang patuloy na ng hidwaan na yan at magpapatuloy ang mataas na presyo ng petrolyo.
0: Ang payagi sa ekonomista nga si Professor Emmanuel Leyco. Samtang sa itong forex rate, ang kusaka US dollar, ang balor karon sa 61 pesos o 49 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 89 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 39 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 94 centavos. Ang Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 77 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Andam nang magpakilig sa mga fans sila Capres Cayetano o Gita Hornales alang sila umaabot nga romantic drama series nga You're My Favorite Song. Mato ni Capres o Gita nga excited sila sa ilang bagong mga karakter.
6: Grabe po siya sa school. Meron po siyang medyo kaaway doon sa school. So, baka niyo po yun kung sino siya. So, medyo palaban. Sabi ko, hala, kaya medyo hindi naman po siya nang-aaway. Very protective lang po siya sa mga loved ones niya.
7: Miguel never really had the chance to become a normal kid kasi he was like exposed to demanding management, fans, people screaming out his name. And sometimes, he just goes to nag-busking-busking siya, tapos he wears a mascot para hindi siya makilala, pero he still loves to perform.
2: Ang pahayag nila Capres Cayetano og Hit Hornales.
0: O, ganoon sa itong Magnum Sports. Katings mo natong sa official Magnum Ching, no? Sa ato Magnum Sports, sa pagandoy ni Philippine Sports Commission kon PSC Chairman Patrick Pato Gregorio para sa mga Pinoy cyclists nga musalmot sa prestiyosong Tour de France. Kinanglan lang ay palambo sa mga local riders ang ilang pagbike sa MPTC Tour of Luzon nga gisalmutan sa iladong foreign cyclists sama nila ni 2025 champion Jody Adiayong sa iya Gapyong cycling team o 2026 winner Nikita Sol Cinco sa LCW UAE Cycle. Mother pa ni Gregorio nga kumpiyansa siya nga adunay katumanan alang sa mga talent sa nasud. Misa kwento galawgan na si Pinoy riders Dave Montemayor sa Go for Gold Philippines sa 140.1 km stage. Trio Ryan Tugawin sa Excellence Noodles sa 157.4 km stage. 8 nga sa milabayng milabayng 14 ka stage. 1,821.1 kilometer race nga MPTC Tour sa Luzon. 26 samtang isiguro ni Gregorio na subling ipagayan ang MPTC Tour sa Luzon sa sunod tuig kunin na gilauman ang pagsalamot nila na Joe Oga si Soka Cinco. Mga eksyon, ginabate ito kompleto detalye sa itong Magnum Known Time News sa Lakarong Adlawan, Lakarong Abernes, Mayo 15, tuig 2000 by the size. So karon sa itong headline review. Sa Magnum Local PNP, ipaubo sa heightened alert, tagikan sa full alert status, human sa ipigayong investigasyon sa shooting incident sa Senado. Sa itong Magnum National, Senator Ruben Padilla o Gassini, kung asan ni Sergeant at Arms, Aplasca, gikonsiderang a person of interest tuman magkonfirmar nga wala na sa Senado si Senator De La Rosa. Sa ato Magnum International, gubat sa Iranong krisis alana, sentro sa panagkagbo sa BRICS sa Foreign Minister sa India. Sa atong Magnum Business Issue sa pagsuspiso sa excise tax sa pipila ka mga produkto petrolyo kinanglan nga dili malimtan subay sa ekonomista. Sa atong Magnum Entertainment, kapris kay Kaitano kita kung journalist ang andam nga makiga pakilig sumabot nga romantic drama series. Sa sports, PSE, pangandoy nga musalmon sa prestiyosong Tour de France sa Pinoy Cyclist. Mga eksunti man lang sa gawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan, maglayang atong baruganong kum sa katawan ng matuman, hang tulog makini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Abas sa mga news writers, Daniel Delgado, Ipilburag News Manager, Elena Corin, din lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12:51.
9: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: TTX 500 Health Alert.
11: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugaw. And of course, kini nga ito ang programa Dulumanon Hatod Usab kaninyo sa DTX 500.
10: DTX 500!
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500! Pumali sa mga butika.
11: Ang DTX 500 may kombinasyon sa Ampalaya o Disugar. Sugar cane extract DSA na ana siya'y kombinasyon sa taas kayo og antioxidants properties. Murang magini ako ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga balatian sa mga senior citizen. Pilian ninyo ang supplements nga taas kayong antioxidants. Para nako kanang 1.3 million nga antioxidants, di na guro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500. Kada og bitaw tag luto sa kamilyon pating nakuha na. Kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500. Potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong ikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay magud makamatay magud ni. Kanya ang kalaot ani kay unending spending ba kana mag-inom tag tambal unending spending. Nang walay hulong nga pag gasto tag lima ka tuig ang bantad pulo na ka tuig. Medication gihapon din may diabetes may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani? Napuno na ning tambal ni. Napuno na og chemical ang lawas. Pag mubigay ang kidney, nako, ay galimod sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500. Okay. Sumala sa pagtuon, ang high blood, kasagaran gin ni sakit sa Pilipino, musakan ni siya mga higala sa iyo sa buntag. Kaya ang stress good na to, laban sa buntag, pag mata sa buntag, no? Tagwa na, gahuna-huna na kaunsay ang ngayong buhalton. Kaplano na ka sa imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So ang stress level, gasaka ang cortisol level ng hormone, gasaka. Muna nga, kasag garan maglipong taan ni kaning may mga high blood, may mga diabetes, maglipong mo sa iyong buntag, magsakit inyong abaga, stress bugat inyong lawas. Munang pagmata sa buntag, dapat naka-DTX 500 na, nakainom na DTX 500. Dayon nakainom na og Mighty C. Kanang wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, mga higala, sa mga may edad, kinahanglan na gid ta og vitamin C. Dili pwede nga walay vitamin C si nanay og si tatay. May mga sakit og balatian, importante kaayo ang pag inom sa Mighty C, vitamin C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa tuang healing, recovery every day. Kung may sakit ka, may balatian. Kung may high blood ka, kinahanglan ka og vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka og Mighty C. Aron dili na mga daot ang itong mga organo. Bisan pa man nga kapanambalta, dili pwedeng magulang tagbitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen. Common, chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas, bisan 60 gani, na anataan nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad ay ta, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, oy magpapatit naman. Magkalugay ba, magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta. Ngunit tinuon nga senaryo ron. Kaya ang sakit, mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya o ka din na nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili nato malugangan atong mga sakit o baladian, pugna na nato. Ato nang paggangon. Naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, pagpaggang, sa paglala sa mga sakit o baladian, sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa itong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang itong mga sakit o baladian ba? Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500.
10: DTX 500!
13: Si Janilin Cruz-Piride, ni Sir Tagamanaugan, Zamboanga del Norte. Sa una, dilidyon ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga magsigibod ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog may TC. Kaya sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o may TC, gainit niya akong tiil o gabaga. Murag na'y magimok, Sir, ba? Nga pagdagan sa pipila kaadlaw, na wala man ang mulmul sa akong abaga o batang, Sir. Dili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, Sir, okay na gid siya. DTX 500 o may TC, radyo lang akong ginainom, Sir. Mayo na po akong tulog karon, Sir, tungod anang DTX 500 o may TC. Salamat, Jud, kayo. Janilyn Prosperidad, ni Sir, taga-Manugan sa Buanga del Norte.
10: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert!
15: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
16: Libre?
15: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: Oras alas 12:56. Ito kanato sa Wados Quality Store ang nag-usaran tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
17: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
18: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Miguel Apretas at Paragumante sa itong Tulong na Miguel atong Magnum in Action. Sa itong Paragumante sa Tulong na Miguel atong Magnum in Action. Mabuta Miguel, no? Kaya Muni Miguel ang napakaroon din atong magkaoban si Magnum Reza Kasog, si Magnum Rudy Katapang. Kaya tungkol lagi Miguel, napang mga tinugyanan sa NBI, Manila ni sila. Napasulod sa Sanja Maygala kining usaka factory sa steel factory. Oo, diya sa Balanabulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Sa report ba igsoon, na sila diya tungod Maygala sa gingon nga
18: Magnum in Action.
0: Tungod Maygala sa gingon matud pa nga gi-check Maygala, duna ilang gi-search diya karon. Unya tanang mga trabahante diya sa nasangpit nga kining kompanya, walay gipagawas bisag usa. O, so ay kipagawas, o niya, ang mga reporter, layo kayo. Distansya kay Maygala niya, gilibutan sa og sundalo. Doon ay mga sundalo sa Maygala nga nag-secure sa area, nga dili, wala basta makasulod, alias palibot. O, kay doon ako noy, gi-check nila Maygala nga nuclear substance.
18: Magnum in Action!
0: Doon naman ito Maygala, niyo, kami tag nuclear substance, kakulba ba kayo? O, diya Maygala sa area, kulba kay paminawan mga
18: iso. Magnum in Action!
0: Balik-balik ka na sa Magnum Reza Close, diya sa Baluarte Taguluan, diya sa Nabulod, Baluarte Taguluan, sa Misutal. Magnum Reza Cruz, go ahead.
19: Yes, Magnum Ajuel, no? Panahon na Magnum Ajuel, may update. So, ganyan, yung agita ni David Pakusak, yan ang Magnum Ajuel. Gibaliw, gikwanta, gibawalan, at yung mas pagtatabok, meaning gamit, gamay nga kinigdalan. Kay matod pa sa mga personal sa sundalo, ma'am, ugya ka mo agi, gusto ka magpa-quarantine. Unsa ba gidi ka kuyaw, sir? So, wala sila ilang panggipaabot Magnum Ajuel.
0: I-quarantine?
19: I-quarantine po all kung bataka doon agi magdumadjuel. Kaya ngita, tapos
0: nito doon dyan. Sorry, yung sarili na diyan, ano i-quarantine? Ano na yung mga, kung diyan, medyo, saan eh, mga, akin nuclear substance pa na yung giing ko nila, di ba? Muntungan nag-PPE.
19: May ano daw, chemical daw magdumadjuel.
0: Chemical?
19: Napo daw chemical. Dapos ka ng, ubay-ubay man yung mga NBI yung nasa tulad garo na magdumadjuel. Ako, magod po niya siya nga portion.
0: Oh.
19: No, sa mga building. Di gani ang mga trabahante di pa gyud din kagawas natud karon way nakagawas bisag usa ka tawo.
0: Uh-huh.
19: Ug majuel wala ka na ang mga kasabit ni nga nakapalibot karon nga mga tawo diri mga pamilya ni mga kabanay.
0: Mm.
19: Wala may update daw nga bisan na lang
0: ang inyo ang inyo mo atempo ka sa tumo agi mo nay kana na may dalang gawas diha diha pag sulod niyo diha diha sa although distance man mo diha mo ni agi nga dalan.
19: Diya mi agi diri diya primero magdumajuel pagabot mo sa entrance sa kinibitong sa Sanja. Diri mismo sa baan nila ba kanin dalan. Dalan diya,
0: Barangay Road, pengintos bye-bye dapit.
19: Oh, Barangay Road, kanin kininto magdumajuel. Oh, bawal oh. Ka, paabot diri sa tubangan. Diri sa entrance ba, diri dapit mismo sa baan.
0: Oo. Oh.
19: So, ang
0: kagikan ka sa entrance ya, layo pa man, distansya pa magyapon ang Sanja.
19: Yes, magdumajuel.
0: Oh. Okay, layo diri, na.
19: Diri dapit lang parking, aning dapit sa may parkingan ng mga dagkong sakyanan.
0: Mm.
19: Diri lang, gitagaan o kining gusto mo baklay, magitagpagkaon ka namin po mga karindiri at magdumajuel.
0: Mm.
19: No, na mga karindiri nga, mga nangaon, ng mga pamilya nga nagpaabot, nga makagawas,
0: oh.
19: Mga trabahante magdumajuel. No, oo. So kay lagi dili na magbid po daw ni ingon nga kana bitong madugay ta magdumajuel ka nagstart man ni buntag pa
0: oh.
19: Akin nga pag
0: grabe sa nga search sila kay buntag mo man murag sala sa nagstart gina ilang pag search dia
19: alas 8 magdumajuel
0: uy kanina ra to karo awa pa sila kagawas
19: wala pa magdumajuel kay pan pa daw so to i-test pa daw ang mga trabahante. Hmm. May usya sa mga ipaabot magdumajuel
0: kung na ta chemical so delikado rin nga chemical la kung makakontaminate ni siya. Maka lugar makadaot ni nga klase nga chemical kay kamo dia pag-agi ninyo distansya na kay mo sa so, tingo sa sundalo.
19: Usa sa mga gibot siya nga gipaabot magdumjil nga asa ka padulong ma'am mag-quarantine ka og diha ka moagi. So kita po ito na nga nag protect sa to kagaling magdumjil agi ta ning kilid-kilid sa tindahan.
0: Oh, mag-quarantine. Oh.
19: Sa so, gidi ka delikado sir sa wala na ang NBI na mo hataw detalye ni ana matud pa sa mga sundalo magdumjil. Mm,
0: pero so, delikado po sila sana ang mga sundalo nag PPE kay po sila wala.
19: Naa sila gipang suot magdumajuel no pero ilang uniform
0: uniform ay, nag uniform pero wala sila mag PPE kung mag PPE kainit siguro kay ba init man kayo
19: igang kayo tay dami nagmagiting kay magdumajuel
0: oh.
19: Na magini dak ba diri pud gyud makahatag og hangin kay ipating yung iganga diri sa may dapit sa may nabulod balwarte magdumajuel
0: mm-hmm.
19: Nagawas nga nag kainit wala bi kahoy diri wala gyud bisag
0: wala hawan kay nang lugar niya hawan
19: oh. Hawan kay magdumajuel sa hawan tama ka hawan kayo
0: hawan kayo so
19: oh information si kani bitaw pulit major dungog kay wala pa man siya nag
0: mga tao diha unsa man mga tao diha layo gi sila kato mga nay mga balay-balay nang distansya dol-dol diha
19: oh, bawal mo agi sa kung asa tul dalan magdumajuel nga kani simentado bawal diri jud ka mangilid ra gyud ka kilid-kilid ra gyud
0: okay na may mga dalan-dalan okay. Diha oh
19: kung siguro magdumajuel mo sobra sa 50 ka mga sundalo
0: 50 ka dagan-dagan diha dagan diha
19: dagan kay magdumajuel siguro ka tong sakyanan nila bit sa to kadto nang isakyan
0: mm
19: kay ikahutong, yung kahutong dito sa tubangan, lalaing grupo. Ikatulog ba sa, mudagan nyo sa napulo kahutong ang sundalo karon na magdumajuel at tapok-tapok po na magdumajuel.
0: Aha, ah, sige, so anyway, napaman diyan, no? Kamulo pa man, at hanggang lang ito magdumajuel sa unsa mm. Ikalambuan ini, kay dagandagan sila, ito no, basi ko pa mahuman nila o check yun ang tanan nga area diya, kay hanto karo, wapang masila kagawas, kininasampit ng mga taga-NBI Manila magdumajuel sa. Siguro kana kay nay Manila NBI Manila basig nay coordination na di or pure gyud nga taga Manila nga NBI wa nay taga NBI na to sa region.
19: Posible magdumajuel no kay mamay gibut siya nga dili taga diri nga sa NBI magdumajuel taga na Manila na siya nga kini ang order nga sila maghimo sa balusad og operation diri mismo sa Sanja planta magdumajuel.
0: Aha, sige, okay.
19: So, magdumajuel no ato lang gyapon no atangan ato kasi dito madugay dali na daw makagawas na ang mga personay sa taga NBI magdumajuel gikan di sulod sa building sa Sanja planta gisu lokasyon diga po sa nabulod da baluarte tagun sa mismo planta kalabot ini operation karon joint operation magdumajuel sa kapolisan ug ingon man ang mga personay gikan sa NBI kasundaluhan nga naa di karon mismo sa kawas nga bayan sa mga building ini si Magnum 113 Risa Cruz balita og serbyo Magnum Radio.
18: Magnum in action.
0: Right, salamat din abante Miguel Pusokaba, Miguel Pinagbang, Magnum Reza Cruz. Kini Miguel, kalabigitan sa Gingon Miguel, nga kining Osaka Factory sa Puthao Steel Factory, kining Sanja Miguel sa Baluarte, Taguluan, ang lusob Miguel karon sa mga NBI, taga NBI Manila, kadunay lang ipagita nga kimikal o nunagaling yun nga nuclear, although nuclear substance, amot, usang ane, basig dunay kimikal ang ilang ipangita nga naadi ako no may gala. Posibleng na gitaguan niya sa nasampit ng lugar. Posibleng nasab kay kawalong po naman sa pangita karon. Nagala pigres sa para kuman diri sa atong atropa pabuta lang Miguel andung ang kalambo kalabot ini kaya ato ning gidutan Miguel ang nasangpit nga isyo
18: Magnum
0: Inaction pigres sa para kuman sa atong tulumanon nyo lagi singanan Magnum Jula Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras ala una 5.
14: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia o desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Lami.
7: Yummy.
6: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
8: Papaaka kubi.
6: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
9: Magnum Apple Pie.
6: Sa programa Magnum Shoutout.
9: Magnum Shoutout.
6: Shoutout. Dini lamang sa musika. Balita og serbisyo.

0: It's 1:15 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Fermi lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: DTX.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Magnum Radio Time, it's 1:17.
2: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasa, isa sang guniyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
3: Magnum shout out.

0: It's 31 minutes after 1, Magnum Radio Time.
1: Time Check is brought to you by Resini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: It's 1:47 on Magnum Radio.
2: Time check. What's brought to you by Joquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Joquick na araw-araw.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2:01 sa kahapunon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Mr. John Galmar Actob, di mababa ni City Mayor Lando Clark Zui nga makigtagbo sila sa mga residente sa Zone 2B Mambuaya ning Tsudad nga maapektuhan sa demolition o konanday man sa luna. Karon claim man sa luna, karong sunod simana human sa kagubot kagahapon o wala mahinayon nga demolition. Bato ni Actob, nga kinihuman na daghan gihapon ang wala nakasabot, aron malikayan usab ang posibleng kagubot.
5: Naay uban nga wala gyud pa nakasabot, so moto nga nahangyo na to ang both parties nga karong umaabot way best buhon magtagbo gid sila, no? Kita sa city government magpatunga lang ta kay pribado man sad ang maong kaning luna, no, nga giklaim sa katong pamilya sa ting Arado, no, may nagsilbing broker sa maong yuta.
4: Ang pamahayag ni Mr. John Galmar Actob, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clark Zui. Samtang ipamugos sa ni kona sa Akbayan Party List nga dili pwede din sa Pilipinas taralon o dunggon ang kaso ni Senator Ronald kona Ronald Bato de la Rosa o kani President kona Rodrigo Duterte. Kini ang pahayag sa grupo human ang giingong nga pagpakyas kona pag-ikyas ni de la Rosa sa Senado. Gitawag ni Congressman Percy Sindanya nga dakong kaulawon ang panghitabo o gamasa makau ulaw kong dili ipadayon ang pag-convene sa impeachment trial.
6: Ang pinaka natalo dito sa nangyari na pagpapatakas kay Bato de la Rosa ay yung mga pamilya ng mga namatayan sa EJC. Talagang pinapakita nito na hindi talaga pwede dito sa Pilipinas litisin si Bato at si Duterte at kahit pa si Bongo. Dapat talaga sa ICE kasi may ganito mga institusyon that enables them and coddles them.
4: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya. O karon sa itong Magnum News Hunter, RCSU ilusad sa LTOPF caravan dinhi sa Dakbayan sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 20, Angie Alzado.
3: Magnum News Hunter.
7: Sa RCSU region ka ng ilahang pagpahigayon sa one-stop shop ng Altava Caravan din is my Camp Evangelista pero may batang ng atong mga syudad yung diin ang nahisgitan ng one-stop shop ay mukhang particular na din sa my Montalvan Hall diin ang nahisgitan mga aplikante po na niini kinaglanuna, no, ka mag-download sa e-gov.ph aron makakreate sila o ilahang kaugalingon ng account samtang sa itong gusto nga mag-renew i-update sa nilang ilahang mga account sa fuo.pnp.csg.org.ph ay giingon nga gikinahanglan lamang nga magdala sa ilang duha sa mga 2x2 ID photos ang mga kliyente dini nga pagpahigayon sa RCSU inubanan usab sa tuwa po mga personal gikan sa 4th Infantry Demon Division na Filipino Army sa manahis gudang nga kalihukan tingwa nini nga itong mga kapulisan o nga tuwa po mga kasanuluhan mas mahimong accessible ngayon ang ilaha po nga pagproseso sa ilaha po nga mga dokumento sa ilang pagkuputog armas kanina kinahanglan pa nga mubiyahe o galayo tungod kay gipadul na ang servisyo sa RCSU PNP Region 10 din na po sa tuwa po nga mga kaninga person o kaninga tao nga nagkupot no, o mga armas una nagiyan ini po mga armas gani gawa sa ni ini gipaniguro sa batan sa RCSU nga ilahang nga pagkuha sa ilahang mga kaninga permit so ilahang po din po nga pag-renew no, sa ilahang po din po nga mga lisensya mahimo nga padali gayon tungkol kaya na ang servisyo susama na lamang sa drug test neuropsychiatric exam gun safety seminar, notary public, uga police at clearance sa nahisgitan niya out of caravan kay pahigan karong nga Mayo 22 sa tuig distil 26 at law nga Biyernes. Alam yun sa ninig, ang hata karoon sa RCSU ang publiko nga kung adunay mga kaning ilaha lugar queries o ilaha dugang nga mga pangutana pwede nga mo kontak usab sa ilahang regional kabuhatan sa numero nga 0968 894 2838. Aron po nga magihan ngayon ang mga aplikante. Labi na natin mga first time nga magkahimo sa pagkuha o mga kaninga lisensya. Labi na nga po nga maguhay lang po no, nakabato. Nung ilapunin po nga mga armas. Samtang ito po nga mga negosyante po na ito, giagad yun po sila nung i-grab kaninga na hisit ng opportunity. Labi na kung pabuhay po sila sa maya. Maya District 1. Gawin sa itong mga negosyante, katupunan po ng mga gang enthusiasts. Kaya din naman yun po ng mga sundalo, mga polis, mga bombero, guban pa nga itong mga law enforcement agencies ang nagubutong armas. Sa panlakip na, nito po nga mga mahiligon yun sa armas pero private mga private individuals. Araw malikayan nga sa Puhon, kumpulitan, doon na yung mga ikandak lugar ng mga operasyon at mga otoridad. Nga din po sila nga mga dakpan. Tungkol kaya doon naman po yung ilahang ipakugdan ng operasyon. Bato ka niya ito po mga illegal nga nagubutin ni mga armas sa dinis sa tuwa sa dakbayan. Tungkol kaya bukod nga hingus lang sa LT sa RCSU Region 10. Ilahang nga upla na katok diin ang katong mga nanag-iya o mga armas nga wapatod pa iigong mga dokumento ilahang mga bisitahon o kung panalitan na di gayon kundi hapon nga muhimo no, sa pag-submit sa mga requisitos o nga muhimo gayon sa pag-kuha o ilahang po mga lisensya adunay posibilidad nga maisyuhan sila o mga search warrant kung magresulta po sa pag-dalikyan sa itong mga otoridad sa ilahang po mga bilianan o nga posibleng pag-arresto nga magresulta sa ilahang pagkabilanggo. Balitagi ka sa RCSU Region 10, kinis 120 and Angie Alzado sa balita ng serbisyo Magnum Radio.
4: Dayong salamat Magnum Hunter 20 Angie Alzado. Samtang may galatos ang dawaton karon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz kaya napas siya karon diya sa maya Taguluan Misamis Oriental katulaging kalabot ito nga dunay NBI Central Office naglusad og search operation sa Filipino Sanja Steel Corporation diya sa may Taguluan Misamis Oriental ato karon nga dawaton si Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Kamusta niyang update kaya katulaging gisuta sa mga otoridad ang report nga dunay matud pay nuclear substance nga anaa sa maong planta. Atong dawaton sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Magnum Riza?
8: Yes, Magnum Malani no, padayon gyapon ta karon sa pag-monitor. Naara gyapon ta sa gawas sa maong planta Magnum Malani no. Ganito ang nag-observeran na gawas ganina ang kanibutong joint operation ni siya pero kanan nga na mag-ingon na aman na Magnum Malani ang suporta usab sa pag-monitor sa kanibang seguridad sa palibot na gyapon ang kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station inabanan sa pagpangulo ni Police Major kanibang Francisco Enrique Dungog dito sa area karon na Magnum Malani. Uban usab bago rapor baganya alas 10 paginta sa sila nag-start diri og monitor sa palibot si kauban si kanibitaw nga misami sa Oriental Provincial Director si Sir Police Colonel Al Abanalis so naghahangyo tano ang Magnum Malani samtang naa sa nasa sa gawa sa mga planta sa nakamulo pagyapon kamulo ang mga kawani sa kanibitaw nga NBI Magnum Malani sa pag ano, doon na pa yung mga kinibitong gihimo, sulod na bahay sa mga planta. Wala pa maingon na doon ay mga nakagawas na, naghimo na sa pag-hinahinay o pagpanggawas. Pero until karon naagi po sa sulod, wala yung mga trabahante ang nakagawas sa mga planta magdumalani. Sa so, nakita, gihangit po ta ni Sir kanibang Provincial Director, Colonel Abanalis, nga dili usa siya maghatag o informasyon na kung wala pa yung kinibitong lugar na aprobado gikan po nga sa ito mismo sa mga kawani. Labi na ang team leader po ng hipi sa kinibang mga kawani sa NBI Magnum Malani. So, gani ang mga gitom na gitan kayo. Mga sandalo, ilan na kanilang mga kasandala na mismo sa ka mga hutong. Wala ka nanay na sila dito pa ng akatbang din mismo sa nataran sa planta. Wala, wala tayong makita nung nangaon sila. Kailang gito namang gupi panahon nga pwede ta sila makakaon pero kailang gamonitor sila. Bawal gihapon ang pagpaduol sa planta, labi na mga tao nga nanimuyo dito sa may kinibitong, dito mismo sa may baluarte Magnum Malani. At kung kaka-obserbaran ni mga panahon na, ang mga tao padapin paghihapon, o gulay mga tulog pagkipaggaon, kaya gawas pa sa pagdawat, bawal gani. So, yung nanakaroon kay strict, so, sa iran ta Magnum Malani, ingon, yung ikaduha na kini ang search warrant, no, na gidalikyatan, na pagayon na operasyon sa kinibitong buhatan sa NBI. Kaduha na ni last year, katong paghihimo sa pagkasikop sa owner, no? Dito masayo, mo usa sa mga kinibitong kay break time na nangatay Magnum Malani. Pwede ka mukaon, pwede ka mamahaw, sa baka snacks. So doon yung mga trabahante nga, kay lagi wala lagi uniform. Kay dilingo na nakastrikto po ng mga planta Magnum Malani. Wala uniform niya, natubatan sila sa mga personay sa sundalo. sa gibot siya nga o sa man mo kanang trabahante mo dire namot but lang gitaw sila magdumalani wala na lang gi sila ingon nga o trabahante kay kung dili to trabahante si sulod mo kay usa mo sa kaniba nga lugar itas kay do naman di pag no pag himo sa pag test sa klase nga test no sa mga kaniba ta mga trabahante ngon man kini atong mga kaigsoonan nga mga Chinese nga mga trabahante karon sulod sa mao nga planta kani ang mga admin kani mga admin na staff. Taro kita nito, kakaway-kaway, nag-sinya, so, gutom na gidaw ka ayaw magnumlani. So, gawas niya na, paano man nun, nag-hatag ang tao, kini ang informasyon nga ipaabot mga inisyal, si Sir, si Police Colonel Alabanalis, ang Provincial Director sa Misamis sa Oriental, pero kailagay basin mapaso, no? Maunahan niya ang tinibitaw nga team leader sa NBI, so mas maayo daw nga sila una maghatag ng informasyon, o sila na, o maghatag na dahil, lagi na si Police Major Francisco Enrique Dumog, kalabot na ining kaning operasyon karon nga gihimo mismo sa ilang area of responsibility di sa doon sa Saguluan misama sa Oriental do may pabilin mo po na good news magdumlani pero wala pa man doon na igipay kayong search warrant ito sa saka kinibitaw nga planta sa hindi sa Sanjia Corporation na magdumlani pero wala na pa man na nagpabiling malinaw ni mga panahon na nagakalmado ang palibot wala tayo makita nga naghahatag kagubot kaya naman po na mga plaka kanibitaw nga kining sa itong mga otoridad sa Lugs sa Guluan na karon mismo ang mga kawani usab gikan sa kinibitong na misami sa Pro 10 no ng mga kauban sabi ni Police Colonel Alabanalis siya po nga pagpangulo ini nga pag kini ang naghimo no sa pag monitor sa panibot so, wala man po yung mga nagsupak nga di bawal paduulan bawal agian ang atubangan mismo sa maonga planta nag-follow naman po ng mga katawan labi na mga residente din sa maonga barangay sa may barangay Baluarte sakop sa lungsod sa Guluan. So, kaya sa lokasyon, sabi na nagpadayon paghihapon ang gihimo nga kinibutaw nga sa pag-serve sa search warrant sa mga planta diri sa kiniang lungsod sa Guluan. At itong balikon, nagpabiling malinaon ng mga panahon. Kauban na ito si Magnum Rudy Katapang, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Dagang salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Samtang duha ka adlaw na lang gikan karon ipahigay na ang biyaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limket kay Atrium ng siyudad. Ang unang 1000 ka tawo nga makuan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice food packs sa biyaning Magnum t-shirt og token items samtang ang pinakaunang 300 ka tawo nga makuag dugo makadawat usab og taga 100 pesos pang pretty sa ilang pagpauli gawas niini ang unang ika 1001 katapusang tawo nga makuhaan og dugo makadawat og 5 kilos rice niya pagyod ang tanang makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangon sa among i-raffle nga electric kettles rice cookers desk fan thermos og uban pa busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limket kay Atrium Cagayan de Oro a joint blood letting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Central Chapter Incorporation with Limket Kai Center ang dugo mong donasyon kinabuhis isig kaingon bayaning Magnum ka. Mga igalay na batya ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Oras alas 2:14 sa kahaponon.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naging dahigda lang. Love kitty ka mo.
10: I-shout out na na. Magnum shout

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: Magnum Radio Time. It's 2:17.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9. News and music.
5: News and music.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
11: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
12: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
10: Mighty C.
8: Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
14: I-shout out na na. Magnum shout out.
18: Magnum shout out.

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
2: Lock it in.
0: We'll be right back.
3: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
4: Nagapalang durum pala ang imo panuluka.
5: Magaldingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakinis sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
9: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Oras, may gala, alas 2:42 na sa Kapunon. Welcome sa atong programa, may gala, kini ang Magnum Music Jam. So, ba na sab, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta, may gala, mga Magnum friends, hangtod sa alas 4 sa Kapunon. Today is Friday na, may gala. It's a Friday. Mayo 15, oy, May 15, 2026. And syempre karong adlaw ting sweldo man day sa uban karon oh. Kay ano man day ay May 15 mga Magdon friends, it's payday sa atong mga Magdon friends karon. Atong palakpakan sila. Okay, ting sweldo man karon may gala, syempre. Ang pag-budget ani medyo ano na. Medyo lisod kay mag-budget basta imo kwarta enough ra pod bitaw. Lisod kayo mag-budget may gala. Ilabi na kung medyo nitaas na mga palaliton, precious mga palaliton o uban pa. O munang lisod kayo mga Magdum friends. Kanaya ito makapalit pa kag kanamang pangkarni-karni ni mo like mga adobo cut, mga baboy yan, ito, pork, giniling na lang. Oh, sao na kay makapalit mong kag ano, adobo cut nga ano, baboy may gala, karne, di ba? Oh, karon makapalit gyapon ka pero giniling na lang. Bitaw no. Anyways, sa tanang mga naminaw karon sa nagariya mga opisina, maayong hapon sa tanan. Sa mga naay mga opisina karon, ilabi na sa mga naa sa mga kanabitaw mga private companies nga naminaw karon. Maayong hapon sa tanan. Salamat sa pagpaminaw mga higala. Sa atong mga taxi drivers, maayong hapon sa aming tanan. Kumusta atong pagmaneho diha? Okay ra ba? Dagan ba pasero? Medyo traffic, Magdon friend. Oh, sila rin maka-witness na every now and then may gala sa atong dagan sa trapiko, lakip na sa atong dagan sa panahon. Kani atong mga taxi drivers, oh, kani mga tanang mga drivers actually, kay sila rin makita ng mga Magdon friends kung kumusta atong palibot karon di ba? So Friday man karon, unsa may mga plano ni mo Magdon friend tonight, ha? Friday man tonight, today. So unsa may plano ni mo tonight Magdon friend? Ano na ba kay mga lakaw niyang gabi? Na ba kay mga naka-scheduled nga mga date? Okay. Dinner date may gala o ka na yung mga nag-birthday, gi-invite ka para sa lang dinner? Sa lang birthday celebration may gala? Basi na, di ba? Una sa mga Magdum friends. So, ingat lang sa iyong paglakaw. Ilabi na kung gabi na may gala. Dagan kayo mga pwedeng kanabitang pwede may tabo pag ngit-ngit na mga Magdum friends. So, kanunay ta mag-amping may gala, ha? Isan pa man nga ikaw, wa ka na niya ampingi may gala. Pag-amping yun sa iyong kogalingon, Magdum friend. Kay ikaw ra may, ano, nakabalo sa iyong kogalingon. So, amping nga iyong self may gala, ha? Para tuloy-tuloy ang ligaya mga Magdum friends. Ay, kalimot mga gala ha. Hapit na ang tumbayaning Magdum. Karong Domingo na mga Magdum friends. Bayaning Magdum bloodletting mission may gala ha. Magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium. Sa mga ano diya, mga qualified nga magdonar og dugo may gala. O ka ng mga healthy. Pwedeng-pwede ka Magdum friend nga magdonar og dugo. Oo. Dali ra kayo po ato na. Basta di lang ka magpabilar may gala, di ka mag kanabitang madugay tulog, sayo ka matulog Magdum friend. Matulog kag sayo Magdum friend para kanang dili ka ma-disqualified, ha? Then dili ka mag-inom og ilimno makahubog. Okay, basin mato ka sa venue sa atrium nga hubog ka sa. Kanabitang hangover pa. Hangover pa may gala, labad kayong ulo, dili ka qualified na Magdum friend. So pinaka-basic ka na may gala, matulog kag sayo 7 to 8 hours, matulog ka Magdum friend. Unya, dili mag-inom og ilim ng makahubog. Dayon, di sa manigarilyo may gala. Kaon kag daghan Magdum friend sa buntag, kada bitang dapat nakaon gig ka. inom pagdagan tubig, mga juices, kay makatabang na siya may gala sa imong lawa, sa imong kalawasan, Magdon Friend, para ma-qualified ka makakuha ag dugo, Magdon Friend. Kay pag ma-qualified kang makuha ag dugo, syempre na kay madawat nga mga pahalipay, mga pasalamat bitaw nga items para sa inyo. Nakadungog naman siguro mo ato mga Magdon Friends, di ba? Dila ito ng balikon o niya may gala. Huwag mabati po na niyo sa itong mga plug, sa itong plugging dere. Ang mga madawat sa itong mga Magdon Friends. Kung qualified o ka nang makuang kagdugo, Magdon Friend, di ba? Ano lang na siya may gala, ha? So, karong Domingo na mga Magdon Friends, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ang itong bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkitkay Atrium. Ang Friday, syempre, tuloy-tuloy ito sa itong mga nagunang mga musika, atong mga segments, sukuban pa. Ayaw kalimti may galang ang atong segment, ang talagsaong pangutana. Apatay lang segment, may gala ang anong latest maritas. Ayun yung mga paborito mga music, may gala mga songs, ato na ipabati sa karong hapuna. O nang padayon lang, Magdon Friend, sa imong pagpaminaw diha, ha? Kay sa tanang mga naminaw sa gawas sa nasud di ay, oh, sa ato mga higala nga naminaw sa laing nasud, laing planeta. Sa laing mga nasud may higala. Naminaw sila gamit ang atong website dito sa Magdon Radio. Ang website sa Magdon Radio is www.magdon999.com. Muna may gala ang website sa Magdum Radio. Ang Facebook sa Magdum Radio kay syempre Magdum Live ka na. I-search lang nyo may gala Magdum Live. Syempre, i-follow ninyo, i-like. Ayun, i-share ninyo sa iyong mga higala para updated po sila sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Huwag sa inyo mga radio set Magdum Radio 99.9. Alright, para malikaita sa mga fake news, mga Magdon Friends, mga fake news may gala. Dito kita sa Magdon Live mag-update may gala sa mga balita, ha? Kinsa sa inyo ang nakaingon nga okay rako? Kinsa sa inyo ang nakaingon nga okay rako? Bisan sakit na kaayo. Most of the time, pag natin mas istorya, di ba? Ang ato may gala. O, taan naman taan niya, Magdon Friend, di ba? Kumusta naman ka, Magdon Friend? Usually, ang tubagan na may gala kay Okay Raman, di ba? Morang gina siya may gala. Okay Raman, o, inana. But deep inside day may gala, dili day siya okay. Nadi siya ay gidala-dala nga sakit sa yung heart. Or kanabitong di siya okay in terms of kanabitong kung ato'y sigutan sa usa ka relasyon sa managuyab o ka sa magtiayon, iya lang gina-hide may gala ang iyang feelings nga di siya okay. So, ginagamitan niya okay rako. But deep inside, she's not okay or he's not okay, mga Magdon Friends. Maraman na siya, di ba? Muna siya may gala. So, ikaw, Magdon Friend, okay ra ba kakaroon o dili? Sige daw, Magdon Friend, ba? Ichika doon kay Magdon Gilbert. Ha? Pasin, dili ka okay, be. Ingna daw ko. Okay? Okay, okay. Alas 2:51 na may gala, syempre. Darita mga Magdon Friends, oh. Sa atong segment, ang talagsaong pangutana.
0: Muna ay personalan, lingaw-lingaw.
2: Talagsaong pangutana.

Ang atong talagsang pauta na karong hapuna may gala. Paminaw mo, Magdalene Friend, kay Basin, ikaw ang maiguan ni atong, maigo sa atong talagsang pauta na karong hapuna. Ipadayon pa ba nimo ang inyong relasyon bisan dili aprobado o dili approve ang imong ginikanan? Ato'y balik may gala, ipadayon pa ba nimo ang inyong relasyon bisan dili approve ang imong ginikanan? O na may gala itong talagsang pautana, pananglitan. Kung ikaw, Mike Dufresne, aminaw ron, o ikanabitang affected ka karon, medyo maigo ka sa itong talagsang pautana, pwede ka mo tawag, Mike Dufresne. So, ibalik ka, ipadayon pa ba nimo ang imong, ang inyong relasyon? Bisan dili approve sa, o bisan dili approve ang imong ginikanan. Diba? Na yung mga relasyon may galang, okay sa inyong duha, but sa imong ginikanan, sa imong mga igsuon, dili sila okay, diba? Na yung inana ng mga storyas kinabuhi may galang. Dili sila boto bitaw sa inyong panag-uban. Agoy, muna siya may galang pinaka ano gid, no? Lisod kayo may galang, no? So, tawag mo mga Magdalene Friends sa inyong tubag sa ato nga talagsang pangutana. Ipadayon pa ba nimo ang inyong relasyon bisan dili approve ang imong ginikanan? Dili aprobado bitaw? Dili maana? Wainada na. Diba na yung mga side comments mga ginikanan pag atos balay paila-ila ang ginikanan kay wa ganahi. Lain nilang ano treatment sa imong uyam, di ba? Okay, so muna may gala ito talag sa pautana. Tawag lang sa 0995-322-6237. Atong nga ibalik may gala, ha? 0995-322-6237. Ipadayon pa ba nimo ang inyong relasyon bisan dili aprobado o approve ang imong ginikanan? Kani, diri na to may baon bitaw may gala kung unsa nimo kalav ang imong hinigugma kay ipaglaban gid bitaw nimo may gala bisan pa man ang imong ginikanan dili pabor sa inyong panag-uban sa inyong relasyones. Okay. Na makita nato na uban nga ang style na sa uban actually pag dili uyon ang ginikanan ay ang uban kay why choice kay mas ilang paboran nilang ginikanan kay ilang ang ginikanan. Ang luoy ra may galang atong iyang karelasyon kay magbulag sila. Di ba? Napoy uban nga makiglaban gyud may gala. Ipaglalaban gud mga Magdalene Friends ang ilang panag-uban, ang ilang relasyon. Bahala masuko ang ginikanan, mga igsuon, mga higala. Basta sa ako, way problema. Basta sa ila, way problema daw, ana. Okay, muna itong atalagsang pautana, ha? Atong number once again, sa inyong tubag may gala, 0995-322-6237. Atong 99 once again may gala, atong number, ha? 0995-322-6237. Kasi na kay Tubag de Magdalene Friend or ikaw ang nakarelate sa atong talagsaong pautana. Mas tiyada ng ikaw ang nakarelate may gala sa atong talagsaong pautana kay para mas ma-feel ni mo ang pagtubag Magdalene Friend. Di ba? Mas ma-feel ni mo kung ikaw ang mutubag. Ilabi na kung affected ka sa atong talagsaong pautana. Karong hapuna, okay? Muna itong talagsang pautana, mga igala. Itawag lang na or i-text yung matubag may gala para maka-appeal ka. Mga Magdalene Friends, dinilamang syempre sa Magdalene Radio 99.9, ang inyong number one FM station in Cagayan de Oro.

0: Alright, mga higala, ang tag-init ay ang init. Oh, init to gap ng tag-init. Good. Saan, init na ganun, mga higala, bisan ang saan, mga migrant friends, no? Ang tag-init ay kay init. Para na sa itong mga migrant friends nga, giigang karong panahon na, mga higala. Anyways, bubalik na itong oras, alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahapunon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni IBP Cagayan de Oro Misamis Rung Chapter, President Attorney Grega Palyugna, nga dili illegal ang pagbiya ni Senador De La Rosa sa Senado. Mato ni Palyugna nga anaa sa Constitution nga dili mahimong dakpon, nga walay due process of law, ilabi na kung dili muagi sa Korte sa Pilipinas.
5: Stay mangod ang pag-star ni Senator De La Rosa dito sa Senado, no, sa usa ka actually wala man gani to nagabi eh. Kuno gitawag ka na nga protective custody, wala man siya dito na paubos sa Senado tungod kay nagpadakop siya o ni surrender kay do na siya warrant of arrest. Ang katong warrant of arrest nga giingon nga ginaserve sa NBI sa iya unta isa man katong warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. Dili ka to sa warrant of arrest na i-issue sa usa ka korte sulod sa Pilipinas. So ang baruganan na ni Bato, which ako mutuo ko nga mao'y insakto, mausad din ang I think ang position ni Senate President Alan Cayetano nga dili pwede ma-serve sa usa ka tao sa Pilipinas ang usa ka foreign ICC warrant of arrest unless moagi usa sa korte sa Pilipinas. Na sa atong konstitusyon nga walay tao sa Pilipinas nga may madakpan without due process of law.
4: Ang pamahayag ni IBP Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter President Attorney Greg Palyugna. Samtang gihagit ni Ombudsman Colonel Secretary Jesus Crispin Remulla si Senador Rodald Bato de la Rosa nga atubangon ang mga allegasyon og kasong gisang at bato kaniya, mato ni Remulla nga dili angay dagana ni de la Rosa ang balaw ilabi na usa kini sa PNP chief.
6: Ang takaap sa kanya, naging chief PNP siya, kumatakos siya sa batas. Kumarap siya, kaya ginugulo yung mundo eh. Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talaga kasalanan, harapin mo. Ano klaseng tao yan? Ha? Ganyan ba dapat mag-senator natin? Tumatakos sa batas? Is that the hero we want to portray? Managot siya, harapin niya lang ang mga parata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Right syndication of guilt, di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Right syndication of guilt.
4: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ugron sa itong Magnum News Hunter, DOS Region 10, gisiguro ang nutrition program pinaagi sa innovation sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
7: Gisiguro sa Bataan sa Department of Science and Technology ng DOSD Region 10 o Northern Mindanao ang ilahang nutritious nga programa din pinag-isab sa inovasyon na kini ang programa sa Dasampit Gabuatan na matsab sa Department of Science and Technology ug ang Food and Nutritious Research o Nutrition Research Institute kung DOSD FNR sa nasangpit usaba nga pagpaygayon sa intensive technology transfer training ang best friend goodies production facilities nga nasa kanit barangay Kanituan o barangay Kanituan di nga itong syudad di sa kapaygayon sa mga training di nga bulan sa Mayo so pizza unsi hangtod sa 14 di na, sa technology nga nag-adapt usaba sa nutrient dense nga mga gamang materials ug innovation sa pagkauna sama na lamang sa iron rice premix ug iron na fortified rice brown rice bar coco dairy nutri calamansi juice drinks rice mongo curries curls ug rice mongo instant blend di nga mga produkto ug ang mga innovation sa mga pagkauna ang kansang itunulo sa bini nga makatunan sa nasangpit ng mga komunidad sa nasangpit usab ng mga partisipante aron nga mahibalo og masayod sila sa usang pagkamit ug pag-adapt sa maong mga pamaagi lakip na niini sa maong training ang pag-equip sa mga local enterprise bansab sa 1TOSD 4U technology ug sa ilang tumong nga ma-adapt ang siyensya ngadto sa nutrition o sa pagtabang usaba nga mapalambo ang nutrisyon sa nasangpit usaba nga barangay di aron na nga mapungan o maminusan ang mga kaso sa mga malnutrisyon do masiguro usaba nga certified healthy o maayo ang mga produkto sa pagkaon nga ginagamit o gina-intake sa nasangpit usaba nga mga residente. Balita gikan sa DOSD Region 10 kini sa Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan sa palita og serbisyo Magnum Radio.
4: Daghang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Samtang duha na lang kaadlaw gikan karon na ipagayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa alasay sa buntag sa lamkit kay atrium ning syudad ang unang 1000 katawo nga makuan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice food pack bayaning Magnum t-shirt og token item samsang ang pinakauna nga 300 katawo nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangpriti sa ilang pagpauli gawas ni ang una nga ika 1001 og katapusang tawo nga makuan og dugo makadawat og 5 kilos rice ni apagyod ang tanang makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fan, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa rasay sa buntag sa limket kay Atrium Cagayan de Oro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:07 sa kapunon.
8: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
11: Magnum Music Jam.
12: Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Mr. Talagsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
1: Alas 3:15 na. Hoy, gising! Hoy, sa mga natulog pa diyan, alas 3 na may gala. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Ala sa ato mga Magnum friends, nga nagunaw na kung asa magmerienda. Oh, depende nyo may gala kung asa dapit mga Magnum friends. Naatay mga kabitong naay mga tao actually may gala nga. Kung mag-snack, naiuban kay madto sa mga fast food chain. Sa mga fast food may gala kay medyo lami yung pagkaon. May fried chicken, spaghetti, may french fries, di ba? Sa mga maka-afford lang bitaw may gala, no? Okay, kabantay ka, Magnum friend. Bisan pa man nga krisis karong panahon, ha? Pag abot sa mga alas 12, kay puno magyapod ng mga fast food chain. Sa mga mall, di ba? Kabantay mo na may gala, puno magyapod. Puno magyapod. Bisan pa man nga natay ano, problema sa ano, karun, krisis karong panahon na may gala. But imong tanawon, bitaw, dagang kitao, gyapod ka kaon, mga Magnum friends, ha? Pero ikaw, Magnum friend, asa may ganaan mo kaon sa karenderya ba or sa kanang mga fast food chain? Asa may ganaan, Magnum friend, sa mga karenderya ba o sa mga fast food chain sa mall may gala? Di ba? Depende, Magnum friend, di ba? Depende kung may budget. Si Magnum Diana, asa mong kagakaon, Magnum Diana, sa paniud to?
3: Ada na lang sa kilid-kilid. Luya, oi.
1: Kilid-kilid, pero fast food chain man di ay.
3: Ito din nagpadong di ay. Danhara ta sa ito ang kuan, pinakagwapang kuan.
1: Kanang chef.
3: Oh, chef, din na sa ubos.
1: Yvonne.
3: Si Yvonne. Dana lang, tak eh. Siyempre na, ano man siya, mga malami nga mga ano, food.
1: Na yung mga nagkalain-lain mga potahe.
3: Pwede iprito, pwede food kuan, gulay.
1: Gulay, diba? Nasa'y gulay, na'y lumpia, na'y fried chicken.
3: Nasa'y saging pang snack.
1: Na'y saging diba? Pa snack, kompleto na.
3: Kompleto na, diba?
1: Kompleto na, 555.
3: Hoy!
1: Ayaw, sorry. ganahan yung kamukaon kung naa si Yvonne. Napot si Maricel sa ubos. Kano si Maricel ba yung kaubay? Maricel may ngalan.
3: Wala ko kaila. Karoon pa ko.
1: Muna yung ngalan si Maricel.
3: Pinag-usahay nga siya rin na wala si ti Yvonne.
1: Okay. Naghagok naman. Patulog.
3: Wala nakaluto ba? Uy, makaunahunan sa taas. Ano mo punta padalong diri?
1: Pero naiusahay, wala siya. Pero most of the time naa siya.
3: Most of the time.
1: Lagi. Pag tingkaon na, nanas Maricel dito. Galingkod-lingkod.
3: Ready na?
1: Oo. Nagmamasid.
3: Nagmamasid.
1: sa mga Magnum friends ato diyan, di ba? Actually, kanang depende rin mo na Magnum Diana, no? Kung asa mong ganaan mo kaon.
3: Asa ka komportable. Kaya depende mo kung gyapo na sa inyohang kanang taste, sa inyohang pong kwarta, no?
1: Budget ni mo.
3: Budget ni mo. Okay. Kung nagtakilid ng imuhang kwarta, asa naman ka?
1: Mugani. Kay kung imong lunch bitaw paniud to nimo mas sobra pa sa imong adlaw-adlaw nga sweldo. Pananglitan imong sweldo 500, imong nagastos sa imong kaon 800.
3: Agoy. Para
1: lugi na kana, lugi kay inchik.
3: Perting ligo. Unsaon na lang napay imong baryo nun sa tubig, diba? Napay kuryente, imo panggistihan.
1: Lagi. Agoy.
3: Wa joy mabilin.
1: Dito ra mo kaon kay Yvonne kay smiling pagyod. Si Maricel, sexy pagyod.
3: Wow! Madara pagigtunga-tunga. Sabo. Tunga lang ani TV.
1: Sa kay wa na kwarta, isabawan na lang kanon.
3: Tuwar ha.
1: Okay na kaayo.
3: Kung mo sugot tagag sabaw nga wa ga palit.
1: Lagi. Pilera pagado. Ingnon lang ni si Yvonne nga. Nagkat sexy lay ka karon Yvonne. Ano mito? Kanan man siya. Muhatag din siya sabaw.
3: Sige ako rin nga na. Nagka sexy lagi ka ti. Sabaw di? Nana ron lang gar?
1: Sige si Maricel, ingnan po na ni mo. Uy, samot lang ka kagwapa karon Maricel.
3: Pasubraan siguro niya no ang mga kanang sagol sa pansit ano.
1: Ang pansit butangan niya gumba kada bitay usahon sa plato isa ka plato na ba.
3: Mingon na lang siya nga ay sagol din na siya sa pansit. Kigignan magwapa.
1: Lagi ana, ano lang sekreto.
3: Ana day na ha.
1: Sulay ugma ah.
3: Oh, sulayan ako ugma kung di ko makabaon.
1: Kung effective ba?
3: Oh, tanawon nato.
1: Kung effective ba o dili.
3: Hay nako.
1: Sao na lang. Natog na lang sa mga paunta na magdumdian na ipadayon pa ba nimo ang inyong relasyon? Bisan dili approved sa inyong ginikanan.
3: Agoy. Mo na lagi na.
1: Oo. Oh.
3: Siguro kung tanawon lagi na ako sa ako, Magdam Gilbert, kung kana pa lang sa pagpanguyab, di nagid mag-angay sila mama o papa. Medyo magod ka ka, ma-discourage po ko sa laki ba?
1: Amo ba?
3: Oo, oh, nga na kung ma-feel nga. May mama, may si mama, sa muna yung kuan, uy, tapulan man kayo yung makalihok sa balay. May nga na medyo ma-disappoint po ko gamay. Nga na ma-discourage ko. And, pero kung love na gid ninyo ang usag-usa, kanabitaw, grabe na dyan yung mga pagbati, urus-urus na, kanabitaw, marga, di na gid makapugong kung di gid gusto ang ginikan, di na gid sila makapugong sa inyong gugma. O, mula na ako masay. Pero kasagalan kung nanguyab pa, nanay masay akong ginikanan, ay murag, ana jud ko maka-atras gamay.
1: Labi na kung ang ginikanan ni mo o ang iyang ginikanan, kaaway, bitaw.
3: Kana,
1: not in good terms silang duwa. Namo mo nang naitabo kay Romeo at Juliet, di ba?
3: Oo.
1: Nga, ilang ginikanan pareho, kaaway.
3: Oo, family feud.
1: Oo, unya, si Romeo at si Juliet naka-inlabay man. So, sa gusa.
3: Oo.
1: Pero hindi man pwede kay against man ang mga ginikanan.
3: Mm, so, nagpapatay-patay na lang sila.
1: Oo, mo nang resulta.
3: Para magka-peace.
1: O, lagay. Nanam, bitaw.
3: Mm-hmm.
1: Okay, ilang yung gi-fight ang ilang love sa usag-usa.
3: Oo, pero kung ingana lang kung anday problema sa ginikanan lang, way problema. Pero kung ang imong ginikanan na siya naingon ba base sa imong uyab, kasi nakita niya, di ba, ka ng mula gito, tapulan.
1: Tapulan, oo.
3: Oh. Oo, oh, gapang dapat. Ingana bitaw na siya makita bitaw ng dautan. So murag, ma-discourage po gagamay, di ba? Kung nanguyab pa lang, pero kung uyab namang good mo, marag, lisod na kayo, maingon ka nga, din mo siya ipaglaban, uyab namang good mo.
1: Ang problema, kung maingon ang ginikanan, bitaw nga, buna yung uyab, pobre man.
3: Hala. Ano, bitaw? Grabe po, no?
1: Mapakaon ka ka na niya. Ano, bitaw?
3: Hala. Siya nalang mukhaon sa agacha lang.
1: Nana, bitaw, ambot kung dapat ba i-follow ang mga ginikanan sa inana ang mga sitwasyon magdumdayana, no? Kanang matutanggo nila kung nakirespeto sa iyong ginikanan, sundon niyo mo ilang pang, ano, ilang giingon sa imo.
3: Lagi na pagit sila saying, mother's knows best.
1: No, inana.
3: Diba? Siyempre, kung namagoy maingon gid imong ginikanan, nakita magod nila nga, ay, grabe na mo pagpangga sa mong anak kung yung anaon mo pagtrato.
1: Oo, inana.
3: Diba?
1: Bisan lamok, wakay na kapak, anak.
3: Gani. Oo, na sa ikaw, marag na bunog na mong anak. Oo, nabukog na.
1: Oo.
3: Si, syempre, syempre, dapat ang lalaki mo step up with. Nga, kung makita niya, madungog niya, nga morag, mauna na siya, dapat mag-change po siya for the better.
1: Ah, siguro, inana na.
3: Kung nakita, good nga ka nang something wrong sa iya, pero kung ka nang hilabtunon lang jud ang ginikanan, kay mas ganahan sila itong isa kalaki kay dato. Lain na noon na. Kay imuhang uyab, kay pubre, yan na sila gibuya-buya ni mo nga dato, pero di ka ganahan.
1: Mo nang baliktad sa mno. Palisa balik.
3: O, depende lagi sa sitwasyon. Hinga na siya. Di man ta kayo nga totally nga, musunod ta sa itong ginikanan, di po totally nga, di kita musunod, kidepende mo sa sitwasyon, unsay nahitabo sa inyong relasyon.
1: Ngayon na yun ang ginikanan, diri ka sa, kanila yung uyabon, okay, naisakyanan, ano? Dato ni, oo, di ka, diba? Di ka magutman, ano, kay dato ni, anak sa kagawad.
3: Hala. Na gani ko yung na-remember Magnum Gilbert, ang akong kuya, kuya kong tawag niya, pero, actually, nang-ison siya sa akong mama.
1: Mm-hmm.
3: Doldol lang may edad, manang kuya. So, akong kuya, kay, kung baka nang wala naka-human og skwela. So, na-construction. So, karon na siya'y girlfriend. Nga, bago lang sila nag-uyab. At, di balik atong babae, na siya'y uyab nga Koreano. May kining kuya na ako, hilig og K-drama. Karon nagbulag ang katong bae o katuyang Koreano nga uyab. So, nasuko ang pariente sa babae. Hiningon nga, anong adto magigas Korea-Koreano nga na may Koreano. Kaya kung kuya kay hilig magka ng pina-sideways nga bangs na ito sa una.
1: Koreano gid kaya.
3: O, niya, pikoton pod mata ba? So, niya sila, ana, magigas Korea-Koreano nga na may Koreano.
1: Natinood yun na Koreano.
3: Di mo to, nagbuwag sila itong Koreano. Then, ang katong babae, sa ako ng kuya karon.
1: Ah, Sila gyapon ang nagdayon.
3: Oo, sila nagdayon. Kaya ilang man kung kanang marag lockdown ng kuya, kay construction ra ba ya? Sila, construction worker, raman di ay.
1: Oh, lagi.
3: Ilang huna sa Koreano, kay mayaman.
1: Oo. Oh.
3: Foreigner ba ya, diba?
1: Basta mga panglantaw nato, bitaw sa mga foreigner, kay mga arangag sa kinabuhi.
3: Oo, oh, arangan.
1: Oo, oh, kanang mas dako og income.
3: Nga na. Diba, marag laing-lahi pag yod.
1: Construction worker de si kuya ni mo.
3: Antod karon? Oo. Sumura gina-lockdown siya paminti ba? Pero nagdaog ya pa ng ilang gugma, oy. Sa makapugong. Diba, ning kamot man po si kuya.
1: Lagi. Mura man siya boxer.
3: Wow, boxer. Nga naman.
1: Kaya usayin mo, pakyaw man na sila.
3: Mau ba?
1: Oh, di ba? Di ba na usahay ka na pakyaw rin ni sir? Oh, di na adlawan?
3: Naman sa company.
1: Company din. Naman
3: sa company.
1: Naman ko yung mga panday usahay ka na, usahay nyo, pakyaw rin.
3: Oo, nga pila ka day, pila ka weeks, ana, days. Oo,
1: pakyaw rin kayo. Dali, mauman, ana.
3: Oo, isagad na.
1: Adlawan sa dugay sa mauman.
3: Dugay, kinahinayon man.
1: Oo, ang problema po na yung ipakyaw kay basin, di po tarungon.
3: Oo, di po tarungon.
1: Paspason man, pagtrabaho.
3: Wala pag inanggahi ang simento, ana, ikuanan na. Pintalan. Char lang.
1: Itukuran, butang nga nag-atop.
3: Oo, oh, ana.
1: Kay Pacquiao man.
3: Oo, nalaki.
1: Kung ano po, adlawan kay dugay-dugayan sa.
3: Oo, oh, matingal ka na lang man nga. So, may nagtaya naman yung mga kuandirid. Wala pa man ginabot niya simento.
1: Oo, oh, mga kanabitong mga sa tao gana. Ang mga bakal ginabutang bitaw.
3: Oo, oh, magtaya ay nalang
1: mga kabilya. O, tingnan ka na. Saan? Mga gitaya naman yung
3: gitaya
1: mga...
3: Gitaya na.
1: Papang niya pong butay hollow blocks.
3: Saon na lang, no?
1: Oo, oh, kaya adlawan man.
3: Lagi hinahinayon, John, para naapay kwarta makuha.
1: Alagi, o. Oh. Medyo, ano po, no? Tricky sab kaya kung asag ka, no? Kung dito ka sa Pacquiao or sa adlawan.
3: Lagi.
1: Kung gusto yung kagyawan, dali mahuman. Pero di po ka sigurado, 100% ba nga okay pagkabuhat?
3: Maugyod. Unless yung ka ng ilado na gidbitaw kay Nimo ang gatrabaho.
1: Oo, oh, inana.
3: Musuod na Nimo.
1: Oo, oh, inana bitaw. At least kabalo bitaw kasi the way siya magtrabaho.
3: Oo, oh, the way siya magtrabaho. O ka ng close na food mo ba? Kaya maulaw siya nga. Yung binuhatan, ingani. Yung pagtrabaho, ingani ka bidya.
1: Oo, oh, inana.
3: Ingana ba?
1: Ay, usahay ra ba, mag-finishing na sila. Tingala ka, pangapila ka daw, naliki.
3: Wala pa ito'y linog, ha? Niliki na.
1: Wala pa'y linog, niliki na.
3: Kuya Juan,
1: excited. Morason lang na yung mga panday. Ah, okay rin. Ato rin ng, ato lang ng ano, sapawan.
3: Sapawan, taplakan na rin.
1: Wala rin lagi na.
3: Oh, wala na, ma'am. Oh, wala na.
1: Wala na, oo. Oh.
3: Totood, ato, nainita na pod ni. Liki na sad.
1: Liki, good. Ang dapat maliki, may gana.
3: Ay, nako.
1: Anyways, may gana mo na itong talagsawang pangutana. Ipadayon to ba ni mo ang iyong relasyon bisan dili approve ang imong ginikanan? Dili aprobado. Diba? Mo na itong talagsawang pangutana. 09-95-322-6237 mga higala, ha? Para sa iyong mga tubag. Anyways, syempre, duwa na lang kaadlaw, Magdum Diana.
3: Yes.
1: Duwa na lang kaadlaw, duwa na lang katulog may gala. Ipahigayo na ang Bayaning Magdum Bloodletting Mission sa May 17. Adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katawang makuhag dugo, automatic ka makaangkon og tag 10 kilos rice. Gikan ni Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Kapitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuhan og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Oh, daghan kay magdumdayanan, di ba?
3: Grabe, di ba?
1: Napa, oo, oh, napa.
3: Oh,
1: napa.
3: Naman.
1: Oh. Ang unang 1,000 katawang makuag dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magdum t-shirt.
3: Wow.
1: Gikan sa Magdum Radio, Magdum Express, Graphic Gadget Store, og ubang sponsors. Mm. Oh, pataw na uman Magdum Diana.
3: Ay, napa di ay.
1: Napa, oy.
3: There's grabe. More. Oh. Grabe na talaga.
1: Napa, more patani, more and more. Ang unang 1,000 katawang makuha ng dugo, makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Token diba? Items, oh, grabe exciting me Magdum Diana, ha.
3: Grabe, apil ka ko ana.
1: Oh. Imong dugo ipa-reserve na daan.
3: Oh, asa maagi nga dugo.
1: Sa imong heart.
3: Ah, sa heart impastani.
1: Napa, oh.
3: Ah, napadigay.
1: Na po, ang pinakaunang 300 kataong nga makuha ang dugo, makadawat usab og 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli magdumdayana.
3: Ay, kahayahay.
1: Oo, oh, di na ka magproblema kay nanay pangplite din mo.
3: What na siya problema?
1: Gikan sa AMC Warrior Security Agency. Napamagdumdayan na.
3: Uy, abi ko man na.
1: Napa, uy.
3: Napadigay.
1: Ang ikaw 1,001 hangtod sa katapusan taong nga makuha ang dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy og family. Apil sa Cagayan de Oro Eagles Club Magdumdayana.
3: Wow, nakabugas pa, oh, diba?
1: Nakabugas pa, mga Magdumdayan friends. Oo, oh, oh, wapay labot ang bugas-bugas na ang ano.
3: Extra na na siya.
1: Wala ko labot, may gana. Niya pagyod, ha?
3: Uy, naanas sa Gyapon.
1: Oh, napagyapon. Ang tanang makuanog dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles. Saan na electric kettles gani?
3: Kanang mukirig ang kiya siya. Kaya ipansak, rabitaw ang iyo. Di na ka mag... Di na ka mag...
1: Butala ni mong tubig, di ba?
3: Oh, di na ka magdagod-dagkot.
1: Oh, wala na. Oh. Ipansak lang dayang-dayang mo ang electric kettle kay di kuryente man eh.
3: Ay na, kirig na din mo tanay.
1: Oh, dali na.
3: Oh, char.
1: Dali. Dali na ka makainom mo coffee.
3: Makabukalog ininitubig.
1: Oh, napay rice cookers.
3: Uy, kaya hay.
1: Oh. Di na ka mag, ano pa, magkadapit na magtunong-tunong skamot. Ano?
3: Okay, na naman na siya ikuan, measure-measure.
1: Okay, na na. Rice cookers, napay, dance fans.
3: Uy, yahay, di ba? Sa kaigang karon.
1: Oo, samot na karon kaigang. O niya, pag umanay mo pabukal o tubig sa electric kettles, napoy thermos.
3: Ah, oh, di ba?
1: Oh, ibutang ni mo sa thermos ang tubig.
3: Oo, so di dali mabugnaw.
1: Ah, di dali mabugnaw.
3: Ay, sus, ginawa ko.
1: Napay uban, dagan kaayo Magdumdayana.
3: Ah, usa pa, usa pa.
1: Ang unang makasulod, halukan ni Magdumdayana.
3: Hagoy! Murag maka-atras ta na.
1: Adiri sa script, oh.
3: Hala, wala, uy, wala,
1: na,
3: uy.
1: Lagi, oh. Ang unang musulod sa atrium, halukan ni Magdumdayana from ulo hangtod sa tiil.
3: Hagoy, ginoo ko. Sa man na siya, tilapon? Dapat, wag siya mabilin nga kuan. Tilapan, oh. Dyan ta na, analog.
1: Leto na.
3: Grabe na sad.
1: No age limit.
3: Wow, no age limit. Appeal di ang mga gakurug-kurug na anituhod.
1: Oo. Appeal na tanan.
3: Hoy, ginawa ko.
1: Bitaw, ha? Ayaw kalimot may gana. Bayaning Magdum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa Lasay sa Puntag. Siyempre, sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magdum Radio and the Philippine Red Cross City of Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kaisener. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magdum ka! Okay. Ako ang katong, ganaan pinakalas?
3: Ay, di ko ganaan add to.
1: Saan naman to?
3: Ayaw, makasabaan ka ni Sir Jun. Mabunalan ka.
1: Di man, kay, ang una man na musulod sa Limkit kay Atrium.
3: Ay, dapat gwapo unta ang una makasulod.
1: Gwapo man na, tanag. Sigurado mga nanay, gwapo, ana.
3: Hoy, ginawa ko. Panglugod mong daan, ha? Pero maglugod.
1: Kay muatang na si Magdumdayana sa entrance.
3: Oh, kisan tamo taman sa inyong tiil, oh.
1: Ada, ah, grabe.
3: Grabe ito, na, Jud na.
1: Alas trans, 33 na may gana. Tawag na 0995-322-6237 sa mga gusto mo tumag sa atong talagsaong pangutahan ng mga Magdum friends. Ang ato lang gabay nga chika about sa pagpakuwag dugo, Magdum Diana. Siyempre, dapat no, makatulog sakto, di ba?
3: Mm-hmm. Dapat, Giyod. Uh-huh. Para dili ka makuyapan.
1: Uh-huh.
3: Diba? So, na lang. Basta ba kung kulang tagtulog, malipong-lipong ba yata?
1: Ah, correct. Oh. Hmm. Kana pong wakay kaon sakto. Saktong okay kaon.
3: Sad.
1: Makalipong-lipong sa mna.
3: Mm-hmm.
1: Bawal manigarilyo, bawal mag-inom-inom, matulog og sayo, inom og dagan tubig, uga, mga juices. Ayos na ng soft drinks siguro, no?
3: Mm-mm, ayun lang sa siguro. Papahuway lang sa ana.
1: Pahuway. So, ayan na din pag umanog pakuha.
3: Oh, ana, la-la na din ka.
1: Then, syempre, after ka makuha ang dugo, my dear friend, ayaw sa tindog dayon. Okay, basin malipong bitaw ka kay bago pa mo ka nakuha ang dugo, di ba?
3: Kenny, pahulay lang sa, ingkod-ingkod lang sa.
1: Pahuway lang sa gamay para dili ka matumba or something kasi malipong ka ba kung saan na lang.
3: Inom dayon og tubig.
1: Okay naman po ihatag ng pagkaon na after yes. Makuanog dugo, my good friend. Tagaan kag something food from the Red Cross o uban pang mga pagkaon nga pwede ni mong makaon ito. Muna siya may gala. Karong Domingo na gina siya mga Magdum friends ang Bayaning Magdum Bloodletting Mission. Okay? Og dirita sa mga text messages, actually na inangutan na diri Magdum Diana. Ang iyang pangutan na kung pagpakuha niya dugo, mag-fill up daw siya form.
3: Oh, naman sa...
1: na may form ana kay tagaan gid mog form ana may gala sa dito sa Atrium.
3: Kaya okay. Pa-register, mangit sila oh, na.
1: Fila pa ni mga alam dito, umbang pa mga detalye about sa imko galingon. Mubura ba na siya? Gamay raman sa imo filapan. Na dito ang mga ano, dito ang mga questions about nga nakatulog ba kag 8 ka oras?
3: Oh, essay ra ba na? Why should I hire you?
1: Adili na apply to trabaho to.
3: Apply to trabaho dito di.
1: Nato dito na nakainom ba kag mga tambal something something, na ba kay maintenance na
3: bitaw? In 300 words.
1: Oo. exam man day na imo exam.
3: Imo exam.
1: Danin. Pagumana na, pagumana mo fill up, timbangon ka na bitaw na yung mga timbangan dito. Kung tagpilang kilo.
3: Kay ready na asay lami nga parts sa imong laaw, char lang.
1: Basta imong imong timbang dapat 50 kilos pataas. Kaya dapat pagag 50?
3: Oo, or 60 gani ko.
1: Ah, 60 na ka?
3: Oh, 60 ka pin.
1: pwede qualified kay ka.
3: Di ba? Qualified kay. Sobra-sobra pa.
1: Ah, sobra pa. Oh. Then, ang Dr. Diane, pong tanod ka sa mga basic ko ng mga questions?
3: Oh, may nga single ka.
1: Dili na maon.
3: Ay, di maon, di maon.
1: Lahit to, uyab-uyab na imuang
3: ay,
1: abi
3: ko.
1: Di maon.
3: Labi na kung gwapo ang doktor, ang ganahan, jud ko inga na nga pangutana.
1: Ay, ano na. So, taas, isa lang ka pangutana sa doktor ba? Nakapamahaw ka? Imbes yes, imtubag, dagan kayo, taas kayo.
3: Yes, sir, I'm single. Lahi na
1: yes, nakapamahaw ba ako ganina, Doc, among sudaan, kay talong, pagkitlog, naday suka, kaya pila na ako, kaya akong giapil.
3: Ay, grabe na, Jude na. Taas kayo. Kaya nga salamat kay Doc, simong pag-care, ha?
1: Taas kayo, tubag. na siya, may gala. At least, after na, kung qualified ka, di, dire-diretsyon lang ka. Basta dili lang ka high blood. Paway lang sa pag-abot mo sa limkit kay Atrium Magdum friend kay bisan nagbasa nang dali-dali bitaw ka. Narabay usay pag magdali-dali ka mo taas pa imong pressures dugo Magdum Diana.
3: Oh, kay labi na kanang nagdagan.

0: Kablakan na may ballpen dito dagan sa Magdum Radio. Bayaning Magdum ballpen na ana siya may gala. Hindi na ka magproblema. May uban kay magproblema. Ako'y ballpen. Ay, Kablakan na kay nai ballpen dito sa atrium may gala.
1: Oh, dala da yon.
0: Oh, pwede man yung dadon nila.
1: O, tingayin din. Ah, saan naman ito kong ballpen, ha?
0: Pwede man kay ihatag man ito sila, ha?
1: Ah, wow. Ihatag yun di ay.
0: Naman na yung marka sa sunod, Bayaning Magnum.
1: Wow.
0: Na narin na. So, inyo na dahil na Magnum friend ng ballpen. Saan na kayo, di ba?
1: Di ba? Na kay remembrance.
0: Oh, muna siya. Hindi na ka magproblema o fill up o form kay na kay ballpen dito gikan sa Magnum Radio. Nakabutang na Bayaning Magnum. Muna siya. May ka na. Okay. So, atong talagsang pangutana, once again, Magdum friend, nga naminaw karon, ipadayon pa ba nimo ang imong relasyon bisan dili aprobado ang imong ginikanan? Nakoy nabasa dili, Magdum Diana, iyon siyang ipadayon daw gayapon niya kay dili man ang ginikanan na mag-uban kami man.
1: Dagi. Sila man ang mag-ipon, no. Di ba? Sila man ang magkuyog.
0: Dili man sila. Dili man ang mga ginikanan. So, okay na daw. Grabe kainit karon dere Kugman. Dan Abs ni Ob Kugman. Alright. Salamat kayo, Dan Abs.
1: Dan Abs.
0: Grabe de kainit karon na.
1: Sige. Isingot na yung abs dere.
0: Abs na medyo anang forma.
1: A big stomach na yung abs.
0: Tomax na de.
1: Tomax.
0: Di na abs, tomax. Alright. Maing hapon, Magdum Gilbert, Magdum Diana. Makarelate gid ko ani. Kay dati, nakauyab ko og pobre. O niya ako mama kay iyang gikasab-an nga nung uyab mi.
1: Agoy?
0: But ako, gipadayon na mo ang among relasyon kay love man ako siya. O karon gidawat na mi. Kay medyo ni Asanso man ang akong bana.
1: Kay ni Dato na. Nga na din na di ay.
0: Kay na din na din, no?
1: Oo, kung pobre, di gyo.
0: Diligid na. Dagdaugon pa gyo.
1: Oo, dagdaugon.
0: Ano sa man yung uyab nga adik man kay tsura.
1: O, naniwang na dahito kay, wala kay kuan, di kay daghan ka, kinaon.
0: O niya, hagok is trabaho, ano bitang. Na yung sa ay magdumdayanan, no? Kadang kabante ka ng magtiayon nga. Mas tambok ang asawa kaysa sa bana.
1: Lagi. Murag mamagin ang usual ka kahitabo.
0: Kabante ka na?
1: Oo, ang mga asawa, ginang medyo dako-dako kontra sa bana.
0: Mayingon rin ang silingan bitaw na, grabe siguro ni kaon ang iyong asawa. Palangga kaya niya yung asawa, oh.
1: Napabayaan sa kusina.
0: Ipasagdan man sa kusina. ano bitaw, ipasagdan sa kusina, muna nanambok ang asawa.
1: Hindi, o, yung ayaw pag-amping.
0: Lagi. Wala yung nanang nga palangga kayo.
1: Lang kayo. Kuhan siya sa kaminyoon nila, nag-angay.
0: Lagi. Pero ano ka ang lalaki magniwang?
1: Ay, may nagkayod. Na-stress sa mga gastuhon. Kaya syempre, dini na lang yung kagulingon. Napa siya'y buhion. Lagi. Yung asawa, ilang mga anak. Kaya nagyod.
0: Munang nagniwang ang lalaki. Pero magdumdayan na, okay ra ba nimong... ikaw ra ang gatrabaho sa'yo. Panaglita, nagminyo na bitaw ka? Ang imong bana, way trabaho, ikaw ra yung magtrabaho. Okay ra?
1: Ay, di pwede, oy. Magbuwag na lang ta.
0: Di ba, kay, ikaw ra may naitrabaho siya, wala. Pwede raman sa balay, di ba?
1: Ah, di gina mahitabo.
0: Di ka masugot, ana?
1: Di ko masugot. Bisa pag manguyab ka, wala kay trabaho. Agoy.
0: Morag dili okay tanawon lugar?
1: Di siya okay.
0: Kung ang babae na trabaho, ang lalaki wala?
1: Kay morag, nida ko magug kung kung sa culture bitaw nga ang lalaki gid ang provider.
0: Mas okay tanawon lugar ko ang lalaki na trabaho ang asawa wala.
1: Mas responsable sila ng ana.
0: Pero so, naman dagan sa panahon daw karon.
1: Oo, syempre kay ang mga babae karon gitagaan nag rights nga makaeskwela, 'di ba? So muna nga na sila makatrabaho, oo, mag equal rights na sa tanan. Nga kung say mabuhat sa lalaki, mabuhat na pud sa babae.
0: Alagi na.
1: Pero it doesn't mean nga murag magtinapulan na lang magpa Disney princess na lang pud mga lalaki, dili oy.
0: Dili pud na oh. Kay siguro kung ilang itimbang-timbang magdumdayan na mas dakog sweldo yang asawa. And then, para medyo na mo alaga sa bata, mustap na lang ang lalaki.
1: Ay, na yung mga inga na. Na oo, na yung mga inga na nga sitwasyon niya. Ipa-stop na lang sa, nandang sumuda ko ang bata.
0: Timbang-timbangon bitaw nila, mas nako magagsweldo sa imo love. Dirin lang ka sa balay, at least matiman mo atong balay, atong mga anak, anam ito.
1: Mauna yung mga inga na nga sitwasyon. Pero nang po yung ba niya makapangitagid o ka ng pamaagi, like, mahangyo ang ilahang mama,

0: Papay, na bitaw.
1: O lang yung magbantay na dahil sa mga anak.
0: Magbantay na sa mga apo.
1: O, mga apo na dahil. Okay, ang ginikanan ng trabaho man.
0: Uy nga na. Tapos na po ba magkuhagyaya, pero mo lagi medyo malayo ng loob sa ginikanan.
1: Ang mga ginikanan, Tagalog alawan, sa namin itong
0: nana.
1: Tagalog pang snack, pang tambal nila. Ang mga lolog-lola ng gabantay sa anak.
0: Mas close pa sa grandparents ang mga bata.
1: Kay ang mga bawal nga pagkaon, ang mga lolog-lola ang gatag.
0: Correct. Gibawalan ka candy, ahatag yung candy tanan. Taga-adu
1: candy,
0: Pangagjud ka tanan.
1: Kanang palitan ng ice cream, ay.
0: Kasi gusto ihatag.
1: Pero ang mga ginikanan, mabawal gud sa anak.
0: Ayaw,
1: kapag ano na, malambok ka na.
0: Nice mo na kay balance, babalance.
1: Lagi. Pero ang mga lolog-lola, sila na ibahala na. Magdom Gilbert, Magdom Diana, para kanako, mas okay kung ang asawa o bana na magtrabaho. Alagi. Pero ito talaga sa pautana about ng ano ha? About itong against ang ano, ganikanan. Napadarimayang hapon, Magdom Gilbert. For me, Magdom Gilbert, mas paminaw na ako akong ginikanan if ever again sila sa among relasyon. Kay sila man ang akong nadak-an gyan. Pwede dahin na natin.
0: Oo naman.
1: May nga po, Magdom Gilbert, Magdom Diana, kasagaran gyan mas matuman ang gugma sa mag-uyab kaysa sa pagpugong sa ginikanan. Napoy na Magdom Diana.
0: Kaya, depende lagi sa sitwasyon.
1: Depende gina siya may gala. Kung ang lalaki sa muatog balay, dadaan ni mong mga pagkaon. Ignore mo ang mama sa imong uyab nga, ay, guwapa lagi ka, ma'am.
0: Ma'am, gihapon.
1: Raon na lang para mutuo lang bitaw, para ganang-ganahan. Anyways, alas 3:43 na may gala, magchika sa taas sa ano ang latest Marites!

0: oras, mga maritas, alas 3:47 na.
1: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Randong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Maingatlo mga higala. Kini si Konsel Janjan Rodriguez ikan si kaduwang distrito ni ing atong dakbayan. Ginauhag na ko na mong partisipar sa bayaning Magdum Bloodletting Mission karong May 17, 2026, 6 a.m. sa Limkatkay Atrium. Give blood, give hope. Together, we save lives. God bless kanatong tanan.
5: Duha na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang tanang makuaanog dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: In 5 meters, turn to right.
11: Ha? Asa ko no?
12: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
13: GCash G-load!
14: Mahig ko pala ang imo dugo?
15: DTX 500!
14: Masamit ka pala ang gina-allergy?
15: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
15: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
14: Gasama sami,
15: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
14: DTX 500.
15: Masalrikan DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasalala sakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
19: Birch

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalrikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Oras may gala, alas 3:56 na.
15: Time Check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
16: Music Jam.
15: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
17: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:56 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mao na sad ni ang ato ang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay throwing shade. Ang throwing shade kay usa ka slang nga nagpasabot sa subtle o indirect nga pag-insulto, pagpasaring o pagpakita og disrespect sa usa ka tawo. Dili ni siya direct nga pang-insulto ha, kasagaran pinaagi ni sa sarcastic comments, snide remarks or mga storya nga murag harmless paminawon pero klaro nga naa kay giigo. Usahay bisan sa simpleng facial expression sama sa side eye, apil pud na sa throwing shade. Ang importante ani kay patama siya pero dili diretso. So mao na mga Magnum friends ang ato ang slanguage of the day.
14: Alright, salamat Magnum Diana. Hi Magnum Diana, Magnum Gilbert. Naami ka office mate babae. Dili paminyo sa mama. Dili paminyo sa mama kay di kabalo magluto. Bisan daog-daogon lang pero successful na ila married life. Hamugaway, secreto love. Secret love and compassion. Labaw sa tanan, pag-ampo sa makagagahom nga Dios for guidance. Gikan kay Krisa.
5: Wow.
14: Di pa minyoon kay di ka ba magluto?
5: Okay nga, ungit-ungit raman na, oy.
14: Alagin na.
5: O, sa ako kay gini nga na po ko nila mama so na. Sos, di pa ni angayan, mag-uyab-uyab, kay di pa kayo maghugas plato.
14: Maon lagi. Morag, ano lang bitaw? Dala sa, ano ba? Morag, nahi mo ng linya bitaw sa mga ginikanan lang.
5: Nahi mo linya, labin ho ka ng, di wala bitaw kagatabang sa balay.
14: Oh, ina na. Sos, dili gatabang. Unsa ano yung pagminyo?
5: Sao na lang asawa ni, puro rag piniritong nabalaan. Oh, nga na bitaw.
14: Lagi. Pero karong panahon, na magdamdayan na sa mga di ka ba lumagluto, nana yung mga pamaagi, di ba? Labi na karon kayo, nana may internet, pwede mga makaresearch di akong sa mga ingredients, sa unsan pagluto, ana. Video, pagid siya. Oh. May makita ganyan yung unsan pagluto ba?
5: Di ba? Okay. Nagid step by step.
14: Oo. Unahon ni magluto, buhaton, di. Siyempre,
5: Butan magutad.
14: Butan.
5: Mise en place, mga tawagan na. Mise en place.
14: Dahil tanday ni mo oil ang ano, kaserola.
5: Saute the garlic.
14: Tanday yung sabon.
5: Lahi na na.
14: Alay, day,
5: mura day, na ka day. Ng hugas sa plato.
14: Okay, shout out?
5: Ay, asa ba? Wala pa may email. Wala may nagpa-shout out diri, oy.
14: Wala man diri.
5: Wala man diri.
14: Sige. Mainit ang kapunon, Mike Dom Gilbert. Ganahan ko maminaw sa inyo kay mga katawa ko. Ay. Salamat
5: sa igangon ana.
14: salamat kaayo ha. Napadari maayong hapon Mike Dom Gilbert. Ipadayon gyapon nako ang among relasyon kay love man namo ang usag-usa. Dili man ang mga ginikanan ang imong ang iyang pakaslan ako man.
5: Oh. Taba na mo girl.
14: Lagi, care na siya. Ana gid na siya. Pero ano maguna siya na naiusay magdumdayan na dili pa na madawat dire-diretso sa ginikanan. Pero afterwards pagkadugayan ilabi na kumakaapo na.
5: Oh.
14: Madawat ang gyapon nila.
5: Good, good.
14: Ano ra na siya? Again sila karon but pag makaapo na, nya malipay na sila silang apo.
5: Same ra gud na sa kanang naburusan bitaw ka nga nagskwela pa ka. Suko kay mang ginikanan nga naburusan ka nga na. Pero og mugawas na gani ng apo, di ba mawala na ilang kapungot.
14: Wala na. So, dapat unahon na siyong apo diretso ba?
5: Ah, grabe.
14: Mag-apo diretso para di na masuko.
5: Makuratan man, Sad.
14: Nabalisab, no? Nag-una-una.
5: Okay.
14: Magno, maing hapon, kung ako ipadayon gihapon na mo kay Kadugayon, dawaton rin na sa ginikanan. Gloria ni Mauni akong kaagi gihapon. Uy, nagkaagi na si Gloria ani kaniyan today, ay.
5: Asa man ang agianan din?
14: Dito sa, ano, sa... Pedestrian.
5: Ah, pedestrian. Daturo po kusig tabok-tabok.
14: Ito na'y barbershop.
5: Hoy!
14: Say hoy.
5: Natunaan, ha?
14: Ito na, hapit na alas 4 Magnum Diana.
5: Thank you kayo mga Magnum friends, ha? Sao na lang gidding. Alas 4 naman sa inyo hang pairmi nga pag-uban-uban din sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon tanin niya tomorrow, same time and same station para sa mga trending o patsyada nga mga music o mainit nga mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye!
14: Salamat Magnum Diana. Basta may gala, ha? Don't forget... Dalawang tulog na lang, bayaning Magnum na. Muna siya may gala. Magkita-kita ta ng mga Magnum friends sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kai Atrium. Lasay pa lang, bukas na may gala ang Atrium. Papasukin na kayo. Wala may gala. So, 6 o'clock in the morning, bayaning Magnum, karong Domingo may gala. Magsugod sa alasayis lang eh. So, muna siya mga Magnum friends. Bayaning Magnum, bloodletting mission mga igala. Musunod na sa Magnum Angel Sando para sa Magnum Reports mga Magnum friends. Hangtod sa alasayis sa gabi. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa tong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Oras, alas 4, this is Hans ang hapon. May gala, kumusta may hapon ka na itong karan. Welcome, welcome sa itong atulubunan ng mga programa ang Magnum Reports.
9: Magnum Reports!
0: Niningadlaw adlaw karon mga higala nga Biyernes. Mayo 15, tuwing 2026. May hapon sa inyuhang tanan. May hapon sa itong mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa itong tulubunan ng Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong mga kaigsunan nga nanumuyo din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. May pagpaminaw po sa itong mga kasilinganan din sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte o Camiguin. May hapon sa inyuhang. Oras alas 4:16 na sa hapon sa tunga pagpanag-uban ini nga programang Magnum Report sa duha ka oras mga higala. Inyong masairan mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos tungka uban silang tagsa-tag sa kalokasyon. Kaya naa, sila si Magnum Hunter 90 na Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 24 Jay na Luna, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, Magnum Hunter 30 na Riza Cruz. Sa ilang mga update na sa mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos hipos nila silang paglibot suroy din sa tuang dakbayan ng mga kasikbit nga lugar. Oras alas 4:17 na sa hapon sa itong pagpanag-uban ni ining tulumunong nga Magnum Report sa maing hapon no, sa itong mga kaigsunan karon nga nakatutok o sa itong mga kaigsunan din ha nga nag-monitor na karon na tangatangi kay doon na po tayo mga ipang update po mga higala no katong mga giingon nga pagluso sa tuwa po mga sinagikan sa NBI din ha sa kaning din sa Maya Sanja. Oo, din sa Taguluan mesame sa Oriental kay giingon nga dunay matud pa mga report nga dunay makadaot og delikadong kemikal nga naa sa nahisgitan nga planta rason nga nagahimo po no sa ila pong pagsuta ang atoang mga awtoridad sa nahisgitang planta. Oras sa 4:18 na sa itong dugang uluhan sa atuang po din pong kung dugang na itong hisgitanan po no, sa atuang tulumunong Magnum Reports. Nga tayo mga higala kay doon na po tayo pag-update po dagihapon na ito nga Osaka Kanhi Barangay Chairman din sa tuwa sa Lalawigan din sa tuwa sa Northern Mindanao nga kapsan sa kinabuhi apan ang ihapon din pong suspitsado gawas nun pero hangtod sa kung niabot na yun yung panahuna no? Pipila ka mga tuig po ang milabay maangko na yun po sa pamilya ni inipong nahisgitan na kapitan ang hustisya. Kaya naaresto na mga higala ang suspitsado sa maong krimen. At ang atawi, kinakasalan ba itong mga kauban, kalabot po niya na. Oras alas 4:18 na sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. Sa unahan sa natong paghatag kaninyo sa mga uluhan sa ito ang mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international. At ang tangi po din po ng itong pagpahulagway. Sitwasyon sa itong palibot. Lakaw sa ito po din po ng panahon o dagan sa trapiko. Kay karon mga higala, no? Init ba ihapon kayo sa palibot. Ugat ang tangi po si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Iyan po din po mga balita po mga higala. Nini nga itong pagpanag-uban sa ito ang programang Magnum Reports. Unahan sa nato Magnum Hunter 15 na no unya tod-taod pagpahulagway ay hapon din pud ang mga balita pero sa di pa unahon pud din po nato atong paghatag sa inyo ha, sa mga uluhan sa mga balita sa lokal, national ug international dili ta mahigala. Sa ito, madagkong uluhan sa balita nga lokal atong nga kapulisan na nagahimo pa karon sa ilaha po nga pagpadaan sa investigasyon kalabot sa planta din na sa may Taguluan mesame sa Oriental. Mga personahe karon sa NBI o kapulisan sa PPO Misamis Oriental. Ang naghimo sa ilaha pong pakisusi sa giyong makadaot o delikadong kemikal nga nasa nahisgutan nga planta. No, mahinumduman na to, nga kining nahisgutan nga planta ang higala, no? Nahimo na siya ang controversial kaniadto tungod sa giing nagkadiyang illegal nga kalihukan ilabi na ang presidente sa kumpanya nga si Jansen Yang o Antonio Lim kinsa nasiko pagipatubang sa Kongreso kay lagi na ay mga kalambigitan sa mga illegal nga pagpalusot sa mga kontrabando dinhi nga napo din po ay allegation po no may kalambigitan atong sa Pogo so karon na murag kani siya mga higala nahimong korektado yapon po noon inigi pahigayon nga search operation. Oras alas 4:20 sa hapon, dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Dinhi sa dayon ta mga higala kay gibutyag pud koron sa tung dugang uluhan sa balitang lokal nga tuang kapulisan sa PNP Region 10 nagmalampuson sa pag-arasto sa usa ka lalaki nga suspect sa pagpatay sa usa ka barangay kapitan. Nga gipsil niya tung tuig 2023. 2023, 2026 na takaroon mga higala nung karong pag-i-arrest na arresto ang suspitsado sa buong krimen. Oras alas 4:21 na sa hapon, lain pa na itong uluhan sa itong balitang lokal. Magtiayon ngayon drug addict o giyong kawatan pod na sikaw sa itong mga otoridad.
5: Oras alas 4:21 sa hapon, lain pa natong uluhan sa balitang lokal. Kaya din sa mga higala, kay giyong tungod sa pagmahal sa produktong petrolyo, misa kausab ang inflation sa riyon, diin nitala sa 8.2%.
7: Magnum Reports.
5: Dugang natong uluhan sa tuang mga balita din sa denta mga higala kay gibutyag pod sa lain pa natong uluhan nga tuang buhatan na sa RCSU Region 10 na gipalapdan ang ilahang uplan na katok ngadto sa mga individual nga naghupot og armas nga dili lisensyado. Sa ato pang dugang uluhan sa balitang lokal din sa denta mga higala kay gibutyag po da karon nga ang atuang buhatan sa LTO Region 10 na mihimo po doon sa ilaha po mga pagpaningkamot nga mas makaservisyo pa ngadto sa publiko. So atong siren mga higala kay lagi ilaha po ning gipaningkamutan po doon nga ma-establish good po nga ang atuang mga katawhan din sa tuwa sa Northern na Mindanao nga plano no nga magbaton good po doon ilahang mga kaning kaugalingon or ilahang kaning-ganing mga lehitimo yun. Lehitimo no ng mga lisensya. So, mo po nang kampanya na po karon sa LTO Region 10. Kaya di ikalimod mga higala, no, ang LTO karon po daghan yun po no, ang mga naghimo sa pag-angkon nga galisod sila sa pag-comply palang gani sa mga requirements. Ilabi na niini pong maiuntag ilahalugar ng permits no kaning asa SP palang daan kay kinam gihapon tay mga requisitos no nga kinahanglan nga i-comply mo eskwela pag ani ka so mao na mga galang ang uban jud karon di basta-basta no nga makakuha pod lugar og ilaha pod din po mga dokumento kung yung taga sa kaning ilahang permits no ilang student permits. So karon giklaro karon sa atong LTO Region 10 nga aduna sila gipangapahigay na karon nga Love for All Caravan o kini no kabahin gihapon sila nga pagpanghingusog nga daghan gyud ang makaangkon og mga lisensya nga nakahibalo gyud pod no kung unsay angaya nila nga tumanon og ilaha pod din po nga sanungon sa mga balaod da trapiko. So na sila'y Love for All nga caravan nga himuon din sa to sa Dakbayan no, sa pipila ka mga eskwelahan kay parang kaning ato mga estudyante no, nga gusto na bagyod po mag-drive-drive. So at least naman lang nagipod sila ilaha din po nga mga kaning lisensya puhon. So na ay free theoretical driving course para sa mga aplikante no, sa student permits nga in partnership po silang accredited medical clinic sa Region 10. Yan apoy mga medical services dayon pod nga mag-issue sa mga medical certificates alang sa mga LTO student permit or license purposes og consultation pod no sa katong mga individual nga kaning
7: Magnum Reports
5: nga ginahanglan yod og ilaha pod din pong certification after para makakuha sila og ilaha nga mga driver sa license or student permit. So na free of charge pag yun ni maayo kay ninong inisyatiba karon sa Land Transportation Region 10. Oras alas 4:25 na sa hapon sa tunga dugang uluhan sa tuang balitang lokal. Ibutyag pod karon mga higala nga naka full alert status ang atong kapulisan sa Kokpo. Kalabot pod lagi niini pong ilahang paghatag puno og seguridad sa tuwa sa Dakbayan. Doon at sa nahimo po laging nga mga issue karon sa tuang nasod. May kalambigitan po ani pong posible mga higala nga nautang epekto sa itong seguridad aning naitabo kang Senator Bato de la Rosa. Kani ang atuwa po din po nga kapulisan na mga higala nagaklaro yun po nga nagpabilin sila nung neutral walay dapigan taliwala po man nga doon ay panawagan sa Senator Bato de la Rosa no nga mga isyag peaceful support sa iyong mga kaubanan nga pulis, militar o gatong mga classmate niya sa PMA. Oras alas 4:26 na sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magnum Report. Dito sa takay sidyo mga higala, may hatag o klarifikasyon nga wala nila gipugos o wala sila mihimo no, sa pag mando sa mga estudyante nga muhatag o pipila ka porsyento nga bayad sa tuition fee sa mga partner schools. Kini may kalabigitan kay giakusahan ra pud ang SEDO nga mao matud pay nga naghatag no og sugyot ngadto sa mga partner schools nila nga ipabayad una ang kani po mga estudyante og tuition kani mga scholar lugar sa dakbayan o mga isda. Na pag-abot sa panahon nga makabayad ng gobyerno ngadto sa eskwelahan na refundan ra daw kuno sila. Pero ilang giklaro karon nga di daw na tinuod kay mga dikatag karon sa social media. Sa dili mga igala ka ato pong sulayan pud nga makahatag yuta og dugang pa mga detalye kalabot ini ato nga panikabutan nga mahinabi pud no ato nga kampo gikan na sa City Hall or baka sa SEDO kay para sila gid pud mohatag kaning dugang katinawan dinis kahanginan. Oras alas 4:27 na sa hapon sa tumadag kong uluhan sa tua dayon pong mga balitang national kay mayorya sa Senado suportado ang nahimong aksyon ni Aplasca sa netubong shooting incident. Samtang dilita mga higala kay giingon po da karon nga ubay-ubay ang nagpadayag og kadismaya sa Senado sa nahitabo mga higala nga hilom nga pagsibat ni Senator Bato de la Rosa sa Senate compound.
10: Magnum Reports.
5: Samtang giingon nga wala matunpay balaod nga nagatugot karon sa Senado nga protektahan ang senador nga aduna matudpay kalapasan sa balaod sigon ni Senator Risa Honteveros. Lain pa natong uluhan sa balitang national dinisadta mga higala kay giing ombudsman na Rimulya naghatag og pahayag ngadto kang Senator Bato de la Rosa nga ang iyang pagsibat pagtago-tago indikasyon matod pa nga guilty siya sa mga giakusar sa ICC. Oras alas 4:28 dugang na tong uluhan sa balitang National Ombudsman mimando karon sa 6 months suspension batok kang OSA Aplasca no katong leader sa OSA mga higala Office of the Solicitor kun Office of the kaninga Sergeant at Arms sa kaninga Senado nga ipaubos sa siya no sa 6 months suspension tungod sa nitabo nga pagpabutoga armas sa compound sa Senado. Samtang iklaro usab ni Aplasca nga wala special treatment alang kang Bato de la Rosa dihang anapa sila nga vicinity ang lahisgutan nga senador. Dugang uluhan sa itong balitang lokal.
10: Magnum Reports.
5: O, balitang national kay giingnan usab ni NBI Director Matibag si Senator Marcos nga di daw ko no manghilabot sa lain nga di daw ko no manghilabot masuna ko daw ko no ang iyang kaugalingong tugkaran nga susiyon og iyahang atimanon apan giklaro pa ni tubag po si Senator Marcos nga dapat dili lagi daw ko no mang buslot labi na kung daghan kayo ga bangag sa iya po din pong mga palusot. Okay, ang pasabutan ni kayo sa GSIS, di ba? Sila, kuhan sila. Padadaan silang sulat sa GSIS. Kaya mo ato dito, kanangay assistance ng GSIS, security measures. Pero ang nahitabo, adunay mga gipadrill sa ilaha, no? Dito. Doon rabi abo dito, katong sa GSIS, o kanin po din pong Senate mga higala nga building. So, muna, dito bag po na ni Senator Marcos. Na mga palusot po daw kuno ni NBI Matibag Director daghan ya po noog buslot no di katuuhan kay ngano do ko ana siya nga layo siya wala siya din sa kaning wala siya din sa Senado pero duol ra gihapon di gihapon nila hanga presensya. Oras alas 4:30 na mga higala sa tuang dugang uluhan sa tuang mga balita dinita sa balitang international kay giingon pud mga higala sa itong dugang uluhan sa balitang international na nainta, African Public Health Agency nag-kumpirma nga doon na Ebola outbreak sa Congo. U.S. President Donald Trump miklaro nga dili na niya patasan pa ang iyahang pailob sa nasud sa Iran. Lain pa na itong uluhan sa balitang international, yung U.S. House nagahimo na sa pagbalibad alang sa pagdugang o kahigayunan sa Iran sa isgutanan sa war powers. Usa ka kaninga magtutungha usab sa United Kingdom ang patay human maigo sa meningitis. Samtang duha ka mga college students pud nga kauban ini ang nagpadayon sa pagpaalin. Center for Disease Control and Prevention miklaro nga wala pa hantavirus cases sa Amerika apan adunay 41 ka mga tao ang gi-monitor. Samtang Russia giingon
10: reports
5: nga mihimo sila silang malampusan nga operasyon na batok ka Ukraine silang gilusan nga drone attack sa duha ka mga sunod nga adlaw. Samtang dinis ang mga higala kay gibutyag pod sa tundugang uluhan sa balita nga international nga FBI nagtanyag karon og 200,000 dolyares nga gante para sa makahatag og kaning detalye og lokasyon kung asa nagtago-tago ang iyong kanhi Air Force nga nahimong espiya sa Iran. Nausa kini siya kababay mga higala nga giingong espiya, so na 200,000 dollars ang itanyag no nga gante reward sa makatugan kung asa ni siya. Oras alas 4:33, muna na yung nabati ang mga uluhan sa mga balita, lokal, national, international, dinita sa atong kadalanan, atong punan pong kalangitan. Kumusta karwa na Magnum Nika? Nakasan ba itong kauban? Magnum Weather and Road, Hunter, Magnum 115, Nika Fernandez.
11: Magnum Aji, na so far, karong panahon na Magnum Aji, alam sa monitor sa sitwasyon sa Dagas, trapin ang lakas sa panahon, karong panahon na, particular sa Tugabag, subay, ipot mismo sa may usting ang bahay, dinip mismo sa may buhay, o kamin nga bahay, Magnum Aji, wala ingon nga, dunay ay kabalangan. Tentu nga karong panahon na Magnum Aji na karong oras na nagsugod ang sa hinay nga gino sa dagat sa tapi ko karong panahon na lakit din ako ang report nga doon na may diskresyo ako gumut mo lang sa kadalanan labi na ang mga pasinay gino sa sasab sa RTA na gamonitor para safety gitkod at paglamig sa mga pipila ka mga motorista sa mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon karong panahon na sinpo sila sa itong panahon karong tat na Magnum Aji ngayon nga doon ay angay kabalakan labi na nga wala kita daw sa pera nga doon na may naikip sa kawalangan apat ang kainit karong panahon na nagpabilin paghihapon atong nasinati karong oras. Sa mga karatong pamunitor, sitwasyon sa dagat, trapiko, lakad sa panahon. Sa Magnum Reports, Chrissy Magnum 115, Ika Fernandez, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum 115, Nika Fernandez. Oras, alas 4:34.
10: Magnum Reports.
5: Dinisalenta sa buhatan sa pag-asa, makisayod ang mga higala sa lahat din pong pag-obserbar sa ito ang sitwasyon na karoon sa panahon na dinis ito sa Dakben o sa mga kasikbit nga lugar. Sa ito mga kaigsuna, no, karoon, naana sa pikas niya, si Ma'am Catherine Asunto alang sa detalya. Ma'am Catherine, may hapon.
12: Yes, mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Update sa itong i-monitor na low pressure area. Ang latest location na sa 1,055 kilometers east sa Central Luzon. Kini nga low pressure area, dili man unta directly affected ani. Dari sa Mindanao, tibok dapit, makasinati sa panalagsang pagdagom nga dahil sa mapanganurun nga kalangitan na i-chance sa hapon sa patak-patak or mga isolated nga rain showers of thunderstorms, labi na kung hapon o gabi, tungod sa localized thunderstorms. Inay nga ito na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan na ito na sa habagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na ito 26 to 32 degrees Celsius at ang heat index niya abot o 41 degrees Celsius. Philippine Standard Time 4:35 sa hapon. Ini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Lugan ngayong hapon.
5: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, at weather forecaster sa Pag-asa.
10: Magnum Weather Alert!
5: Oras alas 4:35 na sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento ug electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Duha na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congress

0: og dugo. May kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizo Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum Ka!
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo. Mag-uban-uban usab ta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
0: At ang ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-asa ng mga mababait.
1: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kinag edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili moubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection.
2: Tagad pagustisyon ang mga pamilya nga bilin lugar mga nangamatay tungod po lagi sa mga related ng mga kaso din sa region chat. Sa Magdum Reports, kini si Magdum Hari 24, Jane Nura, Subita, og Serbusyo, Magdum Radyo.
3: Reports.
4: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna, oras alas 4:58. Dinis renta mga higalas, balita ni Magnum Hunter 19, kagiyong adunay magtiayon nga drug addict na kawatan pa ang aresto sa tung otoridad. Ano si Magnum Hunter 19 naka-standby karon gikan sa lokasyon.

0: bata tayo po mga higala kay doon na po no'y giingong kawatan ang distribuhan po doon. Iyahang nga warrant of arrest. Pero unang sa tanay, kanyang nangadak pa, no? Nga magtiayon. Magin eh, kay parehas yun. Ano si Magno Mencho, kabaktulan.
1: Kasi ko pasap karon na sa operatiba sa Police Station 1, Divisoria, kanyang magtiayon, or mag-live-in, na human matutpangan na nambigit sa mga kaso, susama na lamang. O sa kababay, aso sa kalalaki, nga nalambigit sa ilegal nga droga. Ug ang babay usaba na dito sa kini sa kalibutan sa mga giingon ng mga kawatan. Mo lugar ang ilang involvement or kalambigitan aning duwa nundan na sa pagkasigop sa Osaka bypass operation nga gipaygayon na kapurisana sa Police Station 1 Divisoria. Gilaki pasab nga sa dihangan nakuhaan sa mga ning pipila ka mga gagamit ang nasangpita nga lalaki di nasamtang nakasakay sa usaka motorila diha sa Barangay 17 ning atong syudad atong sab sa mga operasyon sa kapulisan din nga dito gikan sa Barangay Kauswagan ang nasampit nga operasyon sigig sunod-sunod sa mga polis dito sila nakapaingon sa Barangay 17 dito nakakandak sa mga operasyon din nakuhaan sa pipila ka mga drug para pernalia sa nasampit usaba ga suspek ka samtang naa sa kining motorila. Ug uban usab ini ang usa ka babay nga iyang hinigugma nga gituohan usab nga notorious nga kawatan na gikumpirma usab ni Barangay 17 na to ni Anthony Atterberry sa ang nasangpit ga mga suspitsado inila kini ga mga gagamit sa mga illegal nga droga. Ug ang babay usab nga si alias Ibana 30 anyos ang gigabutyag nga dunay natalang 20 ka mga banabana nga insidente nga report or incident report ngadto sa barangay nagingon nga pagkasong kawat diha sa nasangpit usab nga area. Ato sa paminawon si ato sa paminawon ang nasangpit nga mga suspitsado gigabutyag aning suspek nga si Ado nga 36 anyos nga dili man daw tinuod nga nalambigit siya sa droga. Pero sa iyaha na daw nga nahita, sa iyaha na daw nga kanang gituuhan nga ang kini daw tag-iya aning rila mo daw ang nalambigit. Mo rin nung daan nga, gihulaman niya ang rila o sa dihangan ng gamit lugar siya, nag-drive, do, wapot siya, wapot niya damha nga gisundan-sundan na dahil siya sa polis. Moto nga nadakpan siya diya sa kini nga Barangay 17. But una niya gingon, niya dili siya lugar ang target sa polis. But sa unahin na itong pag-inabi kaniya Magnum Angie, aminado sab siya nga nagamit siya sa illegal nga droga, Magnum Angie. Okay. Ito sa paminawon si Ado. Then pagkuman, ato na yung paminawon sab si Ivana. Kay gawas, putang mura po siya si Ivana Alawi. Anggit-anggit po tayo gamay. Pero
0: alias
1: na. Alias lang nga no, Ivana nga 30 anyos kung sa ihapon nga site nga nakahimo sab siya ligat siya sa paggamit. Yes, magdumanti.
0: Kadit lang magdumensyon no, sa di pa nato i-play. Kaning sa hulagway ni mo din hikaro no, sa itong Magdum Live. Unsa ni sila? Evacuate ni sila tungod kay nasunugan man no, ang dakong pahat din na sa may barangay disisyente. Mga unakong portion. Apil ni sila sa mga nasunugan. Kaya naman mo din na sa ilawang tulay.
1: Hindi alas lagi butang magdumadzi kay perting inita kaysa gawas sa tulay. Hindi manggod na itabo ang kining pagpinalitay. Iyon, nagibutang lang sila diha sa sunod kay kwan ka na papa para palandungan ang duruha. While siguro nga itabo ang kining dugay man sila na hawa diha sa mong area. So, para di po madaot ang ilang adlaw sa panaguban, hindi diha sila gibutang sa ilalong tulay magdumadzi. Iyon, siyempre, ginakuhaan pa nato ang dugang background ang kapulisan kalabot ini, but nagpahigayon pa sila sa lain nga investigasyon din nga connected aning mga sakop lugar ani ni Ado o ni Ivana. So, napahigayon sa lugar ng mga operation, laing operation ang kapulisan sa Station 1 in-involvement gihapon sa nasampit nga illegal drugs Magnum Angie. At sa paminaon si Ado una, dayon aya din si Ivana.
2: Bandang mi. Ito nga, uban mi. Yara na pagabot dito sa Kauswagan. Ang live mo sa ano sa kuwa nga. Namin siya sarila. Na ikaw kung nai-drive, i-backing ng motor, itabok. Na mo na nito dahil yun, di abiran na nito. Mo na nito.
3: Pero dili na imo ang rila?
2: Dili. Dili na akong rila. Ang akong rila, nasa Basitbulan.
3: I-driban lang nimo.
2: Iya kung ipadrive pa. Ipadrive. Pero ang akong rila, yun, nasa Basitbulan ang rila.
3: Dayon. So may naitabo nga nung ikaw man karon ang gig?
2: Nalaan mo ko nila, sir. Ilan akong nalaan. Ang ilang gasundan din nila, ang katong driver yun, ano?
3: Pero, unsa ma, ang katong rila, nanay daan dala?
2: Iya dito, iya to sir. Iya to, kung kuhan, di oras.
3: Daan na to?
2: Oo.
3: Daan na?
2: Oo.
3: Yeah. Wala ko man, wala ka kabalo, nga nai kuhan dahi dito, ano?
2: Wala ko kabalo sir, pero yang yung kuhan niya, mag-ato lang yung damidad to, ano, ano? Nya pag umandan mo rin to din nga kakon siya siya ituyok ang motor mora man to mora kung kwan siya
3: dayo no tingala na lang ka nga gi
2: wala na kung ikuan gi wala na sa police nga tangan ko nga unsa sir ube wala ba ko kabalo nga yan siya ikuan mora rin to din
3: pero unsa man aminado ka nga nagamit ka po ka
2: nagamit nagamit pero dili kwarta sa ginansya ng kasarila. Nag-iun lang nila ba? Walong ano ba? Mora.
3: Pero also may rason nga nung gagamit?
2: Wala lang sir. Kaya nung di, taas-taas na mong kawayan ako niya. Di, angkat lang nila na ba? Mga kwan.
3: Umod lang kay Murag
2: Hago? Wala, dili man ako. Ano? Na, ako nga na. Ilaulong ko daw, ano ba? Dili man yung sa, kandrive na ako, dili. Dili man na lang.
0: Balik
2: kini sir.
0: Moro
2: sir. Mister Razer.
3: Salamat sa iyo ka. Okay ra ka dakpon sa ba.
2: Wala lang gigi may mo sir. Dano ko na wiran.
3: Ikaw ma'am, nganong gi apil man kag dakop ma?
0: Kuan kay namo ko sarila lang sakay pero dawat ya pano kamaturan sir. Okay ra yapon. Wala koy istorya pa.
3: Ano sa may kuan nganong na apil man kag dakop?
0: Kay kami man duha na uban. Naapil lang ko kay nalapo ko siguro na kani lang sir sa kuwa ba naapil na lang ko nila pero ako dapat mo ba to aran sir
3: sa man imuha unsa man imuhang kaso ra ko
0: mara ya pun sa mani
3: tragis
0: legal positive lang ko kay gamit lang man
3: aso naggamit gapon ka ma'am
0: wala pa gabaligya wala mi gabaligya
3: ikaw naggamit ka no
0: oh sir nagamit ko na. Aminado ko siya. Pero sa pagdakop sa mga opera, wala ko yung may istorya kay dawat na namang ito na. Na bawal yun yung...
3: Pero, nganong gagamit, nganong magamit mga kausay ko niyo?
0: Wala ba? Wala lang sa kumakonsis. Kaya ka nalipay-lipay lang ko. Okay lang.
3: Ikaw daw itong giingon nila nga kwan daw? Itong pangawat?
0: Hindi si Roy. Wala ko man to, nalutas man to na ako kay ako ang pigsa nila sa manok. Wala man ito, nagbalik man to sa taya. Ako pag nakakita ito, ako nagbalik.
3: Ah, imura itong gibalik?
0: Oo, sir. Mara ito.
3: Imura itong nga, at least wala niyong magigawa ito. Giuli, ano niyo?
0: Wala, giuli na ako, sir. Giuli na ako, sir. May ang uban po, wala po. Mayroon silang ako nakuha cellphone. Naman si CCTV sa ilang, ano nga man nila nga, nakita nga. Ngasa ko ang bulsa, ano. Isuksok na ako, wala man dito. Wala man na nakita. Giuli man ako sa lamisa. Walang na nakita. Yung, giuli kay... Sige man sa... Kansuspik sa mga tao nga. Gapangawat. Nulo kong dero. Wala man. Kung nga si CCTV. Pag uli na ako, makita. Ang tatong CCTV. Kunya ako, kung ibutang na ako, makita. Ang tao. Wala man. Wala ka si Gikuan.
3: So, dili yun to tinuod nga nangawat ka?
0: Wala yun, sir. Bisa pa angutan sa kami. Wala yun to. Wala ko i-record.
3: Sa man imong ikasulti karon sa mga nag-ingon sa imo? Nangawat.
0: Wala lang. Abalo, may mga unsay din ako gagaba. Pero okay ra. Okay ra yun, sir.
3: Okay ra ka nga madakpan?
0: Okay ra madakpan, sir. Para makapaulay lang sa mga makapaulay mo ko.
3: Paulay. Ito yung trabaho ni mo, ma'am?
0: Wala. Narap ko
3: din. Tambay na. Salamat kayo, ma'am.
1: So, mo ito mag-romantic ang ito ang pag-inabi ni Lani Ado o ni Ibana. So, kang iba na, wala, ginto niya gikuha, kay gikawat. Iya rin gikuha, rin gibalik, magdumanji.
0: Magdiayon yun sila magdumanji, like ka ng kasado, yun?
1: Dili, magdumanji, magbibin lang. O, ipon-ipon lang. Dahil, wapong kayo tayo kwan sa bani kung unsay lahang mga background sa sila mga personal ano lugar kay kamulo pa man sad og kanang kandak og lain pang operation ang tuwang mga operatiba dayon na syempre sa tunay balaan nga inilasad sila diha no nga kini nga matiayon nga mo lagi nga gamot diha gagagag ang isa nga lalaki mo yang diha lugar siya nga trip sa kanang illegal drugs dayon ang babae although ni amin sab siya na naggamit siya dayon, pero mo ang iyang expertise lugar sa pagpangawat batod sa to nga nakuha nga mga kining information magmamanji. So sa side lugar sa babae wala gid niya tagi wala to niya gikawat yet nakatong manok nagingon siya gikawat niya iya tong giuli katopong mga cellphone nagkuha niya sa table wala na to niya gikawat kay iya tong giuli so ana mo lugar to yang side magmamanji. So pero atong paminawon sa si Kapitan Antonio Terberi sa to nga paginabi kaniya palabot sa mga dugang mga identification o baka background aning nasangpit ga mga ni aning nasangpit ng mga suspitsado magtumanji. At ito po minahon si Kapitan Anthony Atalberi.
3: Okay. Sa ipaygayon karoon ng operation, malampuson nga nakuha ang aning mga suspect sa legal drugs. Then isa pa, kining sikat nga ilado nga kawatan daw sa inyong area?
4: Yeah. So, successful ang pagdako kanina. Kanina nilakpan is noon man sa Barangay 17. Si Susu, ano, ang tawag niya ni sa lalaki. Ang yung partner, Bana, ang tawag niya ni. So, kanina siya is dagan kong pain ng babae. Kay grabe naman ang kawak dari sa Barangay 17, no, Barangay 18, no, 15. Kanina mas yung barangay, ginareklamo mo ni sa ako. Kapil ang Carmen, pending mo ni kasat ng awat o cellphone. So, dagan ni kawak ng issue. So, posible para sustain sa ilang issue. And, kasi dyan na known po rin sila sa, ano, sa pamaligyan.
3: Pamaligyan to.
4: So, taw-taw na niya siya na target. And i-warning niya na po na ako ng yamundang. Hindi mo yamundang. Bukal mga ikuan eh. So, malayon mag-yamo sila. So, po itong i-attempt yun siya o gano'n. Ay, bas. Yan, nakita yun na frequent. So, mo itong i-operation sa mga police. So, na nakuha sa iya. Around 2 to 3 grams na siguro na. Dagan-dagan po. And, dire-dire si Grela. So, cover up ang drug drive ng Grela para sa pamaligyan ko. So, muna siya ang ganun ako. Eh. And, happy ang parang 17 kay main target man ako. Taon-taon na ginis ang target. Nakuha rin. So, kay sila man ang source. And, knowing the race, ayan na pit. I-clear mo ni Aya, wala may mga share niya. Kasi siya kasulod doon sa kumakuha. Ang delivery boss, paadak pa naman mo doon yung ban. So, medyo clear-clear na gito. Na yung mga pews siguro mga 10-5 individual nga paligya o pews and mura nag-line na rin no? So eventually kung hindi mahunong takpan nga muna sila kaya kung saan warning yan kung hindi mahunong magdakop yun so malayong gini siya last week nakadakop yung last week karoon na po nga week so next week na na po line so, wala yung hunong yun kung saan hurutin sila pero yung plano nga i-sustain na kong drug clear ng Barangay 17 so panakop yun
3: noon ni sila get mga
4: noon ni siya okay. So may record ah sa akong mga info nga gather. Kaya of course, namatay mga taga-Barangay 17 nga manakpan, sa user, isa sa kalikuha. So,
3: na-appel ni sila itong na-appel ni sila itong imong kwan nga murag itong gangyo.
4: Ako mismo, ibang story ang kailangan ko sa iyo. Iwarning yan na namunan. Okay, ato lang ito mo is makilin yung Barangay 17. Drug clear me. And I am the only barangay for the past 2 years na drug clear. And gusto ako i-maintain yung drug clear. Gini lang sa papel. Tinood na na higit siya nga, wala gito. So, so far, wala na kay Gadayo. Hantong mga dayo na rin. Kapanda akong pangigo. And then, may mga camera. So, ang challenge lang is, nasunugan man mi. So, nag-go sila nga, wala mi. Nagbili lang may makita tanan. So, napamantay mga intel. Napamantay mga tao na nag-ground nga. Then, kung sa to. Ako, ordinary ko sa police station 1. For para niya nga mga PDPs. Kaya nga to, is, maklear gina parang isa.
3: Pero, so, punika, mananakpa naman siya. Napaba siya ilain ng mga kauban sa bako?
4: Para well, sa iyang grupo mo lang siya nga last.
3: Last na lang ni siya?
4: Sa iyang grupo. So, napailahin niya grupo ni, pero lahin na po itong grupo. Lahin na po. So, identify na muna mong tanan. Kasi, masumpay-sumpay mo muna. So, again, sa barangay captain, baka nakakangapitan kung wakabulos na nangarik yung barangay. Of course, may buwan na mong tanan. Kabalong may tanan ko sa iyadikin sa mga aware. So, muna nga na.
3: Unsay mahitabo ani nilang doktor? Nabas na napay... Posible pa ba mga makakuha na sila or
4: I don't know how it works but definitely drugs money siya so nagini posible nga bisan so knowing yan o I don't know kung bargaining niya pero sa yan nga personality I don't know kung ano
3: ang kining babae known yun ni siya nga kwan
5: Noong beses. Noong beses. Hindi mga interview sa gawas. Ang tanang sa mga ano. Kailan sa... Noong beses ang kawat. Kawat yun ang yung ano, expertise sa drug. Mga na gano'n.
3: Okay. So,
5: use ta ko ani.
3: Unsa imong paimang no nang binasa mga sa public na tour?
5: Well, sa Barangay 70 number 1. I know who you are. Ato mga datu sa dere bagadi. Maihap na lang mo sa tudlo. So palihog mangundang mo. Kung di mo mangundang, manghawa na lang mo diri sa Barangay 70. Okay, definitely madakpan gyud mo. Dili ko mundang ang dili mo mahurot, bahala magkada si Marta dako ang tud sa mahurot mo. So undang mo para mundang ko. Pero kung di mo mundang, dili ko mundang. Pinakpana kita ang tud sa mahurot mo. Pasailuan na lang ko sa kaparantiyan ninyo. Kabalo ko uban, supporter na ako mga giriganan. Bahala din mong mutar sa ako, pasailuan ako. Basta kung nanakpan na yung anak at ang sir, pasinta, yun. O, blabaw sa tanan. Kasi yung mga nasa mga, yun, gobyerno, mga pulis, yung samandiyan, na nadire, o mga RTE, o samandiyan, ng mga city hall pa, o provincial, o sa mga government agency nga na, kuyo, din gagamit ng drugs. Pangundang yabon mo. Dili na mo undangan. Bahala pa na mo sa gobyerno. Bahala pag unsapay yung posisyon sa gobyerno. As long as na nagsuway mo o nag-use mo drugs, pasensyahin kita. Nakpun kita mo.
3: Okay. Salamat kayo.
1: Ito itong paginabi kang Kapitan Anthony Atterbury sa Barangay 17 at ingat itong siyudad magdumaan si kalabot sa nasangpit ng mga suspitsado. Iyon na kagalina sa ator sa maong sa ng pagsunod lugar sa ilaha, sa dihang ipasunod na sila sa mobile patrol unit sa kining sa police station 1 Divisoria, gitubog sila sa mga tao. So nagpatimaan nga murag lagot gid ang mga tao aning nasangpit nga mga suspect magnum anji. So muna to ang naobserbahan. And ayon karon dala naman sila sa kining police station 1, posible silang dito sila mapansak sa kining Maharlika detention cell. Nagpasunta na parayan pa ang dugang operation sa nasangpit nga police station diri sa siyudad. Ito nga naipos ka report gikan sa police station 1 Divisoria kini si Magnum Hunter 19. Metro Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magbaryo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Oras alas 5:15. Dinis na inta sa lain pang mga balita. Sa iron nato si Magnum Hunter 15 kay giyong adunay arestado po ng lalaki tungod lagi ni ini pong yahang gipanghimo ng mga pagpangawat. Magnum Hunter 15 na standby. Magnum Nika Fernandez.
6: Sa Magnum Hunter no, arestado sa Trinidad sa Tabuluan Municipal Station ang usaka lalaki, Kinsagi Silviana, o guard of arrest tungkol sa pagkanabigit din sa pagpangawat o kininasikot diyan ito sa may zone supervision Tabuluan Misamis Orientala. Ang dinakpa na ilang si Alas Jan-Jan, pinaagi sa pagpanguna sa Tabuluan Municipal Police Station o po si Police Major Enrique Francisco Tungo, gugubantang unit. Sikot ang kateka. Matang pa sa pagkanabigit din sa dautang kaliuka na atang pangirabi ang pagpangawat. Paano kasong kinig si Jihan o Warad na doon ay gigirin kumindang piyansa ng kandidat o sa sosa alas sa iyang tipura yung kagawasan. Iko na lang kinig sa pagbasol tungo sa iyang dautang na andan pisuhan ang iyang gidangatan sa pagkakaroon na makasusunod na ang suspek samtang nagulat pa sa kamanduan ang samtang nagulat po sa kawalikan sa korte alang sa hustong disposisyon para sa Magnum Reports kinig si Magnum Hunter Pinika Fernandez sa Balita Bracho.
0: Salamat Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Oras, alas 5:16 na sa hapon.
7: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese! Aniya si Kapitan Andrew Tibud Milyasa sa Barangay Agusan. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
10: Po kayo ng katabang no sa mga tao nga nagkilanglan yun. Makatabang kita nga ma-extend ang isa kakinabuhi nga wala kakabalo bitaw kinsa imong natagaan. Pero sa pagdunar lang daan nimo sa dugo nimo, dako nagikay ka nagikatabang, na maka-extend ko glaing additional na kinabuhi nga nanginanglan kaya labi na gyud nga lisod pa kayong panahon karon kunya mo gina isag gina sa mag-uba no ang mga gapanginanglan nun sa mga katawan nga labi na gyud nga mangita og dugo up. So ang ato ang barangay council laling kamot pud no nga makahatag ta og dugang pud nga mga tao kada tuig man ta nga gapartisipar ang buhaton pud sa ato sa konseho no na timing sa niya pag celebrate nato sa ato ang barangay day. So ang tanan nga makasayo alas 6 onwards pwede na tong ihatod sa tong sakyanan para at least na madali no sa kadako usad sa coverage sa tibok kagayan di uro nga inyong gakwaon no bisan tuod sa kamahal sa krudo karon pero ato nang itabang makaatag labi na gyud nga mauna ang atong mga constituent nga taga-agusan nga makaabot gyud sa Lincoln Caetrium para nga makuhaan og dugo kay mangita ta mag istorya pud ta sa konseho nga side sad sa inyong gihatag nga 5 ka kilo nga bugas og nasa tay ma share basi natay matag nga pagsud-an pud ana nila para at least nga mabalanse pud nato bo na may bugas napoy tay matag nga sud-an sa mga lakip aning kaliukan at kalambigitan ang atong paghatag sa dugo nga mahimo kitang hero dili lang lugar nga atong gibuhis ang atong kinabuhi pero at least nga ga-extend nato nga makahatag kita og dugang kung kinabuhi sa ubang mga tao nga nanginanglan.
11: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 5 meters. Turn around.
1: Ha? Asa ko no?
2: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load!
4: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Solbad na ang imong problema! Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar na available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis, Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot, ug Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis, Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang, ug Tabok, ug sa Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay, ug Lugilog sa lungsod sa Lubihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-correct na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para imunawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full moon part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbu. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Oras alas 5, bandi 5.
5: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports sa dinitas balitas itong mga kauban.
6: Magnum Reports!
4: Sa iro na ito ang gingon na nga balita lagi pa ni Magnum Hunter 24 Jane Luna nga mga police o government employee nga abusado silang partners gingon nga kinahanglan no nga musumbong din po sa tuwa po nga otoridad. No, dili kay ingon nga, ah, police man, ang ako ang partner, siya may nikulatas ako, dili lang ko mag-report sa police, kaya protektahan, magiging po na sa police, dili. Maay kabala ka, ana. No, kanaay disciplinary actions gid pod ang mga kapulisan. Natay police sa police. No, naay ato apong Reyes, Sias, Pias. Sila ang mahimo no sa pagdisiplina ni ang mga police nga abusado sa inyo hapon din po ang mga partner baka din ano, inyuhang mga members pamilya. Labi na kung sila no kaning aktibo gyud sa serbisyo, dapat lang gyud pod na sila nga masilutan. Naapo din po ng mga silot po nung kung ma-file po mong reklamo sa Napulcom. Pwede niya po na. Pwede nita kay pagklaro ko rin na itong mga kapulisan nga wala agad po nung mahitabo nga pag-tolerate sa ila po mga kauba ng polis if ever nga sila mohimo no sa pagbuhat o mga kalapasan sa balaod. Sama na lamang niya itong nag-viral nga usa ka polis na naghimo no sa pagpanagmal sa iha po din pong partner. Itong babae ba, nga kaning gipatid-patiran sa iha po din pong kaning partner nga polis. Paggawa sa raba po itong statement no, ang nahisgutan nga polis, kaya gipresenta mo siya sa publiko. Kaghapon ba ito? May adlaw? Gipresenta siya sa publiko, no, sa media. Og siya gani, wala gani siya nakasabot dun sa onya pag-explain ng yung kaugalingon kay medyo kung sabton lang yun na to, kung kita lang magsabot na naitom ng yung pananaw, mahinundan nga nakadapat yun din taon siya sa maupong babae. Pero version po sa babae itong ni Agi, mga higalang mga post po niya, nga di naman daw to katong nag-viral nga post, ang una nga panghitabo. Kasi ni Agi pa, sige naman daw kuno siya uga dapatan po sa nahisgot ng police officer. Makasayod ta din sa tuwa pong kaplisan sa PNP Region 10. Kay welcome no. Kumplitan mo, report mo sa ila ha. Kung kamo na biktima no sa inyong mga abusado ng mga partners nga naa sa law enforcement agency. NS Magnum, Jane Luna.
7: Ang damatag pa ang Police Regional Office kung protect gabudawat sa mga sumbog, kinukang mga partner, mga asawa, sa mga police o mga government employee. Gikabot siya ng mga abusado o mga kapanakit sa ilahang mga partner. Gikabot siya ng Police Major Joanna Varontic pamabas sa protect. Ngayon na matutbang ang mag-atubang sa kaso. San pa man kini sa serbisyo o man in uniform magdumaaji no tugod po lagi kay wa may pili ang atong balaod so kaya ikabot siya. Dili po balikayan nga doon nag yung mga nagka-serbisyo nga medyo putong din ang ulo magdumaaji o ikabot siya. Kinilugar sila pakalapas gihapon no ilabina sa RA 9262 o Bausi. Dili magdumaaan siya ikabot siya gusab di Polisa Major Navarro. Ngayon na matod pa nga mudaliket lugar no sa ilahapong opisina ang maulugar nga reklamante. Mapatawag po no ang iniskutan po lugar nga partner ni ini o mahatagan kini og aksyon kay kung magpadayon kini Magdumaa Angie. Tumigod na himo lugar nga punching bag ang ilahalugar mga partner pero dili lang ni tungod po sa physical abuse Magdumaa Angie no tungod kina economic abuse o ka tapos psychological kay galing kanong duman Magdumaa Angie kung katulugar mga partner na to nga gachit. Usap po na sila nung apoy, di gihapon na isumbong ka po lugar sa buhatan po sa tuwang kapulisan. Hindi lang ka itong mga kapanakita physically, kaya naamang gihapon sa emotions po na ito nung po na ito magdumaan siya. Nga apoy, di gihapon nung na ito nga isumbong ka ito po sa tuwang kapulisan. Galing magdumaan siya nung ikabutsak. na matod pa WCPD nga mo cater kanila kung pananglitan nga sa mga police station po sila mutilikat o gadili matod pa sila angayan nga mahadlok tungod lugar kay koneksyon or di ka magdumaan siya tungod kay police. Hindi na sila paminawon magdumaan siya tungod kay police po ang ginareklamo. Klaro na sa putan magdumaan siya, no, nga sila po da mismo, dili matod pa nila kini-tolerate o kali, no, walay angayan. Magsuot sa uniforme sa tuwa lugar ng kapulisan o bisan unsa lugar ng servisyo lugar sa gobyerno kung nga kini matod pa gasunod sa balaod. Usap po din magdumaan siya, no, nga gidili gyud ang pagpangdagmal o mga bisan unsa lugar ng mga abuse. Ito po da sa kababayenan, no, usap po din magdumaan siya kung pananglitan lugar, no, nilugar na iskutan usab ga police mata employee kanunay na no nga gapanakit kaya gilayo na gyud no nga musumbong di na gyud mahadlok magdumaan jay tungod ko lagi po nga protan ang muhimo lugar no magsilbi nga protection kababayenan ko pananglitan nga sila mahimo po nga biktima ni ini nga paminawon si police major Navarro ang tigpo mabasa po tan
8: unsa pay proseso pod ko pananglitan nga ang biktima kay police o government employee ang ihalugang partner nga abusado unsa bay proseso ani major
9: Gino, we do not tolerate no ang PNP since we are law enforcers apil kami ganit nga mag-impose or mag-enforce ni ining RA 9262 importante gyud kaayo nga kami mismo no ang kami ang magpatuman kami ang pinakauna nga musunod ni ining maong balaod, no? Kung ang respondent magnum Jane sa kapulis or even a government employee, parehas gyapon ang ato ang proseso sa kaso, no? Walay exempted sa balaod, sama sa ilang giingon, no one is above the law, no? Ang PNP mag-conduct aside nga mag-atubang kini sila sa kaso, mas bugat pa gani pag police, no, or government employee, aside nga mag-atubang sila sa kasong kriminal nga violation sa RA 9262, aduna pod kitay administrative nga kaning accountability, no? So administrative investigation paghimuon gihapon kana. Since this is a criminal offense, pwede ang pinakadako nga kaning silot niini sa ato ang admin nga aspeto is a kaning dismissal from the PNP service.
7: Ipik sa pamayag ni Police Major Joe Navarro ang tigpamabas sa Pro 10. Gali magdumaan siya, no, kung mahadlok sila ngayon ang partner ma-dismiss, dili na noon makasustento. Nagihapon ya, tukba, gihapon nga proseso ni ini, labi na kung aduna sila ay anak magdumaan siya kay kinumduman. Pag dili lugar magkatrabaho po ng usa ka lalaki, mahimo lugar nga rason magdumaan siya nga di siya makahatag o sustento. Sa lugar pamilya, ay binakong kini siya nagigisumbong na lugar na sa ihalugang partner. Na nagiklaro ni Major Navarro, pagitaan, good niya o pamaagi. Ita siya glain trabaho baka magdumaan siya nga posible no, nga makatabang kaniya aron kini siya para yun nga makasustento makakaon ang iyahang anak kay gali kay numduman magdumaan siya lakip gihapon ni no sa RA 9262. Economic abuse, ilabi na magdumaan siya kung dili good muhatag o sakto nga mga sustento. Magdubaan siya kung pananglitan ngayon lahalog ang mga partner na alugar sa kinilugang hanis ng kapulisan niya walang igo ang masustento nga ginahatag niya kapangulata pa iter pa ina na magdubaan siya gilayo na gino nga isumong kinilito po lugar sa buhatan sa protan pero hinuon karon magdubaan siya kunhod doon ang kinilugang dita po lugar karon sa kapulisan di sa region saan nga ginasumbong sabot lugar po dani ini pero nang hinaot si Major Navarro magdubaan siya nga katulugar nag-viral sa social media. Dili man gito nahitabo diri sa Northern Mindanao pero unta lang matud pa nga dili gid na mahitabo po diri sa hanay sa kapulisan sa Northern Mindanao tungod kay dako kini nga kaulawon nga kapulisan na magdumaan siya, no, bisan nga isa lang tuod na makahimo po lugar og adautan pero sa ngalan magdumaan siya nga pareha sila og uniforme pareha sila og gipanumpaan so grabe no ang kaulaw matud pa nga ilaha lugar nga atubangon ko pananglitan nga sila pod mismo muhimo sa kahiwian nga imbis sila ang gapatuman lugar sa balaod magdumaan siya so usa nino sa ilaharong gilaraw karon unta katong dunay mga party lugar nga mga pulis kadiha nga nagserbisyo magdumaan gi ilayon kini nga isumbong kung adunay mga kahiwian nga ilaha po nga ginahimo aron usab nga kini mahatagan og election wala nay mga babae nga mag-antos po no nga sama lugar ni ini pong mga pagpangabuso gumikan usab no sa ilaha lugar nga pagigugma sa ilaha lugar mga partner so gali magdumaan gi no ikabutyag pod ni Major Navarro nga kini lugar nga angayan matud pa nga kita pod mga babae magdumaan siya mahimo tang independent dili ta mahimong dependence sa mga partner Sabag diba, Angie, no, nga, kita lugar tano nga mo asa kahayo og dili ta magaliso do sa pagpanumbong nga tupod sa tuwa lugar nga mga partners sige nang lan matud pa nga do na tayo independence sugar kung iskutan po lugar sa financially para po nga kita makasukol po dako pananglitan nga ang ayan nagid no nga musukol po lugar ang mga kababayen ano dili magdaman sino pag klaro lugar sa hanay po sa nga kapulisan iskutan lugar mga kapangabuso magdaman sino wala kay na mga inan ang mga reklamo nga tupod sa ilaha magdaman sino pero una na gibutsog po nung kasagara po nung nasa mga civilian ang mga data lugar ni ini magdemand siya giingon nga misa ka matod pa ang kaso po sa mga kaabuso lugar ng mga babae din sa region sa nagikan usab na sa datos po sa DSWD ng na po diri sa Police Regional Office. Sa Magdum Reports, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa Betaog, Sir Busho, Magdum Radio.
4: Salamat Magdum 124, Jane Luna, oras na 5.35. Dilitas balita ni Magdum 119 kay mga kuwan siya mga higala. No naglayog kaning duha ka mga babae nga therapist naglayog silang gitrabahoan base nag-ilog po ni customer makisayod sa tabi na kastanway karon tong kauban si Magnum Hunter 19 gikan sa lokasyon
10: Magnum Reports.
4: O katangatay po ng mga balita ni Magnum Hunter 15 kaya ito pong gipa-plaster po dahil siya sa dugang reports ngayang nahipos. Pero kanisa ta kay mga naglayog nga therapist anias Magnum, mensyo ka baktulan.
11: Kikabutya, gipandalag taon sa kapulisan o sa police station o anak di Bisturya kini nga doha ka mga therapist in kabutya tungod sa ilahang panaglayog o panaglalis na dala sa pagsinakitay sa ilahang mga panlawas atul sa ilahang nga pag-duty diha sa Krustaal sa Capistrano Street barangay Utson ning atong siyudad sa usa ka establishmento sa usa ka nga mga terapista sa nasangpit nga area doon na nagkalalis ang nasangpit nga duruha nga 28 anyos o 21 anyos yan na nisangpot kini sa pag mo una sa pag tuok ngadto sa usa ka biktima sa usa ka babae nga nagreklamo sa pulis ug gituok sa iyang kauban nga kining terapis gihapon ug rason nga mipalos lamang ang nasangpit nga biktima inunda nga nagkinunitay sa ilahang mga buhok ug kamot so napugnan pa ang nasangpit nga mga terapis sa ilahang mga kauban unap na himo usab nga nakapagawas og mga dawtang pulong sa matag usa so nga nadala sa Police Station 1 de Bisturya dito kini nga nagkasetola pan sa nitabo nga insidente adunay plano nga pagpasakang kaso patok pa ni usa ka nanguna sa pagpanakita nga kaubang terapista uga laki pa sa piini nga magpamaga reklamo nga to sa barangay maraga pailalom sa barangay Lupon ang mga kaso lamang masuta uga masetel ang sampit kakagubuta sa nasangpit usaba ng mga terapista sa tuang siyudad. Malitagikan sa PlayStation 1, Divisoria, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaog, Sir.

0: Anyos, usa ka pito ka bulang matos, sumala pa nga sa litlamang kininga, nagluya o nakuyapana. Sulod sa ilang Pinoy anan, hinungdan niya dali kinigidala sa pinakadulong nga balay tabalanan. Aron matagaan, matupa uga medical atensyon, apan. Ideklara usap kini sa doktor nga dead on arrival nang nadala mismo sa maong tabalanan. Kabusag-usag sa kaipunin ni Magnum Anje nga netong miaging mga adlaw na disgrace siya kini human nga nagasubay sa diya mismo sa may dalan sa Gabukayan Street Agora Lapasan padulong matagpaunta sila diya mismo sa may City Hospital aron magpa-check up at ang matagpa sa maong pag-disgrace siya Magnum Anje nahulog ang maong biktima sa maong motor uga na bundak apan wala usabi kabusag sa kapuyo nini. Sa babae na batian ini mao nga biktima Ilobina nga nabundak ini mausap kini ang usak sa ginutukang angulo sa kamatayan ini mao nga biktima Ilobina nga naas talagod dugunog kahimtang iyang sitwasyon hantang karong panahon na Magnum Anje nakahaya na ang mga patayang lawas ilang Pinoy anana para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 50 Nika Fernandez sa balita o serbisyo Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter 50 Nika Fernandez sa oras alas 5:40 na sa hapon mamati sa tag mga pahinumdom.
2: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
1: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
5: Second District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Jag's Commercial, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, Dagota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao, Motec Auto Service, Mercury Drug Corporation, nakasisiguro kamot ay laging bago.
6: Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress
6: kada adlaw bisan sa balay.
7: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
6: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
6: stress tabs akong giinom.
7: Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo,
6: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at.
7: Busa, sulay usab ang stress tabs.
8: Well, the bottom is iron. This is generic name of stress tabs. It's persists consult doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo.

0: Villa Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Oras alas 5:47.
0: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uwan sa itong tulumanong Magnum Report sa dinis na denta sa itong Magnum Operation na tabang. Kaya importante po rin nga mahatagan itong pagtagad ang mga panginahanglan nun sa itong mga kaisunan po nga nanidalikyat din sa itong sibihan. Kaya namasin po no sa inyo po nga suporta karon nga naminaw mo sa itong programa nga masulbad po or makuhaan no gamay makibahangan ang ilaha po nga giyatubang karong hagits kinabuhi.
6: Magnum Operation Tabang.
5: Dinita, una ni Arcely Anuo sa Ma'am Arcely, may hapon.
7: May hapon, Ma'am.
5: May hapon din na sa imo, Ma'am. Unsa yung sitwasyon, Ma'am? Naabot ka dire?
7: Oh, yan eh. Lagi ko dire, Ma'am. Delikyat ko dire kay mga ayo ko tabang makagawas mi sa ospital. Kay dako-dako sa tao na nga mo ang billing, Ma'am. Digid mi makagawas, Ma'am, kung wala mi 1 million.
5: Okay. My God. Naku ba? Okay. No. So, Ma'am, kaning unsay nahitabo gyud ay?
7: Kaning akong anak, Ma'am, gi dala na mo ni siya sa Polymedic kay tungod na siya'y dengue severe. So, naabtan gid mig mga pila ka bulan, Ma'am, muning giabot og 2 million.
5: Okay, kadako ba? So, taga-asa gyud mo, Ma'am?
7: Taga Zone 3 Lumbia mi, Ma'am.
5: Pero imong anak na pa ron sa ospital.
7: Oh, na pa mi sa Polymedic, Ma'am, ospital na wala na mi sa ICU, Ma'am. Nakabalhin na mi sa kanang private room pero nagkuan lagi mi ma'am kay 38 kayo among gabi ma'am sayangan kayo mi ma'am na gusto na kayo mi manguli nya gusto sa Polymedic nga magkuan lagi mi og titulo sa yuta na bisad balay ma'am wala na gitawon mi balay. Baligya na mo kay gipalit na mo og tambal ma'am.
5: Okay. Pero nakatry naman mo ma'am ba hangyo dito sa mga kaning ato ang mga kongresista para sa GL uban pa.
7: Ni hangyo na gid mi ma'am pero ginagmay ra gina ilang ihatag ma'am ang doctor for PF, magod sa doktor, ma'am, ang among problema ani kay never git sila mudawat og GL, ma'am.
5: Pilay edad sa imong bata, ma'am?
7: 7 years old, ma'am.
5: Okay. Ma'am, sa Magnum Radio, ma'am, no, di ko kapasalig dako, yung kay nga amount na imong gikinanglan. Pero okay, kita, mahimo lang ang avenue para po no sa iyong pagpanawagan. Kaya base na doon ay mga manghatag, mag-share po no silang blessing para po da sa imo, ha? Sige, ma'am na, kaning, ato lang sa sulayan, panawagi ang mga naminaw karon.
7: Mayong hapon sa tanan no, ako di ay si Arcely Anuos nga nagpuyo sa Suntri Lumbia Cagayan de Oro City na nanawagan og nanuktok sa inyo mga maayong kasing-kasing nga bisan gamay lang financial para sa among bill sa ospital nga almost 2 million na nagahangyo sa ginagmay lang nga tabang para makauli nami sa akong anak sa ospital kay almost 2 months nami unya nanginaot ko nga matabangan ko ninyo. Ako anak na admit sa Polymedic Medical Plaza. Unta maluoy mo, kinahanglan gid namo makagawas kay 38 among gabayran kada gabi. Walang wala na gid kay mi ultimo balay, wala na gid taon mi makuan mas mapuy-an. Maluoy taon mo, daghan salamat, kumutabang man.
5: Okay, sige. Mamula, tulati lang sa dinhanong kabasin. Ado na yung mga makahapit, makahatag o donasyon para sa ima po nga panginahangla nun. Oras, alas 5.51, din sa dayantan ni Macario Raita. Sir, Macario, mayang hapon.
8: Yes, ma'am, mayang hapon.
5: Okay. Sir, yung sa'yo yung sitwasyon ni mo, sir?
8: Ma'am, nani ko diri sa Magnum Radio. Tungod sa akong mama, kay galisod na akong mama, ma'am, sa pagkaon. Nga, ako na lang galiok, bisag stroke. Oh. Para lang makahatag ko sa akong inahan na tulong na pagkaon para sa iya, ma'am.
5: Okay. Imo ang mama, sir, pila na edad?
8: 85 na, ma'am.
5: Ikaw ra yung anak?
8: Yes, ma'am.
5: So, Silvi, ka mo rin yun pong duha. Wapog ka nagminyo, sir, naminyo na ka.
8: Naman, ma'am, pero gibiyaan man ko sa akong partner.
5: Namoy anak?
8: Naman, yung gitala.
5: Ah, so, Silvi, ka mo rin yun sa imong inahan, nag-uban ka ron?
8: Yes, ma'am.
5: Okay. So, sa may panginabuhian pa ni mo, sir?
8: Wala, ma'am. Kaya stroke man ko, ma'am.
5: Okay, okay. Sige. Ay, muhang nga, mama, ang iyahang gibati pod ka ron, sir. Unsa gani?
8: Panangkuan, ma'am. Luya na ang tuhod, ma'am. Hindi nagayog kalakaw.
5: Okay. Sige. Sir, sulayan lang sa nato, no? Nga makapanawagan din sa kahanginan. Base na doon ay mga makahatag po no, hinabang para sa imuhang tambal o sa imuha po din po, mama, na inipong inyuha po nga atubang karon nga problema. Sige, sir, try na to, sir, manawagan sa mga tao na minaw karon.
8: Mayang hapon sa naminaw sa Magnum Radio, inatunta na mga ikogtabang para sa akong hinahan para lang makatulong ako. Yan, magkakuhat siya pagkaon kada adlaw. Kung nai maluloy na kasing-kasing na muhatag o bisag kamay lang para makahatag ko sa akong inahan para lang alang siya makatulong, makahatag ko tabang sa akong inahan para dili na sa mga problema sa kataadlaw na pagkaon at daghan salamat.
5: Okay. Sige. Sir, kaning latulati lang sa din, ano? Oras alas 5.53 na sa hapon na sa itong pagpanag-uban sa tuang Magnum Operation na Tabang.
6: Magnum Operation Tabang. Basta na
5: nila mga makahapit, no? Makahatag, hinabang sa sitwasyon karon ni Sir Macario Rait o ni Ma'am Arceli Anuos. Kaya kanin sila mga igala na agid po yung mga problema nga giatubang karon nga di agid po dali, no? Nga masulbad kung sila ra. Mahinungdan nga naghangyo po sila dinis kahanginan nga basin sa inyo po nga kaluoy pwedeng matabangan ninyo po sila. Unang sa nato si Ma'am Arceli Anuos. Ma'am Arceli na ay naghatag karon og ginabang din sa inyo 1,000 pesos para sa inyong pandugang, sa mga kaning panggastuon, labi na ini pong dakong kantidad nga inyo pong pagabayran pa sa hospital. Ug base no sa itong mga naminaw karon, pwede mo makadugang kaya naagid sa million ang kantidad sa ila pong bayron noon sa Polymedic Hospital. Ma'am, na ay pa gipaabot nung hinabang sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, ug Anonymous sa Badala Subdivision para kanimo. Basi na kay ibiling mensahe pud sa ila hapud ma'am ug sa mga naminaw karon.
7: Salamat kayo sa naghatag. Dako na kayo na nang tabang sa kuha, labi na kay karon panahuna akong anak kay kinahanglan pentao gatas nga pediasure. Salamat kayo.
5: Sige po. Basin doon ay gusto no nga mohatag po da sa kang Ma'am Arceli na mintras na pa siya din hi, kung gusto niyo nga mahinabi yun siya personal, na siya din karon po mga igala no naghulat sa kung napa may ikatunol po ni hinabang. No, katong para sa itong iyang dimension kaganiha o gatas para sa iyang bata nga 7 anyos nga na ay kaning severe nga dengue mga igala. So nasa kaninga 2 million, 1 million ang kinahanglan nila karon mga igala aron makagawas na gid sa hospital. Pasin pwede ninyong mapitan na mintras na karon si Ma'am Arceli Anuos. Arceli Anuos mga igala no ang naghangyo karon nga mulupyo sa may barangay Lumbya ning atong syudad. Dinhi sad ta ni Sir Rait Macario. Sir Macario na mga naghatag yapon puno sa imong pagpanawagan karon na kini gipaluyuhan ng ato apo nga Magnum Operation Tabang nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous ug Anonymous sa Badala Subdivision Kamaman. Nagtunol sila og 1,000 pesos para sa imuha pa din pong pampalit og tambal og pandugang konsumo o para ni sa imuha Sir Macario Rait. Unsa tong mensahe pud sa ila sir?
8: Daghan salamat sa naghatag sa tabang. Ginora muhatag sa balos sa inyo. Daghan salamat.
5: Okay. Salamat kay sa inyo muha po da Sir Macarinos pagsali sa Magnum Radio. O basi na doon na pa yung mga makahapit, makahatag hinabang puno nila ni Sir Macario Rait. Kaya wanagid pa din daw sila panginabuhian. Kaya si Sir Macario Stroke, ang ihapag yung inahan, di napod no masaligan sa pagpanginabuhi. Kaya nanapod sa 80 anyos ang pangidaron. Basin pwede ninyo mahatagan mga higala, bisan unsang tabang po na pwede in kind para silang pangkonsumo. Kaya nagproblema po sila karon. Sa tumakaisuna no nga gusto nga muhatag o donasyon, bisan pila nga amount, pwede rin kayo mga higala no, bintras napa sila sa ubos, naghulat sa inyo po din pong ikahatag nga hinabang sa ila pong problema nga giatubang og sa mga kaisunan po nato nga naglisod sa paghatag po og donasyon, kay lagyo po yung lugar o baka ha, naglisod po mo karon ang inyong mga pag-ampo, basin po din ninyo nga madalit po para sa ilaha aron masulbad ang ilang mga problema nga giatubang. Oras una, alas 5:56 na sa hapon.
9: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Molinar Valley Street Studio.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sila gindingan airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong programa ang Magnum Reports o duha kaadlaw na lamang gikan karon ipahigay na ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo. Magsugod sa alasay sa buntag diha sa Limkit kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuha ang dugo automatic nga makaangkon og tag na 10 ka kilo nga rice gikan ni Mayor Claric Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuha ang dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa bang sponsors. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon usab og dugang token nga item sa gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakauna nga 300 katawo nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli. Kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ang dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Claric Suy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod ang tanang makuha ang dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ay kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlong Domingo nga magsugod sa alasay sa buntag sa Limkit kay Atrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Misamis Central Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Ug sa tumaka kaisunan no nga mohimo sa pagsalmo tining nahisgutan nga bayanihon nga kalihukan ngong maglisod lugar mo sa inyong pagpanakayan ay kabalaka kay aduna po igiandam si Magnum Metro Kabaktulan nga transportasyon para sa inyo ha no samtang ang biyahe magsugod sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 5 sa imedia gihapon sa buntag sundan kini sa sunod nga biyahe pagka alas 10 sa buntag ug subli galayon sa alas 11 imedia sa udto hangtod sa alas 12 sa udto samtang ang ulahing biyahe pagka alas 3 sa hapon. So kini nga mga area mga higala mao ni ang musunod like for example kung west mo lugar no gikan dinhi paingon lugar sa El Salvador ang direction. So, kung dinha mo, mag-atang mo sa may Kauswagan Highway, dool din na sa may N Hotel at ubangan sa Jollibee. Kung Bulwa Highway, dinha mo sa may Barangay Hall, dool sa overpass. Sa Ipunan Highway, dinha mo sa City Mall. Kung Upol, dinha mo sa Atbang sa Panagatan or dinha ano sa may waiting shed, ubos sa kilid sa kaning ilaha po din pong munisipyo sa Upol. Sa kuan pod pwede pod din ano nga mudritso na lang pod mo kung panalitan din mo sa kaning Bunbon, Luyong Bunbon din lang pod mo gihapon sa may panagat at bang sa panagatan din mo sa munisipyo sa kaning Upol. Pero kung pabor pod mga higala sa inyo ano nga mo kaning mudritso na dito pod sa may El Salvador kung taga El Salvador mo dito na lang dayon pod mo maghimo sa paghulat sa El Salvador City Hall, di ba na may kaning waiting shed gihapon din ha sa atubangan sa City Hall din ha mo kanang sa Eagles nga waiting shed din ha na lang pod mo para magpalandong no if ever nga init ang panahon dayon ang kanida yung sa mga dinhi sa east part kung kugman no kung kugman mo dinha mo sa Barangay Hall sa Tablon sa Barangay Hall gihapon kung Tablon Agusan Bridge dinha mo sa may waiting shed gani dinha mo magplaster sa Agusan Highway dinha mo sa Barangay Hall kung puerto pod mo dinha mo sa may police station 6 puerto magatang no or ubos sa overpass sa Bugo dinha mo sa duol sa may Del Monte sa Tagulwan area kumpletan duol mo sa Alaay Bridge. No, pwede na mong mudritso sa Bugo. Sa Tagulwan na highway, kaning dinha mo maghula or kaning dinhi mo sa Tagulwan lugar no, bisan asa nga bahin sa Tagulwan, dinha lang mo maghulat sa munisipyo or sa police station tungod para dali pod mo nga matultulan ni Magnum Mentro Kabaktulan no sa iha pa din pong mga team nga sila si Magnum Jane Lunag, Magnum Kia Belinosa. Pero i-contact niyo si Magnum Mentro yang number 0935-095-0860. Sublion ako no ang biyahe magsugod alas 5 sa buntag hangtod sa alas 5 imedia sa buntag. Sundan kini sa sunod nga biyahe pagka alas 10 sa buntag ug subli gilayon sa alas 11:30 sa udto hangtod sa alas 12 sa udto, samtang ang ulahing biyahe pagka alas 3 sa hapon. So para guided mo ang higala, pero kung napagyud mo kaning pangutana, no, kung napa mo queries kalabot ini pong kaning pick up sa mga magpakuha og dugo karong adlaw Domingo, i-contact si Magno Mencho sa iyang numero 0935-095-0860. So kita-kita ta adlaw Domingo sa may limkit kay Atrium Mayo 17 na mga higala ning tuig 2026. Oras alas 6:04 na, napupos na itong oras sa itong pagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Musunod na si Magnum Joel Acubog, si Magnum Ching Interina Enriquez, alang sa dugang mga balita, local, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible sa musunod nga programa mga higala nga mao ang balita nga Magnum. Ug aigbiya kay musunod po ang programa ni Magnum Mentor kabagtulan ng Magnum Hits sikat nga maghatag ganyong dugang lingaw o dugang impormasyon kay knowledge is power. Ug mga news alerts po ni Magnum Lani Delgado, kauban niya po ninyo, Magnum Angel Asado, Magnum Mencho Kabagtulan, Magnum Nika Fernandez, ug Magnum Jane Luna. Oras na sa 4 na, sa itong pagpanamili at timani ayaw kalimte. Nga sa usa kagawasan ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabutan o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 5.
2: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: City of Idol Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
5: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulatang mapiktuan pa si Manoy. O ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindurong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
8: pabalik sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako din magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Basta break time, Magic Flex Cheese.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12-seat Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
15: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:09, higala kumusta may gabena karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, punong barangay Pablo Pagara sa barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Gikonpirma nga search warrant ang gilusad sa mga pensionary sa NBI Central Office sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa mga lugar sa atong Magnum National. DOJ miklaro nga wa sila ay kamanduan nga manhunt operation batok ang Senator Ronald Pato de la Rosa sa atong Magnum International. Gobyerno sa United Arab Emirates ang ipangimakak nga sikreto bibisita sa ilang nasud si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa atong Magnum business sa Philippine food o seafoods exporters na katigom sa maabot sa 514.8 milyones dolyares kon 31.68 bilyones pesos nga halin gikan sa pagsalmo sa Seafood Expo sa Espanya. Sa ato Magnum Entertainment actor Joshua Garcia, may butiag nga usasayang nga nakatunan di lamang sa gugma apan sa bisan sa kinabuhi nga kinanglan ang taas nga pasensya. Sa ato Magnum Sports sa Elena Savitolina, nakabanti na sa finals o gadunay chansang maangko ng titulo sa Italian Open title.
15: Balitang Magnum!
5: Mga Exol, kumusta may gabi karong adlaw na karong nga Biyernes, Mayo 15 tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: Og Magnum Lani Delgado.
5: Og karong salitara sa ito, Magnum Lokal, kikuprema karong ni punong barangay Pablo Pagara sa barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nga search warrant ang agi lusad sa mga prisyonar sa NBI General Office sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa maong lugar. Mato pa ni Pagara nga dunay imbestigahan ang NBI nga gingong delikadong kimikal sa nasangpit nga planta.
16: Okay. Dili pa kasulod dito kay mando man sa NBI nga di makasulod ang bisikin sa nga tao. Mga official man, abogado ka di kasulod.
1: Di ay?
16: Na, oo, oh, muna nga, patawagan ako ang NBI nga babae nga abogado, nag-istorya ang media sa highway, gawas sa Sanja. Nag-ingon siya, bawal ang pagpasok dyan sa Sanja. Kay nagpagayon pa ko rin sila sa pag-instruksyon. Nung no, tala na kita nga, narababoy papel sa suwaran. Yan, naana daw sila sa suwaran. Nagtuo sila nga naay kinikal diya nga makadaot. Yeah. Ang kinikal niya kasi nga kanaman ang itunos po tao. O, naulas na kabalugun sa pailain nila sa tuyuan kay secret man, di man sila kasulti. Ang ulang interbaho kay ipangwaan sa mga cellphone niya. Wa makaliyok ang mga tao sa sulod. Makana kay nabalaka na magani ang mga asawa tungod kay wala lagi panyudto ang mga bana ng larbaw. Tungod kay alarming nga sulod kay na NBI.
1: Kung sino nalati na sa search warrant kapa base sa imo na sairan?
16: Kimikal daw makadaot sa tao. Sige. No, muna ilang giingon pero wa man ta mga side lagi kay wataka basa sa ilang search warrant. Kung sulod dito sa ilang search warrant na di sa takasulod sa planta. Pero ang akong kagawad, nga si kagawad sa Maro, mo ilang na uban nga nakuha nila dito sa barangay, na uban nila na sulod sa Sanja. O mo'y witness, o doon na magani ka ng insik din sa baybay ng agi, yagi din sa nabulon, dakpan nga po nila. Tulok ako na dakpan nga, gitala dito sa Sanja pagbalik.
5: Samtang yung pasab ni Pagarag Kabalaka sa mga asawa o kabanay sa mga trabante nga gidinan una sa pagpagawas tungkol sa investigasyon o guwa o sab sila gipasakitan.
16: Pero ang unang ikasulti sa mga asawa, di na sila mabalaka tungod kay wamabrod sila pasakiti. Wala ba sila sa mga NBI. Ang NBI, ego lang ng inspeksyon sa suwaran nga sumala sa ilang gingon.
5: Ang adugang payag ni Barangay Kapitan Pablo Pagara sa Barangay Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental.
1: Gipahigayon sa City Disaster Risk Reduction ko na CDRRMD Contingency Mitigation Plan mato de Mr. John Gilmore Actob tikpababa ni Mayor Orlando Clarix Uy nga kini paghanay sa mga plano o mga angayan nga buhaton kong masinatian ang kalamidad ilabi na sa linog.
17: Morgi na siya ang kanang preparedness, response and recovery no panahon sa dunay mga kalamidad especially sa kaning earthquake. Di pa gina ma-detect
18: sa tanan sa
17: ma-detect siya ang kakusgon lang
18: pero
17: when mo abot adili siya ma-detect. So muna siyang kalisod aning
18: kalamidad.
17: Kalamidad. Part sa preparation is kani no naghimo og kanang contingency mitigation plan ato ang CDRRMD.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Actob, tikmamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
5: Alas 6:13 na samtang bisaka sa 34% ko na 184 milyon pesos ang total local sources collection sa Misamis Oriental. Kinisubay sa datos gikan sa Provincial Treasurer's Office, matod pa ni Provincial Treasurer Ronald James Violin o Violon. Nga gingusgan sa buwatan ang koleksyon sa panalapi sa probinsya aron na mapaligon ang pagatun sa serbisyo sa publiko. Naglangkob ang pagsaka sa koleksyon gikan sa real property tax, business tax, fee and charges o economic charges. Sabi nga doon ay increasing trend sa external sources o special education fund.
19: For January to April 15, 2026, our office collected the following local and external sources under the general fund. For the local sources, we have the real property tax with a total collection of 22,982,386.23. A business tax with a total collection of 39,009,150.07. The fees and charges, 10,421,681.38. And for the economic enterprise, the total collection of 12,252,019.28, generating a total local source of 184,663,255.45. Or a 34% increase as compared to last year's January to April 15, 2025. If we try to look at it, the 184 million, we multiply it by 4. So if this trend of collection would continue, by the end of the year of 2026, the total collections for the local sources would range to 700 million more or less. But I'd like to mention
5: ang payag ni Provincial Treasurer Ronald James Violon.
1: Nagkayo sa Misamis Oriental Provincial Development Council kung the OGA Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental aron mapaligon ang pagpalambo sa probinsya pinaagi sa suporta sa probinsya sa micro, small and medium enterprises kung MSME as OGA livelihood programs mato ni DTI Misamis Oriental Provincial Director Jesus Abiar nga kigituki sa kalihukan ang promoting sustainability and productivity for enterprise resilience upskilling in the Philippines kung project kung Project.
20: So, ang Prosper, it means promoting sustainability and productivity for enterprise resilience and upscaling in the Philippines. So, that is actually a foreign-funded project with ADB and, of course, the government of the Philippines, DTI being the executing agency. So, this project supports our enterprises in the agri and fishery sectors. Kanisila, these are all the processors, no? Ang gasuportahan nato. Para of course, for upscaling, especially sa ilang products, export, mabot no sa atong export market.
1: Ang pamahayag ni DTI Misamis Oriental Provincial Director Jesus Abiar.
5: Alas 6:17 na karon sa atong bayaning Magnum Update. Kini gipuluhan o gihatod kininyo ni Cagayan de Oro City District Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Duha ka lang na lamang gikan karon na Magnum Lani, ipigay na ang bayaning Magnum Silver Give Life Land Lifting Mission. Karong may resyete adlaw kining Domingo magsugod alas 6 sa buntag diha sa Limkit kay Triom ning syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuha og dugo, automatic kining makangkon og taga na 10 ka kilong bugas sumay. Ang una usab nga 1,000 ka mga tao nga makuha og dugo, makangkon og food packs. Ang unang 1,000 ka tao nga makuha og dugo, dunay automatic sab nga makangkon og bianing Magnum t-shirt o ang unang usa ka libo ka mga tawo nga makuha og dugo makangkon sa token na items. Ang pinakaunang 300 ka mga tawo nga makuha og dugo makadawat og tag-usa ka 200 ka pesos nga play pangpliti sa ilang pagpauli. Ang unang gikan sa 1001 o katapusang tao nga makuhaan o gadugo makadawat sa tag 5 kilos nga rice. Ano pag yun? Ang tanang makuhaan o dugo may kaigyunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, sa desk fans, sa thermos o guban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Sherbal, Give Life, Bloodletting Mission, karong May 17 at langang Domingo, alasay sa buntag, diya sa limkit ka Atrium. Magnum, ang Bloodletting Project at ugalan nyo sa Magnum Radio sa Philippine Red Cross kagandiyo sa Amos Central Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon payaning Magnum ka. O kamusta Magnum Road Hunter?
18: Magnum Road Hunter!
5: Pabinata may kailan sa Magnum Nika Finalist diya sa Gailan Capistano. Magnum Nika, kumusta ka nun diyan? Dagas trapiko?
21: Matamad siya lang so far. Karo parang na Magnum Channel. Pati din sa lokasyon. Dili sa may Gailan Capistano. Ay, hindi magdunsyon na wala ingon nga doon ang kabala ka. Dahil lang kung panahon ha, minus kayo mga salakyan, magdunsyon na makalusot-lusot na gitpon ang mga pipila ka mga salakyan. Dahil lang nga wala kayo kita yun. Dili karon nga hindi nga yun sa dagas trapiko. Gariman, wala po tayo nakuha ng report. Nga doon ang kabalakan, nga doon na may diskrasyo. Kung umut man sa kadala, labi na mga pinsa higit po sa society. Monitor para half sa higit po ang paglamig sa mga pipila ka mga motorista sa mga tagsa-tagsa ka mga lugar karong panahon na. Sitwasyon na sa itong panahon karong putak na magdunsyon, wala ingon nga doon ang kabalakan. Binang wala sinyalas ko, doon na ba yung pagpanalit yung panagulan karong panahon na. So, mawa ka na itong monitor. Situasyon sa dagat sa trapiko lakad sa panahon. Sa Balitang Magnum, Krisi Magnum Road, Hunter 15, Ika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
18: Magnum Road Hunter!
5: Alas ay sa bayan tinag karoon sa itong Magnum National, kiklaro karoon sa Department of Justice kung DOJ nga wala sila'y kamanduan nga man ng Operation Bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa human mikya sa Senado tungod sa Warrant of Arrest International Criminal Court kung ICC. Madulban ni DOJ Secretary Frederica Vida nga girespeto nila ang jurisdiction sa pending na kaso sa Korte Suprema o gahulato nila kung unsa ang sunod nga lakang aban giingon ni Vida na sa pagkaroon ang ilang himuon mao ang pagsiguro nga dili makagawa sa Pilipinas si De La Rosa.
22: There's no such order. Okay, don't twist the fact. Ang sinabi ko, di ba? We respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tenor, we ventilate all issues first with the Supreme Court. Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a co-equal branch. There's no order for manhunt. But we will treat any attempt to leave the country of the Philippines as an attempt to put a mockery in the justice system the Philippines. So basically, the arrest is conditional, no? The order for his arrest. Okay? Paglalabas siya, teka, ibang usapan na yan.
5: Ang payag ni DOJ Secretary Frederica Vida.
23: Giklaro ni Senator Jinko Estrada ang iyang pahayag nga itago ang CCTV footage ato sa nitabo nga shooting incident sa Senado. Kiniwan migawas ang iyang pahayag sa social media. Mato ni Estrada nga ang iyang instruction nga itago o i-secure ang CCTV footage subay sa manko na mando ni Senator President Alan Peter Cayetano nga ipreserba ang tanang posibleng ebidensya kalabot sa pagpamusilsulod sa Senate building nitong Miyerkules sa gabi.
24: Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh.
25: Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages.
26: I-preserve yung CCTV for future reference. Sabi naman si Katarong binigyan ng pagsasimita ako. Siyempre, pagkakit nyo ng granite dito ko. Siyempre, huwag na rin malaman kung para sa lahat ng tao natatakarta na pati ako. Dahil siyempre, ako naman yung nasa loob ng building ng Senado tapos baka rinig ka ng talk lang pa rin hindi ka ba matataranta no? Ako anything goes payag ako pagka relevant yung CCTV footage na nangyari ng naparang Hercules.
23: Ang pamahayag ni Senador Jinko Estrada.
5: Alas sa 6:29 samtang himano karon ni Ombudsman Isosa Crispin Rimolya ang preventive suspension kang Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska, kinitungon sa insidente sa pagpabutog armas sulod sa Senado o gingong pagkikya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matuman ni Remulya nga si Aplaska suspendido sulod sa magkabulan nga walay sweldo.
27: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, ng gabi at madaling araw kahapon kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At yung isa yung mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito.
5: Ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla.
23: Ang NBI po ay hindi taga-secure. Kini ang pahayag ni Senator President Alan Peter Cayetano human sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga anaa sa GSIS ang ilang personahe na itong Mayo 13 kagabguna sa gabi tungod kay naghangyo ang ahensya og i-security code og security. Mato ni Cayetano nga wala sukad sa kasaysayan sa GSIS nga NBI maoy maghatag seguridad nga trabaho sa mga pulis. Gidugang pa ni Cayetano nga posibleng wala magtugana sa tinuod si Matibag kang Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: Wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the president. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination.
23: Ang pamahayag ni Senator President Alan Peter Cayetano.
5: Alas 6:25 na sa planong bitawan sa ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla ang mga senador sa sunod semana aron na klarohon ang naitabo ng atensyon sa Senado. Matubad ni Remolla nga pipila sa mga posibleng tanaon ang paglapas sa obstruction of justice, failure to maintain public order o safety o cuddling fugitives from justice.
2: In the process of forming a panel that will be complete by the end of the day. Mag-issue na kami na subpoenas for it. So let's next week. Parami eh. Diba, some obstruction of justice yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety with the Senate premises. So kasi ba yun? Marami yan. Marami tayong makikita dito. Gross neglect of duty.
5: Ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla. Alas 6:26 na karon sa atong Magnum Health Alert. Nagpahimano karon ng mga health expert tayo labi na sa mga tao nga dunay hypertension kung high blood nga likayan ang mga pagkaon nga makatrigger sa mga balatian. Mahal ba ni Adult Cardiology Dr. Lily Bella Victoria istipa nga gawa sa paglikay sa mga palat nga pagkaon. Kailangan usab nga likayan ang pagkaon sa mga processed foods.
3: Well, may iba sa atin, merong mga risk, diba? Merong mga genetic, no? Or mga namamana minsan. Pero tayo mismo, we have the capacity to control yung mga modifiable risk factors natin. So ano ba yon? Usually sodium, no? Number one, bawasan ang sodium intake. Ayun kasi sa recommendations po ng American Heart Association, dapat ay less than 2,300 milligrams of salt or 1 teaspoon of salt per day lang. But kapag ka mga hypertensive, it's even better if less than or equal to 1,500 milligrams of salt per day. So,
5: ang payag ni Adult Cardiology Dr. Lilivel Victoria Istope kung istipa. O kalos ito Magdalene International, Senator Marv Emirates, ang ipangimakak sa gobyerno sa UAA. Nga sikreto nga mibisita sa ilang nasud si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kini man miingon ang opisina ni Netanyahu nga midalikyat patud pa ang official sa UAE di na imamat si Presidente Sheikh Mohammed bin Said Al Nahyan. Sumala sa UAE nga wala usab ang bisita sa ilang nasud. Ang sundaluan sa Israel inoon ang klaro sa UAE nga lig-on gyapon ang ilang relasyon tali sa Israel.
23: Sa Cuba, gikonsiderar karon sa gobyerno sa Cuba ang pagdawa sa gitawag nga tabang kon gitanyag nga tabang pinansya sa Amerika ngadto kanila ang maong ayuda gibanaban ng mukabat nga sa 100 milyones dolyares matud ni Cuba na Foreign Minister Bruno Rodriguez nga andam ang ilang nasod nga tunan ang maong proposal una kini implementar gilauman usab nga dakong tabang alang sa Cuba ang maong salapi ilabi na nga nagproblema ang nasod sa supply sa kuryente gumikan sa gubat sa tunga-tungang sidlakan.
5: Og karon sa itong Magnum beses mabot sa 514.8 milyones dolyares kung na 31.68 bilyones pesos ang natigom sa Philippine Seafoods Exporters nga halin gikan sa pagsalmo sa seafood export sa Espanya. Mato ni Agriculture Undersecretary kung Drusilla Esther Bayati nga ang misalmo nga mga kompanya nagtala sa halin nga mabot sa 500 o 450.6 milyones dolyares samtang ang negotiated agreement mabot sa 64.7 milyones dolyares. Hinugang pa ni Bayati nga ang export sales di lamang tungod sa ligong panginanglan apan sa dedikasyon sa mga exporter sa Pilipinas o kaminugdanon sa suporta sa gobyerno. Doon na nilig ingon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang market sa seafood sa product sa nasod posibleng mulambo pa pinagi sa mas sa mayong standard o marketing sa Iran nga ang Pilipinas. Nagpadala sa delegasyon sa DA official o ba ng Rusya ng mga kompanya sa 32nd Seafood Expo Global sa Barcelona, Spain. Sa ato for exchange rate, ang Osaka US dollar ng balor karon sa 61 pesos 50 centavos, Canadian dollar 44 pesos 80 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos, Oga 85 centavos, Australian dollar 44 pesos 63 centavos, Taiwan dollar 1 peso, Oga 94 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos 6 centavos.
23: Ogron sa itong Magnum Entertainment. Gibutag sa aktor nga si Joshua Garcia nga usa sa iyang nakatunan dili lamang sa gugma apan bisan sa kinabuhi nga kinahanglan ang taas nga pasensya. Mato ni Joshua nga importanteng makaton sa paghulat sa hustong panahon nga moabot kanimo ug dili pwedeng magdali-dali.
4: Kailangan maging pasensyoso. Kailangan matutunan na maghintay. Yeah. Hindi minamadali. Kahit sa buhay, hindi lang siya about love. In sa buhay din, kailangan mahaba yung pasensya mo.
23: Ang pamahayaga ni aktor Joshua Garcia.
5: Alas 6:31 nagkaroon sa itong Magnum Sports sa kabante na sa final si Elena Svitolina oga dunay chansang mangko ng titulong Italian Open title. Umanpilya si world number 4 Iga Swiatek sa score nga 6-4-2-6 oga 6-2. Nakalingkawas ang world number 7 nga si kung Svitolina sa 11 of 16 na breaks a point of nangko nini ang bita sa 50 ka unforced errors sa katbang tennis star aron mangkon ang control sa dula. Tuod ini mao'y kitakdang katbang ni Svitolina sa third seeded ko si third seeded Coco Gauff sa final si Seran nga si Svitolina midaog sa titulo sa Roma niyatong 2017 o 2018. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang maglumalakarong ang lawa Biyernes, Mayo, Kenshi, Tuig, Yusmil, Bayan, Disay, Sugarong, sa itong headline review. Sa atong mga punong sa atong maglum lokal, punong barangay Pablo Pagara sa barangay Baluarte, Taguluan, Misamis, Oriental, gikumpirma nga search warrant ang gilusad sa mga personal sa NBI, Central Office, sa Philippine Sinjai Steel Corporation sa mga lugar. Sa atong maglum national, DOJ, miklaro nga wa sila ay kamanduan ng manhunt operation bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa sa ato Magnum International Gobyerno sa United Arab Emirates. Kibang imakak nga sekreto ang bisita sa ilang nasun si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa ato Magnum Beses Philippine Seafoods Exporters nakatigom sa maabot sa 514.8 milyones dolyares ko na 31.68 bilyones pesos nga halin gikan sa pagsalmon sa Seafood Expo sa Espanya. Sa ato Magnum Entertainment actor Joshua Garcia mibutiag nga usa sa iyang nakatunan di lamang sa gugma apan bisan sa kinabuhi nga kinanglan ang taas nga pasensya. Og sa sports, Elena Svitolina nakabang din sa finals nga og adunay na itsansang mangkon ang titulo sa Italian Open title. Mga isunti man lang sa kagawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlamang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangturugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
23: Og Magnum Lani Delgado.
5: Aba sa mga news writers, Chiquin Tirina, April Burag News Manager Elena Curin, dinin lamang sa Balitaog Serbisyo
23: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Balitang Magnum Hangturugma, dinin lamang sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
9: Ako si Cherry.
10: Usa ka full-time nga virtual assistant.
9: Halos 24/7 ko sa trabaho.
10: Mao nga walay tulog og stress
9: kada adlaw bisan sa balay.
10: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
9: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
10: Mao nga
9: stress tabs akong giinom.
10: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
11: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's supposed to persist consult doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana, ang mapalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
4: Mayong gabi ganiyong tanan mga Magnum friends, nato diyan nga nakatunin ka doon sa itong programa. Good evening, good evening, good evening sa tanan diyan nga nakatunin be, sa tanan nga nagbisi ka doon sila mga panimalay. Good evening kaninyo tanan, katong nakaroy gipambuhat, unsa ba kayo nung ipambuhat diyan karon, mahalisod man, mahago o gamay, ginagmay, bahala na diyan mga kaiksunan, basta kay hapsay itong palibot. Basta inig kuan na to, kuan lang kana nga pag inig humana na, pag humana na ang hago, mga makaban pa nga mga kabisi, makapahulay raman din ang tataon na din, makakuan rin yapon, makarelax-relax lang. Gawas lang atong mga daghan, pigil kayo mga gapambuhaton. But at least night time siguro, nga kita bitaw na mabisi kita sa itong negosyo. Labi na ka ng mga negosyo, oon, mga kanang mga kuan lugar. Nagko kayo og mga business karon mabisi, wa man ganis la kayo kapahupa kay kapahulayan nga kanang kuan nga makarelax relax makachill chill bitaw dayon sila, wala na sila yung panahon ana. So munang kuan gyud hago og kanang hassle para sa mga tao nga mga negosyante. Makatulog man galing siguro sila, pero ilang una-huna tuwa sa lang negosyo ana. So

0: o yahay noon tong gipanganak lugar na na kuan gipanganak nga na dato na ana yahay to. Pero pag panahon sila nang motron over sa kumpanya, masabtan nila ilang mga ginikanan nga grabe man di kahago day ni. Grabe man di kayo kahasol day ni. Di labura man di tagkuan ang uban bitaw mga negosyante, mga dato na bitaw kayo. Muingon na silang may pagwa na lang kunag ka ng negosyo og dako kay balag negosyo ginagmay na lang oy. Or balag wala na lang ko yung negosyo. Mas malipay pa ko atong kanang kwanda ko no katong mga street ano mga homeless. Lami kay ilang katulog mga kiksunan. Das da plindalan no lami kay ilang katulog yun in town ba? O murag makaingon sab ka nga sa magid niya. O pero katong mga homeless mo ingon pa sila kalami bakay madato. Baras balas lang ba? Basta kay kuan lang, muingan ba sila ng bal katong nas pobre, pag nagdako bitaw nga pobre sa sama naman ni mga pobre nagdako man taan nang kanang inihapay sa mais. Inihapay para ka wag kanang mananggi baka usab. O mga mangibot o baka o kanang bingala na mo magin natong nakuan. O muingan sa ta muingan sa tang may pa kandidato. Ana dai no. Pero pagkatong mga dato, bingan po sila may pagwala na lang ko na kuan, lamik itong kuan no, tulog-tulog ato isa to as da plindalan no. Hagok kaysa no. Grabe gi kayang katulog, lamik kayang katulog. Oh, mo nang makaingon pa ta ba nga kuan na nadili lang no yung lugar sa tanan nga kita na kuan na puyo lugar nga malinaw ng kalibutan kay usahay sa tibuok kalibutan makigsunan puno gyud tas problema, puno tas kahasol, puno tatanan sa mga uban pang mga problema nga itong gika-agian lugar, ha? Oh, basta kay kuan lang kita, importante yan, ha? Natay ka na nga gisaligan nga Ginoo sa itong kinabuhi, ha? Basta kayo na, mga ganang maayon tanang kuan. Di kay ka dato, di po kay ka pobre, ka na okay kay na nga kuan. No, muna'y pinaka-hapsay sa kinabuhi mga kiksunan. Problema lang kung gatong kuan ka, wala kay katagbawan, diya na din gawas ang problema ni Modayon. Ay, nako. So, siyempre sa itong panag-uban mga kingsunan, rin sa ito ang programa, kinilang gihapon ng banggiitan na buipa sa panahon ng Homo sapien, magnamen, so kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Makubanuban tamay galantod sa mga alas 9 sa gabi mga kingsunan sa ito ang segment, sa itong tagna-tagna question. Standby sub sa itong Magnum Knowledge is Power. Ban pa na itong mga mahibaluan mga kingsunan para sa ito ang programa. And syempre sa ito nga panag-uban karong gabi una. O standby lang sa dine mo mga Magnum friends. So man, sa pipila ka mga pahin, balik tamay gala alas 6:47.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness,
1: Magnum Hit Sika,
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik tayo sa tuwang programa karong Magnum Hit Sika. Tama sa tuwang panag-uban may gala, dirita sa tuwang tag na question sa baka niya itong pangutan na karong bel. Dito na itong paminawan may gala.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: Kahoing matimgas, gitanom sa paraiso. Namunga og bayabas ang liso balahibo. Kahoing matimgas, gitanom sa paraiso. Namunga og bayabas ang liso na putos sa balahibo. Oh. Unsa ba ka kini? Alright, sa itong panag-uban karon may gala, tag na question, kinsa ba kayo makatag na sa itong pangutana?
4: Inyong tubagon. Tag na question.
3: Og sa itong pangutana karon gabi na may gala, kung matagnaan ninyo ang tubag, 100 pesos nga load ang inyong madawatan. Siyempre, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-716-1899. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Okay? Sa baka ninyong pangutana, mga kaisunan. Sa baka ninyong pangutana. Sa baka ninyong tubag, mga kaisunan, sa itong pangutana. O, sa tuwang panag-uban karon gabi una, standby lang subdayan para sa tuwang dugang informasyon kalabot sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Sa tuwang Magnum Knowledge is Power, mga pipila ka mga informasyon na nga ito mahibalaan mga kiksunan. Yan kasagara, arabaday na ito mga informasyon din ni May Gala. It is then beyond our chart lang. Beyond. Usahay kay kanang wala pa nato mahibalo eh, nayuban. May usahay nga review na lang, Dayan. Ha? Oh, sa uban pa nato mga Magnum friends nga tuang alad na pawinaw sa tuang Magnum Knowledge is Power. Standby lang unya tataod.
4: Inyong tubagon.
3: Kay mag-review lang sa ta review.
4: Tag na question.
3: Oh. Atong isgutan mga kiksunan ang government. Hindi government ah. Ang atong isgutan mga kiksunan ang kining pre-colonialism. Kanang before niabot ang Spanish period. Unsa di ay ang Pilipinas? Kinsa ang naa diha o kinsa ang mga tao anang mga panauna? Butang tag date mga kaigsunan, siguro butang tag mga 600 AD padulong sa pag-abot sa colonialism sa Spanish. Okay, ang unang nanakop ang kuan man, ang Spanish man. Ang Kastila. Ang kining China, wa man sila ni sakop. Nakig-amigo. Pero dili colonial lang ginabuhat. Pero ang dating karon, mura na hinog kita, mura na tagisakop sa China. So murag mabutang kung dili lugar, kung wala lugar ano, kung walay word nga trade or kung walay word nga pakig barter sa baka pakigbayloay siguro gisakop tas China, pero di man siya ingon nga na friendly man ng China. So kung buto na naon mga kaigsunan sa history lugar kung kinsa kini nga mga nasod nga nisakop or butang tag dili word nga nisakop ang nisulod sa Pilipinas, it is the Chinese people or ang kining gitawag nga mga Austronesian. So muna sila nga mga tao. Okay? Pero atong isgutan na nga ginagmay mga kiksunan. Bag-o tag-isakop sa mga nasod like mga Spanish people or sa mga Spaniards, mga Kastila, mga kiksunan. Antod nga niabot nandayin ang kining Amerika. Tod na karon Amerikano na. Amerikano na ang tataba. Oh, kung sugot baka mo mga kaigsunan. Kung wala tanakig bisog sa atong kaugalingon lugar nga kanang katungod. Or gitugutan o gihayaan lang nato ang Amerika nga nisakop sa ato. Ah, siguro gamhanan sabta nga nasod ba? Gamhanan sabta nga nasod. Sinan kanya na Amerika, Amerika ta, ba? Mabilong ta sa kanang gamhanan nga nasod. Kung wala gyud ta nakigbisog lugar para moingon ta nga nay independent sa tuwa. O mahimo tang independent nga nasod. Siguro kung butang ta karon kwanta. Usa na ta sa kanang ginalantaw basin ganig usa na ta sa kwan dula nga NBA. Basin nanay Philippine ano?
4: Kuntuna.
3: Philippine basketball team.
4: Inyong tuwa.
3: Mo appeal sa NBA.
4: Tagna.
3: Kaya na-appeal na sa states.
4: Na question.
3: Pero sa untaman po nga it is a pride sab sa Pilipino nga ato sad ning angkonon lugar. Mahimo tang independente nga nasod gikan sa pagpanakop lugar sa Amerikano. Sa mga taga no. Kung buto no naon sa pagpanakop man ning gibuhat sa Amerika. Gitabangan lang ta nila. Diba? Wais kaayo nga style ba? Gitabangan ta nila, gipildi nila ang Japan, pildi sab nila ang kining Spanish nga kuan nga mga army, gipildi sab nila ang uban no. Para di ay maangkon ta. So it is isang napaka tusong hakbang. Kaya't nasakop tayo ng Amerikano. Actually, hindi naman tayo pirasahan talaga. Binigyan pa tayo ng independent ano. Parang napakabait pa naman ng Amerika. Anyway. So, unsa ang tubag sa atong pangutana? Unsa ang tubag sa mga pangutana? Ang atong pangutana, kahoy matimgas gitanom sa paraiso, namunga og bayabas ang liso na putos sa balahibo. Sa daw ni be. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. So muna to ang mga number hotline, may kaisunan na itong tawagan. Then kamo makatag na makiksunan inyong maangkon ang 100 pesos nga load. Rake, muna diha ha. Sige, sa itong pagpadayon mga kiksunan, larga bula hulat-hulat na kinsay mo tawag sa itong mga listeners in sa tuwang mga viewers. Uy, salamat din sab sa mga nag-view karon sa tuwang FB page Magnum Live. Salamat sab sa tuwang www.magnum999.com listeners and viewers. Mga social media influencers nga nagat monitor gihapon and sa tuwang mga kaigsunan nga naga permiti sa online. Naayong gabi nga maraming salamat po sa inyong lahat. May mga Tagalog kasi din na nakikinig sa Magnum Radio eh. So talagang sabi daw nila na naiintindihan nila yung Bisaya. Yung iba or karamihan naman ng mga taga Manila. Or konti lang naiintindihan nila. Pero nang dahil sa may mga anak, ang mga parinti, mga ano sila ng mga may na nagkarelasyon ng Bisaya, naiintindihan din naman nila. Kaya ni lumalawak pala itong ating Magnum Live ano? Lumalawak itong Magnum Live natin, mga Tagalog natin, ah, Tagalog. Mga Tagalog natin diyan nga mga listeners and viewers, no? So gikinahanglanon sa binato matagalog pod mga kiksuna. Para din naman is mas mapakinggan tayo na maka ano talaga. Mukha naman talaga. Sige. Ito Tagalog man pod nang ato ang lingguwahe nga national. Ba, national language mo po nato na. Ambot lang, pangunan mo di Pambisaya, wala. mo nang bahala nang magkalahi-lahi siguro. At tayo naman ay mga kapwa Pilipino. At naman tayo ay magkakaano lang naman eh. Pareho lang naman tayo ng ano eh. At saka ay hindi natin maano. Oh, maiiwasan. At talaga naman eh. May makikinig ng mga Manila. Lalo na't may nangyayari dyan sa ano, sa Senado. Grabe naman. Oo. Oh, subo lang paminaw, no? Subo lang sa paminaw. Na ay mga taga Manila, wala kasabot sa nahitabo kang Senator Bato. Na ay mga taga Manila, wala sila kasabot. Ang ilahang nasabtan si Bato is naghatag lag kagulo sa Senado.
4: Question.
3: Muna ilang nasabtan. Na, di man hinuntanan, no? Muna ilang anay uban nga wala kasabot. Nay kanang pipila nga nag-ingon nga wala kasabot nga. Wala na lang tanas Bato dia. Di, nagsamok-samok. Nasamok rin ng Senado. Nanaw. Inana ilahang pag inahang view. Subo. Nga wala nay uban day. Pipila nga wala day kasabot. Sa nahitabo. Hindi na to na makuhan sila. Kasi lalo na't ano sila sa mga fanatic sila sa mga Tagaluzon na mga politiko eh. Hindi natin maiwasan ganyan yung mga view nila. Kasi nakakalungkot lang. Maraming mga comment sa mga ano, sa mga views bitaw sa ating mga live. May mga comment na nasasabi mo na ay ito, well, hindi naiintindihan yung ano niya. Hindi naiintindihan yung nangyari kay Bato. Para sa kanila kasi asungot at panggulo lang si Senator Bato. Parang ganun yung pagkakaintindi nila. Dahil kung wala daw si Senator Bato daw, di daw magkagulo. Modo na ang ano. Hindi nila naiintindihan. Hindi ba? Kami mga Bisaya, kasabot yung taon may anak nahitabo ba? Mga Bisaya, labi ng mga taga-Dabaw. Masabtan, ginamo na nga incident. Pero sa taga-Manila, lahi ang ilang impresyon. Lahi ka ni ilang impresyon sa pagpamalakad o pagpatuman ni kanhi Presidente Duterte sa war on drugs. Lahi ka ni ilang pananaw na. Ang ilang pananaw, patay. Alam mo, ginilang. Muna ilang pananaw, munang grabe sila ka ano. Labi na ka itong mga nai mga activist mangod nga ginakuha nila ang mga bata, mga estudyante dito sa Manila. Pag Duterte ka no, patay, mudo ko na. Pero kita, Bisaya, na binagkailata sa presidente, lahi ang dating sa maong pagpatuman sa war on drugs. Oh, mas nalipay ganita, di ba? I don't know, ha? Kung nabay Bisaya din nga wala kayo nakasabot sa war on drugs ni Duterte. I think siguro murag naapay wala yun sa mismo. Pero mismo, kadalasa, kasagara sa mga Bisaya, nakasabot ta nga nung gibuhat na ni Digong sa iyahang ano, termino. Nakasabot yun ta, labi na katong na yung mga pamilya na yung adik. May pamilya nga na yung mga kuan. Na membro sa pamilya ni adik, gisamukan na sila. Samok lang kini nga mga natin membro nga adik. Oh, wow. Munang pasalamat tao, gihimo na ni Duterte. Ayos kayo, tsada kayo nga programa. Although, ano lang, kanang nga programa, lugar medyo mabangis talaga. Mabangis talagang programang ito. Pero sad to say, hindi naiintindihan ng mga taga Manila natin. Hindi pala nila I realize nga iningana di ilang pananaw sa dihang I have a debate with the other ano no other students in the UP sa kwan iningana di ilang pananaw di ay maliyang pananaw mo hindi ganon so nagkausap kami ano. Marami pala tayong naiintindihan. Ano ba naman ito? Marami tayong mga Tagalog na ano eh. Ay, si Heidi Ron. Heidi Ron, may gabi eh.
5: Hi, vlog namin siya.
3: Ah, may gabi
5: good diha. Good evening.
3: Ah, kumusta man diha ang lapasan?
5: Ay, okay pa sa all right. Okay ang weather. Ah. Okay ang traffic.
3: Okay ang traffic. Walay kaon, kaway kwarta na lugar.
5: Oo, wala dyan.
3: Nakatagna, gi ko ba?
5: Nakatagaan dyan.
3: Bitaw. Sige, sa man imhang tubag, hide the runs.
5: PPD, mabalik.
3: Ah, ang tubag? Oh, tubag, ang pangutana.
5: I want question.
3: Sige, ang question. Here's the question for our question and answer portion in Miss Lapasan 2026. Are you ready, Miss Hydrons?
5: Yes, I'm ready to answer that.
3: And this is your final question.
5: Yes.
3: Kahoy matimgas, gitanom sa paraiso, namunga ug bayabas ang liso na putos sa balahibo. Unsa ni?
5: Kuan lang, I'll try my best. To answer the question.
3: Try answer the question.
5: Kuan lang kanan. Pagbisaya na lang kung kugod.
3: Sige, pagbisaya lang. Pwede ka pagbisaya.
5: Kanang kuan siguro magna-mention kanang acrylic.
3: Ha? Unsa na?
5: Acrylic.
3: Acrylics?
5: Oh.
3: I'm sorry ah. Di kay ko kakuan unsa nang acrylics. Pwede nimo ma
5: Kuha na siya kanang kuan gapas man siya din ang iyahang kuan ana na ay mga liso.
3: Unsa man imo hang tubag?
5: Unsa na siya ay girdle di ay?
3: Ha? Girdle?
5: Gordon?
3: Tambal man sakit sakit man likod na. Inom mo ni mo?
5: Dili ay.
3: Ha?
5: Dili man.
3: Ah, gardan mo nito eh. Ano sa manday mo dahi? Ha?
5: Gordon ba? Gordel.
3: Gordel?
5: Oo.
3: Gordel. Nakay, ano, nakay, medyo, ano, anak, medyo, ito may lahi nga term, anak. Gordel. Ako na sa pasinsigi kayo, hindi ko ka ano.
5: Lain mo ko na ang, kuang mo na siya ka ng gapas bitaw.
3: Lagi.
5: Na may kuan liso ana tapos naputos niya. Naputos niya sa gapas. Color siya o kuan ka ng dirty white.
3: Sa dirty white.
5: Oo, ayang color kay dirty white.
3: So murag usal gapas siya dili.
5: Gapas.
3: Gapas siya, dili siya ingon kan. Ang iyang bunga gapas ana lugar or katong-katong napa siya sa shell. Mo din na dai.
5: Oo.
3: Gordel. Gordol.
5: Gordel.
3: Gordol. Sinsya kayo taga bukid man tada. Puyo man ta puro mais ra
5: to kada. Try lang gud na god.
3: So ang imong tubag is gapas.
5: Oo.
3: Or gordol.
5: Gordol.
3: Dol mo lagi na. Dol.
5: Ha? Dili gordol.
3: Sige. Pero unsa ba nimo tubag? Either specific.
5: Kana, dahon, kana siya, gordol.
3: Dahon sa dahon sa kuan, liso sa ba? Sa imong
5: liso sa gordol.
3: Pakitayos ako sa liso sa gordol. Pasensya kayo kay maisog binggalar ng taon na itong nebalan gito eh.
5: Basta pa na lang akong answer. Try
3: pero in-ingliso ni mo, mas makuan ako gamay. Kinakoy na, ano kay, kini akong answer English man good ni.
5: Ay, maba. Aka na lang.
3: Sige, yun sa man.
5: Hindi for sure.
3: Tagaan tikag choices. Gapas o talam nun nga kuan, gordel.
5: Kuan, murag, kana gapas ako magmamintso.
3: Ang saman yun, duwa-duwa ka.
5: Dili ka na, kana. Ang saman. Katong
3: kanina is lahi to, di ba? Okay, before na siya mahimong gapas, ano pa man na siya, napa na siya sa shell. Di pa na siya ingon kuan. Mabuak pa manggun na siya. Di ba? Mabuak pa na siya. So, naay lain nga term. Pero anyway, saan manin mo?
5: Sige. Ay, sa ako, Apaminaan ka kaon sa nga term imo ha.
3: Matagnaan imo ang answer.
5: Ingan lang gud na kay lain nga term be.
3: Napa may kuan gud na yun bilay
5: ko ba? Walay claw?
3: Ha?
5: Walay claw?
3: Claw?
5: O na, oo, claw.
3: Claw. Claw, bunga gyapon siya.
5: Unsa siya?
3: Makarwasan mo
5: parang claw. Kanang talamnon. Ay, claw naman na ba?
3: Oo, matatap. Kahoy? Unsa man, specific imon, sa nga tubag, specific.
5: Kuan na lang, kahoy. Kato na lang kahoy.
3: Kahoy?
5: O, kamarag, nakakita ko na, nalimot ang kung singalan anak, magnunggal break.
3: Magmincho lagi.
5: Magmincho di ay.
3: Oh. Ah, sige. Kahoy sa... Masa kay kahoy, ana. final answer.
5: Yes, that's my final answer.
3: Final answer is... Yes!
6: Mali ka niyan. Mali ka niyan. Nga.
5: Get out na lang ko. Manigya pa. Magmincho.
3: Oh, bitaw. Sige, unsa man.
5: Ah, shut out na lang ko, ha. Shout out ko ka Ma'am Derama. Good evening, Ma'am. Ka Isabel Bencasilac. Ka Ende Villamor, Ma'am Cristita Tagada, Sir Hel Anok, Sir Ed Ibarat, ka Ren Sagol, ka Kua, Ronilo Lumihay, Romeo Hanobans, Kyle Hector, and especially to my sister at Sinuntabasan, huwag akong manang Nancy Gomez. O sa imo ha, magnomensyo, o sa imong co-pilot nga gwapo di ha.
3: Gwapo yun digit.
5: Gwapo yun na siya, kaya mag-itubag ako ang call.
3: Gwapo yun, manghalok raman eh. Sige. Sige.
5: Dili, nag-chance lang ko sa iya ha nga, yung gikuan ang akong call. Ay, napadi ay si Mang Cora Flores.
3: Cora.
5: Nining Noel Canato from Heidi Ron. Thank you, Magno. Ay, napadi ay si Ma'am Celia Longakit, sorry. Ma'am Celendoron, Camelody, kang Ma'am Marian, kana lang from Heidi Ron.
3: Salamat kayo. Salamat kayo, Miss Lapasan.
5: Bye, Magmamincho. God bless.
3: Niyatong 1969. Bitaw, salamat. God bless. Anyway, so balik naman lamang pipila ka mga pahinom ng mga kisunan na itong oras sa alas 7.34.
7: We'll be back in a moment right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
9: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune sistema. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune sistema batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo Tibo logo.
11: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: tubag.
1: Sa tanan mga Macdon friends na to din ang nakapaminawan la zigitin na tanaw na to makatubag. Atong balikan ang ato ang pangutana karong gabi una sa mga makakutaw kamay nga pangutana. Kahawing matimgas gitanom sa paraiso na mungag bayabas ang liso na puto sa balahibo. Oh? Ano sa daw na be? Katong mga panag-uban na ito, mga Magnum Friends, standby lang dahil para sa tuwang tag na question ng Magnum Knowledge is Power, mga igala para sa itong pagparayan. Hantod sa mga alas 9 sa gabi, ikaw man sa Magnum Mencho, kabaktulan na tubag sa itong pangutalan sa...
2: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
1: Okay. Unsa man DIB, tawag lang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Larga. Unsa man daw tubag sa tong pangutana, maka 100 pesos load mo kung matagdaan ninyo may galang tong pangutana.
2: Tagna.
1: Kahoing matimgas gitanom sa paraiso, namunga og bayabas ang liso na puto sa balahibo. Siyempre, ang hint na ito, makiksunan, anani siya sa talamnon. Talamnon ni siya. Pero, bunga ni siya sa talamnon. Okay? Kung sa mando na bitawag lang man sa ito, nga panaguban may gala. Mga Magnum Friends. Standby lang dahil ha, kay Toys Gutan may gala ang kinituang ginagmay ng mga informasyon. Labi na og matagnaan ni karuna. Human kita. Dritso tas kuan. Knowledge is power, pero pag dili niya, niya na ta. Unsa man daw ang tubag sa tong pangutana, may gabi EDI. May gabi EDI sa akong pamangkin na si si Nanit. Nanit kabaktulan. Oh, sa pamangkin sab ni Kylie and Iboy.
2: Tagna.
1: Sa mga kuan diha ang naminaw karon. Sa mga Magnum Friends na nato diha nga naka-tune in karon may gala sa Alae Manolo Fortich Bukidnon naminaw. Good evening kaninyo diha. Maayong gabi Magnum Mencho Wafo. Ano Wafo na ron? Lain. Pasalamat ko sa imong color nga Wafa, ha. Permi niya pag shout out nako na Miss Hyderon. Beauty Queen of Lapasan. More power and God bless us all. So, Ma'am Derama. Good evening, Ma'am Derama. Oh, dayon. Good evening, Magnum Mencho. Gikan ni Joy Martinez from USA. Wow, grabe na. Magnum Mencho, guwapo. Uy, grabe naman. Good evening, God bless. Watching from morning here. Ay. Morning pala dyan, ha. Sa USA. With love. Magnum Mencho, God bless. Aliha Adora. Good evening, ma'am. Sa mga Magnum Friends na to, diha nga naminaw. Sige. Unsa daw tubag anibi. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Sa itubag na ito, mga kiksunan. Apo'y nag-comment din ni. Nag-send di ay.

0: Napoy nag-ingon din ni Mac Lomencho, ikaw gwapo yun, basta pinaka-gwapo.
1: Ha?
0: Tarungin mo, tarungin mo. Ako yung pinaka-gwapo. Pwede ko mag-greet sa akong inspiration, charot.
2: Oh.
0: Sa man din mong inspiration di ay. Pero putol galing ni imong send sa address.
2: Na question.
0: Address ta, address ta. Greet ko sa akong family, Joan Novides, sa mga tanan mga naminaw sa Magnum Radio from Carla. Gikan daw sa Balulang. Dayon, oy sa Balulang may gabi diya sa Sion family. Isabel, ay si Isabel anna siya nga akong tubag ng ka. Si Dayday Gutsyanan. Magnomincho ako pinakaduol anak nga tubag kay oops, di pwede na ako i-mention.

0: Ahoy! Asa man ni sir? Gwapo man di ay kapag anas personal. Ah! Makuyawan, masuntanan yung mga mensahe, oy. Taraw nga, sa dinya na eh. Na magnomenso, nanasad, oh. Murag artistahin, ah. Murag artistahin man di ay ka sa Facebook. Na grabe na magiging. Oy, kwa na ni, wait. Mingit, tatagtubag. Greetings. Hello, good evening, tito. Akong gift. Shout out lang me din, hi. Ay, sa barangay 18. Minaw sa imo, ha. Uban sa akong mga ka-classmates. Ooh. May gabi ninyo diha. Din may gabi isad kang na Jo ay. Muni ganina din siguro ni. Ganina siguro ni. Okay, sige. Walay tubag dari. Asa may tubag dani?
1: Inyong tubagon. Tagna.
0: Mga greetings, sa mga greetings.
1: Question.
0: Hello, good sir, good eve. Watching here from Balingasag. Ay, Balingasag. Napod. Ay, lahit mo ni. Ay, kinsa mo ni si Alberto. Alberto, sir, minami din ni sa Makasandig. Usog imo pangalan din ni sa Makasandig, Tambo. Usog ang pangalan. Programa siguro. Okay, wala mo ko'y pangalan.
1: Huna-huna.
0: Charot lang.
1: Yung tubagon.
0: Hala, good evening, insaman yun ang yung tubag.
1: Question.
0: Napay nagsinog picture rin. Up! Unsa ba kay tubag ninyo diabi? Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Saman basta kay talamnon ni siya. Talamnon ni siya din bunga sa talamnon mo na siya. So pag muntag talamnon dapat mga ikog specific. Unsa asa nga part sa talamnon? Udlot, dahon, kahoy, sanga. Talamnon kahoy. udlot, dahon, liso, bunga, bulak, ana. Asa ana nga part? Okay? Oh, sige. Standby lang din unya. May gabi di ay sa tanan nga nag-view di karon na. Salamat kayo sa nakadugang nato di karon nagdugang 9 viewers. May gabi isab di ay satong higala nga usaka kwan? Usaka security guard. Di sa limkit kayo daw kuno. Da particular sa PBI. Oh, ay dili. BIP. Sorry kayo sir. Nabalin ako. Oh, sa mga security guard. Pero wa man siya gibutang ang pangalan. Sir, greet me sir. Ayaw limti sir. Shout out lang me din ni Limkit Kai Guard. May gabi ninyo diya, guard! Okay. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, kibutang ang pangalan. No? Sige na lang. Tanan na lang, Limkit Guy Guard. Appeal na niya mga kundiya, mga chief, uguban pa. Anyway, salamat kayo sa tanan mga nakapaminaw karong mga panahon na sa standby lang gihapunta. Sa tuwang tag na question din, siyempre, sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Ban pa nato may gala segment sa tuwang programa karong Magnum Hits, sikat kawan sa Magnum Mencho, kabagtulan na tuwang oras sa standby sub sa tuwang Magnum News Alert. Okay, at oras sa alas 7:56.

0: pipikani kung alam mo lang.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Plano nga muhunong sa pagpahimulo sa service contracting program ang Pontrasco. Mato ni Pontrasco General Manager Luzuminda Escobidal nga sukad-sukad nga sa ilang pag-apil sir, sa service contracting program. Karon pa nila na sinatay nga sila ang lugi o mga pasahero lamang ang makabintaha.
5: Ma-subsidize kami, makita kami, ang niya makabayad kami sa among load. Sukad-sukad sa among pag-apil sa service contracting. Karon pag namo na bati nga kini nga service contracting, ang operator mo ay alkansi. O dili pabor sa operator, kung dili pabor sa mga pasahero tanan. No? Kaya ang among nakita, ang service contracting karon is 100 kilometers ra ang gabayaran sa gobyerno. And yet, discounted ang tanan pasahero for the whole day. So kung imong nantaon sa ato ang financial performance, negative ang hitabo.
4: Ang pamahayaga ni Pontrasco General Manager Luzuminda Escobidal, samtang ibutang ni Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares nga nasuko na ang mga pamilya sa biktima sa AJK sa di patas nga justice system sa nasuod sa gihimo sa Senado nga pagpanalipda na Senadora Ronald Bato de la Rosa. Maton ni Colmenares nga makadismaya ang pagbabag sa pipila ka mga senador sa pag-serve sa waran kang de la Rosa nga dili angayan nga himuon.
6: Siyempre, dismayado talaga na andyan na eh. Matagal nang inihingi ng mga kaanak ng biktima kasi 2017, 2018 pa nang pinatay yung kanilang kaanak. At ang tingin siyempre ng defense ng prosecution dito at ng mga biktima, si Senator Bato ang nag-preside doon sa drug war na inutusan through the orders of President Duterte na implement na nagresulta ng libo-libong patay. Nadismaya kami na nandun na hindi, kumbaga hinarang, in-obstruct ng ilang senador ang pag-serve ng warrant ng NBI at hanggang tuluyang nakatakas na kaso. At galit din kasi ang mga kaanak kasi parang napaka-grabing kapalpakan naman yon.
4: Ang pamahayagan ni Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares. O karon sa itong Magnum News Hunter, yakap at kalinga caravan malampusong napay muslan sa Bulwa National High School sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter.
7: Malampusong ipahigayon ang yakap at kalinga caravan sa Bulwa National High School pinaagi sa pagpanguna sa Department of Education o ba sa suporta sa barangay council o mga kaapag na ahensya tumung sa maong programa ang papadala o nagkadaiya serbisyo o tabang alang sa komunidad. Ilabi na sa mga beneficiary sa 4Ps pinaagi sa outreach activities gipakita sa pag-amuma para giusa o responsable ng pagserbisyo aron palambo o mabaligo ng kahimtang sa mga katawhana. Nahiusa-usap ang Department of Education ang barangay council ubos sa papanguna ng Honorable Kapitan Piligaspe Jr. o Gambulwa National High School ubos ni Engineer Makapangat Mama Jr. aron mas padayon ang panghata o suporta, giya o inspirasyon ngadto sa mga nangihanlana. Nagpabiling simbolo ang yakap at kalinga karavana sa kusuga sa paragiusa tali sa liderato, edukasyon o pagserbisyo alas sa mas matinabangon o mapinanggaon ng komunidad. Arita na ipos ika sa Barangay Bulwa Council. Kini si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez sa balita o serbisyo. Magnum
4: Radio. Dagang salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Samtang duha na lang kaadlaw gikan karon ipahigay na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa Limket kay Atrium ning siyudad. Ang unang 1000 katawo nga makuan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice. Ang unang 1000 katawo nga makuan og dugo makaangkon usab og food packs. Ang unang 1000 katawo nga makuan og dugo. Automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt ang unang 1,000 ka tawo nga makuan og dugo. Makaangkon og token na items ang pinakauna nga 300 ka tawo nga makuha og dugo. Makadawat usab og taga 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli. Ang unang ikaw 1,001 og katapusang tawo nga makuan og dugo makadawat og 5 kilos rice. Ni apagyod ang tanang makuan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fan, thermos og uban pa. Busa ayaw kalimot. Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Planeting Mission karong Mayo 17 adlang Domingo. Magsugod sa lasay sa buntag sa lemkit kay Atrium Cagayan de Oro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi kaninyong tanan mga Magnum friends. Sa baliktad sa itong programa karong Magnum Mahit si Kat sa itong pagpadayon mga kiksunan. Para sa tuwang standby, sa tuwang knowledge is power din, siyempre mudawat yapunta kinsay ba pwedeng mutubag sa tuwang pangutana. Ng atong pangutana, maokini ang pangutana ha. Kahoying matimgas, gitanom sa paraiso, namunga og bayabas ang liso na putos sa balahibo. O, unsa man daw na. Sa inyong pamnanaw, unsa ba kay tubag, tawag lang mo 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Okay? Para sa itong pangutana, kahoying matimgas, gitanom sa paraiso, namunga og bayabas ang liso na putos sa balahibo. Okay? So mo na ito ang kuansad, ang ito ang pangutana karon nga mga panahon na. And syempre, sa ato ang mga kaigsunan sab, nga gusto sab makabalo, saban pa nato ang mga hisgutanan, labi na pag-hisgutan na ito mga kaigsunan ang ato ang nasud, no? Anyway, sa ito nga pagpadayon, risa tami galawel, gahulat na kinsay mo tubag sa itong pangutana. Kinsa ba kay makatagna ba karon sa ito ang kuan, sa ato ang kining pangutana karong gabi una. Okay, para sab nga ano. So diri din ta may gala para sa tuang na Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Ah, sabi si Lady M daw gusto mo tubag sa tuang mga kuan bi Lady M may gabi.
3: Mayong gabi, Mr. Lemon ng Cagayan de Oro.
2: Oh, grabe siya kaya po niya. Napod niya. Oh, si Lady M, kumusta man?
3: I'm okay, super okay.
2: Oh, super okay gihapon. Basta kay guwapa gihapon na.
3: Yes. Oh. May kaman, may pangit sa kalibutan. Sanang dibuat sa Ginoo, guwapa, guwapo.
2: Lagi, oh. Na wala may pangit ang gibuhat sa Ginoo.
3: Ay lang patapad sa ubas.
2: Tali wala may wa may pangit ang gibuhat sa Ginoo. Puros man mga gwapo. Ang nasudlan lang ni Satanas. Bitaw oy. Sige Lady M, unsa imong tubag?
3: Kani guessing lang nako. Durian.
2: Durian.
3: Yes.
2: Final answer durian.
3: Ay nala na kay ang yang liso mo gipoto sa kambalahibo.
2: Hmm.
3: Ang yang unod.
2: Oh, okay gyapon. Okay gyapon. Sige. Imong tubag nga durian is
4: mali kanya. Mali kanya.
3: Okay na at least nag-try.
2: Lagi-lagi at least nag-try di ba?
3: Lagi.
2: Shout out, sige shout out.
3: Yes. Shout out na lang nako sa lang sina Inday Villamo, Christy Takagadas, Angie Tumampok. Ate Selena, hello, good evening, kumusta na yun? Dayon kay Maria Isabel Castilla, kay Ate Vicky Kabaktulan ng Kuya Dodo.
2: Mm.
3: And dayon sa Kwan Beauty Queen ng Lapasan. Happy 22 months, sari sa imong palawag karong adlaw.
2: Grabe.
3: 1 year and 10 months na baya sila.
2: Wow, sana all. 1 year.
3: Ang Beauty Queen ng Lapasan.
2: Oh, 1 year.
3: Congrats.
2: Pagkuman, bulagan din. Ah!
3: Lagi. Para na. And then, sa akong my one and only na nagkapakapa sa akong dugan na signature show. Request ko song.
2: Napu iya. Ah, sige. Unsan man.
3: Ah, saba na. Kanang Destiny by Jim Brickman.
2: Mm-hmm.
3: Destiny by Jim Brickman.
2: By Jim Brickman. Sige.
3: Yes. Thank you, Mr. Lemon.
2: Salamat.
3: Sa imong ko, kundi ako pilot. Thank you sa pagdaos ang tawag. Thank
2: salamat,
3: you.
2: Salamat, Lady M. Bye-bye. Si Bibi. May gabi, Bibi.
5: May gabi, Magnalincho.
2: Sige, unsa man si Bibi. Taga asag is Bibi gani?
5: Taga Bugo.
2: Ah, taga Bugo. Okay, okay. Sige, unsa may tubag ni Bibi?
5: Kuan. Ang bunga sa kahoy nga kakao.
2: Kahoy nga kakao.
5: Bunga.
2: Bunga sa kahoy nga kakao. Final answer?
5: Final na.
2: Imong tubag nga bunga sa kahoy nga kakao is...
4: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
2: Dili. Sige, shout out. Shout out.
5: Shout out ko sa tanang naminaw sa Magnum Radio.
2: Okay, mura.
5: Mura, sir.
2: Sige, salamat kay Bibi. Bye-bye.
5: Mali.
0: Kunti na mo'y huna-huna.
2: Mali man.
0: Tumagon. Tag na.
2: Singita pag kanang kuan. John. Ana, sige. Unsa man di ay ang tubag. Sige, sa tuang mga Magnum friends nga naminaw di ako. Ay, Lisa, napun si Lisa. Lisa. Lisa. Lisa.
6: Oh, good evening.
2: Oh, good evening diha. Taga-asa man si Lisa.
6: Kagayan di uro, liminho.
2: Oh, salamat kaayo. Salamat kayo. Wa ko'y kwartar ba karon?
6: Awa ni kwartahay.
2: Away kwartahay.
6: Basta matubag lang, maka-on-air lang.
2: Ah, lagi. Beto ay si Lisa. Unsa man imong tubag, Lisa?
6: Hello?
2: Ah, oh, hello. Mabudunggal ko ni mo. Oh, hello, Lisa. La. Di ka rin siya kadungog. Wait lang. Ano na daw? Lisa?
6: Ay, dilit madunggan.
2: Ah, kana, nadunggan natin ka, kana.
6: Nakamonitor ako sa radio, magmamintyo.
2: Ah, nakamonitor lang ka, kana. Madunggan ko ni mo.
6: Madunggan ko sa akin yung radio, pero akong cellphone, walay signal.
2: Walay signal. Pero naman, ano man ka, maklaro man gihapon yung tingog. Okay, man gihapon. Sige. Unsa man imong tubag, Lisa?
6: Kuan kinang rambutan.
2: Rambutan. Final answer?
6: Final na lang.
2: Tao. Ang imong tubag, rambutan is...
6: Wrong.
4: Mali ka niyan, kapatid.
2: Hindi rambutan. Wait, ay. Shout out, Lisa. Nay mo?
6: Siyempre naman.
2: Sige, go.
6: Shout out ko ni Lady M, ang beauty queen sa lapasan, si Heidi Ron. O ang parong-parong sa dunghan, si DJ Adig. Nagnayan na ako siya, DJ, ha? Sa inyo na, nandiyan sa Magnum Radio. Especially na yun ni Magnum. May taga-asa man ni si Jerome.
7: Taga Malitbog.
2: Malitbog. Uy, bukid nun eh.
7: Bukid nun.
2: Uy, may gabi di ah. Sa tanan na taga bukid nun. Si Jerome, unsa man imong tubag?
7: Liso sa Gapas.
2: Liso sa Gapas. Final answer?
7: Final answer na, sir.
2: Wala nilain, good. Sige na lang. Imong liso sa Gapas. Yes! Congratulations! You got the correct answer. And now you have 100 pesos ng load. Yay! Naanay pang chat sa uyab. Bitaw eh. nakay shout out Jerome.
7: Shout out lang ko sa akong kauban sa trabaho sa Wardo.
2: Kinsa yung pangalan nila?
7: Di Kanyiti. Shout out ko sila.
2: Mora.
7: Pwede mo request o kanta.
2: Sige, saman.
7: Dance with my father.
2: Dance with my father. Dance with my father by Santo Papa. Father kasi. kita. Ay, sige, Dance With My Father by ano. Sing kung tong negro, singalan di mo tu pangalan noon. Mara.
7: Okay, salamat kay sir.
2: Sige, salamat kay Jerome Isaac, i-drop kay Suryan saka ha. Sige, stop. Sige, sige. Salamat. Good evening. Congratulations.
0: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
2: So, duha ka kanta itong ano na nito. Ano na itong ma-play na ito, ha? So, sa itong unang kanta niya, undayin ka itong Dance With My Father by Luther. Luther ba ito? Luther Vandross? Ano? Sige, ato nang ipamplay ha. Sige, salamat kayo mga igala sa tuwang nagatubag sa itong pangutana sa itong Magnum tagna question. Balik naman lamang sa pipila ka mga pahinom na matura sa Lasotso by Disinko.
8: We'll be back in a moment right after this station.
9: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
10: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
10: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi ikanin tanan mga Magnum friends. Balik na sa itong programa karong Magnum Knowledge is Power. So Magnum Hit Sikat. May kaysanan sa ito segment Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Bago pa ni abot ang mga mananakop. Unsa day naa sa Pilipinas? Gawas sa tao, no? Unsa may naa sa Pilipinas ang nanakop bag-o ni abot ang mga Spaniard? Siyempre, isgutan nato ang kanang mga panahon bag-o pa ni abot si Ferdinand Magellan. Na sige. And dapat natong mahibal-an mga kaisunan, kabalo ba ta o kabalo ba mo ang ginikanan di ay sa mga Pilipino? Ano? Nga niya? Ang ginikanan di ay sa mga Pilipino is mga hunters. Dili ng hunters nga nasa salida ha. Hunters. O ang mga ngaso ay ha na dayon nga na-develop into malain na sad nga mga sektor sa mga mangingisda na. Pero ang nagsugod di ay orbitang tagka ng usa sa mga ginikanan ang mga hunters. Ang mga ngaso nga nagpuyo sa kuweba di abot og 64,000 years ago. In bisan pa man sa panahon after sa mga kuano patangtag ka ng mga panahon nga 50 to 40 QYA. Sa man ang QYA? Kilo year ago. 1,000 years ago. Naa daw mga hunters or mga gatherers. Nagikan ni siya sa lain nga lahi. Unsa da ini nga lahi? Is it Spanish? No. Ang lahi sa mga gitawag nga mga Austronesian. Ug kini nga lahi mga kaigsoonan naggikan sa Borneo, China, Indonesia. Ug kana nga Southeast Asia. So mao kini ang ginikanan. So sa panahon lugar mga 600 AD. Mga panahon is dumala na ta sa mga tao nga mga adunay katakos sa pagpamuno sa mga kining mga gikabutyag nga mga Austronesian people. And dako og point, dako og puruhan ni ini ang mga taga China. Ayan. Dagko og percentage sa mga lahi sa China. Lahi Chinese. Pero nagsugod sab sa Borneo. Borneo, Indonesia, Malaysia. Sumuni sila. Nanisakop diha sa Palawan. Lagom na dito sa Luzon. Padulong na dayon dito sa Mindanao. Pero sa Mindanao, ang pinakauna nga nahimong Nai Kingdom, ang Sulu. Mauna dayon na karon si Raja Sulaiman, ang Sultan. So ang mga Sultan, Sultanato, muna'y tawag usab kaniadto sa Kingdom. Nga gipanghanian, gipangharian sa Sultan, which is si Raja. Raja Sulaiman. Og hantod nga ang atua da yung mga ninuno nga mga Muslim gikan sa lain nga mga nasud sa Southeast o sa Middle East nga nakaanhi dinis Pilipinas. Dili na dayon na mugna ang mga Muslim. So ang atuang mga ninuno panumalahan sa mga sultanato dinhi sa Sulu. Antod na dayon dito sa Butuan. Antod na dayon sa pinaka kuan pag-abot na dayon sa Spanish. So muna. O kung tan-aon nimo kung si kinsa kaning mga karaang tao. Either mga naanay kinigitawag usab nga mga Aitas and Negritos. Oh, nakaanhisab din eh. So nakapuyo na sila din eh. And they are hunters and gatherers. So kita di ay mga Pilipino na ay lahi ng mga mangangaso. And speaking of mangangaso, kabalo di ay ta mandakop o mga ihalas nga mananap. Sama sa mga wild pigs. Baboy halas. Bisan sa mga halas, no? Mga rino, mga rhino, giant turtles, elephant, ug sa mga banpang nga mga hayop, mo'y gipang dakop nato kaniadto. So, hantod nga na dark skin kay dobi ka bahag pa man. Wala na gitawag nga mga Aitas Negrito. Kaya nangiitom naman. But anyway, hangtod nga nilago ang ekonomiya so Sultan, hangtod nga naabtan na din ta sa mga Spaniards. Okay? So mo din na mga kaigsunan. So unsay relihiyon nato kaniadto bago niabot ang Spaniards na kung asa nagdala sila og Katoliko. Okay? Ang relihiyon sa mga Pilipino kaniadto gitawag nga mga animism og pantheism. Unsa man na ang mga gatuo og mga diwata o mga anito. Gatuo sabta og kanang kining mga nature sa divine nga nature. Gatuo taan ng mga espiritu. Mo na siyang pantheism o animism. Haltod nga na sudlan din ta sa Islam. Sudlan ta sa Islam, haltod gani sulod na dayon ang Katoliko. Which is nagdala sila sa gikabutyag nga Catholic religion. Okay? Sumo ka na mga kiksunan ng atuang topic karon nga mga panahuna para sa atuang Magnum Knowledge is Power. Daghan kayog salamat kaninyong tanan sa inyohang pagpaminaw. Og hantod og mga kiksunan usulod adlaw natong parag-uban sa atong Magnum Hitsikat, Magnum Tagna-Tagna Question ng Magnum Knowledge is Power. Kiling gihapon bang giita na buhi pa sa panahon ng homosapin, Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Salamat, God bless to all. Bye-bye.

0: undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Agyaghat ni Dr. Cristina Maria Marie Pilais, Mario sa PRC Mindanao Blood Center ang katawahan labi na niya itong mga kwalipikado nga makalunar og dugo nga musalmon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa limgit kay itrim karong Mayo 17 ning Domingo. Mato ni Pilais nga dakong tabang alang ni itong mga nagkinahanglan sa abunong dugo ang gidunar mong dugo.
3: Duhang tulog na lang, kita-kita sa May 17 sa Lipika Atrium. So, iawag na mo ang kato qualified donors who are willing to donate their blood. Okay. A simple act of your kindness to donate blood can help, really help us save sa kinahanglan ng dugo na ilang kadangat anang adlawa.
2: Ang pangdapit ni Dr. Cristina Marie Pilais, manager sa PRC Mindanao Blood Center. Samtang gisiguro sa House Prosecution prosecution team nga kompleto sila nga mutunga sa pag-convene sa Senado isip impeachment court kalabot sa articles of impeachment karong umaabot Lunes, Mayo 18 ning tuiga. Mato ni House Prosecutor og San Juan Lone District Congresswoman Isabela Maria Juan Maria Zamora nga mag-obserba una sila sa proseso og wala usab sila gilauman nga partisipasyon. Samtang gi-adapt sa Senado ang impeachment rules.
4: Yes, that's the idea. We intend on going there po. Pupunta po kami sa Senado on Monday. Honestly po, hindi po namin sure kung ano po yung gagawin nilang proseso. We were, for example, the videos from the Corona impeachment trial. And baka kasi po iba-iba din po ang gawin nila. But we will be there po. I don't expect na babasahin namin personally yung articles of impeachment dahil na-transmit na po ito sa kanila. So, baka mag-observe lang kami as they convene as the impeachment court.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor og San Juan Lone District Congressman Isabela Marie Zamora. Og karon sa tong Magnum News Hunter, lalaki gikawatan og motor sa Corrales M. Recto Street sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Direklamo karon ang usa ka lalaki nga si R. Christopher Dayupay Soto. Roman kinigigawatan ng motorsiklo din sa may Corrales, Emracto, ding atong syudad. Agad mismo sa Ayala Centrio. Nabana-bana, alas 12, alimedya sa Uto, hantun sa alas 3 sa hapon kini. Walahi nga nakita magdumalani. Ang wala na gito na sa iri kung asan na padulong ang maulugar ka motorsiklo ka butya ang usa kini ka Honda Click color gray na ito na plate number ga K274FC atong sublion magdumalani ang plate number ni Honda Click gray nga mao ang K274FC ka butya ga kini para matud pa nga nawala din na mismo sa may Ayala Centro ka butya ga kini iskutan sa lugar nga incidente, gipablatay na niya magdumalani. Tungkol po lagi kay Hampton ni Panahuna, awa na gin, makitiyan na iskutan sa mga motorsiklo. Gikabot siya, kaposible, gagitulot-tulot yung kini. Di lugar nga wala mailing nga suspechado. Iha lugar nga motor, tungkol po lagi magdumalani. Awa naman niya, awi lugar no nga nakatangag sa iha lugar po nga motorsiklo. Rason, nagituwa ni ini nga posible baka nga agyatangan po ka ni siya magdumalani o giobserbaran kung kini lugar mo balik ka gilayon. Pulagi kay taud-taud gino nga tinlura gyud sa motorsiklo ang himulogan ining ulam mailing nga suspechado nanot nini no nang hangyo ang naiskutan sa lugar nga biktima nga si Christopher nga unta no i-report gilayon sa kapulisan parang litan nga mabaligyaan sa lugar da click color gray nga motorsiklo nga walay igo nga mapapeles kada pulagi kay kinawat kini dinha mismo sa Ayala Centro ning atong syudad sa police station to Cogon kini si Magnum News 24 Gino na sa beta og serbisyo madugrajo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Samtang duha ka adlaw na lang gikan karon ipahigay na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission na sa Mayo 17 adlaw Domingo. Magsugod sa lasay sa buntag sa limket kay Atrium ning syudad ang unang 1,000 katawo nga makuan og dugo. Automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice ang unang 1,000 katawo nga makuan og dugo. Makaangkon usab og food packs ang unang 1,000 katawo nga makuan

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about common long-term relationship problems. So, according to Andreas Narum, certified psychologist and couples therapist, one common problem daw is not sharing the same future vision. Like sa una, wala pa ninyo na istoryahan kung gusto ba mo magminyo, magkaanak, or unsa ba. Unya, pag-abot sa pila katuig, diha pa ninyo ma-realize nga lahiday mog plano sa kinabuhi. So, lisod kayo ni nga sitwasyon. Another painful issue po kay ang infidelity or kanang pag-cheat. Unya, ang pinaka-common daw nga issue kay ang lack of intimacy. Dili lang ni siya physically pero emotional po. Kanang feeling nga you matter, nga safe ka mag-share sa imong fears, dreams, and even your weaknesses. And kung mawala na ang closeness sa mag-couple, murag nag-uba na lang sila pero dili na daay sila truly connected. Sunod, kanapong sigig-away, normal raman gyud nga mag-away usahay. Pero kung magsige na lang, mahimo na dayon ng toxic cycle. And lastly, not having fun anymore. Relationships should still have joy. Dili ka nang puro problema na lang ang topic. Usahay, need lang jud ninyo ibalik ang mga simple nga butang nga ginabuhat ninyo sa una. So, long-term love takes effort jud mga higala. Kay love is not just a feeling, it's a decision every day. And before tumuad to sa tong hard story mga higala, nalangtay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Sitio Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! So stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: something in me understands. The voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
2: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Lenlen. Dili na ako tinod nga pangalan, 28 years old. Ug mao kini ang akong suliran. Na ako'y Uyab, who is 32 years old. And we've been together for almost 7 years. Lately, something has really been bothering me. Gina-invite na ako akong Uyab sa mga activities nga pwede namong buhaton together para pang bonding namo. But whenever I ask him, kasagaran niyang tubag kay wala daw siya'y gamit or dili siya enthusiastic about it. However, I later found out nga itong iyang office mates na gani ang nag-invite sa iya sa exact same activities ni Go siya. Nipalit pagid siya o gamit aron di daw siya maulaw sa ila. Daganamig na agian nga mga issues o walay labot ana ang cheating. But this time, it really hit a nerve. Nakapangutanan na lang ko sa kong kagulingon nga, ngano kung sa ila, todo effort kayo siya, pero kung sa ako, kay murag wala lang. Sa akong kalagot bitaw, nakaingon ko niya nga, kung na siya ginapormahan dito sa ilang trabahuan, ignon lang ko niya kay di na ko siya gukdon. Sa tinuod lang, kabaluman ko nga wala siya ilain. Basin gusto lang gid niya og sense of belongingness, kay karon pa man sad siya nagka-friends sa work. I understand that, pero nagselos gid gihapon ko. Kung nagani post iyang mga office mates uban siya, grabe jud siya maka-repost. Pero kung ako nagani ang motag niya, wa joy repost. Though to be fair, ginapost man po ko niya usahay. Immature ba ko kung nakahuna-huna na ko nga makigbuwag niya? I try to explain where I'm coming from, but somehow, I always end up feeling unheard. Recently, wala na po siya ni-reply sa akong chat after niya mag-explain, bisan nga wala pa nahuman ang among conversation about it. Kausa na lang gani mi magkita kada semana, unya kadyot rapagid mi mag-uban. Samtang iyang office mates kay halos permi niyang makauban, unya naapay monthly activities. Gignan na ako siya sa una nga magplano pudunta siya para mag-bonding mi, maski once or twice a month man lang, pero mas gusto daw niya nga magpahuway sa balay. Pero kung hiking na gani with office mates, kay halos kada buwan mo uban siya. Usahay, feel na ako kay murag wala na ko'y lugar sa iyang kinabuhi. Sa karon, ginaremind na lang na ako akong kagalingon nga, I am a catch and I shouldn't allow myself to be treated nga murag basurahan lang. Sa makausap pa, ako si Lenlen ug mo kini ang akong suliran. Daghang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga higala ang suliran ni Lenlen. So sa may mahatag ninyo nga tambag bahin sa iyahang suliran, i-text ninyo na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May galalang balita karong orasa. Giklaro ni IBP Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter President Attorney Kona at Attorney Greg Apalyugna nga sa dili pa ma-issue ang usa ka warrant of arrest ilabi na sa international gidetermina na kini sa local court kung kini do na ba yabasihan. Mato ni Apalyugna nga una madakpan dili kini ikinahanglan diretso nga ipadala sa laing nasod, hatagan una kini sa kay ginon nga questionon ang maong pagsikop kaniya.
3: Before na ma-issue, gideterminate na sa atong local nga korte kung ano na may basihan nga ikaw pag-issuehan og warrant. After ka madakpan, dili ka pwede diretso ipadala dito ang pamaagi, i-return sa usa sa local nga korte aron nga doon na kay tsansa, questionan nimo nganong ikaw ang gidakop, unsay basihan sa imong pagdakop, o angay ka magyudakpon or pwede ka i-release diretso.
2: Ang pamahayag ni IBP Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter President Attorney Greg Apalyugna. Samtang nga gibotang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga obstruction of justice ang usa sa pinakabugat nga kaso ang posibleng ipasaka sa imong investigasyon sa kagubot sa Senado, matod ni Remulla nga lisod pasayloon ang mga mihimo o kagubot sa maong kona sa Senado.
4: Sa obstruction of justice, yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety within Senate premises. Saka, yun din, leading and abetting a criminal, fugitive from justice. Kasi marami yan, marami tayong makikita nitong gross neglect of duty. Marami yan, marami, they throw the book at them. Kasi unforgivable para sa akin, mahirap patawarin yung ginawa nila yun. Na nagpapadok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun, it could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sana po ay, ng mga kaibigan natin sa media, they were, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo, I embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bubutok ang baril. Wala may gusto nun.
2: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin na Remulla. O karon sa itong Magnum News Hunter, nagpataya og swerte sa dakpan sa balita og serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum News Hunter.
5: Kapal sa mga otoridad, ang usa ka lalaki nga nagpatayo og swerte diha sa Maya Puruk 2, Barangay Puerto ning atong nasyonal. Ang nahisgutan nga lalaki ilang si Joseph Sumagang Puga, 49 anyos, minyo residente sa May Zone 2, Alain Manolo Forte, Chabukinon, diin nakaganihang alas 7:52 ang takna. Nagahimo kini sa yapong nga pag-roving ang nahisgitan nga lalaki din sa may Barangay Puerto aron lagi nga iluhon ang mga katawhan nga muhimo sa pagkapatad nini nga Suartres o Hurik-Hurik. Ang nahisgitan nga lalaki na sa pulmanggit po dyan sa akto sa itong otoridad diha nga nakadawat po ng impormasyon ang atuma personahe gikan sa Police Station 6 sa Puerto nga doon na iligal nga sugal nga natigayon sa ilang area of responsibility. Rason ng gilayon po sila nga may himo sa pag kaninga pahigayon sa anti-illegal gambling operation nga nagpositibo po sa ilahapong nga pag-aarasto nining nahisgit ang suspitado nga si Joseph Sumagang Puga. Dibutyag nga illegal ang iyahang nga pagpahigayon nining nahisgitan nga sugal tungod kay wala po siya proper authority nga naangkon gikan sa office o gikan sa buhatan sa Philippine Charity Sub-6 Office ng PCSO, rason nga gikumpiska gilayan sa iyang nga posisyon o sa iyang kontrol ang sa kastal sa kaning papel nga dunay entry sa nagkadaiya nga 3-digit combination numbers nga gikan kini sa previous nga mga draw ug alang unta karong alas 9 sa gabi. Samta nga doon na po'y unom ka mga searches deligays or tips ang nakuha gyapon po sa itong mga otoridad. Lakip na ang usapod sa duplicate gikan sa stab nga doon na gyapon po'y entry. Tulo ka mga digit number combination nga 432 nga nagbalor sa 90 pesos alang nga karong alas 9 unta. Apa na wala gyapon po ninyo nga nagamit po do ang mga patad sa iya po din po nga mga nauna nga kliyente kaya lagi nadakpan naman po siya sa mga otoridad. Gani aduna pa yo sa kapad nga tally sheet nga doon nagyapon po yung entry sa nilabay po at nga 3D draw kaganiha. O gawas din eh, nakakuha po na itong mga otoridad sa bet money o mga patad no gikan sa mga nauna pa nga nagahimo sa pagsugal nga naasa 220 pesos. O kining tanan, nakasunod kini sa so, saka black sling bag nga mo po'y daladala sa rehismitan nga suspect sa pud ini giklaro ni Police Major Amir na F. Marufom, Marufom ang station commander sa nahisgitan nga buhatan kauban sa personahe po sa CMRC sa pagpangulo ni Force Commander Police Lieutenant Colonel James Gailan nga ang iyahang operasyon illegal rason nga kini ilaha kining gipasabot katuyuan sa ilang pag-aresto ni ining nahisgitan nga suspitsado lakip na sa constitutional rights po dan ini nga gamit po no ang pulo nga binisaya aron po nga masabtan po niya ang yapong mga katungod o kung unsa yung pwede nga buhaton aron nga makaangkon sa iyang temporaryo nga kagawasan sa pagkakaroon na paslak na sa bilangguan ang nahisgitan nga suspitsado samtang ang mga nakauna o patad alang unta sa draw sa alas 9 di rin ito makaangkon po no o kadaugan po na magnumalan if ever nga magawas sa ilang mga numero tungod kaya ang nahisgitan po at yung mga tally sheet niya po magnumlani, di naman niya ma-turnover nga to sa kung kinsa man po no ang nahimo niya nga kaning ulo lugar nining pagpahigayon sa illegal nga swartres. Kaya naaman nga sa ito ang mga otoridad ang nahisgitan mga tally sheets nga nagsilbi po no nga ebidensya nining illegal nga swartres o wirik-wirik nga gipahigayon nining nahisgitan nga dinakpan mga 49 anyos nga gikan pa sa Alae Manolo Fortis Bukinon nga midayo dinis may kurukdos sa Barangay Puerto ning atong syrad ning gabi una. Balitang nahipos dito sa Police Station 6 sa Puerto. Kinis Magnum 120 Angel Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dalang salamat Magnum 120 Angel Alzado. Duha na lang kaadlaw gikan karon ipaygayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa lemket kay atrium ning syudad ang unang 1000 ka tawo nga makuan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice ang unang 1000 ka tawo nga makuan og dugo makaangkon usab og food packs ang unang 1000 ka tawo nga makuan og dugo automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt ang unang 1000 ka tawo makuan og dugo makaangkon og token ay items nga pinakauna ang pinakauna nga 300 ka tawo nga makuan og dugo makadawat usab og taga 100 pesos nga pampliti sa ilang pagpauli ang unang ika 1001 og katapusang tawo nga makuan og dugo makadawat og ug makadawat sa 5 kilos rice ni apagyod ang tanang makuhan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fan, thermos ug uban pa busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong maabot Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa limket kay atrium Cagayan de Oro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Lenlen. So karon, ato nang basahon ang inyong mga tambag para niya. So first message is from Snow. Ana siya nga, mo should ni akong diliganahan. Kagahapon pa na ako ni Yunahuna ba? Nga labon sa laing tao kay grabe kayong effort. Pero kung ikaw na, kay murag way ka effort. Makauno na masagta nga base na sobraan nang iyang comfort sa imo, maong para niya nga bisag dili kayo siya gahatag og effort, kay okay ra. Na good luck na lang Len, ikaw na bahala ana. Kung unsay maayo para nimo, buhata. Sunod from another Magnum friend, ingon pod siya nga, there is no third party. He prefers the company of his co-workers than yours. That doesn't make it hurt any less. There are so many factors to a dead relationship. Cheating is one of them and the most popular. But just because there is no cheating doesn't make the neglect less significant. Neglect is real and valid. In a relationship, romantic or not, it pays to be and feel seen. Somehow, your boyfriend no longer sees you. You're there, but you don't interest him anymore. Your company, to him, has gotten dull, which is why he spends most of his time with his co-workers, even at your expense. A calm, thoughtful discussion is in the making. What happens after is up to you. Grabe namang English yan, Magnum friend, no? Okay, thank you sa imuhang tambag, ha? Next is from Apple. Ano siya nga? Na ako'y nabasa one time nga, never teach a man how to be your man. Never beg. If you have to, is that really love? I think, di lang man siya about sa office mates. Murag, sa inyong 7 years nga kadugayon, nasubraan na siguro siya ka-comfortable. Para nimo, magbago pa kaha siya? If so, kung maghulata ka niya nga magbago, napakahay mabilin sa imo? Sunod from another Magnum friend, ana po siya nga, nadyo'y tao nga maayuhon lang sa laing tao kaysa sa ilang kaugalingong pamilya o partner. Ug base ning ana sad ang imong uyab, ipasabot gyud sa iyang imong gibati nga ma-realize niya nga ikaw unta dapat ang iyang priority. And from Gems, ingon po siya nga, basin boring ka kauban Len, basin nagger ka. Unya, basin dali ra ka mairita sa mga gamay nga butang. Kung di kayong ana, aw, buang jud ng uyab nimo. Pangitan na lang og life outside sa inyong relasyon. Pagpaka-busy pod. Himo ang mga butang nga gusto nimo without him. Kay kung ma-feel niya nga happy ka bisag wala siya, ana na siya mugukod. Murugo bayo-bayo gyud ang mga nag-send sila mga thoughts o message para kang Lenlen. Pero sa di pa nato'y padayon pagbasa ang inyong mga messages, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17, adlawng Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pang pliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O Miss Or Chapter in cooperation with Limkid Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Your News and Music Station.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, Your News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, eto na ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Lenlen. So first message is from Bebang. Ingon siya nga, dili man ka immature Len, kulang lang yod sa effort ang imong uyab. Sayang kayong pila katuig nimo sa iya. May pa, makigbuwag na lang jud ka. Kay wala naman kaniya gipaminaw o dili nasad kaniya priority. Sunod, from another Magnum friend, ingon po siya nga, pakigbreak na lang oy, wala na naipadulingan. Puro na lang na sakit o disappointments. Ayaw kasayang sa inyong 7 years kaysa nga forever monging ana nga mas excited pa siya sa uban kaysa nimo. Next message is from Rose. Ingon po siya nga, pakigbuwag na lang oy, subtle pa lang ang signs nga wala na siya'y pakialam sa imo. Pero that is what it is. Wala na siya'y pakialam and you better start moving forward. Di man siya kawalan sis, we are too precious para mag-stay sa ing-anang treatment. Ing-ana po nang nahitabo sa akong previous relationship. Hinay-hinay na nga nawala iyang pakialam hangtod sa klaro na kaayon niya gipakita sa ako nga wala na siya'y pakialam. Masakit kung mag-stay pakagdugay. In my case, nagulat ra siya og right timing para makigbuwag na ako. Sunod from another Magnum friend, ana po siya nga, walay emotional intelligence ang imong uyab girl and he's already in his 30s. You guys can't even have an actual sit down to talk about it kay dili kaniya ginapaminawon. He's already too comfortable sa inyong relasyon. He thinks nga dili nimo siya biyaan bisan nga wala siya himuong effort. It's a valid reason to bring up para makigbuwag na. You should leave. And finally, from another Magnum friend, ingon po siya nga, dili man ka immature, nasakitan ka kay nakita mong good nimo nga kaya man day niya mag-effort, pero kung sa imo, kay wala. It's not about hiking or repost, it's about priority. 7 years na mo, bare minimum lang ng intentional time. Kung permi lang ka niya i-left hanging after you open up, valid jud nga kapuyon ka. The real question, kung ing ani gihapon siya next year, okay pa ba ka? So we're done reading all your messages, mga Magnum friends. And thank you kayo ha sa inyong mga advice para sa itong letter sender. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Giklaro ni Pontransco General Manager Luzminda Escobedal nga magpadayon gihapon sila sa pagbiyahe sa ilang ruta. Mato ni Escobedal nga mola may himuon nila ang dili na paglambigit pa sa Service Contracting Program kon SCP nga dili paborable alang kanila.
3: Padayon gyud, ang service contracting lang ang among undangon. Dili na gyud siya beneficial para sa mga operator. Moapil man gyud kami tungod kay mayo man gyud lugar ang service contracting. Karon pa lang nahigayon nga mura og dili siya favorable sa mga operator.
2: Ang pamahayag ni Pontransco General Manager Luzminda Escobedal, samtang giklaro ni Attorney Jimmy Bondoc ang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga wala ni sibat ang senador gikan sa Senado. Mato ni Bondoc nga kinitungod kay wala may kaso si de la Rosa dini sa Pilipinas.
4: Ang huli po naming usapan kasi, tinanong ko siya, may balak po ba kayong umuwi? At ang sabi niya, hindi ko pwedeng, hindi ko siguro iiwanan muna itong mga senador. So that was around midnight, maybe 1 a.m., hindi ko po alam dahil puyat na kami noon. Pero take note po, ang ginagamit niyang salita noon ay kung uuwi siya o hindi. Dahil hindi naman po siya maaring tumakas, dahil hindi naman po siya under any kind of arrest sa Senado.
2: Ang pamayag ni Attorney Jimmy Bondoc ang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Karon sa atong Magnum News Hunter, lalaki nga nakawatan og cellphone sulod sa usa ka mall nagpakitabang. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Pagpakitabang usa ato sa kapulisan na sa police station tukugon ang usa ka lalaki kansang na kawatan og cellphone sulod na sa usa ka mall ning atong siyudad na matod pa sa usa ka biktima nga 55 anyos sa tang ana kini sa usa ka supercenter og namalita sa iyang mga pagkauna din gikabutyag nga ang iyang Redmi cellphone na nga dunay org mo palapana mo kantidad usaba sa 10,000 pesos sa nga gituhan nga gikuha kini sa wala may lang suspek ka na gikabutyag nga gisulayan pa sa pagpangita sa baong biktima ang cellphone apan wala kini nagmalampuson na ipasabi ini ang pagbalik sa iyang mga giagian labi na nga sa diya sa nasangpit nga mall mo ang tubay-ubay usap ka mga stall ang iyang gipangbisitahan na apan sa diya pagpakitabang usap sa management o sa mga security personnel di na kalabutan sa pagkuha o mga CCTV footage di na nagkipasaba ganasuta ini nga usa kalalaki ang gasunod-sunod sa nasangpit nga biktima gikabutyag nga mihimo sa pagduol o kalita nga mikuha sa cellphone ini samtang ana sa iyang sling bag rasuna nga nagpatabang sa kapulisan ang maong babae o ginundana nga dapat lalo makaroon sa mas makuti o mas lalo nga investigasyon ang operatiba sa police station tukugun kalabot sa pag-identify o ingon man ang pagtakop sa nasangpit nga suspek. Balita gikan sa police station tukugun kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang duwa kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayan ni Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ring tuwiga adlaw kanaga Domingo magsugod sa alas 6 buntag sa lemket kay atrium ning syudad. Gawas nga makatabang kasi mong kaugalingon pinaagi sa mas minus nga balatian kun balatian si mong lawas makatabang kausab sa imong isig kaingon ilabi na ni atong mga nanginahanglan sa abono kuna og abono sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text si tawag lamang sa numero nga 0927 381 online ang imo nga kompleto nga pangalan, edad, address, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang duna usay nagulat nga mga item sa pasalamat alang niatong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo magsugod sa alas 6 buntag sa lemket kay atrium ning syudad. Inabagan kini sa Philippine Red Cross CDO Miss or Chapter. Mangigilyo na bati ang Magnum News Alert. Ating rugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages para kang Lenlen. And karon, I'd like to share my own thoughts pod about sa iyang story. So, Lenlen, para nako kay dili kay mature tungod kay nasakitan ka. 7 years is not a joke. Dugay na kayo na nga investment of time, love, effort, and memories. So, natural lang nga masakitan ka kung murag mas enthusiastic siya sa uban kaysa sa imo. Ang issue dire is not really about hiking or reposting sa social media. The deeper issue is effort and priority. Kung sa imuha, sige siya og rason nga kapoy, gusto magpahuway, unya walay gana. Pero kung sa office mates, kay naa siya'y energy, unya makapalit pa o gamit. That can really make you question your value. Pero at the same time, sakto pud ka nga basin gusto lang niya og sense of belonging sa iyahang new work environment. As adults, importante pud ang social circle outside sa relasyon. Dili man gud pwede nga kamura gyud permi. The problem starts when it feels unbalanced. Pangutan na do imong self, Len, nga, is he really choosing them over you? Or is he just taking you for granted kay he feels secure nga naara ka permi dira? Usahay mong good, long-term partners become too comfortable. They think nga, ay, okay ra na si Lenlen, makasabot na siya. Pero understanding should not mean nga permi na lang ka mag-adjust. Anasad ka, Len, nga gitry ni mo explain ang imong side, pero you end up feeling unheard. Mauni ang medyo red flag for me, kay communication should feel safe. Kung mag-open up ka, dapat dili ka ma-left hanging or isin zone, especially kung seryoso ang issue. Pero before ka mag-decide o break up, siguro try one more honest conversation sa iya. Nga wala man nimo siya gipahuno nga mag-bonding sa iyong mga katrabaho, need lang jud nimo to feel prioritized pod. Pero kung after ana kay wala gihapoy kabag-uhan, then you have to protect your self-worth. And I love nga you remind yourself nga you're a catch. Why kibels oy kay gwapa ta? Daghan nagukod nato. So, mao na to, Len. Thank you kayo sa imuhang pag-share o unta nga makuha nimo ang deserve nimo. And before ta magpadayon mga higala, naalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayon na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Wario Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Sitio, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! And mga Magnum, Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamurag yod ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala sa 11:55 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Gibutyag ni Integrated Bar of the Philippines kon IBP CDO Mr. Chapter President Attorney Greg Palyugna nga dunay mga pamaagi ang International Criminal Court kon ICC sa pagpagawa sa ilang mga arrest warrant. Mato ni Palyugna nga dunay higayon nga taguan sa buhatan ang warrant aron dili makasibat ang angayan nga si Kupon.
3: Ang ICC duday doon kapaagi mong God na usahay mo iso sila o public warrant, usahay dili public ang ilang warrant. Ang public warrant, gi-announce nila nga dunay warrant ilang gi-issue. Okay. Kung dili public ang ilang warrant, sato pag-isikreto nila. So ang rason nga akong nasabtan is doon na mo gawin mo instances na kung imong i-announce, basi makaikyas na ino ng imong iparesto. So I think mo nang nahitabo sa bato nga dili nila gusto i-announce usa kay aron dili makabantay, no? Kay basi mo tunga pa sa Senado, ay pasiguro nila ma-serve or whatever ang posisyon man sa executive branch, I believe, is nga dili na kinalan mo agi sa local court.
2: Ang pamahiyag ni IBP CDO Mr. Chapter President Attorney Greg Palyugna samtang gibutyag ni Department of Justice kun DOJ Secretary Frederick Vida nga nagmugna na sila karon og special panel aron imbestigahan ang natigayon nga shooting incident sa Senado. Mato ni Vida nga kini aron masusi pag-ayo ang mga panghitabo ug matubag ang daghan nga mga pangutana.
4: I directed the constitution or creation of a special panel of prosecutors to conduct a comprehensive case build-up investigation into the incident. The panel shall be vested with such powers as may be necessary to enable it to conduct an impartial, thorough, and just investigation, including the authority to issue subpoenas. I likewise directing and ordering all concerned law enforcement agencies, including the PNP, particularly its scene of the crime operatives, the NCRPO, the Pasay City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records.
2: Ang pamahayag ni DOJ Secretary Frederick Vida karon sa tong Magnum Night Hunter pagbukas sa 30th PAMET National Media Convention suportado sa Kapitolyo Provincial. Sa balita og serbisyo, aneha si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Kibok sa rosa, pagsalimkit kay Lux Hotel, linis at ang syudad sa Cagayan de Oro ang usa sa mga kalihukan din sa 30th PAMET National Media Convention kundi nagkatigom ang medical laboratory professionals, educators, industry partners ang mga estudyante gikan sa nagrehiyang bahin sa tung nasuda kansang gidala ang tema sa maximizing innovation and standard in operation and resources championing diagnostic opportunities ang mga konbensyon ng tumong sa pagpalig-on sa kahibalo, kabaguhan o kalidad sa serbisyo sa laboratorio aron na mas mapalambo pa ang healthcare sistema sa lalawigan. Gindakusap ang garbo alang sa probinsya sa Misamis Oriental kansang pagtambong sa aba ni Provincial Health Office Ms. Abigail Flaviano, Medical Technologist o President Culture Person paong konbensyon upana ni Ms. Berma Arubio, ang medical technologist ug ang ilahang mga liderato ug dedikasyon na usa sa paggikabutyag nga timailhan nga Misamis Oriental nga nagpadayon pagpalambo sa kahimsog ug profesionalismo sa natad sa medical technology. Nasaksiyan usab sa baong kalihukan ang suporta ni Governor Juliet Uia ipinagi sa presentasyon na ni board sa mga board members nga nagparahiyag og paglaom nga pinagi sa paghiusa sa healthcare professionals ug stakeholders nga mas mapalig-on pa ang diagnostic services ug mas mapaduol ang dekalidad nga healthcare system matag katawhan alang sa lalawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mencho kapag tulan samtang usa ka adlaw na lang ipahigayon na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karon na yung Mayo 17 ning tuiga Domingo sa Limket Kay Center ning atong dakbayan magsugod kana sa alas 6 buntag dito sa May Limket Kay Atrium. Gawas nga makatabang kasi mong kaugalingon pinaagi sa mas minus nga balatian sa imong lawas makatabang kausab sa imong isig kaingon ilabi na ni atong mga nanginahanglan sa abono nga dugo. Kung ikaw interesado i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuha nga kompleto nga pangalan, edad, address, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang doon na usay nagulat nga mga items sa pasalamat alang ni atong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission o mga alawa Mayo 17 tuwiga Domingo alas sa isa buntag sa Limket Kay Atrium ning syudad. Inabagan ka na sa Philippine Red Cross City kuna Philippine Red Cross City o Miss or Chapter. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating ruguhanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig katao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una dos na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si City Mayor Rolando Clarix Uing ang magkatabang alang sa mga tinunan sa syudad ang pagbalhin sa lokasyon sa City College din sa sentrong bayan sa Dakbayan. Mato ni Uing ang magkatabang kini aron mas dagan ang ihap sa mga lawak saringan nga magamit sa mga tinunan.
3: Unsa ang kakulangan sa mga classroom? Naaman ang atong daan na sityo ma-utilize, magamit na tanang tingali, madungagan ang mga classrooms. Dili na magagasto ang Dakbayan sa pagpataol, pagpahimo, pagtukod sa City College. Sa sakto nga lugar, sentro gyud. Kaya nga to, pusbunto, ang pag-abli sa City College sa atong Dakbayan, dili kutipinsa sa mga private schools.
2: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy, samtang gipasabot ni Akbayan Partidist Congressman Shel Jokno, nga dili angayan nga malangan ang pagtuki sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kinibisan pa man nga dunay nahitabo nga kagubot sa Senado. Mato ni Jokno nga napasa na ang articles of impeachment ug wala nay rason pa aron malangan ang pag-convene sa Senado isip impeachment court.
4: Well, hindi dapat yan maging sagabal sa paglilitis ng impeachment case. Nandun na, nadala na yung articles of impeachment din kagabi. At it's incumbent upon the Senate to convene immediately and conduct the trial. Dapat mangyari agad yon.
2: Ang pamahayag ni Akbayan Partidist Congressman Shel Jokno. Samtang, usa ka adlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission ug mang adlawa Mayo 17 ring tuiga Domingo alas 6 sa buntag sa Lemket kay Atrium ning syudad. Gawas nga makatabang kasi mong kaugalingon pinaagi sa mas minus nga balatian sa imong lawas, makatabang kausab sa imong isig kaingon, ilabi na ni ato mga nanginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong hanga kompleto nga pangalan, edad, address, gender ug blood type aron ikaw malista. Samtang duna usay nagulat nga mga item sa pasalamat, alang ni atong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot bayaning Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission ug mang adlaw Domingo Mayo 17 ning tuiga magsugod sa alas 6 sa buntag sa Lemket kay Atrium ning syudad. Kini nga kalihukan inabagan sa Philippine Red Cross sa City of Miss or Chapter. Makigilayon na bati ang Magdom News Alert. Ating dugahanay sa mga balita sa mosunod nga tak. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 na sa kadlawon. Ano ang balita karong orasa? Gipasabot ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay nga kinahanglan nga mamahimo nga tataw ang mga probisyon sa mga giduso kun nga ginaduso nga anti-political dynasty bill. Mato ni Magbutay nga mawadan og bili ang mga balaod nun kung ugaling dili husto ang mga probisyon og mas mokaila pinunang dinastiya sa Pilipinas.
4: Kung makita nimo sa katong bill, I don't want to mention the name kinsa sponsor. Naklaro na noon nga ipropagate nila ang political dynasty. Sa usa ka munisipyo, pwede sila. Sa probinsya, pwede. Sa usa ka distrito, pwede. And bisan sa national, pwede. What's the use of having an anti-political dynasty bill? Kung maormande gihapon nga, it's propagation. Grabe pa noon.
3: Ang pamahayag ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay samtang nagtuo si Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga nagdala og kaulaw sa tibuok kalibutan ang nahitabo nga kagubot sa Pilipinas ilabi na sa Senado. Mato ni Chua nga gikasubo sab niya pag-ayo ang mga panghitabo ilabi na inay nga magkagubot maoy trabaho sa mga magbabalaod ang pagtinabangay.
5: Lahat sa gobyerno dapat ang trabaho namin ay magtulungan. Kaya lang siyempre itong mga nangyayari nakakalungkot dahil ito medyo nagiging katawa-tawa tayo kasi pati sa ibang bansa ay nababalita, nalalathala itong mga pangyayaring to. Siguro kung hindi naman sana itotolerate yung mga ganitong klase ay mapipigilan naman. Siguro parang medyo personal na kasi yung kanila ever since naman hindi naman nakakapagtaka dahil nagkaroon naman po siya ng grave threat. Pinagbantaan na rin niya si BBM. So ano pa bang aasahan natin?
3: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Samtang usa ka adlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ni tuiga og bang adlaw Domingo alas 6 sa buntag sa lemket kay Atrium ning Dakbayan. Gawas nga makatabang kasi mong kaugalingon pinagi sa mas minus nga balatian sa lawas, makatabang ka usab sa imong isig kaingon, ilabi na nito mga nanginahanglan og abono sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang nga kompleto nga pangalan, edad, address, gender, blood type para ikaw malista. Samtang doon na usay nagulat nga mga item sa pasalamat, alang ni atong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission, karong Mayo 17 ng tuwiga o mga adlaw Domingo, magsugod ka na sa alas 6 sa buntag sa lemket kay Atrium ning Dakbayan, inabagan ka na sa Philippine Red Cross City o Miss or Chapter. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. At ang nungahanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Alas 4, Jess.
1: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Maulanon nga kabuntagon. Sus, basa-basa intang uban may gala, grabe ka kusog nga ulan. Ala sa tanan na basa di agaron na mayong buntag sa tanan. Welcome ta din may gala sa ato nga programa karabutaga buntag na Pilipinas. Gabing ulan kusog kayo. Kanina pa lang mga igsoon mga alas dos. Kusog na kayong bunog sa ulan ni undang pag balik na sa garon may gala pag abot na to kay uswagan, grabe ka kusog kay nga ulan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ah, sige, amping-amping ta, labi na sa kamotorsiklo, amping-amping mo diha kay danlog kayong dalan, kusog kayong ulan. No, kusog yung kayong ulan, may gala, magkayong itag, oh my God. Kakusog niya. Ah, kakusog sa ulan, kusog yun. Ah, labi na, may gala, kay taw-taw na sa tawa maulan eh. So, katong uga diha, at least nabasa na sila. Ah, nabasa na yun katong mga uga. At least nabasa na yun karo mga panahon. Nabitaw, kusog yun ang ulan ha. Busa ka to, mga naakaroon sila mga tagsa-tagsa ka panimalay nga mugawas, amping mo diha. Ay mong kumpiyansa tungkol kay Di Mayo may gala ang atong panahon. Ulan-ulan may gala ang palibot. Basin may gala o mugawas ta. Napaniguro ladaan mo diagpayong rin ko tuguban pa. Labi na kay Di Mayo ang panahon may gala sa lipuot ang panahon garon. Grabe mga igsoon nga pag-ulan may gala ang atong nasinitian ng mga panahon na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Stand by ha, kayo na ako na itawag mga igsoon nga vehicular fire karon ay tabo mga gala diya sa may barangay Tablon. Pabutang ato kauban, to proceeding karon sa area may gala. Kaya na ako na isakyan na sunog ko noon sa iyo sa kamutagon. So dapat may gala nga, di ita kumpiyansa. Ah, kay ulan-ulan na ba may gala oh. So, ay lang kumpiyansa, kaya na ako na isakyan may gala nga nasunog karon. Palbuta itong kauban may galang itong ipaproceed sa area. Sabi na niini may galang nasunugan karong mga panahuna o sa kasakyanan. Nasunog matod pa karong mga panahuna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dito maglangay may galang sa itong managuban sa itong kaburama karabutaga. Buntag na Pilipinas ang magdaragong uluan sa mga balita-balitang lokal. Uluan sa balitang lokal mga empleyado sa Sanjia. Ang planta diya mismo sa Taguluan. Nagabinaan mga igsoon, nakagawas rin sila gabi human may gala pag serve ba sa search warrant sa mga grupo sa NBI di abismo sa Taguluan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Samtando ka mga balita at may gala, karabutaga na ko mga balita na to. Balita at may gala, balita mga igsoon, balita, balita, may gala nga lokal. Gigon sa may gala karon sa ito mga balitang lokal. Gobernador sa Lalawigan sa Misamis Oriental gipamugos may gala nga kasuya lang matod pa mga igsoon nga to kaniya ang parayon may gala papanghilabot sa iya mismo matod pa nga papalingkamot karon sa Lalawigan sa Misamis Oriental.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang ubay-ubay may gala nga mga disgrasya na tala mga igsoon sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Labi na mga igsoon sa lungsod sa Saan o lungsod sa Balingasag. Ato rin ipaluap kay gapong adlaw kadagan magis disgrasya. Diyas Balingasag, landaan, grabe kadagan disgrasya mga igsoon ay bao-bao nga amot na mista bagato. Lahos mga igala kaya nabutan ko nagbrek, gidlahos dito sa kasagingan. Purot mga igsoon sila kangabukulan mga igsoon ang sakay. Naasay motorsiklo sab, tapilit sad mga igsoon is traffic lights maliwagan Balingasag. Kadagan mas disgrasya mga igsoon kiting kaminaw. Oo, gaya mga igala mga disgrasya. Samtang sa ito mga balita, balitang nasyonal. Gigon mga igsoon nga sergeant at arms. Matod pa mga igsoon nga gisuspindi may gala sa unom kabulan. Human lagi sa nahitabo mga igsoon dito sa Senado nga binutuhay Pinusilay. Matod pa ni Boyeng Rimolya nga gisuspindi mga igsoon ng Sergeant at Arms mga sukit ni Kuminaw na mausay mista may gala ni Senador Bato de la Rosa. Samtang giingon sa person of interest Ruben Padilla mo'y person of interest sa matod pa pag-ikyas ni Bato. Ah, na kaikyas si Bato pero matod pa nila nga wawa na makaikyas, di man natawag nga ikyas. Kaya di man siya piniriso, may punto ba yasab? Di ba, puros ba ni mga abogado, may galang mo istorya. Nga, first of all, di man na siya matawag na ito nga pugante, di man tawag nga nakaikyas, kaya di man na siya piniriso. Oh, tama, sabi noon, di man piniriso. Pero, na may waran, pero wala kinadili, magunod, balido ang waran kay waran magunod magigsoon sa nangyaw, ICC. Mo taon lang sila guarant basta kay warant sa Pilipinas.
0: Magnum, buntag na,
1: na mauna ni karon. Samtang sa to mga balita, balitang international Chinese President Xi og US President Trump nagkasinabot mga igsoon. Nagkasinabot sila sa malinawon kayo matod pa may gala nga pagpadagan may gala sa nasod sa US o nasod sab sa China.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa ato mga balita na to, balita-balitang sports. Sa ato mga balitang sports, sigun sa may gala karong mga panahuna.
0: Pilipinas.
1: Sa ato mga balitang sports, sigun sa may gala. Team San Antonio Spurs. O igon man mga sukit ni Kuminao. Kung ang team sa Oklahoma City Thunder mao'y number 1 gapon kuno karon may galan nas listahan nga mo champion sa NBA karon mga galan nga tuig. Papa siguro kay dulaon pa man. Di ba dulaonon pa man na may gala. Mao na kung ulawan sa mga balita karon butaka sa nakuban sa tong aburama buntag na Pilipinas ha. Mangumusta sa ta may galan ni Magnum Hunter April Burhan sa dagko mga uluhan karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Burhan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yeah, sa Magnum First Seed, walking ni Magnum First Seed, ang mga top stories na itong karumputag ang Magnum First Seed, dito bago na sa itong Magnum National, kaya si Senate President Alan Peter Cayetano, namugos nga dili gubot ang Senado Magnum First Seed. Sumala pa palagi sa itong kinibag SP Magnum First Seed. Dili gubot ang Senado. Pero naay gadala o gagubot sulod sa Senado Magnum First Seed. Kaya sumala palagi ni kinibag Cayetano. Sa imo kuno kayo pulog ang Magnum First Seed ang kinibang buhatan pulog sa Senado Magnum First Seed. Kung wala lang yun sa lugar na tigahin, katong itong gikabuti ang shooting incident katong Merkulis bitong Magnum First Seed. So, kanang marang para pulog ka nga kinibang Cayetano Magnum First Seed. Okay naman ako lagi po sila sa kinibang Senado Magnum First Seed. It's just that, naaligan ako na kanang marang tipi. Lagi sa kuno ka mga tao Magnum First Seed. Nga marang kanang mga gusto bitaw gid ko nila Magnum First Seed nga bali madawat lugar pod ang imahe pod Magnum First Seed sa Senado ilabi ni gid ngadto pod Magnum First Seed sa kinibang nga publiko samtang sa lain tanga balita nga national si Ombudsman ni Sus Crispin Rimulya na mugos nga dili angayan nga palabyon ang pag-warning shot ni usaha head Mao Aplasca Magnum First Seed kalagi ko kay kisa kagapon siya press kon Magnum First Seed
1: dapat
2: sino ka ba oh so okay. Idana lagi ko yung Magnum First Seed mapot padili
1: na
2: ko na dapat
1: nga retired general rabana police major general rabana Magnum gini bang April nga igdon kag sino ka
2: idana lagi diba? Magnum First Seed sumala pa lagi ni kanib ka Rimulya pulog ang Magnum First Seed pila man ako na pulog dapat nga mohimo lugar sa pagpabuto lugar Magnum First Seed kini siya plus ka ilabi na lugar sa mga otoridad Magnum First Seed labi na dito pulog sa mga miyembro sa NBI so kaya kanang kuma dumduman sa lagi na ito Magnum First Seed mismo naman sa lagi lugar si kinibang plus ka nag-angkon magi siya Magnum First Seed nga siya ang naga kinibang warning shot pulog ang Magnum First Seed so sumala palagi po ni Rimulya dapat kinukul ang Magnum First Seed dili na lugar na siya dapat nga himo lugar po ni plus ka kay una, dili naman ako na po lugar niya na trabaho Magnum First Seed. Ang trabaho doon ako na lugar po niya ni Kiribang Aplaska kanang maintain lugar niya Magnum First Seed ang Kiribang peace and order po lugar sa Senado. Kaya kung ano man siya Magnum First Seed, Sergeant at Arms na siya Senado. Sabi na lang Magnum First Seed na mulig ito. Sa mga pang Rimulya, dapat gano'n ko na Magnum First Seed nga kinibitong sasihon sa lugar pagayo ang natigayang po lugar nga shooting incident dito sa Senado Magnum First Seed na gani. Kung madumduman na ito, kagahapon sa lagi Magnum First Seed, announce man sa lagi ka to nga 6 months no nga kinibang agipa hamtangan sa lugar Magnum First Seed. 6 months nga preventive suspension Magnum First Seed kinisya plus ka. So 6 months Magnum First Seed, wala isildo. So inaana Magnum First Seed, sumala pa po lugar ni kinibang Rimulya. Ang purpose kinukuna po na Magnum First Seed nga suspension. Kinukuna nga kinibang wala isasaw bitong Magnum First Seed. Well, nag-investigate po lugar karoon ng mga otoridad. Puntang sa lahing tangabalita Magnum First Seed dinita sa Magnum International ay sintay 5 ka mga tao nga patay sa Ebola virus outbreak dito sa nasod sa Congo Magnum First Seed. So wagi kabuti ang lagi matod pa ang nasapit nga line out sa Magnum First Seed nga kibang hugna ito sa outbreak sa Congo. Ika-17 naman daw kuno na sa Magnum First Seed nga outbreak. Balik-balik ko daw sa Magnum First Seed nga sakit dili kawala lugar dito po sa nasod sa Congo Magnum First Seed na gawas po lugar sa kibang gikabuti nga sa sintay 5, 65 ka mga tao po lugar Magnum First Seed nga matay. Tiga 200 na sa Magnum First Seed nga kung kinibang nga kumpirmado sa lugar Magnum First Seed nga nagpatunsad sa nasangpit nga balatian kini sa Ebola virus Magnum First Seed. Samtang sa itang balitang international, paghinabi nila ni US President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping gingong natapos na magno first seat kailagay madumduman na ito ganag state visit malagay po kini si Trump nga po sa China magno first seat para lugar nga maghinabi po lugar sila ilabinigit magno first seat sa kinibang isgutaran dito sa trading pero wala na sa lugar gititalia pa lugar magno first seat ni Trump o sa bagit ang lain pa lugar po nga mga puta nga gistoyan o sad niya tali pa lugar kang Chinese President Xi Jinping samtang sa lahat nga balita dinita sa ito magno business. Oil price adjustment, posibleng nga ipatuman sa lasod surut si Man na magnum of first day. Kalagi, sumala pa magnum of first day. Wala pa, kinibang, wala pa mangilugay gihapon na tapos ang gubat dito sa Middle East magnum of first day. So next week lugar, na i-roll back, na po'y pagsaka po lugar magnum of first day sa presyo na usap sa lana po lugar nato diri. So gipotiyag, ang sa diesel lugar magnum of first day, banabana arani siya sa diesel, musaka na ko ng magnum of first day next week, uga 2 pesos, uga 10 centavos. Sa diesel na siya magnum of first day matag litro. Dahil ang sa mataglitro po lugar sa gasolina sa kausab siya magnum first aid nga to sa 1 peso o 20 centavos magnum first aid mag-rollback na yung lugar po nga to sa 70 centavos magnum first aid ang mataglitro para po sa kerosene samtang sa laing tagabalita din ito sa to magnum sports. Ay ang Barangay Hinebra nakaabante na sa semifinals sa nagpadayon nga PBA Season 50 Magnum of Mercy. So ang finals ko pulugay nila kagapon silang dula talipod sa Phoenix kima sa Phoenix Magnum of Mercy 112 bato ka 81 Magnum of Mercy rugani kay gibuti lagi nga midaog Barangay Hinebra takdaw sa Magnum of Mercy nga makatigil lugar nila sa ilang nga game ang Rain or Shine Elasto Painters. So muna sa Magnum of Mercy ang mga top stories sa itong karbutaga nga atangan sa itong mga suking itig pamenaw labi na sa mga musunod na mga programa. So gikan din sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Please, si Magnum Hunter 17 April, Borja, sa Balitawag Servisyo, Magnum Radio.
1: Nagkasalamat Magnum Hunter April, Borja.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Antos sa natos Magnum Rudy Katapang kung saan ay tabo niya ganay sa kinan magila na sunog karon. Magnum Rudy, kawasa na Magnum Rudy Katapang.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum Rudy Katapang.
1: Oh, say, pikas linya siguro. Pikas linya. Kay Putol-Putol, may gala. Ito nga kauban, naas barangay tablon. Ah, tablon? Rosco, ganun sa kinan, mga multicab. Ah, okay. So approaching sa Agusan na siya. Mura siya og kuan kanabang boundary. No, sa di pa mabutog tulay, Rosco na mga tindahan sa multicab diha dapit. Oh, magduro rin sa nita buda, magduro rin katabang.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Yes, Magnum person, no. Natakaroon din sa Purok Trace, Barangay Tablon, ng siyudad sa Cagayan de Oro. Kundi na dunay usa ka sakyanan nga privatized Magnum person. Wala din ni nasunog Magnum Percent.
1: Mm.
4: Nabangga din ni siya ng island.
1: Okay.
4: Okay. Matun palagi sa ito mga nahinabi din rin. Gikan doon ng mga isa ka pamilyan dito sa may Sambuanggay Ria.
1: Mm.
4: Pag-abot nila din sa may Purok Tres, Barangay Tablon, di kaya tungkol sa rason nga grabe kakusog ang ulan karo mga panahon na Magnum Percent, mao daw hinungdan na nabangga sila ng mga island-island din sa Purok Tres.
1: Mm.
4: Din sa mga area.
1: Kusang asakyan na
4: Cross Sportivo, isuso ni Magnum Percent.
1: Ah, Sportivo.
4: Sportivo, oo. So, matod pala okay. Sa pamilya na wala yun daw maklaro o mamdalan, maong hinungdan niya, nabangga sila ni Maong Island, and then ato akong gihinabi, kung naka-idlip-idlip ba, naka-piyong-piyong, tungkol sa kalayo silang biyahe, wala man po siya mo butyag na kiniya nga naka-piyong sa Magnum Percent. Ang iyalang girason, na kiniya nga video dili daw niya maklaro ang dalan, tungod sa kakusog sa ulan karong mga panahon na. Naman po, naka-responde man po kay matod pa sa ato na kuha ang report niya nasunog doon ay mong sakinan.
1: Mm.
4: Pero dedali po na yun naka-responde niya ito ang Bureau Fire sa Barangay Tablon.
1: Mm-hmm.
4: Naapod sila din eh. Naapod ang taga-user. Pero sa pagtuki, sa pag-inang investigation na istoryan po na ito ang kiniyang taga-Bureau Fire, wala sila nabartigdan nga doon ay pagulbo sa kalayo sa mga sportivo.
1: Oh. So pinakabuksamdan, Magnum Rode?
4: So para ako nabantayan, makita ka ron Magnum Percent, puro raman ni Ingon nga, diligyo ni Ingon nga, samdan, video na trauma lang.
1: Ah, okay.
4: Ang lang, doon ay mga, kung siya ang nagway, posible siguro sa impact sa iyang atubangan nga bahin,
1: oh.
4: Ay video, ay gamay nga sabat, pero pangos-pangos sa mga Percent.
1: Hmm.
4: Driver, sir? Sir, kung sa'yo inayang tako, live na karon sa Magnum Radio. Kao ba na to, si Magnum, Persid Blanca. Ay, kuwan na, sir. Unsay, inahit ako.
3: Kanina, sir, ba? Gusto kayong ulan ganina. Ulan ako nabantayan ng center, kuwan. Ang kaning center line sa dalan. Nga, wala man po ka ng, wala po kayong kwintro. Nga, kay, gusto kayong ulan, nga. Sakto yun pa, alas kong wiper, kita na ako ang poste. So, ako na lang siyang gibangga, pero nakaprino ko.
4: Ay, nila sa ta, sir. Ako si Rudy Katapang sa Magsumbran. So, gusto niya rin dito pangalan na to, sir?
3: Si Jojo Jaramillo.
4: Jojo Jaramillo.
3: Oo.
4: Nagasa si Sir Jojo, sir?
3: Taga Prok 17A, Hagpol, Balinza City.
4: Balinza City. Atong balikan, sir. Asa pa mo gikan ng biyahe?
3: Sa gikan sa Sambuanga, tapos hapit may sindangan kay pahulay may dito minangaon. Tapos taon-taon, mga siguro mga duha tulo ka oras. Larga na po may diretso. May iaton na ako akong pamilya.
4: Ay, mo ni pamilya mo.
3: Oh, akong pamilya ko sa kay. Upat ni tanan kay duha ka anak ko, akong asawa.
4: So, par, kumusta man sila? Okay ka po?
3: Okay ra. Okay ra, okay. Dili man kayo siya kuan nga impact ng abot ko ng...
4: Usok yung magagan?
3: Normal ra nga dagan kay usok man kay ulan dili man ta makakapag-usok og dagan ang kanila kay centerline niya ang kuan
4: may estimated mo na sa mga 40 sa sinta na
3: mga na siguro 50 siguro
4: 50 dagan
3: oh 50 dagan
4: so, pag-abot mo diri maklaro ang center island
3: kuan ako maklaro ang center island sakto pagkuan sa wiper
4: wala sa kakay nom sir
3: wala po wala po ah kuan man bod bisan bisan ta kay kuan ko dili wala ko wala ko kay nom
4: so ang importante sip ang imo ang
3: oh, mura gid ang biya pa.
4: Pero na may report sir nga dunay pagulbo sa kalayo sa tubangan si buang sakinan.
3: Ay wala kuan ra to katong nay kay ang battery kay nag say tawag ana ganay nag i-public yang kuan yang hazard tapos ni nay ni aso pero nay ni tulo nga kalayo sa ubos kan naman ko i-fire extinguisher sir.
4: Di nakagamit ya bukang fire extinguisher.
3: Oo gamit ko.
4: Magnum Persid, si Sir Jojo, palang basin daw ko doon na kay pangutana Magnum Persid.
1: Hello Sir Jojo, ang kumusta ang sakay ni mo? Pila mo kabuk sakay? Hello Sir? Ay,
3: hindi
1: sabi...
3: na maklaro.
1: Ay, maklaro? Hello Sir, hello?
4: Kana?
1: Magkaya, maklaro na ni mo Sir?
4: Kana Sir, klaro na ni mo?
1: Sir Jojo?
3: Oo.
1: Sir Jojo, pila mo kabuk sakay?
3: Upat may, uban ko, uban akong pamilya.
1: Kumusta man ang mga sakay?
3: Sa kwan, okay naman ang ilahang kwan karon kahintang.
1: Okay na. Pila mo kabuk sakay?
3: Upat.
1: Upat kabuk. Kalois Gino, asa mo padulong di ay?
3: Pa Balinsya pa lagi, pa uli ba?
1: Taga Balinsya di mo?
3: Oo, taga Balinsya mi.
1: Pero, kamo, asa rin mo gikan?
3: Gikan mi sa kwan, sa Buangga, kay bakasyon akong mga bata dito ba? Tapos, hapitin mo sa mong uyuan sa sindangan, pahulay dito, ayan na po bibalik ang biyahe kayong undiri.
1: At least, gawa man kay angay kabalakan mo mga sakay, sir.
3: Oo. Salamat sa Ginoo. Wala man po.
1: Okay. Sige, sir. Salamat, sir. Amping mo, sir. Salamat, sir.
3: Sige, salamat po, sir.
4: Salamat kayo, ha? So, mag-represent mo ito, si Sir Jojo, ang kiniyang nagdala, nag-drive sa mga nga sporty mo.
1: Kuwan mo ito kay Karun, Magnum Rudy, kay Ulana, ikaw, basa mag-iapon kay ka, parehas man tando, duwa ka na pag-abot sa buntag. Bisa itong natay raincoat, pero nagya po yung time yun, nga mula hos kay naman ay atong kuwan lugar, atong raincoat, kay unahan naman gamay istuhod. So, ang atong sunod ana ng mga partis lawas, mabasa yun. So, lisod ang dalan karon Magnum Rudy, di ba? Kay medyo kuwan kayo, kilom-kilom tungkol sa ulan-ulan.
4: Yeah, Roger Ronald sa Magnum Persid, no? Grabe yun, kapagyan dalan. Maunang ato ang mga paimang, no? Sa ato ang mga kaigsunan niya mga nag-drive karon, nagbaniyo sila mga tagsa-tagsa sa lakyan. Ay, inay-inay lang yun. Tungon sa rason, diri sa barangay Tablon karon, puso kay ulan, Magnum Persid. Inna, dito po nagyan ato sa barangay Kugman, niliingon nga kusog kayo ang dalan. Pag-abot diri sa Tablon area na, ipalik ang kusog nga ulan, Magnum Persid. Maunang ato ang paimang, no? Sa ato mga kaigsunan. Kaya ang dadaan karong ang makita nimo sa windshield po na to, nagkapagi yun ang dalan. Muna, posible po siguro ang pagbaniyo ni Sir Jojo, mo po hinungdan, tungkol po sa kalayo sa MGI. Video pagi ang dalan, mo po hinungdan niya napangga siya diri sa Maung Island. Pero salamat lang ta sa mga labaw mga gagawin, wala eh, nakaangkon niya mga heavy injury. sa mga iyang mga sakop sa pamilya. Kaya gikan 20 taon na sila nagbakasyon mag-numbersed. Walay kawangay kablakan. Nanapod ang tinugyanan sa kapulisan. Nag-responde po dahil ng ato ang tinugyanan sa kabumbiroan. Nanapod dahil ang ore rescue. Diri sa ito nga syudad na mag-numbersed. Para yun masuta, matuki. Kung sa iyo medical bulletin, aning mong mga sakay sa mga sportibo, isuso mag-numbersed.
1: So ang ulan karon kusog magyabong kayo?
4: Grabe pa ka kusog mag-numbersed. Kusog yung kayong ulan. Nader basa na sa tani kay sukusog yun. Yan nakadistansya mata karon mga panahon na ato patundo ulan karon ang sakyanan para makuha na ito hulagway. Kung sa iyo na angkon nga kiniang pangga siya nga tubangan ba nga bain o sa kiniang kilid baka kay naman taron rin sa kilid kay kiniang mga sakay sa mga sportibo naman rin gidalak sa kilid nga bain kay tungod sa rason na kusog kayong ulan. Nakapasilong ko sila mag-numbersed.
1: Sige.
4: So, mo ka na ito ang report kalabot sa usa ka private nga bikolo na nabangga diri sa Proctris, Barangay Tablon, ng atong syudad sa Cagayan de Oro, pero wala nga kabalakan, kaya wala po yung nakangkon nga mga hip injury sa mga nga sakay. Para sa Buntag na Pilipinas, ini si Magnuman Tiritin, Rudy Katapang, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Rory Katapang. Ulan-ulan gid gapon may gala. Dili tas pag-asa tanaw na to kanong kusog ang ulan. Dita atong Magnum weather alert sa pag-asa.
0: Magnum weather alert.
1: Pumunta na taon sa may hinungdanan ni pag-ulana karon. Sir Joe, may buntag Sir Joe.
5: Ito na mga impresyon ng buntag sa mga suking tigpaminag sa Magnum Radio. Sa pagkaroon lang may mga damang weather disturbance at yung mga isolated ng mga paglanag buwag pa nalumdong doon sa localized thunderstorms. Dari kasurangan ng hangin, magagikan sa amihan ng silangan at sa amihan ng direksyon ng kadagatan, kasurangan ng pagbalod. Temperatura, 25 centigrado ang kabugnawon ng kanito 35 centigrado. Pilipin Standard Time, alas 4:35.
1: Sir Joe, mga tanda gamay, kini bang localized thunder storm, so mawala ra ni Sir Joe, mga pila ka oras?
5: Yes, sir. Wala man tayo ito kung na-weather disturbance, sir.
1: So lagmit ni Garubo Hayag, mga banabana siguro, mga alas 6, wala na iulan?
5: Yes, sir. Kini ito po siya, sir.
1: Asa na ba area din ni Sir Joe na bundak-bundakan karon ulan?
5: Sir, basa sa itong radar image, sa ito sa Cagayan de Oro, dito sa mga sa Western Park, na yung mga paglasa.
1: Okay, basta at least nga may daotang panahon, may bagyo, so localized thunderstorm na ni.
5: Yes, sir.
1: Okay, sige Sir Joe, salamat Sir Joe, may butag Sir Joe.
5: Baka Magnum Sir, may buntag.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So wala na rin karong taon-taon may galang ulan. So localized thunderstorm. Matod pas pag-asa, sumuhine rin ni karon. Pero kusog yung gayon. Grabe ka kusog. Sa ipunan lang may galaog kining bulwa. Grabe ka kusog lagi. Kadagandagan ganda may gala. Kaya usahin mga kuning naalagi tayo raincoat. Pero pagbubunda kalitang ulan, may magdiritso ka makakita sa iyong masilungan skillet. Kaya magsuot ka raincoat. Maigo, gyapon ka. Kaya pag kamulo ni mong dagan, pagbunda kusog kayo, uy, turaunahan, tupayunahan, no, dito pa sa tamaka silong. Pag-abot din mo sa masilungan, wala na. Medyo nakagalabasa-basa na. Kalit man mabundak. So, localized thunderstorm, ha? Apektado tamay gala sa localized thunderstorm, way bagyo. Way dautan nga panahon, nawala na di karong taon-taon. Okay na, basta localized thunderstorm, bundak ka na nga kusog kayo. Ala, bunok ka na, kusog ka na. Pagkataon-taon, oops, wala din na siya na yun. So, mubidlis yun na po rin siya rin adlaw karuntong taon. Diba? Inana na siya may gala mga sukitigun na basta gani ang tawag na itong localized thunderstorm. Oras na naitatay, lululula. Inday undo tiyo-tiyo atong oras sa magkalimot alas 4:36 sa buntag.
0: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Silagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Alas 4:38.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa atong managuman sa mga bura magkarabutan ka Buntag na Pilipinas. Katumay galang ugadi ha, at least nabasa na gin mo sukad. Ah, basa na gin. Salamat guys ng libreng kape karon sa Buntag oh. Butan yun yung taga, kuan, taga kinibang pagadian. Itong taga saan, wala man itong taga saan, asa itong taga saan yung karun. Naglok-lok siguro, salamat kayo sa taga pagadian ha. Libreng kape yun, salamat kayo. Lahi na gining mga, kuan, mga taga pagadian, kay mahigugmaon kayo. Ay, sana all. Atong oras, nanay, tatay, alas 4:38. Tulog ko nung may gala ka, matod pa. Kinibang tulog ko no ka gambling machine na konfiska ko no may gala sa RCB. Sa may nga gambling machine eh, katong tulilong. O bagha may gala katong tawag nila may gala nga illegal sugal. Check sa nato report, Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kaya Abellanoza.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa magdamagpresino, ana na karon sa Kusudiya sa Barangay Nazareth ng atong siyudad, kini nga tulo ka mga gitawag nga color game nga gambling machine. Uman kini na kumpiska diha sa may duha sa may Barangay Nazareth, uga isa diha sa may barangay kamamanan ng atong siyudad. Giingon nga gi-operate kini sa mga tindahan diha magdamagpresino. Gasa diha og gitpod nga nabantayan sa Regulatory Compliance Board kon RCB nga nagahibutang ang kani nga mga nalagiya sa mao nga mga tindahan ani nga gitawag nga color game. Ila kini nga gi-check daw gageto nagkumpirmado nga ilang naaktuhan nga naa diha ang kaning nakaplaster ang isa ka gitawag nga color game machine pod magduma for seed game kay kaning color game machine kuan magini siya kaning bawal man siya kada may siya panugot gikan sa PCSO unya murag makadani pod ni sa kaning mga bata ug mga konsidera pod ni nga kaning illegal gid pod nga sugar medicine nga kaning kini nakalapas pod sa City Ordinance number 2008-160 puga katupong mga nagiyan ni magduma for seed gipaymangnuan nga akong subli pa sila nga nga nag-plaster or nagbutang ani nga sama sa mga color machine pod magduma for seed. Posible sila nga mapahamtangan o gamulta, lakip na pod ang kaninga penalty sa pagkapriso. Inoon, ang kaninga mga tulo ka mga tulo ka mga establishmento nga nagabato ni ining color game machine, wala naman po sila inoon nga nipalag or kaninga nasukuba ka at diha nag-kumpis ka kaninga mga gitawag ng color game machine. Kaya tayo po po sila nga bawal o gaingon man kaninga hindi po sila gusto ingon nga mapriso o mapahamtangan o gasilot. Meron so, nila lang po niya giturn over o gaisakto nga to sa mga dinagyanan sa mga pulis. Ang pulis, ikip na sa RCB po na magduma for seed. So, karun, ikusudiya na sa kanito ang kapulisan diya sa may police station, I mean, na sa Barangay Nazareth, ang kaninga tulong ka-color game machine. Nga, ilapod nga pahimang no, ilapod nga maragap pahimang no ato sa publiko, na dili magadula ani nga sa mga dula pa magduma for seed. Kaya mararamang gihapon ni siya, uga, marka nang gitawag nga scatter, kay good madani ka ni uga sugaran niya, makadaog kag kapila kay gayon, marag magbalik-balik na ka, so, murag makadaot gid pud siya kung once mag malabian gid pud ka sa pagadula ani nga gitawag nga color game machine noon balik-balik nga pay mano sa RCB nga kini bawal uga posible gid pud nga makaning makabato sa silot o pwede mapriso ang kaning mag-operate or magplasa ni ini sila nga tagsa ka mga parimbalay. Ito na ipos nga balita gikan sa RCB o sa Police Station 9 Nazareth para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 kaya bilhin o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Kaya Abellanoza. Gikan may gala sa iyong lokasyon. No, itong oras! Alas 4:42 na dahi. Dali ka kaysa oras dahi. LTOTIN Musalmot Kunog Love for All. Uy. Oh, Love for All. May gala nga karaban. Pipila ka serbisyong libre itanyag daw. Oo, daghan mo naman. Ayaw ninyo sa waya. Kay kana magigisoon. Love for all gani. Unya ka mo dili nyo love. Ilove ninyo na. Ilove ninyo ng love for all. Kay kang kuwan naman ha. First lady naman ang programa. So, ilove ninyo. Ayaw ninyo sa waya. Kamu, tagaan mo sa panerbisyo. Sawayo ninyo. Ayaw. Kay di mayo, bad nang manawaya. Love for all tantanan.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Check the report, Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Anjay Alzado.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Nagpareag sa ilahang tibuok nga suporta ang Land Transportation Office yung LTO Region 10 sa umaabot nga Love for All Caravan nga ipahigayon sa Capital University ning atong syudad karong umaabot nga Lunes ug Martes, Mayo 18 ug 19, tuig 2026. Ubos sa pagpangulo ni Regional Director Nelson Manaloto, gituman sa LTO Region 10 ang direktiba gikan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao nga seryosong musuporta sa maong kalihukan nga gipangunahan mismo sa Office of the First Lady Liza Araneta Marcos aron mas mapuslanon ang maong caravan, magpadala ang LTO Region 10 og mga libreng serbisyo alang sa mga motorista ug sa mga nangandoy nga makatunog pag-drive. Sama na lamang sa free theoretical driving course kan TDC, din libre kini alang sa mga aplikante nga nangandoy nga makakuha og student driver's permit, libreng serbisyong medikal, pinaagi sa pakigtimbayayong usab sa mga LTO accredited medical clinic sa rehiyon, adunay libreng konsultasyon og libreng pag-issue o medical certificate nga magamit alang sa LTO student permit o driver's license. Samtang dalon usab nila ang uban pang serbisyo sa LTO nga mahimo nga mapuslan sa katawan. Gawa sa libreng tanya, gana usab ang mga regular nga serbisyo sa LTO nga daling maproseso sa maong caravan sama sa aplikasyon sa student driver's permit, pag-renew sa driver's license, pag-renew sa rehistro sa sakyanan o motor vehicle registration. Dugang paniana, mag-apod-apod-usab ang LTO Region 10 o mga motorcycle kon MC plates ngadto sa mga motorsiklo nga nagamit paghihapon ng temporary plates ingon man sa mga adunay 7-digit character plates nga kinahanglan na nga mabag-uhan. Balita gikan sa LTO Region 10, kini si Magnum 120 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Alas 4:44 daw. Oy, ugma na gyud ah. Oy, kita-kita og mga adlawa palupohon na lang Ginoo. Limkit kay itrium na ta. Bayaning Magnum Sir Blood give live blading mission na to. Importante karong gabi eh. Ayaw sa mo pag inom-inom. Ah, karong gabi kay ugma naman ta magpakuha. Ah, karong gabi eh, kinanglan nga ayaw gisad mog inom gyud. Then ayaw sad mo og bilar karong gabi eh. Ah, sayo mo matulog ignay inyo mga kachat niya sa Facebook.

0: kinahanglan importante nga karong gabi eh. Ayaw sa mong inom-inom, ayaw sa mong tagay-tagay, kinahanglan nga karong gabi eh. Sayo sa tamatulog ha, kay ugbang adlawa. Mauna yun, mga igsoon ng atong bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Detimation. Limkit kay Atrium, kitakits ta mga maninoy ha. Boy ni pinaka-importante kayo, magkitakits ta rin to. Dayon kung kinibang ang inyong pamilya, medyo matawag ni lugar nga, isip dalon lang yun yung family banding. Diba kayo human yung pakuha, suri-suri mo na small. Suri-suri yung mga bata niya, so walay problema. Dili laay, may galang nga wala kay malaglaagan, so wala pakuha ka. Ang imong pamilya o banon nimo, kung gusto sila mapakuha, pakuha pag apil. Dahil pwede na mo magsuri-suri ang kuhaan, limkit kay. Pwede na mo na magtiktoyok ang limkit kay luag mo ng limkit kay, nindot mo na bugnaw magkaya na diha. So, tiktoyok na mo na awan yung pamilya, no? So kitakits na ugma ha. Ugma, nagyod, dala sa istas buntag magsugod. O pwede na mo hapon, wala yung problema. Masya nga sir, pwede mo yung hapon, kaya trabaho pa magod mis buntag. Awa'y problema. Nakoy lakaw sa buntag, sir. Pwede na hapon. Pwede na hapon. Ay, lalasan na pag-gabi eh. Pag-ayo. Kaya ba siya wala na media? Diba? Ay lang pag-gabi eh. Na mga alas dos, alas tres, pwede pa kayo. Alas kwatro, pwede pa. Alas singko, pwede pa na. Basta kayo nana ka dito mag-ala sa Limkit kay Atrium. Ano mga alas singko, ha? So gusto kayo, nailakaw, naitarbaho, karong kanug mga adlawa. So pwede na mo hapon. Pag-out ninyo sa hapon, ah, pwede na. Half day mo ugma. Ah, sis, simple. Dali, kayo. Diba? Mo half day miyog ma sir. Nami trabaho half day. Ah, di. Human duty. Ah, pwede dito skit kay Ritso. Igurin ko sa pahuay-pahuay kadyot. Para maubos ang dugo. Uman pahuay-pahuay. Bugnaw man. So, dili kay ka lingaang. Di kay kainitan. So, pahuay-pahuay. Relax, relax. Dito man, relax, relax na yun. Pagkataod-taod, pabipi, uy, okay ng dugo. Oh, linya, pakuha na yun. Ba? So mga una, may gala. So mag-fill up sa mo ana. Pag-fill up ninyo rin to, ibutang rin yun ang inyo mismong mga kanang tinuod yun nga kinibang tubag. Ayaw mo pa makak, ha? Kay ni may mamakak, dapat may gala. Kay naman to'y doktor mo screen manggod. Manguta naman na, operahan ba ka? Karoon sa kalas nga giopirahan? Naapa kay sakit? Manguta naman, doktor, itong ano ninyo tinuod? Ayaw mo pa makak, ha? Para nga iwas ta magigsoon sa mga, kuan ba? Itawag may gala nga, kang doktor mo yun nga, agay, di ka pwede. Oo, di ka pwede. So, pag mingon doktor ka, di ka pwede. Ayaw, yun, di li, pwede nga kinibang supakon tang doktor. Kay mga doktor, maning mo screen sa inyo, ha? Para makuhaan mong dugo. So, sa tanan na to, nga mga nagandam-andam, ug mga dlawa. Ug mga nagyod, ha? Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Eating Mission. Diyan mismo, Slim Kit kay Atrium, kita-kita ta! Kita-kits! Taog mga dlawa, may gala, Slim Kit kay Atrium. Maalas ay, sa buntag! Abre na ang Limkit kay Atrium, anak, magigsoon tungod lang sa maong katuyuan. So, alas 6, abre na sila, anak. So, birada na ta, anak, mga suking ating paminaw, mga pagbakwag dugo. Baliko na to, ay mong bilar-bilar unya, ay saan mong pag-inuma unya, may tubig, pwede na, pero ilim na magkaubog ayaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Soft drink, sir, pwede ba? Pwede. Uy, problema, soft drink, pwede ka mo inom. Diba? Basta kailan na ilim na magkaubog. Nga mabarag-barag ka, basta inog. Papakamawasan pagkaugma ba dito sa Limkit kay. So, dapat may galang mo ng atong buhato na. Huwag mga adlawa, mga sukit, kami na. Muna yung pinakadabis-dabis kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Tuparan sa nato, may galang si Magnum Hunter Kia Abellanusa kay nakakuro may galay chiker sa grocery store, gireklamo sa usa ka customer. Kay matod pa may galang humang nun nagbayad o piki ko nung kwartang customer. Nabasit, sagwa siya sa kabalo. Kagisukli naman sa blisa ako. Ano, wala naging karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nagpatala sa kapulisan sa Police Station Tukugon kini nga usa ka 24 anyos nga checker nga si Ryan Magnum Frisi duman matud pa kini nga napalitan og kani nga peke nga 1,000 na peso bill pinaagi sa usa ka naila nga si Alias Dudong ingko na pwede ron nga taga Igpit Opol misami sa Oriental gingon nga samtang nag-checker kini nga si Ryan kay partner magini nga checker o kani nga cashier pod Magnum Frisi nabandayan nila nga muraga line mani og grano og line og kani nga burma ang kaninga gibayad sa maong customers yung gipamalit gid pod yung mga grocery merchant nga para pod nga dili kay siya ingon gid pod nga maulawan ipahold sa siya Magnum Frisi nga gipauna tong uban pod nga mga customer ug gipangutana kini siya kung peke ba ang kaninga nga gipalit pod nga kwarta pa na sa side pod ani ni Dudong pod Magnum Frisi wala pod siya kasayuran tungod kay ang katumaong kwarta gisuklay ra pod sa iya or gyat.

0: tagrapod sa kaning iyaha pong napalitan or na kambiyuhan gid pod nga kaning tindahan pod magduma proceed. So isip pa protocol pod sa mao nga tindahan pod magduma proceed, wala man gid silay kasayuran kung asa gikan to nga mao nga taking a kwarta, gitain over nila kini ngadto sa DSMI Police Station Tukugon o gipablatter pod magduma proceed noon. Wala naman nila pod ipasakano nga kaso kini nga customer kay sa iya pod nga side murag ra man pod siya kasayuran nga ang katong nga kwarta peke di ay uga wala man pod niya ingon nga gituyo nga kani nga manlimbong or mangilad gid pod ngadto sa mao nga tindahan pod magduma proceed. So karon ang mao nga peke nga kwarta ana karon sa kustodiya sa pulis ay kun na nakabutang karon diya sa mga police station Tukugon uga balik-balik gid pod nga payman sa mga otoridad nga dili nga magpaila daron gid pod nga dili mapalitan ani nga mga peke nga sila pila bina kaya naghita kani kanong nga panahon uga dapat i-check kid uga sa siyo nga gitakto ang kwarta o sa kini nga ipalit ngadto sa mga tindahan o ingon man dito pod sa lain pod nga kani mga butang nga imo nga gastuhan ini nga kwarta kay loy pud ning mga mailad o galo nya ang malipay katorang mga mangingilad tungod kay maka lagi pambiyuhan sila o gatinood nga kwarta. So nga naipos ka balita, gikan diyan sa Maya Police Station Tukugon para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumahan 323 Kiabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter Kia. Ato ni Magdum Hunter, Mincho Kabaktulan. Kay matod pa ni Magdiman sa Dole Region 10, ipaigayin ko noong WODP training alang sa mga transport sector sa syudad. Yan detalye sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Balapuso nga, napahigayon ang Workers' Organization and Development Program kung WODP training sa botan sa Department of Labor and Employment kung Dole Region 10 o Cagayan de Oro City Field Office sa Baong Kalihukan, gabigayon sa Villa Labina sa Purple Tree, Barangay 31 ni Atong Siyudad sa Cagayan de Oro. Din adunay 50 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-lain nga mga transport sector union ug organization nga kansang nakatabang ngadto sa mga partisipante nga makabaton og mga kahibalo sa General Labor Standards, Stress Management, Grievance Missionary Procedures, Update sa Employees Compensation Benefits, ug ang pagpahingusog sa mga area sa pagpromote sa mga workers' welfare and positive workplace nga relasyon. Pinag-isab kini sa pagpanguna ni Regional Director Jeffrey Suyawa sa pag-emphasize ug pagdasig ngadto sa mga workers, pinaagi sa ilahang makatunan sa mga kalabuan ug mapahingusgan ang labor management cooperation lakip niini sa baong kalihukan nga dunay gipahigayon nga meaningful social dialogue sa mga partisipante ngadto sa mga government agencies din tumong sa baong buwatan. Masiguro nga maitunol ngadto sa mga partisipante sa mga kaalam ug mapatuman ang harmonious labor management relation ug rights ug welfare alang sa mga workers. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Mencho Kabaktulan. Magnum Risa ta tungod kuno sa kakusog sa ulan, usa kuno kag ministrya na banggaan kuno sa usa ka single motor de Estabulon, na tanawa lagi. Yan itali daw ato ta report. Magnum Hunter 13. So kay ulan may gala. Oo, Mitch, dalupad na may pinagi ni Magnum Hunter. Magnum Hunter 13, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yes, Magnum President, sa tosab nga pag-kinibang pag-isusi sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit sa Cookpot, sa Traffic Magnum President, lubay-ubay ka mga disgrasyang na monitor nila karoon na pagsugod pag-isa ulan Magnum President. Dili sa syudad nga bahin na mga damyo sa man o mga injury pero hindi ko parang yan sa may EST nga bahin na sa may tablon iliya magduwa proceed tungod lagi kayo ninigikan ka sa may barangay o sa mismo sa may kinibitong sa hanggang sa kinibitong na Central Island na magduwa proceed tubangan mismo sa barangay sa may pilisitigan diyan may tabo ka nagpayong-payong lagi siya magduwa proceed kaya habo-habo kayong ulan magduwa proceed basa ng pantalon kaya mudyo ito ipahingon na paan niya makita ang usang single motor ang kusog kipugay pagurusog panagal. Tap-tap siguro kung mata mo doon proceed, hindi ka helmet lagi. Higit mo nimo klaro ang dala mo ng hinay-hinay, lagi dapat sa akin sa pagpanagay. Nagawas nga di ka maka-igis, di ka makabanggag tao. So ikaw po safety kung ka mag-proceed, pero kaya lagi. Awara mo mag-proceed, diwara-dwara ka bukligid. Pagkit niya matuyo, git matod pa niya, kaya lagi ha. Yes, po na po ni isa sa mga traffic investigators, hindi ko mag-proceed. Ang naisigutan yung tao nga kaning pedestrian. lagpot in taon ang kinibitong iyang payong pag kining nga wala man po ingon nga natayan sa motor pagabanggaan na mag-proceed nagiyahay man sila uga lokapa din sa isirian sa may tablo na inungdan nga gidala ang driver dito sa Sabal Hospital Puerto uga kining babae mag-proceed na akron din sa may COMC naapos siya talang dugo ng kahimtang ka ang motor nga kinibitong nga gidriven sa kinibitong nga kaning motorista mag-proceed na maka-inmax ng motor. So kung kung ka na mag-proceed, hanap na yung nagkusog yung dagan. Unya kay, pinarago po yung kusog ni babae mag-proceed kung mabanggaan. Lagpog yung taon, pati basa sa uniform. Di mag-ipog yung maklaro mag-proceed. Okay, naka-jacket man siya. Naka-jacket, naka-black yung jacket. Huwag naka-kinibitaw nga beige ang color sa yang pantalon niya ng lugar mag-proceed. Huwag naka-sapatos nga color black. So di pa mag-ikaingon nga maka-istorya mag-proceed. Kaya nasintro yung taon po niya nga portion nga bayan sa yang papangigan mag-proceed. Kaya lagi na ulo siya. Dungo-dungo lagi pagkatabuka din sa ministerian sa may tablo ni Ria. Ang motor po mag-proceed, di pag maklaro matod pa ang kaningang itabo. Sila duwa, nalukapa yung taon, na-slide sila mag-proceed. Tapos ang kusong gadaga na matod pa sa kanyang single motor. Ang kaning babae karoon na mag-proceed, di siya ginadantol, siya gidala mismo sa 911 ng ambulance mag-proceed sa may COMC. Iwa lagi ito na kay Ingon pamudagan pa din sa kanibitawang sa Northern Mineral Medical Center. Kaya na, hospital lagi mag-proceed. Talandugan ng kayumtang tumutpos na angkong sa Madini kung manabanggaan diyan sa tablo na area. Ganyan po mampuy update ang mismo ang traffic investigator kung siya na status sa driver po kay lagwas nga nalagpot siya as ang samda ng katog yung iyakang nabanggaan mag-proceed. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Atong oras alas 4:58. Matod pa hustong training alang sa mga seafarers. Ipasigar mo kuno karon sa marina. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Gisiguro sa Maritime Industry Authority kung Marina Region dyan nga makaagi sa usong seminar o training ang mga seafarers aron nga masiguro ang ilang kahibalo o kaandam sa trabaho sa dagat. Gibutsyag sa buwatan nga padayon nilang gipaligo ng mga mandatory training o orientation seminars alang sa mga marino isip kabahin sa pagsunod sa international maritime standards o safety regulations. Gipahayag sa ahensya nga importante ang regular nga seminar aron mapalambo ang disiplina. Kahibalo sa maritime safety o abilidad sa mga seafarers, ilabi na sa emergency situation samtang anaas sa barko. Gidugang pa sa Marina Region dyan, pinaagi sa mga programa. Masiguro usab nga kompetibo o kwalipikado ang mga Filipino seafarers sa international shipping industry. Parayon usab ang hensya sa pagmonitor o pagtabang sa mga maritime training centers aron nga masiguro ang kalidad sa paghatag o seminar o training sa mga marino. Balita gikan sa Marina Region dyan, kini si Magnum 124 J. Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum 124 Jane Luna, magbalik tadog ang mga balita. Oras na to, alas 5:00 na sa buntag.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
5: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya yeah, sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkaya Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo o automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang tanang makuaan og dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Nagatos ka ba sa hinay ka internet o glaw sa servisyo? Sulbad na ibang problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibang kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakakiri sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, nakakiri sa Carmen proper o upper Carmen. Lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Vicente Rua, Conrad Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time. Makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
10: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capis, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman, kag-hilte sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lever. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ang dunag ni polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Market Center, Guna Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika de Alternativo logo.
14: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
15: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
14: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik ta sa ato panaguman sa itong programa Karabuntaga. Oras na ito, alas 5-6 na. Dalian sa oras. Fast-fast katong oras. Matod pa, motorcycle rider. Samdan naman, marisgrasya ko. Tali, Hilux, may galang asakinan. Na, bitanawan sa nato magigson report, Magnum Hunter 23. Alas 5-6, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Kaya Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Kaya matutuwa gapi pinaka mga pangu sa kalawasan kini nga usa ka motorcycle rider magduma presido man kini nga nabanggaan sa kini nga Hilux sa diha sa may barangay Bulwa ning atong syudad. Giingon nga samtang medyo nakahunat nagapanagan kini nga motorcycle rider pud magduma presido timing pod nga patabok kini nga usa ka Hilux dadto sa Picas nga side sa Daran Mirason nga muraga nabanggaan kini intawon siya og nakaangkon sa kini nga mga pangu sa iyang lawas. Sinoon wala man kay siya nga nagrabihan or nakaangkon sa mga grabe nga mga injury pod sa iyang kalawasan. Sa ingon man mga bunog ug mga pangustra pod ang iya nga nakuha. Wala po siya ingon nagibiyaan gid pud tong driver sa Hilux kaya gihuratan gid pud gibuabot ang mga tinugyanan sa CDRMD or rescue oron gid pud sa pagatiman paghatag kaniya og first aid ug gamay tala gilayon sa diha sa JR Borah General Hospital aron pud nga kaning mapatambalan gilayon ang iyang mga samad nga naangkon. Ino na mao nga biktima wala man siya ingon pud nang nagarbihan ug nagpaadto pud kini sa mga samad nga naangkon niini nga panahon tong na ipos nga balita gikan sa CDRMD or rescue para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Pilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, Kia. Ato tani Magnum Hunter ang si bagong kolektor sa MCT Milingkod kuno may glass katungdanan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane ako Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Opisyal na nga gi-welcome sa Bureau of Customs and BOC Region 10 ubos sa pagpangulo ni Attorney Manuel Zorbeto Jr. si Collector Nasruddin Guro isip bagong subport collector sa Mindanao Container Terminal kon MCT nga nahimutang dinhi sa taguluan Misa, Miss Oriental. Formal nga giduso ang katungdanan ngadto kang Collector Guro sa usa ka turnover ceremony alang sa iyang paghulip kang kani MCT subport collector nga si Attorney Genevieve P. Lagmay kinsa gibalin usab isip bagong acting district collector sa Port of Subic. Dili na bago alang kang Collector Guro ang MCT, kinitungod kay nagserbisyo usab siya kaniadto isip chief of assessment sa Mangdapit, una siya namuno sa subport sa Iligan isip subport collector sulod sa unom katuig sa ingon. Dako ang kasaysayan ug kasinatian sa pagpadagan sa operasyon sa pantalan sa iyang mensahe nagaaghat sa suporta ug kooperasyon si Collector Guro sa mga empleyado sa MCT. Risado sab kini ngayon ipadayon o palambuon pa ang maayong pundasyon nga nabilin sa mga nauna nga namuno ilabi na nga ang MCT na ilang nagunang tig-abag sa kita o revenue driver sa tibuok Collection District Region 10. Samtang nagpadayag usab sa hingpit nga pagsalig sa District Collector Zorbeto sa liderato ni Collector Guro sa pagdumala sa MCT. Gilauman nga mapaligon pa niini ang mandato sa BOC sa pagkolekta og pundo, pagpanalipod sa utlanan o border protection o pagpadali sa mapatigayon o trade facilitation. Kini nga mga lakang nahiyon usab sa integrity, accountability, and modernization movement ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga nagtinguha og tinuuray nga mapuslanong reforma sa tibuok buhatan sa customs. Balita gikan sa BOC Collection District 10, kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. Atong oras alang sa 5-10. Hoy, mata na mo niya kay buntang na. Ulan-ulan, mata pa dyan na miro lodge. Ulan-ulan man lodge, lami kay bukot karon og habol lodge. Akakay. Ah, bukot-bukot ay dyan na miro ko nung karon, lami ko nung kay bukot. Lami ko nung bukot-bukot, papay bahada sa inyo dyan. Batay-bantay na dyan ha, kay napangunoy bahada dyan. Ambot lag ka ng bugo, mangigsoon. Sige magbahaan, manang mangutana mga tao nga, wow, baka ghost project diris bugo, sir? Ambot lang. Sir, mangutana ko sa imo, sir, ba? Tsaman, na, kay basig na, ghost project diris barangay bugo, sir, kay baha man? Mau ba? Ambot lang sa ka, umunta kabalo. Aton pa sa mga tao di sa Bugo, sir. Naman siguro Ghost Project di sa Bugo, sir. Kaya sige magbaha. Naambot lang diha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ha? Ay, pangutana ba? Sige, pangutana na ko kasi Rip Bay. Naman siguro Ghost Project di sa Barangay Bugo, sir. Sige magbaha, sir. Ingo ambot lang. Nabaka sa Tagabalo. Ama sa Tagabalo ko, nabaka Ghost Project di sa Bugo. Hindi lang, sir. Nangutana lang ko, sir. Babasig una ay Ghost Project di sir. Kaya sige magbaha. Alaka. Wala giingon mag-exon ambot sa langaw gilupad walay pamahaw. Okay, Tagabalo diya sir. Yung mga pangutana nyo sa Barangay Bugo. Nga sir, gaano maning baha maning Bugo sir? Gaano sige maning kusok magay baha diri sa Bugo sir basta magulad-ulad sir. Wala ka ay Ghost Project diri sir. Nambot lang ka lagi. Muna pangutana diya karon gawang Tagabalo. Sige lang kay ipatanaw talang na sa ato mismong di is the kinang si kanibang DPWH. Diba? Ipatanaw na ito siguro sa DPWH ka. Tinood ba kini? Ha? Tinood ba ka kini? Nga nung sige magbaha ang Bugo, mga siguro na i-Ghost Project diha. Eh sige magunog baha. Ambot lang sa wak man takabalo sam. Ato lang ang ipatanaw sa DPWH nga, DPWH. Tinood ba kini? Aon siya sir? Nga, matod pas mga taos Bugo, posible ka sir nga na i-Ghost Project diri sa Bugo sir?
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Ambot, nagkawa sa kabalo. Sige lang, atura ng tanahon. Ah, pangutana naman sabda, may gala. Ay, nasan mong kalain? Lain na ninyo eh. Lainon man ninyo pagsabot. Pangutana na gaito. Lainon din ta pagsabot. Ah, nangutana naman to. Ay, pagkalain. Lain na ninyo eh.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Hoy, atong oras ha. Alas 5.12 ka paspas ba kayo sa oras? Sao man yun eh. Dali agad sa oras. Paspas kayo. Paspas yung kayo katong oras. Grabe ka, fast-fast yung gayo. 350 City ka mga taga-Karminanon nakapangimulo sa CAP Service Balita, Bisita, Konsulta. 350 City ka Karminanon nakapangimulo sa CAP Service Bisita, Konsulta. Di ang detalye sa balita o serbisyo. Ano si Magnum Hunter? Last na sa nato, may gala. Standby lang sa report ni Magnum Hunter 15. Sabay tawag, sir. Bisa na si Magnum Hunter, Nika Fernandez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Malampusong napahigayon sa Barangay Carmena ang CAP Serves Bisita Konsulta sa Zone 13 San Agustin Covered Court in Micabata sa 357 ka-residente ang nakapahimulos sa nagkalaing libreng serbisyo medikala o administratibo. Lakip sa mga serbisyong gihatoda mo ang PhilHealth Yakap Registration, Local Cell Registrar Assistance, Eye Care, Dental Care o Tooth Extraction, ingon man medical check-up o consultation, aron matubag ang panginahanglan sa komunidad, ilabi na sa kahimsoga. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni punong barangay Kikang Kapkikuya uban sa suporta sa Barangay Carmen Council ug sa nagkadaiyang partner agency sama sa CHIO, City Health Office, Gerbera General Hospital, City Civil Registrar, Carmen Health Center Workers, BNS o BHWs. Sumala sa barangaya, paday nilang gipalig-on ang mga programang nagdala o serbisyo direkta ngadto sa katawhana. Isip kabayan sa pagpalambo sa mas himsog o mas ligon nga Barangay Carmena. Balita na hipos, gika sa Barangay Carmen Council para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Nika Fernandez. Ulit tao di Sumayado man giunay kuno pagkawat og ang bike sa iyang barkada. Kaligi barkada gapangunay man. Bicheck sa nato report. Magnum Hunter 23. Kay matod pag giunay kuno kawat ay ang bisikleta niya og kiraglain nga barkada pa gyud. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellarusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagbatalan sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kining usa ka 27 anyos nga ulitaw nga si Jason nga residente sa may mga bato Agora barangay lapas sa ninga siyudad. Kuman matud pa nga wala nagiuli sa iyang barkada nga si Jordan ang iyang mountain bike. Ingon nga nang wala matud pa kini nga si Arias sa Jason sa iya pila na ka mga adlaw nga milabay. Uga sa diyang iya naunta nga kwaon dili na makontak kining iyang barkada pod magduma for seed. Ingon nga maabot na ngadto sa mga usa ka semana na nga wala nagpatimaw, wala nagparamdam kini ang barkada magduma for seed niya. Usa po sa nakasubo sa iya ha, kay katong iyang mountain bike kani bitong nahilig magud siya niya sa gagkab kaning mga gajaging kaning mga biking. So mo to yang gamit sa pang-exercise pod magduma for seed. Diya nga iyang gyatuan iyang barkada kay wala po siya kaagwanta nga wala na gini nagpatimaw, wala gini pundi siya ingon nga nagpakita po nga kaning marag kaniya kuan nga magayuri pa nga bike pud magduma first seed sila ang iyang getuan wala na iyang barkada ug dili na pud makontak ang lakip na pud ang bike wala na diha pud yang magduma first niya isa pud sa iyang nakasakit pud sa iya kay katuyang nga bike mahalon ra ba to mga mukabat sa mga iyang palit ato mga 5 hangtod 7,000 pesos ang kantidad so karon na consider na pud ni nga kawat kay wala na pud na kontak iyang barkada ug wala mag wala na pud kini intention nga iuli ang iyang mountain bike so karon na mga insidente gi-refer na sa intelligence section sa police station 3 Agora ada pagpahigayon sa dugang investigasyon pinatagikan sa police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabilino sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga sa lao dito batin ni Paul, pinakini Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kaya Abelia Nosa. Alas 5.17 na magalang atong oras. Dini magalang sa itong managuban sa itong kaburang magkarabutaga ha. Buntag na Pilipinas. At tanan na itong mga narigay si kay karon. Ugma na kita kitakits ta magalang limkit kay itrio. Bahog bang adlawa kitakits ta. Kato mga kaigsunan na ito diyan nga wala pa ninyo na kinibang sayre kung unsay dagan o baka tubag sa inyong mga parinte, igaga o barkada. Ipaluap sila karong adlawa ha, ugma na ta. Dili sunod simana kunin ugma na gyud. Ugma na ang atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission. Ang unang 1,000 kataong nga makakuha kung makuhaan successful og dugo o mga adlawa, automatic nga makaangkon og tag na pulo ka kilong bugas. Gikan ni Mayor Lando Clarix Soy og Barangay Kapitan Cupcake Kikangoy og ilang pamilya. Ang una sab usa ka 1,000 ka taong nakuan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang usa ka 1,000 sad may gala ka taong makuan og dugo gyapon automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o sa ubang sponsors. Samtang ang unang 1,000 usab ka tawo makuha og dugo, makaangkon usab og dugang token items gikan sa Graphic Gadget Store. Og ang unang 300 ka tawo nga makuha og usab og dugo, makadawat usab og tag 100 pesos nga plite sa ilang pagpauli gikan kini sa AMC Warrior Security Agency. Samtang ikaw 1,000 to 1,001 hangtod sa katapusan tao na magkuag dugo makadawat og 5 ka kilos gikan ni Mayor Lando Clarix Oy og Kapitan Kikang Oy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Wa pa ta mahuman. Ni apagyod may gala ang tanan makuan og dugo. May kahigayon ang usam nga makaangkon sa among iparapol. Unsa man ang inyong iparapol, sir? Ni ang musunod. Electric kettles, rice cooker, dish pan, thermos, uban pa. Ayaw mong kalimota, ugma na yun eh. Kitakits ta limkit kay atrium, alasay sa buntag ta magsugod. Importante karon, ayaw na mo pag inom-inom. Ayaw na mo pag bilar-bilar. Kay dili mo makuaan kung magbilar mo, di pod mo makuaan kung maghubog-hubog mo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kitakits ta ugma, limkit ka atrium, diretso na ta rito. Kung naag mo'y barkada nga ubanon, uban na. Kung naag mo'y uyab, uban na gyapon. Uban ang silingan, uban na. Kitakits ta rito, limkit ka atrium. Bugnaw, hamugaway, kung pagtanaw ninyo nga, dagat pa man tao. Tao, magkuan sa ta, mag-shopping sa ta. Pwede mo mag-shopping. Basta nang shopping na ikwarta ha. So, kung musulod Muslim kit kay itriom, si Sir Abri naman, ang sayo man mag-abri para lang ana. Makasulod ta mga igsoon anang alas 6, may gala, magsugod man tag alas 6, makasulod mo, masalili pa ni ana mga igsoon, makasulod mo kay Mr. Sir, alas 10 pa man mag-upin ang mall, sir, oy! O, para lang mga igsoon ana, alas 6 ta may gala magsugod. Ha? Para lang sa bayaning Magnum, pero mag-shopping mo diya sa alas 6, wala pa. Okay, dito man sa mga last days mag-abre yun ang hingpit ang mga mall. Ang mall. So, kana kuan na gina siya, muna mag-exclusive lang gina siya para lang gina nga kaliukan ang atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission. Sama rin ka di Antong Yapon. Diba? Nga sa'yo pa ta nakasulod na ta. Okay? Okay? Okay kayo. So, kita-kits ta. Nagana kayo mag-exon din, nagparangat din sa ako, may galas mga minsayo. Salamatan na nato ni daan ni mga higalahan nato nga nagparangat magigsoon sa ilang pagsuporta. Oo, daga naman magigalam siya nga ilista ko na, sir. Pwede na mo mudiritso na. Ha, kato magigsoon ng mga lagyo, pwede na mo mudiritso. Diba, huwag na magsayo, pwede saan mo magsayo. Pwede na mo magsayo. Ha, pwesto, basta kay kaon ng sawaya mo, ha. Hangyo lang ko sa inyo, hangyo lang ta sa kinibang inyong tanan diha, labi na itong magpakuha, ma. Pamahaw ba yagid mo? Palihog lang, ha? Pamahaw gid mo, ayaw mo inyong magdali-dali gid mo kay magusto gid mo mauna, ayaw. Ayaw mo og kinibang pagdali-dali kay tungod sa iyo magdali-dali pag BP ninyo, basi na inoon og na anemic na inoon basi na high blood na inoon, ayaw. Dapat gyud kaon sa gyud mo una. Ha? Pamahaw gyud og sakto. Ay na busog sab kay ka. Oo, pero kung talon nga busog gyud kay ka, pwede naman ka mo ingkon-ingkon sa dito pag ipahuway sa ka. Silpon-silpon sa kanito, magtalaan niya mag okay na imong lawas, ay anay ka magpa-screen o magpakuha. Pero basta kay among hangyo, pagkaon baya ka mo, ha? Pamahaw mo. Ayaw mo mo ato rito nga wala mo'y kaon. Diba? Pamahaw mo og sakto. Sakto-sakto lang ang kaon. Ayaw mo agto rito sa limkit kay nga wala mo'y kaon. Diba? Kay pagpangutan ng anong luspad man ka, sir. Pag-ana sa doktor, imbis nga, i-screen na nang ka, humana ka na yun, last na, screening na. Sir, ka nang, ano, naluspad ka? Wa, mangkukoy pamahaw, dok. Ana, dili ka pwede, sir. Pamahaw, sir. Kaya importante ang pamahaw. So, dapat kaon mo kay muluspad niya ulit to na may bala naman as doktor. Pagtanaw na sa doktor, sa mundag mo'y nga lusparon, maning nga klase lusparon, naging ka, sir? Or masig anemic naging ka? Pagpabipira, sabi? Naubos kin dugo. Kaon na sa agyon. Kaya importante ka nas buntag may gala ang pagkaon, di ba? So, pamahaw, humani pa mamahaw, hinahinay tas limkit kay itrium, ha? So mas maayo, importante yun ang kaon, paniguro daan, mangitawag nila nga magbala sa kanaan sa imuntian. O kay lain na magitatian ang mga kusis, mga gala sa gutom, o say, labad imong ulo kung gutom ka. O gutom nga ka, labad imong ulo. Gutom ka di ka, aksyong kagkalipong, di ba? So dapat yun nga pamahaw yun mo daan. Ayaw mo muanto sa limkit kay itrium. O anang yung buhaton. Ayaw mo papakuha, kuha, pamahaw. Kaon mo. Oo, niya, nindot karon may putas-putas ba? Oh, watermelon, manga, wala pa, kilibang orange, putas-putas, panalagsa pag may time. Nindot na, mga higala, no? So, balik ko na ako, kita-kits na ubang adlawa. Limkit kay Itrium, salamat kayo sa tanan, mag-igso, nagparangat sa ila mismong pagsuporta. Salamat kayo sa tanan, mga higala, nagpalista. Salamat kayo sa tanan, nagsaad, gamuad, tugid sila. Kay gusto nila mapakuha og dugo. Salamat kayo, gikalipay yung kina muna na sa inyo mismong kinibang pagpaabot, mga igsoon sa inyo minsay, lipay na kay miana. Sa inyo may galang ipadayag na suporta tungod kay kinidili manggindi para sa amo ulang. Kani mga igala ang atong bayaning Magnum, bloodletting mission, dili kay para ni sa amo, para sa Magnum ni dili eh. Dili para sa amo, para sa ato din tanan. Once manginangalan tagad abunong dugo, masisaryan imong asawa, simba ko lang, masisaryan imong asawa bagkaha, imong kinibang igsoon, marisgrasya or simba ko lang, manginangan og dugo, need yun na mga igsoon. No, so, kani may galang nga kinib bloodletting para sa tanan. Ah, para yun di sa tanan. Okay? Sa mga nanginanglan sa abunong dugo. Anara. So, kita-kits taog ba ha? Palihog lang. Kita-kits taog ma. Sure ball naman ni Srik Doms kay kini Srik Doms kada tuig magdi siya pagwag dugo.
1: Magnum, buntag na.
2: Na sige. Si Boss Srik Doms, salamat kay Boss Srik Doms ha. Pagkita-kits sa ugba kay kada tuig magdi siya, di magdi siya absent. Present magdi siya kada tuig permiti. Salamat kay Boss Srik Doms. Salamat kayo sa imong kwadya suporta. Good morning Philippines, Jupiter Lagang, Rosario Amilao, may buntag niya, Ma'am Joy Martinez. For Delisa Dilante, Manuel Gargar, salamat kayo. Bawal kung magpag Wilfredo Saga si Bunga. Ambot lang, huwag kabalo. ambot lang ka yun. Oo, sige, salamat kaya dia sa inyong pag-aminaw. Kinibang sir, may buntag dia. May buntag sab. Rex Bilmanias, salamat kaya dia Rex Bilmanias. Si Genevieve Abaday Cervantes. Salamat kaya dia Ma'am Genevieve. Si Bing Doblero. Salamat kaya dia Ma'am Bing Doblero. Salamat kaya dia. Walay ulan lagi diri sa sihayon taguluan Magnum IB. Ala kaya, akayahay. Naalkansi mo di, wala mo na ulalan. Dinis ka gayan, sus, grabing ulan. Kusog kay ganyan buntag, sus. Basa-basa lagi ta, may gala. Kay lahi man gunding ulan, may gala. Pagkalit gani mo bundak. Mangita man sa kag-asa, dapit ka makahunong, makasilong para makasuot o green coat. May man ta, may galang Superman, kay makasuot din to green coat. Pagkaigo ni mos ulan, kusog kay bundak, ah, mangita sa kagoy, asa ba kumudaplin, ani? Asa ba kumudaplin? Ah, dugay ka makitag padaplinan, may galang masilungan. Ah, maigo gikas pagkabasa-basa. Oh na may galang nga basa-basa tagamay. Gamay lang sabi gid na humod pag-ayo kay dugay man ta kakita magigson magani kay timing may galang nga mga 100 to 200 meters mga gala ang overpass. Pagsilong nato sa overpass sa ilalom, ah, wala na basa na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ay buhay talaga oh. Sige lang inana man gid na magigson tang pobre, bayta sayo ta man ning kamot sa buntag. Usay mabasa, usay mauga. Paita. May buntag niya magdamibi, nag-ulan, Jud. Shout out niya sa tanan, taga CDO. Ah, sige, sige. May magdamibi, may buntag. Kusog kayong ulan karon magdamibi. Ulan na yun siya. Ay mo, pagbabasa-basa sa ulan, kaya mahilantan mo. DJ Nel, may buntag na DJ Nel. May buntag ko sa motor parts sa gusa. Uy, kumusta man gusa? Nagpista man, pero mingaw man. Wa may text nga. Oh, paano? Pista? Wa again, mingaw ko na kayo, pista? Mingaw magigsoon ng handa pero bibo mga kalikalingawan. Ang tagbalay lang wa magid mag oh Jesus. Wa gid mingaw gid gayad. Wa gay nagtext nga ina, luto ng litson. Wa gid. Mingaw kayo. Pero maingon na ina, nana ang tagay, andam na. Kaon wala, tagay na. Andamay magluyaw sa tana. Matot magahulat lang mi magdumibbe. Alarm clock, alas 4, from Lumbia Uptown, mga pita sir. Rodelin Matar. Oy, may buntag ni mo dia, ma'am Rodelin Matar. May magaminaw ni mo dia. Aog may buntag sab ni Marlene Alido Kirog. Good morning. April Jane Sinayon. Good morning dia. Apil kita sa oras, may gala sa naguban sa itong abura, magandang buntag na Pilipinas. Ang KSB na ay karun sa mga nangutana, asa na pita sir. Sa Manangutana, ang KSB karon dito sa barangay. Barangay Baikingon. Sige, may buntag na sa taga-barangay Baikingon. May buntag sa kong amigo niya, Kagawad Michael Yanez. Akong amigo nga tisoy-tisoy. Pero, dili tandugon kay madaot ng hinapay. Bitaw, may buntag niya sa tanan taga-Baikingon. Diyaday ko nung karon may gala sa iyang barangay ni Kapitan Jogo Mapak. Yeah, kuno karon ang KSB ni City Mayor Lando Clarisoy. Ah, sige. May buntag sa tanan taga Baikingon, dool ra man ang Baikingon aras unahan si ipunan. Pag subida ni mo ana magigsuon ng bulaw, pag aksyon ni mo angat ana may galang bagong dalan may gala. Ah. Baikingon ana magigsuon nanay butang wa, nga plaka di nga Welcome to Barangay Baikingon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ah, sige, may buntag diha sa taga Barangay Baikingon. Wala na ko yung oras, may gala mo, para yun, pasunaan o, yung saon naman eh. Wala na yun, may gala. Bisa kung saon, di na yun ako makaya. Di na ako makaya yun. Wala tayo yung oras, bitaw, may gala, pasensya kayo ha. Sa ako, nabasa, may gala, mga greetings, pasensya, ay nalangin kayo. Muhabol ko na si Bindilo Agusio, magpahabol ko na siya, i-greet ko diha. Ah, Bindilo Agusio, the great. Ang the great sa kinabuhan. Ang may lakis kinabuhan, may buntag na ni Bindils, Bindilo ako sa iyo. At pag itas oras, panagkuban sa programa, tawag lang buntag na Pilipinas. Salamat sa talan, Magno Percent Blanca. Sa Osaka, gawas nung katiling man katawan, labing kamahanan. Managlayang mamarugan nung sa katawan ang matuman sa walita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:28.
0: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, Fermi lang buto.

0: aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab abog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Alas 5:35.
7: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Ano dagong ulohan sa mga balita sa itong Magnum Morning News? Una sa mga balita ta sa itong Magnum Local Sektan, gitambagan ang katawahan nga dili basta-bastang musulodi sa mga investment. Magnum National Senate President Alan Peter Cayetano may makak sa mga delegasyong gimugna ang Senate Majority. Aron panalipdan si VP Sara Duterte, Magmedyo National America, nagtuong makatabang ang China alang sa pagbukas sa Strait of Hormuz. Magnum Business, tension sa politika sa nasod.

0: Doon ay epekto sa ekonomiya si Gonza Ekonomista. Magnum Entertainment Actress A.G. Raval, may angkon nga dili nakarelate sa bidahan nga Osaka Drama Anthology. Magnus Pors, Rino Shine Elasto Painters, nakasood na sa semifinals sa PBA Season 50 Commissioner's Cup.
1: Magnum Morning News.
0: Maikson, kumusta mayong buntag? Karong adlaw, Sabado 16 ang piyatsa, bulan sa Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
2: Ug Magnum Kia Abilenosa.
0: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
0: Mayo 16, 1928, ring adlaw, 25 ka mga tao ang nangamatay human maog daw ang Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Giyong may kuyanap ang kalayo sa ward og mitabok kini sa National Kidney and Transplant Institute. Hinungdan sa pagikling sa mga pasyente, kadaghanan sa mga nangamatay, mga pasyente nga natanggong sa usa ka surgical og medical intensive care unit. Isaran nga milungtad sa 13 ka mga oras ang sunog din 700 milyones pesos ang damyos.
1: Magnum Radio
3: History Today.
0: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Gitambagan karon sa Securities and Exchange Commission kung SECTAN ang katawan nga dili basta-basta musulod sa investment. Mato ni SECTAN Director Attorney Frederick Inopia, kinanglan sa taon una ang mga sudlang investment labi na kung kini pinaagi lang sa invites aron di mabiktima sa illegal investment schemes.
4: Hopefully sa public na dili yung trip ko masulod at ang mag-invite sa inyo kung sa mga investment investments. So before that, kung pwede, mato mo sa SEC to verify or mag-question kung naba ni sila yung mga authority, license ba ni sila to get investment from the public, trade ka using a court. Hindi, illegal. Kaya ikaw naman, wala ka ka ng invite. Ayaw siya may yung illegal. Kung nang-invite na ka or nakikipagpasali, mupol na siya under the violation sa investment solicitation.
0: Pamayag ni Sector and Director Attorney Frederick Inopia.
2: Dugang magdumlukal gipasabot ni Mr. John Gilmore Actob tipaba ni City Mayor Rando Clarix Uy kung nganong dunay kalangay sa payout sa allowance alang sa mga city scholars. Mato ni Actob makitungod sa transition sa bagong city treasurer ug ang kadaghanan sa matagan ilabi na limitado lang ang mga cashier nga makakash advance.
5: Atong gipasabot tungod ana naay gamay gid nga delay tungod to sa transition sa atong bagong city treasurer, and then plus limitado ang function sa previous nga treasurero, no? Nag-act as assist acting, and then ang pagkuan mo gud is through CA ba, cash advance ni siya kay allowances man, so dili na siya ingon nga to payment, no? Cash advance ang pamaagi ana, no? Muna nga part na sa pag-disburse lugar sa panudlanan sa atong dakbayan, dili lang sa dakbayan kun dili sa birokrasya sa gobyerno ingon na ang pamaagi sa pagmanueldo or paghatag sa alawan. So, plus, ang kadaghanon po sa atong gatagaan, limitado ra po atong mga cashier, no? Nga maka-cash advance, no? So, muto nga, naay uban nga, for example, mo, imong cash band is mo lang yung amount. So, mo lang po na ang imong maka-cash advance. Kay, hantod nga, malukop tanan, maabot to. For example, mo-release ta og 1 million, no? Niya, ang atong cash band is 500 lang. So, kitang duha mo cash advance aron maabot tong 1 million, ayaw din ta mag-pay out. So, muna nga ang nahitabo nga medyo inanay ang pag-release hangtod nga makumpleto ang maong amount sa atong mga allowances.
2: Ang pamayag ni Mr. John Gilmore Actob, tipmababa ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
0: City Veterinary Office parayon sa paghatag og serbisyo pinagi sa anti-rabies vaccination program. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
6: Parayon karon natin ba ang City Veterinary Office kaliyan di Oro para sa paghatag og serbisyo pinagi sa anti-rabies vaccination program sa mga nagariya nga barangay sakop yung sinakbayan sa kaliyan di Oro. Mapanalipda ang mga hayop o katuhana batok sa rabies. So gusto nga sa usa ka makamatay apan malikayan nga sakit tumong sumaong na inisyatiba aron mapalig-on ang responsableng pagatimana sa mga binuhing hayop ug masiguro usab nga mas luwas ug himsog ang komunidad basta nang kagayanon na gagat usab sa buhatan ang tanang mga pitunes ang bakunahan ang ilang mga alaga aron makatabang sa paghimo sa rabies sa free alang na pagbakuna sa mga irog-iring, hindi lamang proteksyon para sa mga hayop, kundi alang usab sa kaluwasan sa matag pamilya, huwag kasilinganan na para yung usab sa subay sa pinaginana sa pagbutsag na panawagan, pinagi sila ang official Facebook page sa City Veterinary Office alang sa mga nagparayon nga sa paghatag o schedule sa kada barangay sa anti-rabies vaccination program. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita o Servicio Magnum Radio.
0: Parayon tamay gala sa duga mga balita-balitang lokal.
2: Giawag sa Cagayan de Oro City Police Office kung Kokpo ang katawan nga makigiusa sa kapulisan alang sa kahusay o kalinaw. Mato ni Kokpo spokesperson, Police Captain Emilita Simon, ngay daya lang ang Unified 911 o local hot number sa mga police station kung may mga kadurahan sa ilang lugar.
7: Ang ato lang yung atong kapulisan sa katawan nga kanunay gid makighiusa sa kahapsay ug kalinaw, magdial sila sa Unified 911 or local hotline numbers kung in cases nga naatay mabantayan nga mga dili maayong lihok sa atong palibot. At the same time, monitor gid ta sa mga legitimate nga mga radios or mga social media pages para dili ta maadto sa mga fake news.
2: Ang pamayag ni Kokpo spokesperson, Police Captain Emilita Simon.
0: Parayon ta may gala sa dugang mga balita. Inflation sa lana. Inflation sa lana nakaapekto sa monetization program sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Giangkon ni LTFRB Region 10 Records Officer Attorney Maulana Ahmad III nga apektado ang pagpatuman sa modernization program sa nasinatian nga inflation sa produktong petrolyo nga epekto sa gera sa Iran, Israel ug Amerika. Matod ni Ahmad nga dihang wala pa nahatag ang ayuda sa gobyerno naglisod sa pagbayad ng mga transport sector sa ilahang mga bagong units tungod sa pagkalugi nga resulta sa mahal nga tubil.
9: We all know nga ang tanang modern units and most of our modern units sa Pilipinas kay gi-acquire siya through loan. So kung mahal ang gasolina, walay income ang transport groups. Unsa man ang ilang ibayad sa loans nila, sa amortization. No? That is why some of the transport groups here in Region 10, especially, I think kanito ang route, conducted strike kay mundangit sila operation because lugi, they are operating at a loss kay gabayad-gabayad sila ang loan niya. Wala income ba? Wala mauli sila. That was the time when the subsidies are still in the finalization stage, you know. So I think that's there is really a huge impact sa implementation sa public transport modernization plan, PTMP, with respect to the rising of fuel that contributes to the inflation in a major scale.
8: Ang pumahayag ni LTFRB Region 10 Records Officer Attorney Maulana Ahmad III. Balita gikan sa LTFRB Region 10, kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Alas sa 5:45 batch 26 EBLS training sa DTI Misabis Unita, gipangandama na sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
10: Gipangandaman usab sa botana sa Department of Trade and Industry kong DTI Region 10 ang laing hugna sa ilahang enhanced business learning sessions kung EBLS nga training sa mga micro, small and medium enterprises kung MSME. Kini pinaagi usab sa negosyo center ng pagpatuna sa mga training session sa nasangpit ka buhatan alang sa mga bagong negosyante. Diin kinigipangandaman ang ikabainti sa isa gabatch sa EBLS nga free training sulod sa tulo ka bulan nga kalabot sa short business course, mentoring, coaching sa pagtabang sa mga entrepreneurs ug mapahingusgan ang business operations and strategies labi na sa usa sa mga isgutanan usab nga ang mahitungod sa marketing, production operation, organization and HR management, financial management ug uban pa. Din sa dugang nga mga impormasyon kalabot ni ini labi na sa mga partisipante nga mga MSME, pwede usab sila nga mudangop ngadto sa DTI Misamis Oriental Facebook page o baka musenda sa application sa EBLS Batch 26 nga link nga makita usab sa DTI Facebook page. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan na sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: NCMF 10 gipalig-on ang halal restaurant program sa Northern Mindanao. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
8: Gipaligon sa National Commission on Muslim Filipinos kung naan sa MEF Region 10 ang programa alang sa halal restaurants o halal certified products. Aron mas mapadali sa mga Muslim ang pagpangita o kasaligan ng pagkaon sa Northern Mindanao. Sumala sa ANSMF Region 10, ilang gisuportahan ang mga lakang sa gobyerno o pribadong establishmento sa pagbutang o halal sections o halal lanes sa mga grocery restaurants labi na sa Cagayan de Oro City. Mato di ANSMF Regional Director Abdullah Sir Masulong Jr. dako kining atabang sa pagpalambo sa inclusivity o pagrespeto sa kultura o relihiyon sa Muslim community sa Region 10. Gipasiog daw sa ahensya ang paggamit sa official halal directory aron dali nga masuta sa publiko kung tinuod nga halal certified ang usa ka restaurant o produkto. Samtang padayon usab ang pagduso sa gobyerno sa halal industry pinaagi sa tabang sa certification programs alang sa mga negosyo aron mudagan pa ang halal restaurants o food products din sa Northern Mindanao. Balita gikan sa ANSMF Region 10. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magdum Radyo.
0: Alas 5.48, niyatan, nagbalikon sa kapasidad sa mga irrigations kung Irrigators Association. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter, Nika Fernandez.
11: Gipaligona sa National Irrigation Administration kung NEIA, pinaagi sa mga regional offices ni INI ang kapasidad sa mga irrigators associations aron mahimong malampuson og ligon ang aspeto sa liderato, panginabuyan o voluntarong pagpalambo sa agrikultura. Usa sa gitagan dakong pagtagad, maumaayong financial management tungod kay kini adunay dakong papel sa pagsiguro sa sustainability, accountability o padayon nga pagtubo sa matag asosasyon. Pinaagi sa padayon suporta mga capacity building programs o mas ligon nga pakigtabayayong nahimong mas organisado og empowered ang mga irrigator associations nga adunay dakong kontribusyon sa food security, kalambuan sa komunidad o inclusive growth ala sa tanang mag-umang ilang giservisyuhan. Balita na hipos, kika sa NEIA Region 10. Para sa Magdum Morning News, Chrissy Magdum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita og serbisyo, Magdum Radyo.
2: Gikompirma ni PSA 10 Director Dr. Janet Aves, gabisan sa pagsaka sa inflation sa rehiyon sa 8.2% sa bulan ng Abriling tuiga, dili gihapon tanan commodity ang apektado matod ni Aves sa kini ang ilang namatikdan sa isgutanan sa clothing and footwear, household developments and maintenance ug sa health and communication nga niubos sa Abril ang inflation kung itandi sa Marso.
12: Where at 3.4%, furnishings, household equipment, and routine household maintenance at 6.2%, health at 6.2%, and information and communication at 0.6%. Meanwhile, the following exhibited no movement of prices in April 2026 from the previous month. We have education services at 1.9% and financial services at 0%.
2: Ang pamayag ni PSA 10 Director Dr. Janet Aves.
0: DTI 10, suportado ang mga MSME taliwala sa inflation na epekto sa gira sa Iran. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Angie Alzado.
8: Giklaro ni Department of Trade and Industry kan DTI Region 10 Information Officer Julian Nieva Costales nga padayon ng ilang mga pagpaningkamot aron matabangan ang mga MSMEs sa pagsaka sa inflation taliwala sa epekto sa nagpadayon nga Iran-Israel-US war nga nakaapekto sa tibuok kalibutan. Matod ni Ms. Julie nga adunay ubay-ubay ka mga programa nga ilang nga gipaningkamutan nga mapaabot ngadto sa mga MSMEs aron sila makahimo sa pagsugakod sa ilang mga panginabuhian o kinipinaagi sa mga trainings o seminars pag hatag usab og oportunidad sa mga MSMEs nga ma-expose sila sa national o international markets o bisan sa e-commerce. Gawas nini, mugiyaw sa abang DTI alang sa panginahanglang pinansyal sa mga negosyante. Tungod kaya doon ay mga loan programs nga gitanyag usab ang gobyerno alang kanila.
13: Atay free trainings, emphasize na to ang free, no, Mangdumanj, sa ato ang mga negosyante in terms of different po nila nga kailangan like financial capacity or entrepreneurial development nga mga trainings kay para ni siya sa to ang startup and existing MSMEs kaya nga to ang usually notion anak magsugod og negosyo abi nato nga mauna na siya, so daghan pa ditag problema ilabi na karong national energy emergency, no, daghan pa ditag unahon. So aside from the trainings as mentioned also earlier, padayon pa sa ato ang facilitation in terms of access to market, pasabot ana ato ang tagaan og opportunities ang ato mga MSMEs nga maka-join sa national and even international nga trade fairs kay para ma-expand ang ilahang market. Padayon po ta karon paghatag og mga digitalization nga trainings that is specifically para maka-enroll to e-commerce ang ato ang mga MSME. So na sila presence sa atong mga major online platforms again para ma-expand ang ilahang market no dili lang specifically diri sa Cagayan or dinhi sa region. I mentioned earlier nato dili ga distribute si DTI og ayuda but through our attached agency which is the Small Business Corporation na actually tay loans available sa ato mga MSMEs but I mentioned lang na atay ang MSME Business Fund. So in a national level this is a 4 billion nga MSME fund available for our MSMEs especially katong mga naapektuhan sa Middle East crisis. Napo tay e-transport loan. So this is a 2 billion nga loan para sa ato ang mga vehicle service drivers nga gusto sila mo convert to EV para dili na sila kaayo mamblema sa fuel. And lastly is the OFW Negosyo Fund. So ang OFW Negosyo Funds para po ni siya sa ato ang katong mga nanguli gani nato nga mga OFWs para makasuccessfully integrate sila sa ato ang Philippine economy.
8: Ang pumahayag ni DTI Region 10 Information Officer Julie Nieva Costales. Balita gikan sa DTI Region 10, kini si Magnum 120 and G. Alasado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Maternity care benefits package sa PhilHealth kipalapdan karon. Niya ang detalye sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter. Risa Cruz.
6: Mas gipalapdan matod pa sa PhilHealth Regional Office 10 ang ilang maternity care benefit package para masuportahan ang mga ang matag inahan sa luwas ug mayong pagbuntis ug pagpanganak tumong sa mga programa ng palambo pa ang serbisyo medikal alang sa mga mabdos ug miyembro sa PhilHealth pinagi sa dugang mga benepisyo ug tawong pinansyal sa ilang maternity care needs. Gidasig usab sa PhilHealth ang tanang miyembro na siguro ang updated ang ilang membership o contribution na sarandali nilang mapahimuslan ang mga benepisyo sa panahon sa pagpanganak. Tumay ni nagpadayon na ang buhatan sa pagpaligon sa healthcare services alang sa mga miyembro ilabi na sa mga inahana mga bagong na tao ng mga bata gani ikabot siya na ang naisigutan na benefit package kaniadto doon na lamay kining ang kining normal delivery ang benefit package kina to magdeposit 9,750 karon para sa 29,000 kapiso sa ingon man ang cesarean kaniadto ang benefit package niini nara sa 37,050 kapiso karon 58,262 sa mail kapiso sa mas maayon magdeposit nga normal delivery lang mas kaninga risgo po sa mga kababaihan mas manawag magburos mga anak masihis gawas na magbayad ka sa doon na tuwid nga kaniang kalta sa imuhang bayronon na sigikan sa 58,000 hangtod sa 62 sa mail kapiso sa mga mas masubra tungod po sa mga kaniang tambala tagikan sa PhilHealth Region Sena para sa Magnum Morning News kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa alas 5:55.
14: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa, tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kang dunay update. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa web ang DTX 500, DTX Coffee Mix o Dietrich Bio. Alas sa labing konsulta o senior's recent discount duaw lang sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura Lapasan Cagayan de Oro. Text sa lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan, murag brand new gihapon, adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Husto Romanal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga ulam.
8: Birch Tree

0: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab abog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizo Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:01 dinhi sa taas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Joe Privaldo, good morning.
3: Sa Magnum Person, may buntag sa itong mga sukinting kaminado sa Magnum. Itong pag-metro dito sa Northern Mindanao, laki ng Cagayan de Oro City o gubong dati sa Proctor. Pagkakaroon, wala mong ganoon kong weather disturbance, gawasan yung ma-isolate ng mga patulan o pagpanalambo. Sumunod sa localized thunderstorms. Gunahinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagikan sa amihanang silangan nga ito sa amihanang direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ng pagbalik. Temperatura, 25 centigrado ang kabugnawan, ang kinatapos ang 5 centigrado. Ito yung standard time, alas 6 tos. Gikan sa Sumatan sa pag-asa sa Salvador City, Joe Privaldo, may buntag.
2: Salamat, Joe Privaldo, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Market yung satanas because inyo Magnum Hunter 13 sa Balita og Servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
4: Guys, mag-appreciate, no? Direkto ta karon anong kadis sa pugan public market po sa dada. Guys, pag-monitor sa mga nagurang palitunon na yun ban pag-ulagoy sa lakas panahon. Yun, makanin palibot mag-offersheet. Gani ka. Ito ang kinibag na umisipara ng grabing bunok sa ulang kanang kadlawan. Parang mag-offersheet ang basura. Anang luto sa dili sa kaniang palubot. But, kung na public market mag-offersheet. So, kung ingat pa din sa baba, napit sa may police station. Manayin nga po ang pag-panilhig no, sa mga kagsunan itong mga trabante. Sa pag-segregate sa mga basura. Kasi nga na mag-offersheet, kung kayo, kanina bang pita kayo. Tulo ang basura karon kasi doon na pa man po yung mga paglimolimaw di nga dipod nga iri ano ni mapanahon na nakusdong pang panahon mag-refreshid kaya daw nga nagpatimaw ka doon na gapo yung pagpanag-om kung nga ba hindi ka pa magkumpiyansa rin na ako ito madalik ka ay palitong disukugon bitbit kita ang payong pinataas sa kiniang mga presyo na una nga palitunan sa kugon na public market so gikan pa sa bugas ang siyaw 58 ang kilo yung master, 57 ang kilo mang wigas sa isintag, ang kilo wild swan, 57 ang kilo sa sinanduming, 57 ang kilo jasmine rice, 58 ang kilo princess biya, 58 ang kilo red rice sa isintag, ang kilo valencia, 56 ang kilo seven tuner, 57 ang kilo mang kaloy, 56 ang kilo, pagadrita sa kinibang presyo sa isda, lion 200 ang kilo, budlisan 100 to 130 ang kilo yellowfin, 200 to 260 ang kilo lucos, 160 ang kilo bangos, 180 to 220 ang kilo, anay 80 ang kilo anduhaw, 140 ang kilo lapu-lapu, 400 to 450 ang kilo barilis, 400 to 450 gapon ang kilo, malasugdi 650 to 700 ang kilo, kutob 180 ang kilo. di na punta sa kaining sa kinibang lugar kaning baka magduwa for seed yan 360 kilo ako na sa baboy no the sa pork bones 300 kilo naman loob 180 to 200 kilo ang lugar kining paa 360 ang kilo kaning baka nagpabilin pagyapon sa 440 ang kilo sibs 340 ang kilo o laman loob 200 to 250 ang kilo kaning manok sa Kugon Public Market nga ulo o gali o gagapon ang puti na tos na rin siya mag-offersid ba na itag lugar itag 120 ang kilo o ang kaniyahang buo 195 o kaning kaning mga gipang lugar kaning gikats na sa 175 so mga na ito ang pagmonitor mga nagunang palitunan ganyan ang kaning ilang utanon o ang mga lamas na mag-offersid labi na mga panakot na pabili mag-apon ang presyo mamay pagsaka kaning mga taknaas sa Magno Market News, kini si Magno 113 Lisa Cruz sa balita og serbisyo Magno Radio.
2: Og karon sa atong bayaning Magnum Update.

0: Alas 6:08 na atong oras, o karon sa atong Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Dako ang pasalamat nila ni Artali Anuos nga taga Zone 3 Barangay Lumbia ni Syurad o Macario Raite sa Barangay Nazareth ni Syurad sa ila mismo nga dawatang financial assistance sa gilusan nga Magnum Operation Tabang. Kaya mamadawat nila Anuos o Raite tag 1,000 pesos alang sa ilang pagpalit, tambal o dugang bayad hospital bills.
2: Salamat kayo sa naghatag. Ako na kayo na nagtabang sa kuha. Labi na kay karon panahuna akong anak. Kahanlan, pentao gatas, nga pijasure. Salamat kayo.
3: Daghan salamat sa naghatag sa tabang. Ginora muhatag sa balos sa inyo. Daghan salamat.
0: Ang sunod-sunod yung mga pasalamat ni Arcelis Anuos o Macario Raite. Dr. Diri, among kinasing-kasing, papasalamat sa musunod yung mga benefactor. Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adela Subdivision. Oras, alas 6:09.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, Osaka Registered Nurse, Chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services, kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
1: Magnum Morning News.
0: Parahinta alas 6:11 na og karon sa atong Magnum National. Gipanghimakak karon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga allegation nga nagbugna ang Senate Majority aron panalipdan si Vice President Sara Duterte batok sa impeachment nga sugdan karong Lunes, Mayo 18 ng Triga, ang formal nga paglutos. Mato ni Cayetano nga sundo nila ang unsa man angayan og dili usab sila magpadala sa politika.
9: So lahat po ng kinakalat nila na ito po ay lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon kasama sa order of business sa Monday. And kung walang mag-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang mag-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday.
0: Pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.

0: Well, unang-una, kami po ay patuloy yung paghahanda namin sa nalalapit po sa kasakali, no? Sana matuloy na impeachment trial. Ang bawat isa po sa amin ay naghati-hati na po kami sa 4 na articles of impeachment na inihaing. At ang bawat isa po sa amin ay may mga kanya-kanyang assignment na sa po yan, sa mga paghahanda na ginagawa po namin. Yung pangalawa naman po ay nasa proseso po kami ng pagbibetting kung sino-sino yung mga gaganap na kapartner namin mula po sa mga private law office, mga private lawyers, dahil marami po kami natatanggap ng mga volunteers at ang mga kilala, trial lawyer.
1: Samtang gibutyag yung National Bureau of Investigation kung NBI Director Attorney Melvin Matibag gituang sa mga ahente sa NBI nga posibleng scripted ang laytabo nga tension sa Sinaro. Mato ni Matibag na tiliwala pa man nga dili sila direkta nga magpamatuod nini apan kini ang sentimentos pipila ka mga ahente sa NBI.
2: Well, doon po sa angulo ng scripted, hindi po siguro ako yung magsasabi niyan. Although I've already made a pronouncement na yan ang sentimiento rin ng aming mga ahente sa NBI. Sa aming pong banda, kami po ay nakikiisa sa investigasyon. Katunayan, sa Lunes po, ang team po ng CIDG ng Philippine National Police ay magtutungo po sa aming tanggapan upang doon po ay magkaroon po ng pagtatanong at pag-iimbestiga doon po sa mga ahente na doon po sa GSIS noong nangyari po yung putukan dyan po sa GSIS.
1: Pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.

0: Eh, wala naman nung basis eh. Ano bang naging kasalanan ni Director Matibag? Di ba sila Aplas kayong unang nagpaputok? Sila yung nag-instigate eh, ng firefight. Nakita natin ilang footages na from the NBA side, sa GSIS side, tsaka sa Senate side. Walang provocation at all. Humuhus lang ng putok itong grupo nila, General Aplasca. Tapos they made it appear na inaatake. Kaya nga itong si Senator Cayetano ay nagdadrama na we are under attack. By whom? Wala naman po, di ba? Pero kailangan nila yung ganung drama para nila malabas yung kanilang ano, inaapi sila.
1: Alas 6:15, gibutiag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga lakip sa ilang investigation ang gigong scripted ang naitabo nga kagubot sa Senado. Mato ni Rimulya nga lakip sa ilang pangayuan sa impormasyon ang mga media nga naa sa maong panghitabo.
2: Well, we will find out. That's why we are conducting the investigation. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Hindi natin kung scripted ito. We will find out from the facts. We are able to gather everything properly. We will ask our friends from media to submit their own affidavits para ma-narrate nila yung pangyayari. Together with the footages that they notice rin sana yan sa mga kapatid natin sa media. Notice natin sa buong OSAA. Kasi OIC lang naman yan eh. Yung mga OSAA na career, I'm sure, meron din silang sasabihin tungkol dito.
1: Pamahayag ka to ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
3: I was like, what? You do something. Do your job. People started making calls. I already said this also. Called Senator Loren, kasi siya yung katabi ko most of the time. Called Secretary John Vic Rimulya. And also called NBI Director Matibag. Okay? So, ito na yung po yung point. So tinawagan niya si Director Matibag na overhear ko. Nakausap niya na maayos kinakausap ni Senator Lawrence. Sabi niya, Melvin, binabaril na siya. Babarilan na dito. Pumuputok na dito. Anong gagawin mo? Tulungan mo kami. Something to that effect, no? Yung sinabi niya. Tapos ang sinagot sa kanya was, wala akong magagawa. Wala ako dyan. Wala kami dyan. Pinalis kami dyan. So, when I heard that, medyo napariyak ako kasi I'm like, nagtawag kami. Remember ha, there's nagpuputukan sa likod namin, madilim yung ilaw. Eto ka, naghahanap ka ng lifeline. Tapos, ang sagot sa'yo is, wala kami magagawa. Wala kami dyan.
1: Samtang ibutyag ni International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte nga plano o gagitunan na sa ilang kampo nga sugdan ang confirmation of charges siring kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Conte nga mahimo na nga muligid ang kaso ni de la Rosa sa ICC bisa naman nga wala pa kini madakpi.
4: So Rika, dito sa ICC kasi, may team na tawag na yung confirmation of charges hearing. Equivalent nun, parang PI sa atin, preliminary investigation. Nung nag-uusap kami ni Nery Colmenares, para sabi namin, di ba, pwede ka namang absent sa confirmation of charges hearing. Technically, si Bato, 6 months nang hindi nahuhuli, talagang at large na. At ibig sabihin din, pwede naming i-push yung proceeding sa ICC na magpatuloy na ng confirmation of charges hearing kahit hindi pa nahuhuli. Kasi yun, para lumabas siya at iharap niya, ito yung lawful remedies na pwede niyang puntahan. So yung confirmation of charges hearing, pwedeng umabsent yung suspect. Kaya tingin namin, pag-aaralan namin ito, titingnan namin sa mga biktima para lang ma-push forward yung proceedings.
1: Pamahayag ka to ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte.

0: So ano ba yung volcanic ash? So ito ay abo na binubuga ng ating mga bulkan. So ano ang pinagkaiba nito doon sa regular na abo? Okay? Kasi meron marami naman tayong abo, like yung abo ng basura or mga simpleng abo lang. Anong pinagkaiba nito doon? So ang volcanic ash kasi, ang problema dito, masyado silang maninipis. No? Bakit ko ine-emphasize na maninipis or mapipino itong mga particles ng abo na ito? Kapag mapino ang isang bagay, madali siyang malanghap or madali siyang mapunta doon sa pinakang ilalim na parte ng ating baga. Yun yung problema dito, no? Kasi normally naman, yung itong mga abo, itong mga alikabok, nasasala ito sa ilong natin. Meron tayong mga buhok dyan. Pero kapag masyado silang mapipino, madali silang makapasok or hindi sila nasasala ng mga buhok natin sa ilong. Nakakapasok sila sa baga natin. At hindi lang sa baga, pati dun sa mga malalalim na parte ng ating baga.
1: O garon sa atong Magnum International sa Amerika, nagtuong Amerika nga magkatabang ang China alang sa pagbuka sa Strait of Hormuz. Kinihuman ang giingong pagbisita ni US President Trump dito sa China. Mato ni US Treasury Secretary Scott Bursant nga himuon sa China ang tanan nilang makaya aron maablihan ang naisgutang kadagatan.
2: China has a much bigger interest in reopening the strait than the U.S. does. China gets about a third of its energy needs from the Gulf, so a reopening of the strait benefits China. Unfortunately, they were the largest consumer of Iranian oil. They were buying about 90% of it. Iranian oil represented about 10% of their energy that they took in, but the rest of the countries in the Gulf were also substantial contributors, whether it was Saudi, UAE, Qatar, and China gets a substantial amount of their LNG from the Gulf also.
1: Pamahayag doon ni U.S. Treasury Secretary Scott Bursant.

0: We have seen the whole of the alliance now on 2%, including the bigger economies like Canada, Spain, Belgium and Italy, who were all not yet reaching the 2% at the beginning of last year. And I think the re-election of President Trump played a large role here.
1: Alas 6:29 na ang atong oras, o garo sa tumagdo business, nagtuo si RCBC Chief Economist Michael Ricafardi nga ang epekto sa ekonomiya sa Pilipinas nagkainit ang tensyon sa politika o kontrobersiya sa Senado. Matod na Ricafardi nga nagareporma ang sugyot balaod doon nga gihulat sa foreign investor nga mahimong balaod aron mas maagat sila nga mamuhunan sa nasod. Ngunit ang pani Ricafardi nga doon na usab kini epekto sa lihok sa merkado.
2: Medyo naapektuhan actually kasi dahil kaya nga nag-record high yung dollar peso, nagstara kahapon sa 61.64, no? That's the highest on record, no? Well, naapektuhan yung markets, yung sentiment, no? Although sige, parang somewhat yung tensions nag-ease, di ba? Yung doon sa Senate, no? Apparently hindi naman pala not as bad yung turnout na, pero syempre there are other considerations pa rin. So ang tanong, yung mga priority na reform measures that require legislation, magagampanan ba in a timely manner? Diba? Dadaan yan sa House. Medyo natin. Kung importante kasi, yung overwhelming majority supportado sa House at ganun din sa Senado.
1: Pamahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafardi. Samtang sa forex rate, usa ka dolyar ang balaog ron sa 7.49 pesos, kada dolyar 44.31 pesos, Hong dolyar 7.35 pesos, Thailand dolyar 44.39 pesos, Taiwan dolyar 1.24 pesos, Korean won 4 pesos, Euro 71.77 pesos. Samtang sa rebrayong kagubot sa tunga-tunga sidlakan, kasatong ang presyo karon sa Dubai Crude Oil na sa 102.61 US dollar per barrel, kinimisaka sa 0.25%. Intanti dinadaan ng presyo nga na sa 102.35 US dollar per barrel. Samtang sa barayong monitoring nato sa presyo sa lana sa Cagayan de Oro, Shell Carmen, diesel 86.80 pesos per liter, regular gasoline 74 pesos per liter, Petron Carmen, diesel 76.20 pesos per liter, regular gasoline 80.10 pesos per liter, Jetty Osmeña, diesel 79.90 pesos per liter, regular gasoline 80 pesos per liter, Blue Energy Osmeña, diesel 83 pesos per liter, regular gasoline 80 pesos per liter, Caltex Carmen, diesel 76.37 pesos per liter, regular gasoline 85.6 pesos per liter.

0: Masaya po. Nung time na nagsama-sama po kami, masaya po kami, lalo na po yung mga bata. Ako po dito si Shena. Ginanapan ko po itong storya niya. Sobrang ganda po ng story niya at maintindihan po ng mga tao kung bakit nangyari sa buhay niya yon. Hindi lang po basta na parang i-judge siya. Kung paano po siyang naghirap sa buhay, mentally, physically, financially, nakarelate po ako kay Shena.
1: Karon sa Magdun Sports, nasakpit sa window shine na Lasto Painters ang graugan aron makasood sa semifinal sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Kinaman pildiya sa window shine ang San Miguel Beermen sa score 113-104. Maton na rin o shine head coach Xing Yao. Mapasalamaton sila nga nakakuha ang kunakuha ang graugan o pangandaman pa ang sunod nga makaatbang.
2: This is just the start for us, no? And we also knew na this game is going to be won in the margin. So we prepared for that zone, no? We're better prepared for them zoning us this time. So ayun, siguro araw lang namin talaga. Pero kung dumating to ng Sunday, I don't think tatalunin namin sila ng Sunday. Ang daming factors pa na pwedeng mangyari. Siguro we'll enjoy this win for the next day or two. And then paghahandaan namin kung sino mang kalaban namin.
1: Pamahayag doon ni Rain or Shine head coach Xing Yao. Inabati atong magdumon inusog garon sa atong headline review. Sa atong headline review sa Magnum Local Sectan, gitabagan ang katawan nga dili basta-basta ang musulod sa mga investment. Magnum National, Senate President Alan Peter Cayetano, may makak sa mga delegasyon gimugna ang Senate Majority aron panalipdan si VP Sara Duterte. Magnum International America, nagtuong makatamang ang China alang sa pagbuka sa Strait of Hormuz. Magnum Business, tensyon sa politika sa nasod. Doon ay epekto sa ekonomiya sigon sa ekonomista. Magnum Entertainment Actress A. Jirabal, may angkon nga nakarelate sa bidahan nga Osaka Drama Anthology. Magnus Sports, Reno Shine, the Last of Painters, nakasunod na sa semifinal sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Hantulog maalang sa itong Magnum Morinos, kini si Magnum First Seed Blanca. Sa Osaka Gawas ng Katilingban, katawan na labing gamahanan, naglamang marugan ako sa katawan ng matuman sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:27.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, gitistingan ako og inom
7: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
7: 95 na lang.
5: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang nga makuanog dugo, makadawat usab abog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa

0: O hay pero resemya, kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga hustong imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Nag-antos ka ba sa hinayang internet o sa lousy nga serbisyo? Solved na ang imong problema. Niya na sa atong lapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, atimanan ka diretso. Paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa West City O or District 1, anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Evangelista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View o Westwood, o sa pagatpat ingon man sa ipunan. Busa, tanawang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwata na himutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pag sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
6: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit

0: www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Hi, Cagayanans! This is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there!
2: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kaya itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras, 6:40.
4: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
5: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtundan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local City Education and Development Office, may katinawan sa mikatag nga posts sa so online na wa mabayari ang tuition sa mga city scholars. City Plus Community Council may klaro nga magdepende sa DOE ang pagbakwi sa business permit sa mga gas stations ug LPG retailers sa Cagayanuro nga mga kalapasan. Samtang Senate President Alan Peter Cayetano namugos nga di gubot ang Senado karong panahuna. Sa Magnum International, 65 katao ang namatay sa bagong Ebola virus outbreak sa Congo. Sa Magnum Business, oil price adjustment posibleng ipatuman sa nasod sunod semana. Sa Magnum Sports, Barangay Ginebra nakabanti na sa semifinals sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup.
5: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion. Sama sa gibate sa kalabagang katawang Pilipino, wa ikalipay ni Ombudsman Crispin Rimulya ang makauwaw ng mga pahitabo karon sa Senado. Labi na ang pakyas ng pag-aresto, gani man giingong naka-eskapo si Senator Bato. Resulta, gisuspenso kunong kabuan si Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska kay wa matod pa niya mahimo ang iyang trabaho nga pugang makaiskapo si Senator Bato ug sa iyang armas nagpataka nagpaboto.
6: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi at madaling araw kahapon kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At yung isa yung mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito.
2: Namahayag usab si Rimulya nga may mga taong ang kasuhag obstruction of justice tuon kay mibabag sa pag-aresto kang Bato ug mitabang sa iyang pag-iskabo.
7: Sa obstruction of justice, yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety with the Senate premises. Saka, yun din. Aiding and abetting a criminal. Fugitive from justice. Kasi marami yan. Marami tayong makikita nitong cross the deck of duty. Marami yan. Marami. You can throw the book at them. Kasi unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nila yun. Na nagpapatok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa anak buhay, yung mga kaibigan natin sa media, they were, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yun. Alam nyo, I embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bubutok ang baril. Walang may gusto nun.
2: Ngantong kang Senator Bato nga nagtago-tago na karong panahon na, mahagit kaniya si Senator Remolia.
7: Punta ka ako sa kanya, naging chief PNP siya, tumata ko siya sa batas. Kumarap siya, kaya ginugulo yung mundo eh. Panagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talaga kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Ha? Ganyan ba dapat mag-senator natin? Tumata ko sa batas? Is that the hero we want to portray? Managot siya, harapin niya lang ang mga parata. At sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Fight syndication of guilt, di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Fight syndication of guilt.
2: Samtang sa mga kontrobersiya, may kagalingong mga panlantaw, sila si Kani FEU Institute of Law Dean Attorney Mel Santa Maria, Justice Secretary Frederick Bida, o Kani Senate President Franklin Rilon.
8: Meron tayong residual obligation tumulong sa ICC.
9: Yes.
8: Kaya ito na yung warrant of arrest.
9: Yes.
8: So ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Hindi na kailangan sapagkat nire-recognize na natin yon. So iyon, kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court,
9: Apa.
8: Redundancy lang yon. Hindi na kailangan yun.
10: There's no such order. Okay, don't twist the fact. Ang sinabi ko, di ba, we respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tenor, we ventilate all issues first with the Supreme Court. Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a co-equal branch. There's no order for manhunt. But we will treat any attempt to leave the country of the Philippines as an attempt to put a mockery in the justice system of the Philippines. So basically, the arrest is conditional, no? The order for his arrest. Okay? Paglalabas siya, teka, ibang usapan na yan. Ang sinasabi natin, ang sunod na order po ng Supreme Court ay mag-file ng comment at yung kabilang panig na pasagutin din dun sa comment. Antayin po natin kung paan galaw ng kaso sa Supreme Court.
11: Wala po, walang obligasyon ang sinuman. Halimbawa, masalubong si Batong dyan sa kalsada. Hindi mo naman pwedeng arestuhin yan. Ang pwede mo lang gawin, hindi sabihin mo sa authorities na nandito si Senator Bato ang inyong hinahanap.
2: Iksoon tingog pagpakabana, i-comment o i-message ang iyong opinion. O man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:45. Mga Ikson, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino. Karong adlaw Sabado, Mayo 16, 2026, ug mga adlaw na gayon, Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Lemkit Kay Atrium, ang atong bayaning Magnum bloodletting mission. Ang unang 1,000 katao nga makuha og dugo, magkadawat og tag 10 ka kilong bugas. Food packs, bayaning Magnum t-shirts ug dugang token items. Isip among pasalamat sa tanang bayanihog kasing-kasing tungod sa ilang pag-donate o dugo. Ang pinakaunang 300 katao nga makuha ang dugo, magkaroon ang sam o 100 pesos nga pangplite sa ilang pagpauri. Ang ika 1,100 sa katapusang tao nga makuha ang dugo, magkaroon ang 5 kilos rice. Niya pag yun, ang tanang makuha ang dugo, may kagiunan o sam nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, dispans, ug uban pa. Ay kalimot, ug mga adlaw, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw ka ng Domingo mga Igsoon, ug mga adlaw, magsugod kita sa lasay sa buntag para nga sayo masikaso ang mga blood donors unya di akini sa Habugaway luwag nga Lemkit Kay Atrium. Proyekto kini mga Igsoon, inusang proyekto sa Magnum Radio o sa Philippine Red Cross City of Visual Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga sikangon, bayaning magnum ka. Kita ta og mga dlawa. Karon sa detalye na sa ating maskutanan, karong buntag ang mga egsoon una, ang may kalabigitan sa mitaw mga nosap. Nga mura bitaw kang impresyon, nagkikwartang syudad. Di ba? Mugawas din ang mga pangutana magdumalin. Sakyan po sa mga kritiko, asamot na. Doon ay katinawa ng City Education and Development Office, may kalabigitan sa mikatag posts sa online na wa mabayari ang tuition sa mga city scholars daw ning panahon na. Di ang speakers linya, ito may rami ang nagsuon, ang acting head sa City Education and Development Office sa ato nagpansiguro si Ma'am Rachel Pital Kurin Dahay. Ma'am Rachel, may buntag, Ma'am Andel Kasmagro Radio, imong kaoban si Magnum Jude Albino o Magnum Eileen Akurin. Ma'am, may buntag.
9: May buntag sa tanan, may buntag Ma'am June, and may buntag Ma'am Eileen.
2: Ma'am, ang sige kita nawalan eh. Kay, kung nasab na yun nga, ha? Naiwak mo bayar dito, no? Uber dito, pa na dito, mawala doon, program, wala, walang to.
9: Lagi.
2: No, nagkanang wak mo bayar eh. O, niya to may aging semana, morang katong...
12: Incentive sa
2: barangay Pagatpat.
12: Pagatpat.
2: Sa police. Oh, sa previous pa yung semana. Prior, ano, napagay mga istorya nga morang buta sa buta, wak, nangyikwarta ang syudad. O sige, klaro ma'am, palihog.
9: Sige, salamat kay sa gayon no, patinawa ni nga issue. Nagsugod gud ni aning isa ka post nga nag-ingon nga ang SEDO no, ang among office nag-instruct daw kuno nga pabayron ang mga city scholar nga enrolled aning isa ka eskwelahan na partner namo og 50% to 70%. So klaro lang nako sir no, before nako natubagon about sa financial. Kaya nang wala yung instruction ng office
2: okay.
9: Nga pabayron ang mga scholar kay this is kind of contractual obligation no sa city sa mga client nato. So dili na siya tinuod nga nag-ingon ni, nga instruct ni. That's why nag-release ni og statement atong Thursday night na dili na siya tinuod kay daghan kayo ga panic no na isa ka troll account about 300 rayang friends. So taro kayo ang iyahang mga intentions no. Sa pagpangdaot sa mo auga cost og kanang kagubot. It's true na naay kuan naay orientation gipatawag ang partner school and I called the school and clarified sa di ay itong orientation no ang ingon sa kuha sa ako ang ginasturian na one of the heads aning eskwelahan. Kay it was a kanang general instruction no sa tanan nga mga scholar o dili scholar na ay mga balances. No? So, sila ang naay instruction nga katong naay mga balances, scholar ka o dili, kailangan ka maghatag o 50%.
2: Ah, okay.
9: So, dili si SEDO.
2: Dili si SEDO. May instruction nga to sa mga city scholars nga magbayad sila 50 to 70%. Pero dili iya sa SEDO, kundili iya sa usa katungaan.
9: Iya sa isa katungaan.
2: Unsa nga tungaan,
9: ma'am? Normal procedure na nila nga manguliktag yun.
2: Unsa ni katungaan, ma'am?
9: Sige. Kuan ni siya, city scholars na to sa COC ni nga concern.
2: COC?
9: No. Okay. Yes, sir. So, si COC is along, it's they've been our partner since many years already. And okay. Muna na ilahang, kaya na betong SOP gina na, sanay mga kuliktahunon pa nila, na yung mga balances. So, I called the school, and negotiated since ang balance so ako lang po ning patinawan no nga kanang wala na bayaran o naapay balance so dili na nga wala na bayaran kay mura man o wala na to isubay ang ato ang obligasyon sa school ang sakto nga term is naapay balance ang city kay kamulo pa man ang semester and 3,000 kabuhok atong scholar ani nga school so dili malik kayan nga naay mga discrepancies usahay sa mga billing or naay na bill nga dili dapat na namo bayaran so paotro ginanamo amo ginabalik so naay mga back and forth sa mga documents mo na pud na usa sa mga cost lugar nga ginatawag nila nga kanang wala pa na settle ang ilahang billing but as to the maka hinder ba siya sa ilang enrollment no we have already met with the schools and clarified this na for the city scholars because naman man tay kasabutan sa COC na nakamuha punta that the scholars do not need to pay 50%, 70% to be enrolled. No, but they just have to follow the usual na enrollment process. Na in fact, no, sa tanan ng mga city scholar na to enrolled in the private school, ang city scholar sa COC ang pinakaubos og down payment, 200 pesos ra na ilang down. No, 200 or 500. Muna nga, I don't get it. Why mo gawas na kami ang istorya nga pabayron sila? No, mo gina siya ang kanang tinuod na context ani nga issue and this is already resolved with the schools. Resolved na ni and they just have to go to CSDL, katong scholarship coordinator nila, or matu sila sa SEDO office kung napa sila yung mapangutana, no? Or especially mga ginikanan nga mga nagpanik, nagreact. So, nagpatabang na sad ni sa among mga volunteers, ng mga student leaders na magpasabot na we didn't have that instruction. The city government is true to its commitment na kanang kaning mga obligasyon. And giuna lang sana to, no, ang kaning graduating, kaning mga fourth year, kay aron nga dili ni malangan ang ilang mga credentials. So, and the same time, unahon sa din og kag-release ang allowance. But all the rest, kaning mga tuition payment, magnum June, just like kapila naman ni na bring up, diba, na marang, wala na sa nabayaran, wala na sa nabayaran, but magkakasettle man sa city, namang yoy, kanang resolution, no, dili lugar gid sa parehaan ng gikan ka nang balon or bayad gikan sa imong parent and mga diretso dayon mo reflect sa imong kanang imong account since sponsored pa ni nga scholarship. So we really have to wait, no, for the city finance to release the checks, but we're able to pay na. We're talking about millions, no, we're able to pay initial payments to our partner. And katong uba na balance na to, ongoing ang processes ani, uban na nasa finance, ang uban gi bill pang uban na mga students.
2: Uh-huh. Okay, so sa inyong pag-istorya sa COC, nag-commit sab sila nga di idayon ang pagpabayad og 50 to 70%, ma'am?
9: Yes, sir. Muna nga...
2: Nagpasalig sila, nga di nasinglan pa, yes, ang estudyante.
9: Yes.
2: Okay.
9: Yes. Uh-huh. So, kung lang yun daw to, it was only a general instruction. Marag-modyo na siyang policy sa school. And you cannot just exempt the city scholars. So, tanan man good na naay mga bill na balances kay ilag yung gi-orient including that. So, what we did, we negotiated with the schools and we clarified and yes, nakahatag naman ta og initial na payment katong balance na to sa ilahan lang ato nga settle. So, this is actually okay na. In fact, karong May 25, mag-mass renewal na ta sa mga taga COC aron makaproceed na sila sa ilang enrollment. So, sa nang mass renewal, they had to bring their complete grades sa City Hall Quadrangle to present, no, to our team para matagaan na sila og certificate and proceed na yun sila sa enrollment.
2: Ma'am, unsa giimong natuhog nga lugar instruction sa COC nga to sa mga estudyante? Kaya masig sa pag-release sa mga istorya, hangtod pag-abot sa tumoy, di na mao.
9: Kabuta
2: na sa panahon sa kanabang Boy Scout. Really nito, really. Pag-abot sa tumoy, di na mao eh. Anyway, ang basic ang pag-istorya nga kanabang ang syudad, wa pagkabayad. So, kaya wa pagkabayad ang syudad, dapat magbayad mo 50 to 70% sa inyong tuition. Basihin na, no? O basihin yun nga, ang syudad wa pagkabayad. Wa pagkabayad karong panahon na. Tinabagay lang ta. Paluapan ninyo ang syudad. Paninglinan ninyo ang pabayaran ninyong tuition. Kay, kundili, basig, mapatuman na ito ng pagbayad ng 50 to 70%. Ano ba ng mga istorya? Meaning, wagin nga, pinto ka pag ingon nga pabayron ta mo 50 to 70%. Kung di magkabayad ang syudad, di masingil ninyo ang syudad, mapugos, maprosigir sa pagbayad, kining masing inyong kamoy magbayad aning 50 to 70%. Unsa gyoy sa pag-istorya ninyo sa taga COC, unsa gyoy daghan sa ilang pigsturya ngadto sa mga estudyante, ma'am.
9: So ang ako na storya is katong head jud atong dili tong nag-orient, no? Manang karong Monday, nag-schedule jud ko og meeting with them to clarify. Asa digit, unsa gid ayong punot dulo ani kay kung kay wala man ang nigawas man gud na kanang post is kami ang nag-instruct. So dili na kami ang nag-instruct, dili kami ang nag-ingon nga pabayron og 70%. So going back to the issue, kung giusa nila pag orient, ang ako lang na dunggan gikan sa mga officers kay nagpatawag man kog online meeting kay nag-clarify po ko sa mga atong mga volunteer dito nga na mention gud na siya, but dili mandatory and it's just a standard operating procedure gyud sa school na manguligta sa tanan ay balances. But kung wala kay kuan, dili pa ka, wala kay ability to pay, pwede ra gyud ka magbutang og bisang pila nga amount. And pwede ra ka magbutang og zero. So muna na ang instruction sa ilahang meeting. Pero online pod sila gi-meeting. So dili pod face to face. So dito ka balo kung katong uban nga naminaw kanang medyo na-alarm na sila or wala na nila na-capture unsa ba kay pasabot. So ikaw ka siguro kay wala pong kuani nila nga meeting.
2: So
9: I have to clarify it good sa Monday, but initial na nagtawag naman ni eh actually nag-send kog team dito sa school pag buto gid ani nga issue and just to get the assurance na kanang maka-enroll gid ang mga student and they don't have to pay kay kaninga obligasyon sa city man gid ni. So dili jud ni dapat tubagon, no, sa mga estudyante. And dugay na mi partner ani nga school, they're very supportive to the city government. And it's just sad na masagulan na dayon og kanang waan daghan na mo ride on ba ani nga issue nga this shouldn't be an issue gyud kay we are kind of committed man to provide what is due to the student. It's just that because there are many of them in this school, there are 3,000 of them, including na itong mga discounted no, nga mga scholars na atong napasurod dira na school. Dako gyud kaayo ang logistics bali nga kailangan in terms sa pag-process, no, sa isa ka voucher, 50 ra kabuk pangalan ang naana. So kung na discrepancy, balik pa nimo and all the processes, no, in the city government. So pag for example na malik nga kani tinuod yun ni siya na itabo, no, nga mo gining gibalik gihapon sa school, aware ang school ani nga ang billing sa education nga student, ang gibil sa iyaha is katong tuition sa nursing, which is tako kay na siya discrepancy. So amo na po nang gibalik. So muna yung mga billing from last semester, nag-ibalik na mo sa school. So muna nga, makita nila sa mga student, ah, wala pala gini na balance, na bayaran among balance. Kay na ay mga internal, no, nga mga back and forth sa school o sa office, nga mo ginabalik ang bill pag naay mali. But rest assured nga pag nakatag na imong pangalan na city scholar ka, ang city na ang magbahala na anang imong obligasyon. So kung naay mga miscommunication, naay mga kalibog, do not hesitate gyud, no, to come to the office for clarification.
2: Ma'am, kini ra ba na sinati lang ni sa COC? What about the other schools? Do na ba mga tungaan sab nga nagbatuman sa nasgutan sistema? Kanang 50 to 70% or pila ka porsyento? Nga kanabang kay kun sabtan mag tinood yun nga nag-ingon ang COC, magdabay rin, nga magbayad mo 50 to 70%. Na kung lugar na yun, mabayad ba ang syudad? As the question whether ang CDO, may nagatan sa instruction, mao na ang fake news. Kaya wa man kung magatan instruction ang CDO. But as to the question, kung may instruction ba yun, ang COC nga to sa resgutan ng mga estudyante, mga city scholars, doon nagid sila instruction nga giluwatan, ma'am.
9: Nagid siya. Dili lang sa city scholars maglong June. Sa tanan na scholars nga. Okay. Yes. So, tanan nga city scholar, dili scholar, tanan nga, or even gani sa line na scholarship, basta kayo na i-balance.
2: Okay.
9: It's really their kanang kind of policy. But as to the question sa ubang school,
2: yes, ma'am.
9: Wala tangko so far naka dungog o kanang similar, no, kay basta magpa-renew lang ang student, then tagaan lang manina sila namuog kanang renewal, certificate of scholarship renewal.
2: Uh-huh.
9: And then, pag naan lang dahil yung concern, kanila mang yung pag-upan enrollment, no? So, okay naman sila ang mga school ay nabantay mga partial payments sa manangabot sa mga eskwelahan. So, It's still May pa naman sad, Mayo pa man. So, dako pa man atong hope, no, nga. Mayo pa man, sayo pa kayo maingon na wala na yung kwarta ang syudad. Daghan pa tag opportunity to collect income and to pay. So, it's still May, no? So, it's too early to say na napasagdan ang mga balayro noon sa mga bata. No, so far, kani pa man ang amuang first na encounter. First time pa pud ni
2: first time.
9: Bulang ni nga. Yeah, first time ni na hitabo. Sukad sa kong pag-input. Ako man ang pinakauna sad nga head aning office.
2: Kining klase sa hitabo. But umuntag mga uban nga mga hitabo, may hitabo, uban nga mga hitabo naglabigit sa mga city scholars. Murag na nag kasi ni aging tuig naghinabi is gyapon ta man. Murag doon nag-iapon tayo sa itong concern to.
9: Yeah, yeah.
2: Mga kuhaan
9: to, tuition payments, gapon to.
2: Tuition gapon to.
9: Yes, kay...
2: Asa ba to? Kung gapon, wala mabayari? Langan ang pagkabayad? Mag-iapon?
9: It's the usual. Yung ka nga, langan ang pagkabayad. Kaya maghulat man kita sa billing, sa school.
2: Manang sunod na kung itong pangunta na sa imo, nga nung murag sobra na ka-recurrent kining nga mga...
9: It's, yeah,
2: concern
9: it's,
2: ba, no? Recurrent na pag-ayo. Wag yung ilang pamaaging nga maminus-minusan. Ang recurrence sa mga nga paitabo diha nga naglabigis sa mga city scholars mo.
9: Kuan siya, sir. There are 13 partner schools.
2: Okay.
9: 3C ka partner school, 10,000 ka city scholars. So, unlike before na kanang times 2 ba ato ang number. So, then napatay mga uban mga beneficiary. So, ato yung masabtan na daghan kayo nang inahanglan o tabang makaskwela. So, we have to really wait for the kanang finances na to, no, kadili man ni siya. Na budget allocated, but dili pasabot na naa na dayon. So, muna nga masabta na to na maghulat gyud ta og kans available ang funds and eventually ato na din siyang ma-settle. Na yung mga school na wala jud tay problema sa ilaha, like already settled, especially katong gamay lang ang ilahang number of scholars enrolled. But for big schools like CCOC, sila ang dako-dako, no, o kanang kailangan nga sa alok budget. So, yes, sir?
2: Yes, ma'am. Sige, ma'am. Parayan, ma'am.
9: So, murag ano siya ba, tutsi lang kadaghan na ay mga bata na okay na ilaha, like updated ilang payments. Na may mga bata nga, na pa'y mga balances, kay gadagan pa ilang papel. Kay, sa kong giingon, sa isa ka voucher, sa 10,000 ka student, sa isa ka voucher, 50 ra na ang names. So,
2: okay.
9: 50. So, muna nga, ang uban, mag-una na, bayad na sila, na uban, maulahi. So, dili yung malikayan nga, makompare nila ba nga naulahi, lagi migbayad. So, dilid lagi amu, dilid po ang nauna itong uban. No? So, na yung mga delays on specific lang yun, na mga kanang instances, kay tungod lagi sa ilahang kadaghan. And these are valid din ang reason kay kanang daghan masagig kayo ang nanginahanglan o tabang. In fact, no, I know, naghan kay gahulat karon kanus ang mag-release na pod sa results sa application sa 2026. So, di na ginbabangbang ang raghan kayo gusto mo skwela and limited na po na nga itong funds. So, we are subject to the availability of funds also, but it doesn't mean that the obligation of the city is not kanang, sana, wala na mo na gampanan bali siya ba kay kuha naman eh. Oo. Last year, katong last nga issue, ang naman putong na-settle, na bayaran naman yung tutanan. And then, nalang mga, again, mga billing na questionable, ang gibalik. So, yung nga na ang relationship with the school. Ang importante lang, Jude, na the student, the scholars, are not kanang, sani, prohibited from taking the exams, maka-enroll. Problema na namo sa syudad ang pag-provide.
2: Ma'am, tagpila ka bulan, Jude. Ang paggalangan sila ng tuition, bayad sila ng tuition, tagpila ka bulan.
9: Kuan gyud na siya magnum June, ayaw pa mag-ugaw ka maka-process kung pagkahuman si SEM. So, 6 months to 1 year gyud na siya.
2: Six months pa yun sa 1 year?
9: Yes, sir.
2: Saan niya pa?
9: Ing anak, dili. Ing anak, gyud.
2: Tagduha lang kabulan, tulog kabulan.
9: Oh, let me explain ani sir ha kay muni ang tricky part na sa dili na tong mga sabtan especially sa uban lugar wala sa orientation. Pero
13: hobi kay akong hinaanom kay di ba na may kapila ba mag-exam sa usa ka kuan magdumailin sa usa ka semester kaupat.
9: Kaupat.
13: Okay. So ang akong nauna nga basig na usa lang duha tulo ba ka mga exam nga wala lugar mabayri. But now ano ba no?
9: Kuan siya, sir. Let me clarify that. Kuan siya, dili siya by exam ang payment.
13: Dili so, by exam.
9: Dili.
13: Considering arrangement mo God between city ug ang eskulahan mismo. Dili per
9: yes,
13: student.
9: Yes.
13: Okay.
9: Yes. So, unlike lugar ka, kung scholar kasi mong mama, naadjug kay exam per exam ang payment. Ang mga scholar, nana sila'y scholarship renewal lang na form, ilang ipakita na nga papel and automatic na sila mag-exam. Pagdaan na sila og student permit. Karon, nganong man nga 6 months man ang hulaton ay i-process. Kay to ensure nga ang gibil sa school kay katug yung mga wala nangundang o katug yung mga scholar nga nag-enroll ana nga school kay magulat man ta sa kanang ilahang certificate of enrollment muna siyang requirement no pag-process sa tuition. Billing statement nakatug yung exact na billing no wala na sayop or wala na mali ang course mo gyud ang unsa gyud ang nagreflect sa atong data and then ang complete nga grado so required man ang grado sa processing sa tuition so mahuman ang semester kay after man 5 months man na siya so after pa sa SEM ana nga current nga SEM aya na to dayon ipadagan ang ilahang papel. So to ensure nga lagi kay namang gyud mga scholar nga mangundang tunga. So kung magbill ka og sayo kato mga nangundang imo na tong mabayaran og appeal nga wala na siya dili siya dapat kay as reflected in their contract sa scholarship contract dili jud sila pwede na ma-charge sa city kung muundang sila.
13: Nakalatid ba na ma'am sa MOA tali sa city og sa mga eskulan kay kung nakalatid dili sila dapat mabisgo nga o babayad na mo 50% to 70% kay mao kinamo kana kay naa may schedule sa pagbayad nga within 6 months to 1 year magdumailin so nganong mabisgo man ang eskulahan sa pagpabayad sa mga tinunan considering nga nakalatid man sa MOA kung ugaling nakalatid sa MOA.
9: Yes sir, nana na siya reflected no ang kuan lang, I think ang concern lang ani sa COC is na ay semester na katunggi back and forth na mo last December pa na bill. So dako to siya nga bill nga gibalik. So December pa man to na bill, nag-close naman ang books. Ngayon ay pa dayon January, Feb pa dayon ni Abri ang
13: unya ang coverage sa
9: libro.
13: Ang coverage sa atong
9: December. Ana nga arrangement.
13: Ang coverage sa atong December for 2025, whole of 2025.
9: Yes, sir. I might be wrong ha, but atutong ang iyahang billing adto is katong 2025 and summer of 2024. Lain mo itong tanaw kay calendar year og school year. So si school year mura bitog 2024, 2025. Ang calendar year 2025 ragyud. So kung ang mugawas is 2024, 2025. It sounds like 2 years siya, pero actually one school year na siya.
13: One school year lang ang wala pamabayri.
9: Yes.
13: Sa syudad. Og yes. Ang cut-off dito sa December 2025.
9: Yes.
13: Meaning, so, betasabot mo ma'am, wala pa makalapas sa unsa nakalatid sa MOA.
9: If I'm not mistaken, I have to check the MOA, but so far, nga naman among arrangement sa school. Then, karun pa man ni siya, murag sa orientation dyan nila na misinterpret mo nang nag-panic. But as kasi what I said...
13: misinterpret? Ang mga estudyante or ang eskwelahan?
9: That's one thing na I do not know. Kisa ang source atong nag-post na sa katroon account. Kaya mo magigit to siya ang punot dulo ani.
13: Basic need, ma'am, nga ipasabot sa mga estudyante. Oy, mga estudyante, mga scholar man mo, kining mo ni ang pamaagi. Matayo mo katingala, kung di mismo sa inyong record, na wa pa mabayri, kang schedule sa pagbayad, mabot pa na og 6 months to 1 year ang pagbayad. So, ug naman gali, makita ninyo nga wala pa, ayaw mo kabalaka, ayaw kay ngawa, ayaw kabisgo. Kay, nga naman, mauni na sabutan sa eskulahan. Ana ba? Na, ginapasabot na ninyo sa ila, ma'am?
9: Gidiscuss gid na sa ilahang orientation o ilahang contract signing magnum June.
13: Masig na sa umati.
9: So, this calls for a reorientation gyud kay na-alarm sad mi ani nga kadali ra gid kaayo mutuo na naman na sila gyoy mga contract. So, balik gid ta na ayo mo kahadlok na kamo pabayron ang city, ito problema na sa sudad. Ayo mo ka problema ha kana kay. But I understand nga magpanik kay lisod biyang panahon karon. So, kani this calls for a reorientation. We admit on our part no sa SEDO na si kailangan gyud ang massive gyud na info ani og reorientation.
13: Maybe i-appel gyud sigurong ginikanan, ma'am, kay usas mo reklamo ani mga ginikanan eh.
9: I-appel gyud pag-orient
13: ang mga ginikanan.
9: Nay mga ginikanan sa contract signing actually June sila ang required mag-attend pero sige lang kay first year pa man to sila nag contract signing after that basignaanan ng kalimot unsa bakaha so bulang na no sa tanan naminaw nga mga ginikanan or mga city scholars we will have a general assembly reorientation of the content of the contract and in tanan nga mga concerns aron nga you get it straight from us unaunsa na mo si COC karong May 25 ni ilaha
13: siguro
9: sila for the scholarship renewal
13: dadto na ilang ginikanan ma'am para nga appeal ma reorient
9: yes kay labi na sa allowance labi na sa tuition na kay a scholarship is a privilege no?
13: Yes amo na sunod na kumpunta na ba considering pribilehiyo kana magdumailin. So, sa evaluation ninyo, naging medyo sobra ra ang pag-demanding sa mga scholar, ginikanan sa mga scholar, or kuan lang, na-misinform ba ka sila, ma'am? O na-inform, o na-misinform ba, na kulangan lang siguro ang pag-inform kanila, pagpasabot kanila, pinagi ba ka sa orientation, nga maokin ang sistema, o gayo kabalaki, kung nawawa lagi na mabayari, kaya syudad, mabayad bang syudad, mao lang ni ang sistema o mausab ni ang nakalatid sa MUA tali sa eskulahan o sa city. Kung naman gali ang mabisgo, ang magbisgo o naman wala matuman ang naa sa MUA, ang eskulahan magdumailin. Kay assured naman ang mga estudyante nga lugar kanabang paid, good as paid na ba? Mura good as paid na, kana ang syudad. Di man magkurota ang syudad. Di naman ang syudad, mubayan sa ilang tuition. Ma'am.
9: Kuan, I think tungod sa kalisod sad siguro sa panahon karon ko unsay madunggan nga murag wala pabayron nakaana murag di gyud na to sad mabasol nga mag-react dayon ang mga
13: tao.
9: Labo na mga ginikanan unya kanang magpanik sa kalisod sa kamahal sa palaliton murag makasabot ra pud ko nganong mag-react ang mga tao. But again, this is a scholarship is a privilege and this is a locally funded program. So dili gyud na pasabot na naa siya allocation no naa siya actually atong allocation is 350 million so kailangan tag 350 million to provide for everybody so dili agad-agad so kung saan available nga funds and daghan pud kay responsibility ang city so dili pasabot na kita na pud ang unahon ang mga bata mo nang pasalamat ko sa among partner school especially si COC for receiving our students at a discounted rate kay dili gyud nato kaya nga daghan kay scholar tapos mura na atong funding. Tuko kay gikatabang atong partner school ani mo nang nag-goal pug ko ba nga kanang mayor ba ni sila sa amuan nya ani ang nigawas lugar dayon bitaw ang ikasubong nato unay mga miscommunication. So ang ako lang na I don't wanna say na grabe ang demand grabe ka demanding but I think grabe mo ano gyud mo banat pud ang mga troll. So
13: mura palagi
9: kanang lisod, underman, jud me, kay pila naman ang mong staff.
13: Samtang no, na ay balido sa mga concern sa mga scholar, sa mga ginikanan, balido ilang mga concern magdumailin, na po mga musakais panahon ba? Ang ato, kung sagi, kahimtaon sa sitwasyon, lugar o kinalan sa atong pagsabot, sabto na to. Kaya na may sistema ang gobyerno, nga di mahimong mga lagtod-lagtod lang taba. O suba pa na, dapat mo agi kastulay. Ayaw pag lagoy sa tulay. Ano ba ito? O niya, magkakonexam sa pamahayag sa City Information Officer Magdumailin, kanya ito, sa itong paghinabi kanya, nga doon ay budgetary deficit na nga na-experience ang atong dakbayan. Doon ay kakulangon sa budget, pondo. Kaya ang kanasang binilyon nga budget sa syudad, Magdumalin, di man nga pag-abot sa Enero, mentag sunod tuig, butanta 8 billion ang budget. Wala magpasabot nga pag-abot sa Enero, naana ng budget, naana ng kwarta, 8 billion. Kulik tahun pa na, gikan mismo na to mga magbubuhis eh. Kulik tahun pa na, meaning dili diha naana ng kwarta. Nga naman, ito kung nagikay, kulik tahun pa sa atong kagamanan sa nagbayan. Gawa siguro na nubra ang savings gikan sa previous year. Diba? Anyway, ma'am, salamat kay ma'am sa imong panahon. Gawas kung doon na pa kay dugang pang ipasabot sa tumating pamino.
9: Sige, salamat kay ani nga higayon. Taas-taas gini na itong isgutanan, no? Ang office again, ang CERDO is just a processing center. No? We manage the scholarship program, but when it comes to the payables, we are just a processing center. So, kasi it sounds like nasa amua ang ang mga cheque, no? Dili na siya ingana, no? Dai mga offices po assigned sa mga releases. And there are 10 offices agian ay mo gawas ang check. But we are doing our best na dili jud na malangan sa among office. So, paspas gid ang paggawas ni ana. But that's what you said, Magdum June, na we have to collect pa man the resources. So, dili siya automatic magic. It's ma'am, there. It's just there.
13: Pag-process ninyo, ma'am, naabay panahon maingon ang finance ka. Wapatay kwarta. Hulat-hulat lang siya. Mamaygay ka nung gabarito katong sa katong alawan sa syudad ba? Sa kapulisan ba, di ba? Hulat-hulat na siya. Hulat-hulat na siya. Marilis na na. Naabay panahon sa inyong pag-process nga maingon ang tresurero nga hulat-hulat lang sa tamam kay Maukinimaw ka na. Naabay panahon. Considering sa gikabutya, ganun ay budget deficit ang syudad.
9: I think, Magnum June, kanang sa amo as a scholar, no, especially allowance releasing, kami, kada release sa allowance, kakinahanglan syud mi og kanang 25 million to 27 million, more or less na.
13: Kadako sabay,
9: that's good for 3 months. So, maghulat sa agit kay, for example, ang na-available fund, 15 million lang, so, normal, ulat sa ginta, kaya dili pwede na unahon sa itong uban, na uban wala. So, nangyayana nga instances. Sa allowance alone, we will be needing 100 million. That's for 1 year.
13: So, magpasabot, ma'am, yun ay panahon. Yun nga maingon ang treasurer nga ulat sa funding. Kumpito ng requirements, ma'am. Kumpito na. Ulat-ulat lang siya. Naagi panahon yun na, ma'am.
9: Na yung mga instances na ulat lang sa, na po yung mga panahon na available na, sige, una na kay unahon, gani mi. ang scholars kay, unahon kay kanang, kuan, kanang, syempre, no, gamitunon ba yun sa mga bata. So, dala na, tibo lang bali siya, la, tag 3 months, tag 2 months, tibo lang ang pagdawat. But, tungkol sa ilang kadagha, like 10,000 ba yan ni, plus napatay mga financial assistance. So, dagan kitag beneficiary. So, una nga, dili lugar pasabot na, kaya dako magod among requirement, like dako ang among funding requirement. Walang na nga, then ikas advance pagid siya, no, pagpa-release. So, dakan tag mga ati manunun nga before lugar the actual release. But we're grateful kay, even karong Monday, mag-release na ta o allowance atong mga walay ATM. So, salamat mi ka. Ma-provide na nato tong katong amo ang hatagunon no pod sa mga scholar.
13: Okay, ma'am, katapusan na lang. May option ba o discretion ba ang usa ka estudyante o ginikanan sa estudyante nga scholar nga wa pa man mabayro sa syudad ang mao nga bayro noon para sa mong tuition gang estudyante lugar no gang ibaligya lang sa nato ni atong kabaw para makabayad ta sa tuition unya dayon. Mahimo ba na sa mga estudyante? Mahimo ba na sa mga ginikanan? Mubayad siya, baligyan iyang kabaw? O niya, later, kuliktahon gikan sa syudad ang lugar supposed nga ibayad unta nga to sa mga tungaan. Na ba na?
9: Actually, pwede yun sila mubayad directly nga on their own.
13: Okay.
9: But, ang city kay, ang name ang good sa check nga, panang check payment na to is ang name man sa school. So, ang refund, dito na sila makuha sa school dayon.
13: Okay.
9: Bayad sila. So, dili sila magkuha sa city. Nga diretso kay ang atong tuition payment, dili siya diretso sa estudyante. Paingon di siya sa school.
13: Okay. Subot pa subot, Magnum Aileen, nga still mo bayad ang syudad. Bisan pag nakabayad na ni nga estudyante, bayad ang syudad sa nasgutang tungaan. O niya dayon tungod kay na baka nakabayad naman mga estudyante ato siya sa eskulahan. Oh, ripani ko kay nagbayad na ko, gibajitan gyapon sa syudad eh. Gibayaran gyapon mi sa syudad eh. Murag din na sa Mayo nga ihold gyapon sa eskulahan nga dubli nang nabayad. Diba?
9: So dito na siya magdumjun paingon sa school gyud tanan payments na to, wala jud sa diretso sa estudyante.
13: Kung panalitan ni eskulahan, ma'am, dili mo bayad, di mo refund sa mga estudyante. Ang estudyante ba pwede mo ana sa syudad nga ma'am, wa man mi refund ni unsa mahimo ani sa inyong buhatan?
9: O, okay, dili na siya magdumjun. Gatawag rin na sa mua ang school na
13: kanang,
9: and then ila din ang minusan sa unsa pa man ang mga kay kani mga uniform o books, dili magud ni gabayaran sa city. So, kung na yung mga deductible, ilang i-deduct sa student.
13: Nahitabo na ba na kanya ito? Na ba nahitabo kanya ito? Na. Ah, okay. Sabot-pasabot nga na ay estudyanteng bibayad, kung magkabayad ang syudad, estudyanteng bibayad, unya na yung naripanan ng mga estudyante.
9: Kung ana siya magdumdum, very rare na po na. Teka na, kung nagbayad, muning mga problematic o grado, wala ga rin ba?
13: Most of the day, may negative nga record.
9: Wala ka pa rin yun na nag-enroll na siya, wala nagpasa grado. Di karon, pag billing na, wala siya nag-bill, kaya wala man siya na-renew. So, karon, para maka-exam siya, siya gabayara. Pero kung nagpa-renew siya, dili siya magbayad.
13: So, ang posible nga, posible ba ma'am, nga wala siya mag-submit o grado, kaya wala siya bagsak?
9: Yeah, every time murag kanan mo nang common jud na reason ko napuyuban kay kanang magtampering betaw magmakak sa ilang i-edit ilang grades.
13: Agay.
9: Naay mga ingana. Itamper nila kay aron lagi mahadlok betaw nga matangtang.
13: Iskalar pagir gihapon nato na. Magbatong tag graduate nga scholar nya graduate nya mihimog dili mayong pamaagi. Ma'am,
9: mga dishonesty na cases magdumjun. So, nadyo'y mga wala nag-renew.
13: Okay.
9: Pagsak yun sila, dahil ilang gi-tamper. Muna ang mga kuan problematic o kanang grades, sila na lang magbayad. Or nasa'y grado nga, wala pa nahatag sa teacher, tapos ting-enroll na bitaw. So, ila lang sa unahan o down. And then, pag nanato ilahang kabayad na mi, i-refund naman po dayon sila sa school. So, may tabo na ni Dini sa COC, but sa lain na school na, nag-down, nag-una kay, murag, ang thesis nga grades, wala pa nahatag, so, mutong wala sa na mag-renew, but, katong complete yung grades, na siya renewal form, gi-bill na nato, gi-apas yung billing, and then, na-refund na po din eventually.
13: Kanang gatamper-tamper.
9: Very rare na siya.
13: Kanang gatamper-tamper sa grado, magdumailin, gatamper-tamper sa grado, dapat ginadili-renew. Nga naman, gilipat na gyud binuangan ang syudad unya do pag makagador na makabatog buot posisyon sa gobyerno.
9: Diba? very sad
13: oh diba sus Maria. Anyway, ma'am, thank you ma'am, salamat ma'am sa imong panahon.
9: Salamat kayo, may buntag
13: inyo debate mga igsoon si ma'am Rachel Pitalcurin Dahay, ang head sa City Education and Development Office sa Cagayan de Oro. Sa among pagbalik, kaman sa Menomdom CPCC, miklaro nga magdepende sa DOE o Department of Energy ang pagbakwi sa business permit sa mga gas station o LPG retailer sa Cagayan de Oro nga may mga kalapasan. Magdepende. Pero makarekomendar ba? Maka-endorse ba? Makarekomendar ba? Maka-demand ba ang syudad? Magdumailin. Sa among pagbalik, oras alas 7:25.
14: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
15: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
16: Luya ba si Manoy o guwari gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa palia o disugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-463.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
22: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
23: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
22: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
23: Wise jud ka, Mari.
22: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
23: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
24: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
25: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay ang stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala ta gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
26: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
24: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
27: Trabaho o eskwela, nganong mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway City.

0: Manila Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Magnum 45.
3: Doon na sa nagparangat reaksyon ang pangutana matod pa niyang pangutana ngano nagkautang-utang ang syudad sa mga eskulahan. Asa ang annual budget? Ayaw mo dawat sa scholarship kung wanay pundo. Looy mga estudyante. Nagsuggest pa siyang inabion ang chairman sa Committee on Education sa City Council kay maudaw sila doon ay balo sa budget. Sige lang, basig sunod nga panahon. Next week at umayrabi mga igsuon. Ang chairman sa mga committee ba? Si Kunsyal Jing Daba, magdamayli, no? So, atong sulayan pag-inabi, basi minabi na ito sunod simana. Sa kilagpitan ko na CPCC, may klarong magdepende sa DOE, Department of Energy, ang pagbakwi sa business permit sa mga gas station o LPG retailers sa itong mga, sa itong nakbend nga may mga kalapasan. Yaspikin niya karon si Attorney Igay Oy, kasama chairman sa CPCC. Attorney, may buntag, sir.
6: May buntag, Magnum Jun, Magnum Aileen, may buntag.
3: Sir, ang sagi role o papel sa CPCC diya sa pag-monitor sa labinag kunisgutan nato ang pricing sa mga produktong petrolyo din sa ato nagbayang?
6: Actually, ang CPCC ang i-head uban sa RCB, Magnum Jun, sa price monitoring and market enforcement nga technical working group ubos sa crisis committee. Nag-create ni Mayor Clarex Uy, no?
3: Okay.
6: Na yung mga TWG diha, daghan, muna nga ang atong grupo na tahasan dito sa pag-monitor, nag-focus kita ning fuel o LPG nga mga outlet lugar.
3: Okay. Mm-hmm. So, murag nagdabit ta sa ning aging simana man siguro to, murag naka-blackbit kang ganun ay mga naay mga kalapasan, pero murag di man related sa pricing to, attorney, di ba?
6: Actually, ang pricing, Magnum Jun, dili ta ka determine ni Ana, no? Ang atong buhato na nais, atong ipaabot sa DOE.
3: Okay.
6: Kaya ila pa nang i-analyze, kaya naamang ko'y mga adlaw o mga simana nga staggered ang increases or ang rollback.
3: Oo.
6: So, dili ta makadetermine nga punto-punto ang adlaw o na violation.
3: Okay.
6: So, ato pa ginang ipaabot sa Department of Energy.
3: Now, considering lugar hand-in-hand, doon na mo'y lugar concern may kalabigitan sa operation sa mga gas station, LPG, ng mga dealers, in relation sa pricing, labi na ng panahon nga nata sa krisis, awa ba'y inpong nahipusab sa CPCC nga doon na'y nakita

0: ang Department of Energy nga may violation gayon when it comes to pricing ang nasgutan ng mga gas station o LPG dealers, attorney.
1: Actually, naa maglumjon.
0: Itong
1: March 11, nag-anhigad ang team sa Department of Energy Mindanao. Dahil ni uban ang mga sakop sa CPCC, no? Nag-inspection kami og mga gasoline stations.
0: Okay.
1: And then, katong miaging simana, or atong Lunes ba kadto, dunay showcase order na gayod, gipadala ang DOE, and then gi-request nila ang LGU pinagi sa licensing office, dahil gitabangan nato. Maserve ka itong mga showcase order sa tulok mga gasoline stations. Now, katong showcase order, nagsubikad ka ito sa nakita sa DOE nga violation sa pricing.
0: Unsa ni kadaghan ng mga gas station dealers nga nakadawat og showcase order, attorney?
1: Tulo magdumjun, mga tulo. Independent players.
0: Gas stations?
1: Gasoline stations.
0: What about LPG dealers?
1: Wala pa LPG nga nakita lugar atong panahon na. Apan karon kay giapil na to sa atong monitoring sa local lugar. Apil na namo ipadala dito kay base nung doon ay mga violation makita sa pila.
0: Uh-huh. Okay, so until now, nakatubag na ba sa showcase order and nasgutan ng mga gas station, attorney, sa imong nabuluan lang?
1: Wala pa tayo nahibaluan nga nagtubag sila magnumjon kay ang ilang tubag idirekta man nila dito sa DOE.
0: Sa DOE. Okay.
1: So, mudirekta sila dito. Ang atong findings magnumjon, ako lang idugang, na ay mga gasoline stations o LPG nga walay mga certificate of compliance or license to operate nagikan sa DOE.
0: Okay.
1: Mausap ka na ang certain good lugar kita kaya pagpangita na to sa ilang mga COC o LTO. Walay ilang ipakita or mga expired ang ilang ipakita. So muna ang atong ipadala dito sa DOE karong sunod simana. Nag-istorya na kami ni Attorney Roy Raagas nga ipadala na namo. Mga 28 ka gasoline stations, apil na lugar ang LPG ni Ana Magdumjun ang among ipadala dito nga sa among tanaw ang ilang LTO license to operate wala or expired o ang ilang certificate of compliance wala or expired.
0: Considering, by the way, wala siya LTO expired but still luna sila business permit?
1: Yes, muna magnumjun sa among istorya sa DOE, murag chicken and egg lagi. Kay muingon ang DOE nga unahon ang business permit pag-issue, ayaw sila mo issue sa LTO or COC. Muingon sa Bang City nga unahon ang LTO or COC, ayaw mo issue business permit. Now, sa among pakikinabi sa Department of Energy nga director sa based in Davao, verbally nag-ingon siya nga pangayuan na lang ninyong certification nga on process ang ilang COC or LTO. Pero nag-ingon siya magpadala siya sulat. So amo nang gahulatan kay kung naanakad to maski wala pa COC or LTO basta on process na certification from the DOE mo issue na dayon ang city o business permit.
0: Attorney, di ba lugar prerequisite unta ang mga requirements, mga documentary nga mga requirements diha mismo sa pag-apply og business permit sa atong syudad?
1: Mawagyan, magnumjun, muna ang posisyon lugar sa city. Namuingon man sa pang-DOE nga unahon ang business permit. So muna ang dunay among kasabutan na magsulat na lang sila para doon nag-formal nga basihan. Pagayuan na lang og certification katong aplikante nga on process ang iyang COC or LPO dito sa DOE.
0: Sa mga future nga mga action sa syudad na attorney, masagi dapat i-maintain business permit daan before ang mga requirements or produce the requirements and then business permit daan before ang mga requirements or requirements daan before business permit, attorney, unsa gyud dapat i-maintain sa syudad para walay confusion?
1: Requirements daan ay business permit, Magnum John.
0: Moy ako usang panguna-una, Magnum John. Kaya mura magbikil paminawon ba, matubang ka syudad, apply ko business permit, pero sa dagway pa lang ni, mura illegal na daan ba? Pagtana pa rin mo sa dagway, sa nga pa illegal na kay mo lugar, tagaan mo siyang permiso, pagpadagan siyang yung business, aniyat po pa siya ay mga papil nga nag-legalize sa iya mismong tinguha, attorney.
1: Mao gyud magdumjon. Ang medyo naka-confuse niya na kay nag-ingon sa bang DOE nga business permit una aya ang COC. Muna ang nagsabot kami nga certification na lang nga on process ng ilang COC or LPO.
0: So nga natuod nga dependent man ang syudad sa unsa may decision sa Department of Energy when it comes to cancellation of business permit, considering ang syudad man maoy nag-issue business permit. O diya mismo sa business permit, na yung mga conditions diya. Nga kung ugaling man, lugar ma-violate sa gisyuan sa business permit, dapat bawian siya sa mga business permit, attorney.
1: Mula gina, magdumjun, tungod anang chicken and egg nga isyo sa business permit o COC or LTO, unang pag-settle niya na kung naan na itong sulat gikan sa DOE na makaroon na ayan na ito na pangantanan.
0: Lagi kay marin nahigot ta ba nga unsay kondisyon sa business permit di ta makapatuman tungod kay nahigot ta sa unsa may aksyon nga himo sa Department of Energy. Well, nahimo na nun tang dependence sa DOE attorney inay nga kita mismo mo imo patuman sa unsa may conditions nga gilati diha mismo sa pag-issue business permit, sir.
1: Balansihon na kung sabi na ito, magnumjun kay akong pagsabot, national law sa mga ilang kabasihan. So, muunang balansihon nun, gil ka na.
0: So, nga ano ba rin ang ato mismong conditions diya sa business permit attorney, wala di ay mo parallel diya mismo sa mga conditions mo nga gilatin sa national law?
1: Naka-parallel man, magnumjun. Mula kita nga medyo na ay conflict diya chicken and egg nga issue sa business permit o sa COC or LTO, muna ang among solution is unahon ang application dito sa DOE, mag-issue na lang sila certification nga on process kung wala pa ma-issue ang ilang LTO or COC, nga mao'y basihan nga mag-issue business permit ang city.
0: Kana sabta na kung chicken and egg, magdumailing ka na bang, asa may unang ingawas? Ang itlog o ang manok? Dili, ang itlog. Asa magi kang itlog? Sa manok. Asa magi kang manok? Sa itlog. mabuyong tanan. Unangon tanan ni istorya ni. Otherwise, yung mga panahubog ka na magsinumbagay na. Dili, oy, ang manok may nag-una. Kay ang itlog nagikan sa manok. Dili, oy, ang manok nagikan sa itlog. Sumbagay na lang tabay. Sumpay ito. Maginili kayo lugar. Ang mga naas sa Department of Energy, ug ang naa sa kagamanan sa nagbayan, labi na ang PCPCC, mga profesional nga mga tao, magdumanin, dili mga panahubog nga masing magbungag, sinumbagay na doon. Attorney, sir, salamat sir. Gamas ko doon pa kayo gustong tinawon sa tumating paminaw, sir.
1: Yeah, salamat sa'yo ngayon, magdumjun. Ang ako lang is kaning mga ga-operate ng mga fuel dealers, no? Fuels, mga petroleum products. Paliyog lang na i-process na ninyo kung wala pa mo yung COC or expired na. Kaya maabot ang parangon nga yung business permit basin ma-revoke kaya tungod sa kakulangon kung ma-finalize na namong agreement with the DOE unsay atong mga basihan sa business permit.
0: Salamat sir. Inyo nabati mga isyo ng chairman sa CPCC, Attorney Igay Oy. Oras alas 7:45, standby sa Bogbalik. Usa na lang kadaw, ugma na lang yun, ugma na yun, usa na lang katulog karong gabi, di ta magbilar-bilar ha, di ta maghubog-hubog karon, di sa tamuagi sa Krustaal o ka sa Mabini, sa atong nga dagpay, magdumailin, likayan siya, oh. Pasting siya, pasting siya, kay bloodletting na nato ugmang adawa, sa Lemkit Katrio, magsugod sa lasa sa buntag, sa mga pagbalik, madabi ta si Kapitan, Kikang Oy, ang kapitan sa barangay kamin, nga usasab sa Nagapaluyo, sa nasgutan nga proyekto, magdumailin. Kaya magtatabag man eh, sa mga dapat tabangan ng mga pasyente. Katumang nagkinala ng dugo. Standby sa mga pagbalik, penom na muna.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabangga sa mga butika.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Caguinova City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
5: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
3: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
6: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.

0: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang nga makuag dugo, makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ikaw 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuaanog dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kaya Atrium Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Oras, alas 7:55.
0: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.